0: the show sa Kalibwa Clan. 94.5 K5 News FM. I Care Gold.
1: Ako si Rene, 43. Nabudlayan ako sa pagmaneho kada gabi. Bangon sang kasanag sa mga suga sa dalan. Ilabi na sa mga nakahay nga suga. Nga ako nagkasugata. Hambal sa akong doktor, normal ini sa mga tawo nga may katarata. Kintestingan ko ang I Care Gold kag I Care Drop. Subong, nagamaneho na ako. Kada gabi, kag makapasa na ako sa mga magagmay nga letra.
0: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang I Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Nagaburon nga mga mata, nagamuta, nagapula kag nagakaton. Mag I Care Gold ang kapsula nga himo para sa mga mata. Mayara ini sang superior antioxidant para sa mga mata. Kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc kag bilberry berry extract. I Care Gold ang maskin pampasko nga kapsula para sa mga mata. I Care Gold. Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar sang I Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. I Care Gold. D3
2: Bio. Ako si Borge, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
3: D3 Bio.
4: Ang D3 Bio.
3: Yung may Vizio.
4: Ang Vizio.
3: Yung may D3.
4: Mabakal sa mga butika.
3: D3 Bio.
5: With Vizio. Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag saman ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumaas ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalon.
3: D3 Bio,
4: ang D3
3: yung may Vizio,
4: ang Vizio
3: yung may D3.
4: D3

0: dahil ko pala ang imudugo.
1: DTX 500.
0: Masamit ka pala gina allergy.
1: DTX 500.
0: Ang DTX 500
1: ang nagatimlo sa imo mahigko nga dugo.
0: Gasa masami,
1: amo naman
0: ang ginahalina sa mga nagkalainlain nga allergy.
1: DTX 500.
0: Masalika DTX 500.
1: DTX Coffee Mix.
2: Ako si Rina. Pwede lang ga hulong akong ulo sang nagtisting man ako. DTX Coffee Mix panami gid sang pamatyag. Nadula na ang hulong sang akong ulo. Salamat gid DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix.
3: Mabangal mga butika.
4: DTX Coffee Mix. Gusto ko na. Gusto lang ang isog, hindi tamaan katampis. Ina ang kape ko, DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa.
5: DTX Coffee Mix.
3: Mabakal sa mga butika.

0: 90C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Mugali si Bibi, masami ko gina-allergy. Kaya magwala ko kag mahanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, kagrabing epekto, inuras lang, dula na dayo ng ako niya allergy.
0: Mighty C, mababakas sa mga butika. 4Biotics, kontra sa viral infection loaded sa good bacteria na kaya makamatay isang viruses. 4Biotics, nagatap na sa pag-atake isang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. 4Biotics.
2: Nagabaho ba lang ilok mo?
3: Yucky!
2: Tama na nga palupok. Mang Klinika Dio Fresh. Kada tapos ligo, Klinika Dio Fresh. Klinika Dio Fresh. Sa Klinika Dio Fresh,

0: Sanchez ang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Malapit sa inyong lugar.
1: Pre Tonyote, musta ang bulang kape, pre?
2: Ah, wala. Git, pre. Ano kayang manok ko? Di nakabalo manusik?
3: Performance mo pala. Maluya na. Mang-extend ka. Extend food supplement for men. May maka kag babuwaska. Garagapataas ang energy kag stamina. Para sa mas matukay nga performance.
1: Di, pre. Musta bulang kape, pre?
2: Ah, apat gig kasultada, pre. Biyag si misis, eh.
3: Extend food supplement for men.
4: Tikasin.
3: Ginapakilala ang bagong produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Iniaisa kang neurobiotic syrup nga nagabulik sa paglimpyo sa mga nagahalit sa panghunahuna sa aton kabataan. Nagabulik kayo sa neurological disorder. Nagabulik improve sa ila panghunahuna. Naga-increase sa serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sa aton kabataan, i-memory. Advance yan. Memory Advance Syrup. Bumakal sa mga butika.
5: Northwestern Visayan Colleges is now accepting enrollees for preschool, elementary, junior high school, and senior high school for school year 2026 to 2027. Take advantage of government subsidy vouchers, competitive tuition fees, modern facilities, competent teachers, and top quality education, and be part of an institution that truly puts students first. For enrollment assistance, visit the NVC Register's office at the ground floor, ASQ Building, Capital Site, Calibo, Aklan. You may also call 262-4517 or message us on Facebook at Official Northwestern Visayan Colleges. Sa NVC, ikaw ang bida.
6: You're listening to 94.5 K5 News FM. K5 News FM.
7: Hey, five, galing.
8: Sana yung assignment nyo na mag-drawing kayo ng bus.
9: Toyex, ito yung assignment mo?
10: Yes, ma'am.
9: Bakit walang drawing na bus dito?
10: Umalis na yung bus, ma'am. Puno na kasi.
7: Hey,
11: ang kampyon na istasyon.
12: K5 News FM.

0: News, D3 Bio.
1: Ako si Borz, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang ka bula, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3.
2: Mabuti ka. Nga abala, nga ang D3 Bio, ginatawag superfood supplement. So Dr. Ramil, ano nga ang special ang D3 Bio?
3: Ha? What makes cold press extra virgin coconut oil nga ara sa D3 Bio nga special? Lantawa binabi nyo kada bi supplement kung may ara ba extra virgin coconut oil. Lantawa binay inyong mga suplemento kung may ara ba medium chain triglycerides. Ang MCT, ang monolaurin, monocaprin, kag monocaprilin nga ara sa D3 Bio, wala na sa iban nga food supplement. Makita lang ni mo na sa D3 Bio, the potent antiviral, antibacterial, antifungal nga klase nga suplemento, Sir Boy.
2: Correct, no? Sugod pa lang pag tumal mo sini, pag buka mo sa D3 Bio
3: pa lang,
2: sa baba pa lang,
3: patay ng kagaw.
2: Kagaw na nagakos ang ginatawag nga dental caries or popular known as tooth decay. Ginapatay ni MCTs nga ara kay D3 Bio. So before mo siya tunon, ginpalibot-libot mo lang na, pati pa mga bacteria that causes bad breath, kayang-kaya, may mga fungal infection kasi imamouth, kayang-kaya man ni D3 Bio.
3: So moving down to your stomach, pag sulod sa D3 Bio, pagkanto sa imutian, ining extra virgin coconut oil mga makita mo sa D3 Bio, ginapatay niya mga bad bacteria sa imutian. Like E. coli, di ang extra virgin coconut oil sa D3 Bio, gabulig mo na sa production sa imong chloride, no? Para magbalanse sa imong stomach acid. Kag, ang nami gidya, may mga H. pylori bacteria sa imong tiyan, Sir Boy. Para ma-prevent ni mo ang mga hyperacidity, even stomach ulcers.
4: Grabe, no?
3: So, baba, pag-agi sa imong supagos, kung anong kaya niya hapitan tong kagaw, patay. Pag-abot sa tiyan, to, ato pagin ang kagaw, patay. Tungod sa medium chain triglycerides, nga hindi mo ginamakita sa iban nga suplemento.
4: Wow, no?

0: D3 Bio.
1: Ang D3 Bio.
0: You may Visio.
1: Ang Visio.
0: You may D3.
1: Mga butika.
2: From the stomach, it will go to the major absorption center of our body, which is our gut, our small intestine, particularly the duodenum. Ano ginaobra to? Medium chain triglycerides, no? In the form of caprylic acid, caprylic acid, and lauric acid. Inisya becomes a potent antifungal, antibacterial, antiviral agent. MCTs pa lang na, ha? Patsyon niya to mga yeast, mga bad bacteria sa imo chan, para tubo nami ang tubo sa imo bacteria, good bacteria like probiotics. But until siya magsulod pagin sa imo portal vein, ang inibuobrahon niya, padnamiun niya pang absorption sa imo fat-soluble vitamins nga hindi matawalan ang beneficyo sa lawas. Way labot na macro and micro minerals like calcium, phosphorus, zinc, potassium, all of this, ginapanami ang absorption ni D3 Bio.
3: Pag-abot sa tinay engineer, bubuan na sa imong akuan pancreatic lipase.
2: Correct.
3: Ang isa sa ilang fatty acids, mahimo na nga monoglycerides.
2: Correct.
3: Ang lauric acid, mahimong monolaurin na.
4: Correct. Kaga amon isang potent nga antiviral,
3: yes,
4: antifungal, antibacterial.
3: Malibot-libot na sa imong dugo engineer ang monolaurin, monocaprin, kag monocaprilin.
4: Correct.
3: Ang monolaurin, it takes 8 hours. Nga libot-libot na. Kung sinong maagyan niya nga kagaw, patay engineer. Patay. Tika'y walo lang ka oras siya nga malibot-libot. Ano himuon mo? Inumliwat eh. Sa D3 Bio. Ang monolaurin, it will turn to ketones.
2: Ay, usaron pagid.
3: Usaron pagid niya yan.
2: Pagid, bayad na bayad
3: and
2: ka.
3: And that ketones, pinaka-importante sa mga tao nga may edad na. Sa mga tao nga may ara Alzheimer's disease. Mga tao nga may mga dementia. Mga tao nga may mga anxiety disorder. May mga epilepsy. Take note, mga ginikanan. Mm-hmm. Namigid ang D3 Bio when it comes sa brain degeneration. Eh?
2: Wow, no?
3: Oh. Grabe, no? May antibacterial ka pa. May antiviral ka pa. Pagkatapos, kaunon pa sa imong brain para mag-nourish imong brain. Din ka mangita siya ng suplemento. Di kung gain, no, lang ka nga plain nga D3, di D3 Bio ka na lang. Amo ni nga wala sa plain nga D3, sir boy.
0: D3 Bio!
5: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin mo loko, naibaluan kong taas na galing akong blood pressure. Painom pa ni Mrs. ng D3 Bio, tatlo ka bisis sa isa kadla. 1 month lang, ako anang lingin sa ulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
0: D3 Bio!
1: Ang D3 Bio!
0: Yung may Visio!
1: Ang Visio!
0: Yung may D3!
1: Mga butika!
0: D3 Bio!

0: ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Kalibo. 94.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Oras sa K5 News FM Kalibo, may aton karang 1 minutos yon doon nakataliwan sa oras nga alas 11.
0: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM. Number one, ang himpilan ng sambayanan, K5 News FM, championing the lives of the Filipino. 11 MBPS, high speed na mga balita at public service, mag-aatid ng napapanahong kaganapan, mag-aalok ng pananaw, natanggap ng karamihan, tatalakay ng mga isyong mainit na pinag-uusapan, optic fiber sa komentaryo, kasama ang inyong ka-K5 Romy Kahiling. 11 MBPS sa 94.5 K5 News FM. K5 Romy Kahiling sa programang 11 MBPS. Magbabalita ng mga pangunahing kaganapan, mag-aalok ng pananaw, natanggap ng karamihan, tatalakay ng mga isyong mainit na pinag-uusapan, 11 MBPS, dito lang sa K5 News FM. 11 MBPS.

11 Mbps. 11 Mbps. Iwanan mo na ang lumang tunog ng AM.

0: Nag-order yon dong Energy Regulatory Commission o ginatawag karang ERC sa Metro Manila Electric Cooperative or Meralco. Kabubaho tao. Ngaibalik, rumay kapin sa 9.5 billion ha. Sabi ko, million tara, billion tay. Nga consumers sa sud karat anom karangabugan nga actual weight average tariff o ginatawag nga awat true up mechanism may ato niya kara sa aton nga akil ko natawag nga actual weight average tariff nga ra nga makabuli gra sa rontay karang nagapangatubang aton karang nga mga konsumidor nga ra it grabe kataas ko aton karang nga sinuktan ita kuryente dong ripang equivalent average nga 0.3448 per kilowatt hour ay may abo nga difference tunga itro dahil karang Meralco approved distribution tariff o ginatawag karang awat sa mga residential consumer na nakabaton it may kapin sa 0.5861 na kilowatt per hour. Ginapapanaog rin dahil karang direktiba ita ERC directed kay Meralco agod nga magpatigayin sa adjustment sa separate karang line kuanda karang electricity bills. Kung matasigurot awat iya sa ato na ito ang ginastroyahan tama karay partit ang aras sa system loss na gahapon nga ra. So, grabe ha. Naibalik tata runday karang Meralco sa mga konsumidor dumay kapin sa runday karang habot 9.5 something karang nga bill kabubaho ta. So sa kabaabo ta makapaubra ko tingit magko karang kumpanya kon matatag makarta ba no mo pa ang tanang diskubrihan ng mga makarangarang mahamba naton kasaypanan itong dahil karang taga Meralco kabaw-bahaw ta agangot gihapon sa ERC rong ERC ay naghihimuman gihapon it si Pirado ta karang makara no? Nagtauman itong dahil karang direktiba sa tanan ng mga distribution utilities, Meralco, including ang tanan ng mga electric cooperative iya sa Pilipinas, nga mag-submit yun kung anda karang loss data o system loss data para sa 2021 up to 2025 bago magtapos o karang dag-on yung May 31. Anong kitsa makara? Hi, May 31. July, August, September, October. Ay, May pa ta. Or on or before May, siguro 31, 2026. Kaya nga ay insights ongoing karang congressional deliberation sa proposed karang pag-aminda it Electric Power Industry Reform Act. Kaya ang eperalo ni President Bongbong Marcos nga kung sa sin, anarang gin-mention kung nagtaliguan karang State of the Nation Address. Sa statement man nga ginbuan it Meralco nga unang sanda nagasuporta sa gobyerno pero dapat mag-provide man itong dahil karang relief para sa mga consumers ag makomply man itong dahil karang ARC karang nga direktiba. Ay medyo nabutang sayang agang nga makarado taga Meralco ay kung anda pang ibalik karang mga kilowatts nga rano nga habuo no nga dapat ibalik it Meralco sa mga konsumidor kabaw-baw tarang kaperdihan dara kabaw-baw tarang kasaypanan siyempre harap pagid dugangan pagid ang system loss ka mga K-5 rong Meralco ay nakita nga dapat magbalik magpile sa refund application in 2025 to 2026 in compliance with the karang ERC direktiba. So yes, aton sa Visayas, so far atong bubantayan da ay may una pang matabo, no? Ro problema it aton nga nga mga electric cooperative nga naga-ursa ay sunukan da ay kung magpadayon do direktiba nga ni President Marcos nga tanan i-eliminate kaya nga nga system loss ay base pati sandaman ay ma-eliminate man ko, no? O naka-enjoy na matod raton nga mga konsumidor pero raton galing kooperatiba ay lugi utag posible nga magsara. Abangan ni Atornia sa Kelco ay magabawas at tama na kami karat tao ron. Magabawas at kami kuamon karang gastos. Kung makaroon sistema rin kara. So tao nga ni ratang hirit nga nga bawasan lang, hindi totally nga dugaon. Tapos dugaon tong bat nga ra. So di kara masaya na ton lang until before May 31 ay dagon, no? Ay ginapasubmit sa da from 21 to 25 kon pila ro system loss. Akon ba sumaha o pilang milyon di mong system loss. Tapos ay ipabayad. Bayarin niyo yung system loss karon. Di ba ka? O halimbawa kon pilang 25, 21, 32, 23, 45, 4 years. O, apat nga dagon nga may system loss iya man sa probinsya Taklan o Kabagbahol. O ay basi kon bayarin man ninyo, ipabayad ko atong gobyerno. Ipabalik sa aton nga mga konsumidor, ha? Tera akong ginapananawan ay. Bukon at I think it good ra para sa mga kooperatiba nga kung may kakugangan ay bayluhan it. Dayo malang ra eh. Halimbawa, may butang takit abi ha, butang takit nga 5 million abi ha, for instance. Pro system loss sa sodi, tapat nga dagon. Kung pangunta na ka ra, bayaran ba't gobyerno ra sa aton ka ra nga kwan? Sa aton ka ra nga mga electric cooperative? I sense do apat ka dagon nga to nga pagsukot tayha sukot at siguro it aton nga kooperatiba akon buhay ibalik ninyo sa konsumidor pero sa tabo nga ra sa Meralco nga diskubrihan nga ronday karang awat system hayron nakitaan nga ni nga kabawbaho gali dapat ibalik sa ronday karang mga konsumidor makon mo 9.5 billion ang actual weight average tariff mera so tayo lahat akong ginapan ako ha rin akong ginapananaw posibleng matabura. Agdepende gihapon sa anda karang deliberation kung ano ro magkasugtanan. Ay nagapati kita ro ginapanan out tabi ko atong gobyerno hay rong kapakanan itaton karang mga Pilipino, mga tao. Pila tabi ro mga kooperatiba nga ra. Tapos actually sa minatood nga istorya. Pasensya ha, matakot ginaminsyon nga kooperatiba. Gaban sa mga board of directors sa mga electric kooperatiba nga ra, kabaw-bahar ng sweldo. Kung pila do sweldo it aton nga sa ganyang bayan, sa ganyang panalawigan, apo man kabahaw ng sweldo karon o? Oh. Ano na obright mga board nga ron? Wakot kinaminsyon kung ano ha? Wakot kinaminsyon kung singa kooperatiba ron? Pero doon kabahaw. Ay, isipa ba ha? O, ay, samantala nga kung ano gilang abiro kinaubrat mga konsultant karon na mga board of directors di ba isi-isi mo lang kung may meeting mo lang story hindi problema sa kooperatiba rekaroon mo lang sanda mag meeting pero samtang wamatahay mga per meeting pilaro kita yan hindi mo ako maghamba nga bihay malugi man ha aga pero may kaperdihan kita pero may of course sa aton nga mga pobre. Mga dapat bagasahon gihapon dayang ipira lungra. O oh, uno ta ginatawag naton karon nga pag abolish or matawag naton nga pag bawas ko presyo. Pero dapat pagid rebihon pagid ko aton nga kongreso. Ag-abo-abo nga mga alternative nga pwedeng himuon naton ay. Dai resulta ginatawag naton nga monopolyo. Ita aton nga mga electric ka cooperative, mga water distributor ya sa Pilipinas. Dahil kung may ginatawag kita nga competition ko aton karang nga negosyo, kita mag-abot sa punto nga magtaas. Randang rason it mga electric cooperative ay mahal tamanan among ginabugan sa among supplier. Mahal rin ginasukot kong grid, ha? Hindi mo ron. Mamahal siya daron. Ay, siyempre, sambilog gamang kooperativa or nag-operate sa sangka lugar ay because of monopoly. O ay, siyempre, ro, maro rostratija man karon ita kumpanya whether we like it or not ay mabayad kagit yung simpre ay o ano ring ubrahon ay sin ka maadto sin ka mabuot kuryente for instance kaniwa man naman at sana at mahimo gihapon doon bisan magsinukot kita at kamang mahal no choice gihapon ha mabuo nga mabuo kagihapon di ba ka sinabi karon ginatawag ng hostisya kung demokrasya ratong Pilipinas.
1: High speed na balita, optic fiber na komentaryo, kasama ang inyong ka-T5, Robby Kahiling.
0: Kani kung nabuo nga mga supplier ang pagpilian naton, may atong ginatawag nga freedom of choice, makausi kita at pubarato, magabawas-bawasan tapos kabarigyaman ba ko aton ng mga negosyo ro na kung saan bilog ang rupo nga produkto nga video in demand ha abo nga demand pero lo supply hay isang kiri ay kunamat hay abong supply pero wat naga demand ay kamahay di ba ya ay makong kakatabo sa kamatuuran ha. It's sad to say doon kamatuuran mga K-5. I don't know. Sa gihapon do atong gobyerno may papilag, may otoridad nga masabat gihapon dong kaboy. Sa ibang nga nasyon, kabarato tatay ito nga mga power supply, randang tubig. Only man lang yun sa Pilipinas, rumidyo bawat patak. Kwat kuryente na ito na hay kamagmahay. Kaya sabi ko, system loss nga ra, istoryahan ko na ito makadali ang gid. Ay, oo, gapati matakita sa mga statement itaton ng mga electric cooperative nga pag the moment nga ro kuryente nga ginadistribute pa ito sa konsumidor ay makita ni mo ron sa imong kontador pag reading ay o oh may imo abing consume is 100 kilowatts per month so may imo nga system loss man na abing nga mga 20 so i-charge na kay mo ron. Oo. Ikaw pa mismo recharge karon. Sukton kapating karon. Ay sinabi karon do hostesya man. Pero sabi ko mag-deliver kat produkto. Tapos along the way, nagkasamad ta. Pero pangutana ka kung sino dapat tumagsabat. Ikon anat kumpanya ron di kumpanya. O pang nakakon kaabot ro. Akon nga gina baton nga delivery. Tapos nasamad. Ako ta magbayad. Hay, ano, lugi ba? Sinosis naman. Parang makaroon lang kung taro logic kung takwa na itong isipon. Wapanimo na gamit ro power supply. Kumuyang pa sa imong pagbaton o wap man na kompleto ro imong 100 kilowatts. Ginsukot ka pa ita reyang system loss ka ra. Kaso po sabi sa mga tamato, dugabayad ta ka ra. Pero kooperatiba at aron simpre. Agara pa kita ron kung ginahaboy mat kooperatiba padto sa runday karang mga grid ng mga supplier pero pangutana halimbawa sa kabukusan man iya sa Aklan paamong gina-distribute almost mga 10,000 watts ang abi ha o 10 putang abi mga 50,000 kilowatts ni paghalinta sa amon nga kwan pag supply namon ay sa 50,000 kilowatts nga ron hay tang tagit abi nga naduga ta karon do mga 10 sa 50 ay 10,000 gid ah kilowatts na matabo ta kara isukton taro kan do aton nga kooperatiba tapos sa kooperatiba man manukot man sa aton nga mga konsumidor man o pasa-pasa system gani agod ro atong nga 50 mil tang ato nga gin dispo gin distribute gin buhian nga kuryente grid or supplier ay bawi ta kami sa among kita. Ay negosyo ta bira, di ba? Maliwat at kalugihan nga ginatawag. Malugit ang matodro, kooperatiba at the same time so sa part ko aton ng mga konsumidor. Now, harat araw akong gustong matabo. Haman tayagit, una agi sa supplier sa pag-distribute kong power supply nga ra, kung ano taro ang duga ang supply una, ang makaabot sa tawo, doon taro sukton. Ito pag sukton matodo mga loss-loss nga to nga na ano tahay. Wata sa lugar mang pagsinukot man. Di, doon do risk it pag-abot sa ginatawag nga negosyo ita grid o kunano-unang supplier o generator nga nag-distribute kuryente. Doon na pag-ipasa o problema sa mga konsumitor. Pamalit, anamon nga magkaduga ta. Ulo, maginahambay man do aton nga mga kooperatiba nga it is e-science-based nga the moment karo current, electric current na nag-travel along sa linya at kuryente nagkakatuwa hindi bukod 100% ka makaabot ng 100% ag based on science base matuod ba tagi sa matuod pero pangata na ro na kaabot sa dapat kung pila ta mo mabato ni karon di do na mo bayaran kung pila man nagloss si kato sa ginhalinan ay ti do na to yung compute kung dat magkinumpil kita sa what ag kung pila ta nang kalosis ito hay kita ta magbinayad ko mga ano tang sistema ra?
1: High speed na balita, optic fiber na komentaryo. Kasama ang inyong ka-T5, Romy Kahiling 11.
0: Ang talagang problema nga, bukon at makarara. Pilaw tang dag-on do problema sa Pilipinas nga rapas matood. Nga na siguro itus na wa high time siguro nga baguhon man naton agaton nga iamindahan matuod. I-revisit naton do ginatawag naton. Although nga 2001 I think no. Kuno ko magsaya ah. May assistant corrected ako kung di kumakan kung 2016 o 2001 pasaron dahil karang eperalo. Pero kung imong isipon, masado pa nga ning kabata kumpara sa ibang mga Republic Act nga nga ginagamit nato niya sa Pilipinas bilang kaparte ko atong ginasundan nga lay. Pero handa nga raw wa nagasunod. Parang may unang contradiction. Well, kung ako nakatangan, it is good sa Milogra sa mga developments sa Pilipinas. Agra pagida akong ginatutanaw makaraho. Dahil nga rin pag-amindaman ko aton nga rin oil deregulation law. Napagayit sa Milogay. Dahil itong problema ginatang pangatubang nga pinakamabaho sa Pilipinas. Do aton nga rin kuryente, do aton nga rin oil. Doon na itong ginahugat nga dapat gidhay. Dapat hay maaksyonat to store. Ano namin yung magko ba nga mahamba itong may impact pag-abot sa aton nga susudan? May impact ba sa aton nga mga pumuyo? May the moment nga maayos rahag. Marisolba, di ba? Palakpak tayong kita karon mga kakipay, di ba? Wow! Well, aton dumubatayan, dumasunod nga mga kabanata, mga senaryo. Agkabay kunta nga mga madinagag-undo aton nga rang kausa ko aton nga mga pumuyo man nga maka-enjoy man sa pagbayad sa aton karang mga binayaran sa aton karang bill no sa aton nga mga kuryente mga kakipay.
1: High speed na balita, optic fiber na komentaryo, kasama ang inyong kakipay Romy Kahiling 11 Mbps.
0: May dahigid nga otro adlaw sa aton nga mga suke sa aton nga mga pinalangga nga tagpagamati. Iya sa kabugusan itaton nga probinsya Taklan, kabugusan nga Western Visayas, bilog nga Pilipinas. World, kamusta kamo? Adlaw kita makarang Lunes, pizza 21. Pizza Dalangit. Alas 11:21 tayo ba to labi. Pizza 3 kita sa bugan nga right Agosto na. Bago abi akon nga headphone ay medyo nag-adjust ako kung anong sound ba ako. Akong bagahay nanibag-o ba? Hindi pwede makuan. Nanibag-o man ako. Abi ako kinatanaw nga television. Nasanay abi ako dating may television ako eh. So adlaw nga Lunes. Pangatlong adlaw sa bugan nga rat Agosto. 2026. Well ano raton nga mga mainit nga mga balita ang mga taupang doon. Nga aton ka nga pagkatutukan. Makarang adlaw nga at Lunes nga edisyon. Dahil ko nung chimpo ko nung ita tigutom ha. Tanawin ta kung tigutom gidman. Sa aton ka nga nagpanguna nga mga balita, SB Committee Chair sa Transportation, SB Matt Guzman. Magataw ka ra ita sabat ag clarification sa isyong rat mga tuda. Iya sa banwa ita kalibo. Angot gihapon sa runday karang mga tuda. Mr. Midel Valenzuela, haom karang ay contest rong legitimacy itanda karang grupo sa nagpetisyon sa aton karang sanggunyang bayan. Aton nga nindunang iresolbara ag ipangutana sa tong chairman. Regarding di kara ag tanawuntar aton karang trapikod.

0: Sa dugang ihapon karang balita, Integrated Bar of the Philippines iya sa probinsya Taklan nagpakipagbahin sa aton mismo karang DILG sa ginapropose karang amendment it aton karang Local Government Code of 1991. Aton nga ni karang ipangutana sa taga IBP nga siin ba ano bang provision do ginaplanuhan karang ginapropose. I think daya bang rahay nationwide ra. Agad tulad sa matulong matangani man, may mga provision kita sa aton karang 1991. Abi, 1991 para aton nga local code. Na dapat it now high time to amend rong pila ka mga article ko aton karang provision. Agod mangin sabat, no? Mangin active mo sa presente mga aton karang pagpangabuhi. Manami man dang atikang it aton karang nga mga government agency mga kakipay. Agstand na may nuna ay base ato man karang maangutan si Reverend Father Josue Ruiz Escalona Jr. Raton karang program director itong day karang bisita Nazareno 2026. Iyon makaraho, I think makarang adlaw o inagang adlaw mga bisita niya sa aton karang probinsya Taklan. May mga banwa nga lugar nga magalibot raton karang Jesus Nazareno halin sa Quiapo mga kakipay.
1: High speed na balita, optic fiber na komentaryo. Kasama ang inyong T5, Robby, Kahiling, 11 Mbps.
0: Daya raton karanga pag-istoryahan iya sa kabukusan ko aton karanga pag-ililiba. Broadcasting kita live iya sa aton karanga broadcast center. Makita kita sa Port Florida Garcia Building 2, Capitol Site, Banwa, Itkalibo. Nag-broadcast kita pinagiman sa aton karanga live streaming program K5 News Kalibo sa aton nga Facebook. Pwede man kita masundan sa www.k5newsfmkalibo.blogspot.com. Ani sa aton una nga magbanghod sa abroad sin man kamo nga bahin ko aton karang Pilipinas sa kalibutan. O feel free kamo nga magpadayag ko inyo nga mga feedback ra inyo karang mga mensahe. At siyempre sa aton man nga magbanghod nga nagamonitor pinagi sa anda karon nga mga transistor radio. Sa anda karon nga mga cellphone, mga digital radio. O tunin yung gihapon kamo sa 94.5 MHz. Agod nga mga ililiba kita sa aton nga mga negosyante, masako ha. Sa aton nga mga merkado publiko, Kalibo Public Market, Kalibo Shopping Center. O aton nga mga talipapag ka man naman sa mga tindahan, aton sa mga kabanwahanan. O may tinda mataki, mga rang adlaw't Lunes. Sa pila ka aton ka rang mga merkado publiko. Ag siyempre sa aton man nga mga transport sector nga masako man gid. Sa anda ka rang mga biyahe. Pagwa sa Kalibo, Patot Iloilo, Antique, Ruhas. Pakatiklan, kunsiin man ha. Ay importante ang hypermi kitang safe ha, sa aton ka rapermi nga pamanawon. May aton karang 27 minutos yun. Doon nakataliwan sa oras nga alas 11. Bago kita karang magwaswas sa aton nga mga mainit nga mga balitag mga taupang doon. Dalangin anay, papaskugun taraton karang ikaangyawas. Agod nga mangin consistent kita sa pagwaswasanay. Ako aton karang mga balita mga taupang doon. Iyas sa kabugusan ko aton karang pag-ililiba. May importante mangin mabaskugman do aton karang immunity. O aton nga immune system sa runday karang mga bertian. Aga bigid makarangat simpong raita mainit gulping maugan. O mainit kita makaraw, mostly sunny day, 31 degree. Despite the fact na medyo may una karangat typhoon nga bagyo, ito sa pasuod yung atik sa atong karang area, at ito sa may part krat northern Luzon, pero medyo at epekto sa aton niya sa Visayas at sa Aklan in particular. Ay makaraton dapat nga siguraduhin gid nga kita ay mayo sa runday karang mga bagatian. Ag permigid ng mabaskog ratong resistensya. Ay kung mabaskog ratong resistensya, ay what, mahimuro. Sakit nga ron. Ha? Mahuya man imuro nga mag-sukog pakaton, di ba? Kompresado kita. Rong mighty C alkaline vitamin C, aton gid nga kapartner sa runday karang aton nga pakikipag-away. Sa runday karang mga batian, ag of course sa pag-mintina, ag mabaskog ko aton karang immune system. Aton nga rang alkaline na vitamin C, mighty C alkaline vitamin C, high alkaline base. Marami sa atong tiyan, bangod nga ni nga, diluted na nang karoon nga epekto sa atong nga suksukan. Kining to siya, bisan imo acidic, ay ka na, vitamin C, maslo may. Tubukot imo't acidic ron.

0: No? Water based, alkaline based. Hindi mag-aslom rato nga tiyan, unlike with other nga mga produkto nga nag-aslom, nag-asugab raton ka nga suksukan mga kipaib. At siyempre, as usual, nagpapaskog ko atong resistensya. Ang nagapanami ko aton karanga panit bangod sa runday karon nga pag-abo ko aton karanga collagen level at may anaman karon nga antioxidant para nga nga maglimpyo ro aton karanga panit. At siyempre, of course, rong energy booster adlaw-adlaw mga kakipay. So sin pa ni ano pa bi mong usuyon nga food supplement kay makatawgid it manami nga suporta at abangan ka pang hindi ka magsakit, magnami para imong kutis, maglimpyo para imong panit. Mighty C Alkaline Vitamin C, aprobado katon karanga Food and Drugs Administration. Magbisita yang sa aton karanga butika sa Klinika de Alternativo and Medicine and Wellness Center nga makita kita sa Rependors Building, Osminia Avenue, Kalibo, Aklan.
1: High speed na balita, optic fiber na komentaryo, kasama ang inyong ka-T5, Romy Kahiling, 11 Mbps.
0: Sa aton karanga pagpadayon, sa atong pagpanumbalik, ro mga detalye ko aton mga ginpang headlines, pagkatapos siya mang, it mga reminders, kindly stand by.
1: Ang kakampiyon ng estasyon sa Kalibo Aklan, 94.5 K5 News FM. I Care Gold.
2: Ako si Ramon, 58 anyos, nagaburo ng akong panulukan. Kung wala ko antipara, hindi kina ko makabasa kag hindi makakita sang eksakto. Testing ako magtumar sang I Care Gold kag nagpatulo sa mata sang I Care Drops. Sa sulod sing isa ka bulan, ako natalupangdan nga wala na ko nagasuksok antipara kag masanag nagidyang akong panulukan. Ako na mismo nagahambal. Epektibo gidya.
1: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang I Care Gold kag patuluan ang mga mata sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. I Care Gold, ang kapsula nga ginhimo para sa mga mata. I Care Gold, ang kapsula nga may mataas nga lutein, isa ka super antioxidant nga nagabulig sa retina sang mata, gikan sa hali nga dala sang UV rays kag blue light. Dungagan pa sang vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc kag bilberry berry extract. I Care Gold, ang superior eye formula. Para sa epektibo nga kombinasyon, mag-inom sang I Care Gold kag patuluan ang mata sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee

0: Pio.
1: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin mo loko, naibaluan ko ang taas ng galing akong blood pressure. Bayanong po ni Mrs. Sandy Trebayo, tatlo kami sa isa kadlaw. One month lang, nakuha ng lingin sa ulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. Makakats mga butika. Mataas bala ang Ibu Blood Sugar. DTX 500. Ikaw ba na ang may diabetes? DTX 500. Ang DTX 500. Ang may powerful compounds. Yan ang kapanupo. Kagakontrolar sa Ibu Blood Sugar. DTX 500. Asal Rikard. Epic Tibu. DTX 500. DTX 500. May powerful extract sa tubo kag amargoso. Duhaka compounds. Yan ang kapanupo sa level sa Ibu Blood Sugar. DTX 500. Nagatinlo sa imong magkagmay nga mga ugat sa mata. Nga masami, nagka-damage bangun sa mataas nga blood sugar. DTX 500 kada adlaw. Agud marikawan ang diabetic retinopathy. Ukon pagkabulag sa mata. Bangun sa diabetes. Proteksyoni ang imong mata.

0: DTX Coffee Mix.
1: Eric, ladies, mas mataas nga ako nga sugar na batian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong gali ini nga kape. Hintilawan nga man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar kay mayara ini gali nga sang ang palaya extra.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
2: Ako gali sa bigay loser sa estudyante. Ga problem magid ko kay kadasig sa akon madulaan gana magtuon. Sakit rin akong ulo. Tiinom ko Mighty C alkaline vitamin C. Pagsubong ka namin sa akon paminsaro.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika.
3: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili. Kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom ng Mighty C Immune Booster ito. Tandaan po ninyo yan. Mighty C Alkaline-Based Vitamin C. Available nationwide.
4: Kabalik-balik sa CR, kinadayariya! Mugs 4 Biotics. Katap na sa bacterial infection na nagatugas ang diarrhea. Sa Spore Biotics, sasig ang alibyo. Mag-Clinica Spore Biotics na!
5: Nagabaho ba lang ilok mo?
6: Yucky!
5: Tama na nga palupok! Mag-Clinica Dio Fresh. Kada tapos ligo, Clinica Dio Fresh. Clinica Dio Fresh. Sa Clinica Dio Fresh, magaputi ng ilok, amoy baby ka pa, bisan papa ka na. Clinica Dio Fresh. Clinica Dio Fresh. Mabakal sa mga butika kag mga branches ang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Malapit sa inyo lugar.
0: Excel Food Supplement for Men.
7: Ako si Mark. Sa tutuod lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi nagin makarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Intistingan ko, wow, ayos gin. Kamuman bala, tistingin nyo ang Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Supplement for Men. Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Ini ay isa kang neurobiotic syrup nga nagaburik sa paglimpyo sa mga nagahalit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagaburik kayo sang neurological disorder. Nagaburik improve sang ila panghunahuna. Naga-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang ating kabataan, i-memory. Advance yan. Memory Advance Syrup. Bumakal sa mga butika.
8: Northwestern Visayan Colleges is now accepting enrollees for preschool, elementary, junior high school, and senior high school for school year 2026 to 2027. Take advantage of government subsidy vouchers, competitive tuition fees, modern facilities, competent teachers, and top quality education, and be part of an institution that truly puts students first. For enrollment assistance, visit the NVC Registrar's Office at the ground floor, ASQ Building, Capital Site, Calibo Aplan. You may also call 262-4517 or message us on Facebook at Official Northwestern Visayan Colleges. Sa NVC, ikaw ang bida.
0: You're listening to 94.5 K5 News FM. High-speed na balita, optic fiber na komentaryo. Kasama ang inyong ka-K5, Romy, Kahiling, 11 Mbps.
9: Okay, balik kita ya sa aton karang pag ililiba may aton karang 37 minutos yon. Rong nakataliwan sa oras karang alas 11. May tagid nga utro adlaw na kay Sir Jose Nelson Dilpin. Nag-monitor sa aton Aklan State University Banga Campus. No? May tagid nga pagkumati sa imong mga grupo na nga nang kapinamati sa mga karangapang oras. Kama naman na kay Sis T.C. Sukgang, may dahil man nga utro adlaw sa imo karon nga mga kagrupo na, no? Na imo nga mga transport sector, no? Aton nga mga membro ko aton nga nagabiyahe sa kooperatiba, no? Transport ng mga drivers sa Altabas, Baliti, Bata, no? May dahil gate nga pagkumatik sa mga pasahero nga nag-monitor, may dahil kinyo nga utro adlaw. Now sa aton karang pagpadayon ni sa aton nga pagliliba, aton nga ginatingwa makarang maabot rong linyada ni Father Josue it aton nga rang imabirong program director makara karunday karang magabisita ang mag-aabot no? Iyas aton karang nga probinsya Taklan nga Jesus Nazareno no? Actually may buga nagpitsa nga nagabisita mataron ni sa aton karang nga probinsya Taklan ag may mga banwa no nung sa aton nga mga Kristiyano nga mga kalitilimban nga maadto na no ay aton na nang ipungan tanay mo kung pilang ay medyo nakita ko sa schedule medyo good for one week I think no ra akon nga pagkakita sa schedule nga ra nga raton nga mga igmanghod nga mga sa simbahan katoliko ay makabisita kung sa lugar, no? Atong itry ay medyo mairoko linyada ni Father Josue mga 5, no? Ayang ayang mo sa linyada? Alang-alang na linya? Wag ta? Okay, sige, sige. Ito na lang siguro kay 5 Fred, no? Ako ang ayang-ayang. Balikan talang siguro ito na sa anakarang linyada. Ato lang siguro nga i... No, ay kahapon, actually medyo ayang angin kahapon na bi makaproceed man to sa may party karat madalag ito abi mo naga serbira bilang Paris Press naton. So balikan talang doon na, no, may oras. Pero right now siguro ato lang siguro na buon dong report ni K5 Regilent Tornino sa runday karang pakikibag-angot sa aton karang spokesperson o aton nga chief of PIO at the same time atong bagong promoted nga PIO sa probinsya Taklan. Major na mo, no? Kay pulis sa major si Ma'am Kwan sa aton karang PIO angot sa runday karang mando ko aton karang Philippine National Police National nga magkandak itong day karang investigation sa kaso nga rait namatay nga rang teacher iya sa may party karat ni Washington. Ay abit na ato nga tahay iya ta sa aton nga probinsya na Tabora, yun naman makarang chimpo nga ra, may chimpo kita siguro, no? May chimpo kita nga puro estudyante involbado sa eskwelahan, di ba ya? May chimpo man nga mga puro teacher man do. Ag ako lang nga nang iangot in doon ra, may akon gustong balikan ni Karay. Kung naman nagabi na kara do atong sitwasyon nga ra sa mga eskwelahan nga ra. Kung naman itgihapon, ito mahamba naton nga medyo ibaw taro batasan ko aton nga ra nga mga estudyante, no? Abo ito nakakapansin ka ra eh. Dahil mabudlay ka ra, may nakita nga na ako sa katitsir ito nga nagpost mo sa Facebook. May bit-bit mo nga talibong, di ba? May soft dip mo nga kalibre, kalibre 45. May sunok ka na, hay. Ah, matapos nga matabo ko nung mga pagbubugbog nga rag, mga pag, ah, pag, ano pa, pagpatay o pagpanakit sa mga teacher, hay. Ah, may anang leksyon mga kakibay. So, nagagawa rin karang ang video bukong at manamiro, ginatawag naton nga school environment, itaton karang ang mga eskwilahan. Kung makaraga kinatapo, gabigit sa aton nga mga teachers, siyempre bukong mataran nga aton nga mga teachers kara, ay mahamba ni mo mga baksidor sandara. Diba ka? O mga martial art artists, gabi pag, pitik it isudyante, ay himuan andat mga makaroon nga pagbagos, diba ka? So, bukod at makaroon na itong sistema. Nga, kwan, okay na? Okay na kayo, Fred? Okay, dalang kita.
0: High-speed na balita, optic fiber na komentaryo, kasama ang inyong ka-T5, Romy, kahiling, 11 Mbps.
9: At siyempre, hay, paano ito ma-preserve, bro, ginatawag ka rin nga school of, zone of peace. Ha? May una, pag-ibagan kitang zone of peace, kung mismo mga estudyante tahay, imo patarong siga pag-abot sa ginatawag kara naton nga mga teacher sa mga eskwelahan, maagang pasanda sa mga teacher in terms of dai kara nga pagpanabat nga mga K5. Agbukon at mahamba ideal, no, kun buhi makon si Dr. Jose Rizal base kon hisampo kamo ni Dr. Jose Rizal. Ay paano pa naton ginatawag nga pag-asa ng bayan do atong mga estudyante kara, may pag-asa ba kita sa uling nadlaw 10 years, 20 years after right now, may aton pag natawag nga pag-asa sa aton karang mga inunga sa ulihing tubo. Dahil haraw ta masyado tang deteriorated do ginatawag nga disiplina, no? Personal discipline. Dugangan pa abi pag-abot sa tong panimagay hay ro aton nga mga inunga halos indi ta nga disiplina man. No, di ba? Mas maisog pa sa aton nga mga ginikanan. So the moment kay indi ta madisiplina, pag-abot man sa runday karang eskwelahan, sigurado gidaron mas siga pasanda sa dakarang mga teacher mga kakipaib. Tuyon taro ka kinatabo makaraga chimpo nga ra. Now ano ri kararong may kakugangan? Arang ani nga tama taro gina propose nga ra ni SB Rayma Ribaldo sa aton nga mga eskwelahan in particular sa Kalibo in particular nga mag-create kitat ginatawag nga rang mga junior police nga ra. Dahil sa bilog talang makabulig mayad sa ako nitang pananawa na makabulig itmayad in the sense of makaimposar kita at kinatawag nga disiplina sa aton karang mga inunga nga ra. Di ba ya? ay sa atong eskwelahan mga karang at simpo at that time nga naduga ro sa ITEC RTC, di ba ya? Ano ro ginbuos makara? Ginduga man dong DMRC. Wakot idea kon may magiging balik man pero bukon git mahambay naton nga makataogid it ngipon ag-angkit nga makadisiplina ro aton nga mga estudyante o madisiplina teacher estudyante. Bangod, it is only a 30 minutes nga homeroom meeting. Although, may mga ideas na pag-abot sa rundaya karang kwan baga, pag-abot sa ginatawag nga disiplina, ginaimpusar, pero pag-abot man sa gawa, ginakuan man ay, ginapaguwa ko aton karang mga estudyante. Di ba ya? Baliwala ang gihapon mga kakipay. Baliwala yang. Baliwala ang gihapon. Nga na rin importante gihapon, presma sa atong laya, tama rin ginhambal ko aton ng mga magamon nga we cannot rely on loss only. Di ba? We cannot rely on loss only. Kinangan aton ginatawag nga force to implement, to enforce to aton karangalaya sa Pilipinas. Amo mo na atong, amo ba atong nature bilang mga Filipino kita eh? Kabaaba atong laya eh? May laya maton. Pero doon ginatawag nga enforcement at implementation. Awa ta ginahiwa tanong ginahimo. Di ba ya? Wa ta natong gina kwan. Gina imposar mga kakipay. Now, di kara sa atong nga eskwelahan kon wa ta kon ta ginduwa aron dayek nga sa 18 nga RTC nga makabuli kita mabahukot ta sa pag insert disiplina dahil may, sa ROTC ang CIT, may mga kwan kami ginatawag nga military courtesan discipline. May mga subject nga makatao ta ita bulig sa aton nga mga estudyante. Di ba ya? So, sang ka 1 hour nga ron, o kung may mga special instruction, nag-abot pa kita ito mga 4 hours pa nga instruction. Disiplina ta estudyante ron. Nga ni the moment, nga sanday makabaton it, malekturan, tapos i-practice, rin natawag nga disiplina. Mabahot ang bulig nga mainsel sa nang piniinong ay ho kalimano no? Dapat na mong himuon haman bisan katong chimpo ha sa among time ginadudoy kami naagyanamon katong chimpo nga ginasipa kami ginabayo kami ginadughan kami ag sa part ron it ko na sa ATRTC di ba ga ginapinahan kami sa part man ko aton nga mga teacher katong chimpo ginapakuan ka man, ginapinahan ka man, ginahaboy ka pat eraser, kung ano na ang butak maestra, ginapakaon ka, pinahan, di ba ga? So, katong chimpo, ano yung pangutan na, may una nga estudyante nga nagpangbaril iya sa Pilipinas, ha, di ba ga? Nakabati ka mo katot mga nagpamatay, nagpamako ng mga estudyante sa eskwelahan. Di ba ga, uwa? Ay makarang chimpo nga nagbag-or atong pangabuhi nga ra, ang pagpasaon ko kabaabo ng mga layi nga ra, ay haraw ta, dugaon parong sa ATD, ROTC nga rahaw na tabo, tanawa. Di ba? Gin baby na itong sanda. Dahil mga inunga nga ra, dapat kita manahay, hindi ito sana makablit ra at kung anong, di ba? Hindi matabing, hindi mapangisgan, di ba? Ano pa? Kung pwede na ito nga alagaan gid, no? Pabahuhon gid. Ay, watat na ugid, okay, no? Marata. Nag-sober tayo batasan, eh. Ag, you know naman, sa aton nga, sa mga inunga nga ra, sa andang malinghod ka nga edad, pag parakanda, sa nang pagtanaw, nga nakita sa mga adult naton, nagkapabilin ang tama parakanda ron. Ngayon, kung hindi sa naton masaway ra, ag makurihan, sa andang mismo ginaubra nga saya nga batasan, sa nang pagbaho tama talaga ginaubra. That's why nagasugod ro atong ginatawag karon nga intervention pag-abot sa ginatawag nga disiplina. So kung wa tawo nga nagdisiplina sa eskwelahan, sa aton ka nga pinimagay, paano pa? So rin mga inunga nga gabaho nga sa napagtanaw ay tama na ginaubra. Tama ba ro magbaril ka? Tama ba ro magbako kat maestro? Tama ba nga magpatay kat maestro mga kakipay?
0: High speed na balita, optic fiber na komentaryo. Kasama ang inyong ka-K5, Romy, Kahiling, 11 Mbps.
9: Doon da kung gustong ipaabot. Nga sambilo nga problema ra, I don't know kung na-realize ra ko atong Department of Education, ko atong karang sa bagay, ro Commission on Higher Education, anatatkan. Sa bisan sa ato lang DepEd, Oh, ibalik naton do sa 80. Bisan mo matimot ROTC. At least may unang nagadisiplina sa mga inunga nga ra. Huwag iday. Ag sa akong nga pagtan-aw ta 10 to 20 years pag makarag ihapon do trend ko aton nga sistema ko aton. Although mahambay naton nga we are now on competitive in terms of education because ra atong nga K-12 program is a gin pattern doon sa guwa o gin pattern sa pangkalibutan nato nga pag-eskwela or iya sa bilog nga kalibutan pero pag-abot sa disiplina kuwang kita nga mga Pilipino dahil aton nga kakugangan nga dapat nga punan dapat aton dang review nagkusuyot uman kung ano rong problema o iba naga problema ano rong problema sa kaginatabo nga harum lang pinakasimple balikan niyo si 80 balikan niyo ROTC tanahon ta kundi magdisiplina rong mga estudyante nga ra.
0: High speed na balita, optic fiber na komentaryo, kasama ang inyong ka-K5, Romy, kahiling, 11 Mbps.
9: Katong chimpo sa akong time, tanagaturo pa ako sa private school. Ha? Wako tagin na pagampas sa mga inunga nga rang mahamba na tumatigan ng ugo. Ginatawan ko taron ikwan, reward. Reward and punishment na ginatawag. Kundi makumabuo sa ginatawag ng istorya o karakita sa ginatawag ng pagpahugas. Tanawon tagit abi kung sinastar yung gusto nga magpahuwas. Di pahuwas kita. O, di exercise, tanan. Ha? Ay, waman. Di nagbaho man makara, nagkikilita man kami makara. Pero iba, mga professional nga nila ako yung mga estudyante halin sa high school. Waman, okay man. Iba, kapasayamat. Iba, naguhuybayag. Ha? Ay, ibangod. Natong chimpo nga to, siyempre, para kanda ay tama na ginaubra. Galisaga. So, i-correct. So kung nagsubra sanda, may corresponding punishment. Kung masyado ginga dungol, aron do, kinatawag nga outcome kung anda nga ginahimo sa eskwelahan. Hay makara na ubra naton doon. Ha, ubra-ubra ko, kung pag-aaga, ito kung sa Facebook, mga K-5. Doon makara sa sitwasyon nato niya sa aton nga Pilipinas. Nga dapat hay makita ra ko atong Department of Education in particular, kung ano gedrong root ko problema nga ra nga kaginatabo sa eskwelahan. Nagagawa mas kapin kon although sa ginatawag naton nga pampublikong eskwelahan tanando status ko aton nga mga inunga ay mahamba naton nga middle or lower class. How about sa mga kilala ang sikat nga eskwelahan? Di ba ga? O may mga upper class, middle class. Siyempre ko namat sa anda tamis yung estado kandang kabuhi at pagpangabuhi ay sa anda ito ro prinsipi at prinsisa ng panimay pagkabos sa eskwelahan diyang dahag yapon ang darunin natawag ang mentality nga ron. Nga ni kung ikaw nagkasidisiplina nga teacher agang-agang ka sa pagdisiplina dahil kung amat may mga ginikanan na matangara nga natawag naton nga kwan baga ginahimo tang kwan ginahimo tang sugoon man doon mga teacher kung amat bagang raho. O, oh, kamo lang man na una magdisiplina, kaya man naging sold ko anin sa eskwelahan dahay, kamo bahala magdisiplina. Oh, may akong kita karab before, oh. May akong kita karab before ka teacher nga kwan, nga parents nga nakasabtanay kita, kwan, parte rin karon sa makaroon nga ana ba yung kwan, filosofiya ba ya? Eh, siyempre, kinambahan tanakon akong bukon at tanahan nga oras at chimpoy kami gadisiplina si Munga nga ra. Pero pag-molding tako, aton nga may naunga sa nakarang nga maharo nga pag-idaro na nagahalin mismo sa aton nga panimagay. Doon eskwelahan ito mismo rin nagapalising ko ag nagahurmat mangin manami, mangin smooth, randang nga pagbaho, randang nga formation, randang nga disiplina. Bukod tanan ay isalig tanin mo sa mga teacher. Diba ka? May part ko na eh. Doon parang kugang. Ngayon nga siyempre kung okay na katong chimpo, hambang naton, ay makarangara. Paano ron? Hindi yun nabing madisiplina sa panimagay. Pagkapos sa eskwelahan, uwa pa mga ka-K5, tapos yung tanan.
0: High speed na balita, optic fiber na komentaryo, kasama ang inyong ka-K5, Romy, kahiling, 11 Mbps.
9: Di ba ga? Oo. May mato, damba ni Rizal, o sinato nga, paano lang raton nga mga ulihing tubo kara kung makarakita permi? May pag-asa pa ba ratong Pilipinas? In the next generation? Okay. Magpanumbalik kita pagkatapos ko atong nga mighty C Network News.
0: TTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. TTX 500.
6: Ako si Tumasol sa Barangay 4, Kabagalan City. Ang ginabatyan ko amuning kapangalay sa akong tudlo, sa akong mga kamot, at din sa kurap-kurap sa akong mga mata. Subong tinaw na akong panlantaw.
10: Sugod lang nag-inom ka
6: DTX 500.
10: Kailan nakabulan ka ginom DTX 500?
6: Almost 3 months na.
10: Sa isang adlaw, kapila ka mag-inom?
6: 3 times hindi.
10: Kamusta ang alay sa kamot?
6: Wala na. Advice ko sa wala pa nakatry, matry gig kamo sa DTX 500.
0: TTX 500. TTX 500.
11: O si Jean Paul Generoso, istoryanta ka ron ha. Ang hindi mo pagkabati or pagkabungol bangod sa mataas nga blood sugar. Kaupod ta sini nga diskusyon si Dr. Ramil Uy.
0: TTX 500.
11: Isa sang mga manami nga stress reliever is music. Kanami bala nga nami ang pamatinan mo, mabatian mo ang bisan pa magpamati kat sa tunog sang tubig nga tubod no sa stream. Mm-hmm. So yung mga Japanese mahilig sila therapeutic na no.
12: Music therapy.
11: Mm-hmm. Music therapy. Pero tianon mo ni kun bungol kabi.
0: TTX 500.
11: You know what? Ang aton longgan is very sensitive. May ari ini siya bisang mga mechanism nga naga-vibrate, especially ang aton nga eardrum, no? Naga-vibrate na sa any sound nga batian niya, ga-vibrate ina. Kag that is being translated, interpreted sa aton nga nerves, kadto sa aton ulo. And ini siya very sensitive sa pagtaas, fluctuation sa imo nga sugar. That's why kung nubo man blood sugar mo, o kung ini ba lang hypoglycemic, way kabi kakaon, gabagting na. Mabagting na sa anay kung stress ka amo man na, no? So amo man ni ang palatandaan kag ginaguba kung taas ang imo nga blood sugar levels. Duha ka mga studies ang ginhimo, no? Angot sa pagkadula sang pamatinan yadtong nagligad nga 2008 kag 2013 naibaluan sini nga ang sobra kataas nga blood sugar sa dugo ang naga-damage sa mga gagmay nga kaugatan sa dulungan, gani limitado na ang blood supply sa mga tissues sang auditory organ.
0: TTX 500.
13: Ako si Herminia Titong, 53.
11: Tila ang imo blood sugar sang una?
13: Sobra 300.
11: Sa pagbakal mo sang DTX 500, paano mo ini ginainom?
13: Nagainom ako aga 2, sang sa gabi 2.
11: So, 4 ka kapsula sa isa kadlaw?
13: Oo.
11: Ano nakadugay ka naginom?
13: Mga sobra na isa ka bulan.
11: Nakapacheck ka na sa imo blood sugar?
13: Oo.
11: Anong resulta? Tila na?
13: Sobra na lang 100.
0: TTX 500. TTX 500. TTX 500.
12: Mostly, ang gakabungol, tigulang.
11: Husto.
12: Pero may mga tigulang na hindi bungol.
11: Oh, araman.
12: The reason one is, taas ang antioxidant.
11: Oh,
12: pero may mga bata nga mas bungol pas tigulang.
11: Aha.
12: Isa ka lang. Pa, wala na na antioxidant. Kulang antioxidant ang ilan lunggan.
11: Husto.
12: So, dari gasulod, ano ka importante si DTX 500? Aging is one
11: aging.
12: Of the reason.
11: Oh, oh.
12: Wala na gabase sa edad.
11: Pag edad mo, abido ka.
12: Kay mayara mo nga 25 anyos, tigulang na lang taon. Mayara man 70 years old.
11: Hubin pa.
12: Like in general ba?
11: 70 na, pero daw 60 lang.
12: Daw 60 lang, daw 50 lang. Hindi man 60. So, di rin nagpabalo nga kung puno sa antioxidant ni mo lawas, hindi dali basta matigo lang yung mga organ.
11: Amugid.
12: So, hindi pa bungol ka, way kag-inom antioxidant.
11: Oo.
14: Kag hindi ka nasig mabungol, ah. No? Especially kung exposed ka blabermi sa loud music.
11: Amo man na, isa man na, doksan.
12: Excessive noise exposure.
11: Exposure. Kapi pa mga high pitch, no? Iningsinggit sang misis nato isa.
12: Para di magubay mo ang longgan, layas ka. Pero kung gusto ka mamati ka, mag-detex ka para may panglaban ka.
11: So again, if you're exposed sa machineries, gatrabaho ka bilang seaman, dito ka sa dalom, porting makina, gawad sa bangko, the more ka mag-detex, mag-MITC.
14: Correct.
11: Amligan ng inyong pamatinan.
12: The purpose is, hindi dali-dali maguba ang imong dalongan. To. Kung naka-DTX 500, mostly ang ginaigo sa dalungan is kung may measles ka, mumps, that's viral infection, gubay mo ka na, pamatinaan.
14: Ma-infect ang dalungan mo, inablang gatulo na.
11: So ini ha, simple
12: meningitis.
11: Na. Meningitis. Meningitis, saman, maka-affect sa imong...
12: Pwede ka, inflammation sa imong brain.
11: Example, wala ka gidya balatian, but old age will eventually destroy your ears.
12: Kagrabe kilang diabetes sa Sir GP.
11: Grabe kit.
12: Amo na ang rason. Before pa ka magka-diabetes, mag-DTX 500 ka na para malikawan na ang pagtaas sa blood sugar. Nga mong rason nga ang nagkaguba ang imong palamatinan.
11: Sige, so hapos lang ha, DTX 500 para amligan na ton ang aton nga dulonggan.
0: DTX 500!
15: Ako si Juliet Nol, 56 years old. Ang akon nga blood sugar, pagpa-check ko sa doktor, 446. Pagsugod sa lawag-lawag sa radyo nga may DTX na bulong sa diabetes, intilawan ko dayon, inom mirong inom ko, isa isa lang kadadlaw. May kilala ko nga nagambal sa nga 2 times balanay. Kaya muna naging 2 times ko, so 136 na lang ang sugar ko.
0: TTX 500!

0: GTX 500
1: ang may mataas nga antioxidant nga amo naman ang nagatindo sa imo atay. Basta tindo atay, happy kanunay.
0: GTX 500
1: masaligan, epektibo.
0: GTX 500
2: E3 Bio with Physio.
3: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas sapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akong mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nang insekreto sa law school.
2: D3 Bio,
1: ang D3
2: yung may Physio,
1: ang Physio
2: yung may D3.
1: D3 Bio.
4: Ako si Barangay Kagawad Elgin Castanyo. Ang morning ko extra special kay naga DTX Coffee Mix ako. Simple lang, nakakapi ka na, naka-detox ka pa.
5: DTX Coffee Mix, mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix.
6: K5 News FM.
7: Shining the lives of the Filipino.
8: Kaganapan sa loob at labas ng ating bansa. Hatid ng batikang broadcaster na si K5 Clarissa Berha. Kasama ang pag-uulat ng K5 News Team mula sa iba't ibang riyon ng ating bansa. Maririnig sa 55 himpilan at affiliate stations ng K5 News FM sa buong Pilipinas. MyDC Network News.
7: MyDC Network News.
9: At sa ulo naman nagbabagang balita, Iloilo City Government at magbibigay ng 20% discount sa RPT ng mga household na mag-i-install ng solar panel. Pagsubaybay sa mga kalamidad sa bayan ng La Libertad, Negros Oriental, pinalakas. 11 batang nalunod sa Calao River ng Santiago City, natagpuan na. 2 years old na batang nawawala, natagpuang wala ng buhay matapos ang 9 na araw na paghahanap. 70 years old na babaeng albularyo, pinaslang sa loob ng kanyang bahay sa Quezon, Palawan. Menor de edad na patay matapos malunod sa kanal sa lungsod ng Rojas City, Capiz. Sima na patay matapos ma-overshoot sa bakanteng lote ang minamanehong motor sa Sibalo, Mantique. Mangisda, tinaman ang kidla sa ulo sa Negros Occidental, patay. At at large na drug suspect arrestado, mayigit 1 milyong halaga ng shabu na kumpiska. Magandang tanghali, Pilipinas! Ito ang MyDC Network News. Mapapakinggan simulcast sa 62 himpida ng K5 News FM sa buong Pilipinas. Ako ang inyong tagapagbalita kay K5 Clarissa Berha. At sa unang detalye ng mga balita, Iloilo City Government at magbibigay ng 20% discount sa RPT ng mga household na mag-i-install ng solar panel. Detalye ng balitang yan, hatid sa atin kay K5 Kim Kaluyo.
10: Magbibigay ng 20% discount sa real property tax o RPT ang Iloilo City Government sa mga household na mag-i-install ng solar panels. Ito ang isang paraan sa pag-engganyo ng city government sa mga Ilonggo upang makatulong sa pagpapababa ng bill sa kuryente. Sa ilalim ng City Regulation Ordinance No. 2009-358, kung saan may 20% na discount para sa mga qualified na homeowners. Ayon pa kay Mayor Raisa Treñas Xu, na hindi kinakailangang malaki ang i-install dahil pwedeng makapagsimula sa simpleng solar panel o solar lights, kung saan laking tulong ito upang makatipid ng kuryente. Iniinganyo naman ng alkalde ang mga Ilonggo na unti-unting mag-shift sa renewable energy. At para sa MyDC Network News, ito si K5 Kim Montaño Kaluyo para sa Kampyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Iloilo, K5 News FM.
9: At sa iba pang detalye ng balita, pagsubaybay sa kalamidad sa bayan ng La Libertad, Negros Oriental, mas pinalakas. Kabuang detalye ng balitang yan, hatid sa atin kay K5 Shara Humilio.
11: Nakatanggap ng malaking suporta ang mga komunidad sa La Libertad upang mapalakas ang mga sistema ng pagsubaybay sa sakuna. Habang isasagawa ng FIBOX din na slope deployment and maintenance team ang mahalagang gawain sa pagpamatili at kalibrasyon sa iba't ibang bahagi ng munisipalidad. Pinangunahan ang aktibidad din na Project Technical Specialist Kate Justin Flores at Project Technical Assistant Clifford Nazal, katuwa ang kupunan ng La Libertad Local Disaster Risk Reduction and Management Office. Kabilang sa operasyon ang masusing pagpupalatili ng mga monitoring sensor at rain gauge, pati na rin ang tumpak na kalibrasyon ng mga rain gauge na isagawa sa Sitio Daaw, Barangay Manghulyawon, La Libertad, Negros Oriental. Lubos ang kalangpas sa salamat sa FIVOG sa kanang patuloy na pakipagtulungan at LDRMO team para sa kanilang dedikasyon sa pangangalaga sa kanilang mga komunidad. Balita mula sa K-Fab News FM 97.7 Dumaguete. Ito sa K-Fab Sharamari Humilio para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko Kalingawan sa Negros sa K-Fab News FM.
9: Samantala, sa iba pang detalye ng balita, labi ng batang nalunod sa Calao River sa Santiago City, natagpuan na. Detalye ng balitang yan, hatid naman ni K5 Dan Chavez.
12: Natagpuan na ng search and rescue team ng Sanipuwersang CDRRMO at BFP Santiago ang labi ng batang sisiyan Elric Frogosa na napaulat na nalunod nitong Huwebes sa ilog ng Calao. Matatanda ang nagkayayaan umanong maligo ang anim na magkakaibigang pawang mga minor de edad upang maibsa ng init ng panahon ng aksidenteng malaglag ang biktima, subalit hindi na ito lumutang pa. Bagaman maagap na nagkasan ng search and rescue operation ng mga awtoridad, ay nabigo silang mahanap agad ito. Kaya't muling nagkasan ng mas masinsinan at malawakang paghahanap ang grupo noong Biyernes na nagresulta sa pagkakarecover sa labi sa Purok 7 Barangay Divisoria, Santiago City, dakong alas 3 ng hapon. Emosyonal namang inalala ng ina ang pagiging mabuting anak ni Sian. Sa ngayon ay nakaburol na at pinaglalamayan ang labi ng biktima, habang patuloy naman ang paalala ng mga awtoridad sa mga magulang na patuloy na bantayan ang kanilang mga anak. Para sa Mighty C Network News, ako si K5 Dan Chavez nagulat para sa Impilang Kampiyon, K5 News FM.
13: C Network News.
14: Mighty C Network News.
9: Gayon din, dalawang taong gulang na batang nawawala, natagpuan wala ng buhay matapos ang siyam na araw na paghahanap. Detalye ng balita hatid sa atin ni K5 Carol Medino.
15: Kalunos-lunos ang sinapit ng isang dalawang taong gulang na batang babae matapos itong matagpuang wala ng buhay sa bulubunduking bahagi ng kanilang barangay sa Catbalogan City. Natagpuan ang bangkay ng bata makalipas ang siyam na araw na paghahanap ng kanyang pamilya at ng mga otoridad. Ayon sa impormasyon, banda alas 3 ng hapon at kahapon, nang matagpuan mismo ng kanyang ama ang bata kasama ang iba pang mga naghahanap sa barangay Lobo. Kinumpirma ni Barangay Chairman Rosito Arambala ang malungkot na pangyayari na nagdulot ng matinding pagdadalamhati sa pamilya ng bata at sa buong komunidad. Sa ngayon, nagpapatuloy ang masusing imbestigasyon ng mga otoridad upang matukoy ang sanhi ng pagkamatay ng bata at kung paano ito napunta sa bahagi ng bundok kung saan siya natagpuan. Para sa Mighty C Network News, ito si K5 Carol Medino para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa lungsod ng Tacloban at buong Eastern Visayas. K5 News FM.
13: MTC Network News.
14: Mighty C Network News.
9: At 70 years old na babaeng albularyo pinaslang sa looba ng kanyang bahay sa Quezon, Palawan. Balita hatid sa amin ni K5 Ray Almudal.
16: Patay ang 70-anyos na babae matapos pagbabarilin ang hindi pa nakikilalang mga salarin sa loob mismo ng kanyang bahay sa Barangay Alfonso 13, Bayan ng Quezon, Palawan. Kinilala ang biktima na si Virginia, may asawa at kilalang albularyo sa kanilang lugar. Batay sa paunang investigasyon ng Quezon Municipal Police Station, dakong alas 7 ng gabi na magkunwaring mamimili ang isa sa mga suspect sa tindahan ng biktima. Nang lumabas ito upang asikasuhin ang umani customer, agad siyang pinagbabaril ng suspect. Isinugod ang biktima sa Quezon Medical Hospital sakay ng ambulansya, ngunit idiniklara na itong dead on arrival dahil sa mga tama ng bala. Ayon sa mga saksi, dalawang lalaking kapwa na kasuot ng itim na long sleeve ang sangkot sa pamamaril bago mabilis na tumakas. Sa pagproseso ng crime scene, na-recover ng mga otoridad ng 5 slug at 7 basyo ng bala ng kalibre 45. Patuloy pang inaalam ng pulisya ang motibo sa krimen habang nagsasagawa ng follow-up investigation at manhunt operation ng Quezon Municipal Police Station at Provincial Intelligence Unit ng Palawan Police Provincial Office upang matukoy at madakip ang mga suspek. Ito si K5 Ray Almudal para sa Impilang Kampiyon sa Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Palawan, K5 News FM.
13: ITC Network News.
14: ITC Network News.
9: Samantalang minor de edad patay matapos malunod sa kanal sa lungsod ng Rojas City, Capiz. Balita hatid sa atin ni K5 Rolda Villarreal.
17: Patay ang 13 taong gulang na lalaki matapos pinaniniwala ang nalunod sa kanal alauna ng hapon Agosto 2 sa Barangay Punta Tabok, lungsod ng Rojas. Ayon sa mga residente, Natagpuan na lang di umanong biktima na si Elias Dudoy na nakasubsob na sa kanal sa tabi ng daan. Pinaniniwala ang inatake ng epilepsy ang biktima habang naglalakad, kaya natumba ito at sumubsob sa kanal na naging rason ng pagkalunod. Sa ngayon, humihingi ng tulong pinansyal ang ina ng biktima para sa burol at pagpapalibing sa kanyang nag-iisang anak. Napagalaman na isang buwan pa lang nang namatay din ang mister nito.
18: Ito si KK5 Roldan Bisana Villarreal para sa Kampyo na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Pilipinas. K5 News FM.
19: YGC Network News.
14: YGC Network News.
9: Tuloy-tuloy pa rin tayo mga K5 sa detalye pa rin ng mga balita. Si Man patay matapos mag-overshoot sa bakanteng lote ang minamanehong motor sa Sibalo, Mantique. Abangan detalye ng balitang yan. Hatid sa atin ni K5 Family. Palanog.
20: Patay habang ginagamot sa ospital ang isang motorista matapos ma-overshoot sa bakanteng lote ang minamanehong motor dakong alas 4:47 ng hapon, Hulyo 31, 2026 sa Barangay Sido, Sibalo, Mantique. Kinilalang driver kay Ramdi, 28 anyos, seaman at residente ng Barangay Rombang, Bilison. Sa impormasyon na nakalap ng K5 News FM, galing sa bayan ng San Remigio papuntang Sibalong proper ang rider sakay sa kanyang Kawasaki Rouser 180 na motor. Pagdating sa kurbadong bahagi ng Barangay Sido, nawalan ng kontrol sa manibela ang rider, dahilan para mag-overshoot sa bakanting lupa kung saan nabagok sa bato ang kanyang ulo kahit nakasuot ng helmet. Dinala pa sa ospital ang rider, subalit binawian rin ng buhay dahil sa natamong sugat. Para sa MyTC Network News, K5 Family Palanog. Para sa Kampyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Pilipinas, K5 News FM.
19: C Network News.
14: YGC Network News.
9: Gayun din, mainis dati naman ang kidlat sa ulo sa Negros Occidental, patay. Detalye ng balita, hatid sa atin ni K5 Sunshine Lacson.
21: Nasunog ang halos buong katawan ng isang mangingisda sa bayan ng Ibi Magalona sa probinsya ng Negros Occidental matapos tamaan ng kidlat sa ulo. Nangyaring insidente noong Hulyo 31 sa Dalampasigan habang inihahanda ng biktima ang kanyang kagamitan. Nakatakdang pumalaot ang biktima na pinangalanan lamang bilang si Biboy upang manguha sana ng hipon kasama ang isa pang mangingisda na si alias Justin. Ayon kay Justin, may nakita umano siya ang tila apoy o kuryente na kasinlaki ng niyog na tumama sa ulo ni Biboy dahilan upang masunog ang halos buong katawan ng biktima.
22: Ang nakita ko ng pilas ang sunog ang lawas. Siya kag may ano di may gusto tong ulo eh.
23: Kung abo posible nga ang kilat ito tumupa sa ulo eh.
22: Siguro eh, or sa lawas eh, siguro sir eh. Kaya sunog mo, wain na ni bayo, wain na niyo, sunog niya tanano.
23: Sunog pati mga bayo.
22: Oo.
21: Sinabi naman ng isa pang mangingisda na si Rolando, kaibigan ng biktima, na ito ang unang pagkakataon na may tinamaan ng kidlat sa Dalampasigan sa kanilang lugar. Para sa MyTC Network News ito, si Sunshine Lacson, para sa Kampyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Bacolod at buong Pilipinas. K5 News FM.
19: MyTC Network News.
14: MyTC Network News.
9: Gayun din, at large na drug suspect arestado sa mahigit na 1,000,000 halaga ng shabu na nakumpiska. Balita hatid sa atin ni K5K Buscaino.
24: Arestado ang at large drug suspect at mahigit 1,000,000 halaga ng shabu ang nasamsam sa Cagayan de Oro City. Kinilala ang 54 anyos na suspect na si alias Jojo, empleyado ng barangay at nasa listahan ng top 10 regional priority drug target sa buwan ng July ngayong taon. Nakuha sa posisyon ni Jojo ang 160 grams ng shabu sa ginanap na drug bust operation sa Berjaya Barangay Kamamanan. Katuwang ng RPDU 10 Team 1 ang mga personahe ng Kokpo RARID 10, Kokpo CMFC, Pinig SOU 10, PS Tukugun at RIU 10 sa nasabing operasyon. Si Jojo ang nakatakas sa suspect sa bypass operation sa Barangay 30 Size CDO noong July 27 kung saan 3.4 million pesos na shabu na may bigat na 500 grams ang nakumpiska. Nasa Maharlika Custodial Facility na si Jojo matapos mahuli sa follow-up operasyon.
0: Ako si K5 K Buscaino para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan. K5 News FM.
1: YTC Network News.
2: YTC Network News.
9: At mga K5, para sa detalye ng ating balitang abroad, hindi bababa sa 14 ang nasawi at 18 ang sugatan sa isang pinaghihinalaang suicide bombing sa labas ng himpila ng pulisya sa Cabo Swat District, Khyber Pakhtunkhwa, Pakistan. Kabilang sa mga nasawi ang 5 pulisa, 8 sibilyan at hinihinalang bomber. Nangyari ang pagsabog habang may pro-police arali sa lugar, ngunit hindi pa kumpirmado kung ito ang target ng pag-atake. Samantala, inako naman ng militanteng grupo Tehrik-i-Taliban Pakistan ang responsibilidad sa insidente. Kinundi na naman ni Prime Minister Muhammad Shehbaz Sharif ang pag-atake habang nagpapatuloy naman ang investigasyon at operasyon ng pulisya upang matukoy ang iba pang sangkot sa insidente.
1: Network News.
2: YTC Network News.
9: Mga K5, sumainyo ang kabuuan ng YTC Network News ngayong tanghali. Sa ilang sandaling magbabalik na ang K5 News FM sa inyong lugar. Sa mga taga-subaybayan ng K5 News FM Santiago, Palawan at Cagayan de Oro, antabayanan ang pagbabalik ni K5 Justin Kess, K5 Ray Almudan at K5 Jonathan Sabanal sa programang 11 Mbps. At mula rito sa K5 News Center Philippines, ito ang inyong naging tagapagbalita, K5 Clarissa Berha, para sa kampiyon na istasyon, K5 News FM Philippines.
1: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Kalibo. 94.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
3: Speed na balita, optic fiber na komentaryo, kasama ang inyong K5 roaming kahiling 11 Mbps.
4: Okay, balik kita ya sa aton nga pag ililiba may aton karang 18 minutos yon rong nakataliwan sa oras karang alas 12 sa aton karang may banghod nga nag-uilabas sa makarang panyimpo. Sin man kamo sa inyong mga opisina sa Tagamnan, ano, sa Kabukiran, basta importante ha, nakailabas ng kamo makarang panyimpo. Sa mga wapa na kailabas, ang nag-preparar pa yung, iba, nag-usoy pa yung ita ililabson. Okay, magpasakop ka mo kung may una nag-sakop, no? Or pwede anay magpangutang, anay. Total ay sweldo man. Oh, basta importante ay may aton nga makaon, makara. Ah, iro, sakit do ulo sa delikado, da? Pero may atong gina-practice, pero hindi iwak kita gakaon. Bisa nag-diet ka ni kita karon ay dapat may atong ginsudro, atong tiyan, no? Pero bukot abo, ay mabudlay man kung wat ginakaon kita, wat no ginakaon, posibleng tamang kita at mga bagatian, mga kakipay. Bago kita magbalik sa aton ng mga taupang doon, nag-aton ng mga dugang, ng mga balita, mga kakipay, ano rong epekto at ginatawag ng oxidative stress sa ginatawag ng family reproduction sa aton ng mga kababainhan? Dahil pinaka-kongid, no? Roma mga bagay-bagay nga dapat ma-reconsider ko aton nga mga kababayenhan, no? Agi di abi malikawan do ginatawag nga oxidative stress, nang bisan sino hay makasumayang sa aton karang nga gawas, mga kipay. Aro ginatawag nga OS, amo ro ginatawag nga imbalance atong nga itong dai karang nga mga pro oxidant molecules, including kara do mga reactive oxygen species o ROS, reactive nitrogen species, ag antioxidant defense sa aton mismo karang nga gawas. Sa pagtuon ko aton karang mga eksperto, runday karang mga OSI na identify nga may ara may anda karon nga mga rule no, sa pathogenesis ag subfertility sa mga lalaki ag sa mga kababaihan. Rong reactive oxygen species ay ginagenerate rong oxygen during oxygen na consumption sa aton mismo karang agawas. Raya ginakumpunihan itong dahil karang mga free radicals, mga active hydro, no? Kag non-free radicals, no? Less active. Rong reactive nitrogen species ay ginabukusan it nitric oxide, nitrogen dioxide, ag non-reactive species kaparas kong nitrosamine ag pyronitrate, no? Raya nga nitrate oxide, sa milograss sa mga free radicals, agrayaman hay may ginatawag nga vasodilatory properties kag sambilog sa mga importante nga muscular, cellular nga nagasignal it molecules nga imbulbado sa abo ka mga physiological and pathological processes sa aton mismo karon nga gawas. Dayaman nga vasodilatory o vasodilatory effect hay managaprevent pan sa runday karang hypertension apang kung sobra-sobra ringarang kaabuon ko aton nga RNS ay nag-epekto man sa aton karang protein na structure ag siyempre mapiktuhan man dong function agray man na nag-imper ito te karang oh, may magka nagakasamad man do aton karang cell signal transduction nga resulta kun day karon nga oxidative stress mga K5 doon do epekto ha sa runday karang mga kababaihan sa part mata kun day karang mga kakinhan repekto karahay paguba it tinatawag nga sperm quality nagakontribute ipagdebelop impotence premature ejaculation, ag weaker erection mga kakipay. In short, hay, may problema gid si Mr. Agro-epekto sa aton nga mga kababaihan, development of reproductive disease, kaparehas kong endometriosis, rayang ginatawag nga PCOS or polycystic ovary syndrome, no, common yun na babatay natin da, may ginatawag nga unexplained infertility, spontaneous abortion, no, kung magdabdos man sa babae, permi na nahugugan, recurrent pregnancy loss, no, ag so on and so forth. Ano rong mga dahilan ito dahil karang nga ginatawag nga imbalance ay, dahil nga rang ginatawag natin nga mga ROS, o rin nga rang oxidative stress or ROS, ay nagakos itong dahil karang nga mga imbalance sa itong gawas. Ano rong mga imbalance ginatawag nga ra? Una-una, obesity, no? So matambok ka, siyempre abo kang puro oxidant hay nagakosron ita imbalance aton karang agawas. Dugangan pagid abi kon ikaw hay non-smoker, chain smoker man, ha? Manabaw ta kimo sang kakahas sa bilog sang adlaw ay wa taron apektado da aton nga gawas. Plus pagid alcohol, di ba? Okay taro ka inom mataman but sa moderately ag pagat-pagat baga, pero kung ginakarirot na natin, lulong kating sa inom, ay ibaw ating epekto ron. Nag-cause patot imbalance sa aton karang nagawas. Recreational drugs, o paggamit nga natin mga bugong, ngawa sa lugar, di ba? Ay may epekto ron sa ulihi sa aton gawas. Di ba? Bukod niya't addict ka, kundi abo paging nga faktor nga posible, psychologically speaking, apektado. Pero mga ginagamit kaya't mga artista nga ra, especially kid. Bisan sa Pilipinas, nagagamit sila at mga recreational drugs nga ra. Agod nga sandahay, perming lively, perming bugtaw, perming malipayon. Despite sa andami mga kasikatan, abin ninyo rin mga artista nga ra, malipayon sanda. Kasubo man sanda, may chimpo man sandang nag-experience at ginatawag nga kasubo. Sorry ko naman ang ginobra, mga sa Hollywood nga rin nga mga artista. Kita mo riba front pagabot sa ginatawag nga pagkutok at ang kabuhi bangod medyo wang nag-epekto rung buong na ginainom. So imbalance sa atong gawas mga K5. Pagkaon man, sobrang karang mga matamis ang mga added sugar. Siyempre, gakoso ni it imbalance ag tamaong katingin at diabetes ron. Abong bang mga sakit? Siyempre, kung

0: epekto sa ato nga fertility. Nga ni tama ro, hambar nga, gaban sa ato yung migmanghod, yabigit ko ng trabaho sa mga faktorya at makina, sa mga makina nga ra, makinarya, di ba, kung expose matodrong, niyaki sa mga mainit, kung mga andang trabaho nga ron, yabigit gaban, di ba, nga mga seafarers, di ba, house hindi makaproduset na karang nga unga. Bangod nga may problema sa nasa, ginatawang nga fertility bangod sa imong trabaho, na expose yung imong gawa sa mga ginatawag nga mga predikal, mga oxidative stress, agrunday karon nga, mga chemical sa palibot, mga K5. So, kakinangan kita it mas maabo. Kung abo raton nga puro oxidant sa atong ngawas, ay aton dapat nga dublihon pa. So, aton nga antioxidant. Agod nga ni nga, maduga sa atong ngawas ang malimpiyuhan, ro aton ginabatsag nga rang mga bayatian, mga K5. Rung DTX 500, ay mabaho naton karang katimbang adlaw-adlaw sa aton karang pangabuhi. Bangod, abo ra imo nga antioxidant ha. Imagine ha, 1.3 million unit it antioxidant properties per capsule ro maibulig ka ton sa aton nga pagtumar mga K5. Kani kon ra imo nga ginabatsag nga mga sakit ha, pro-oxidant ha, nag-abot ka 1,000,000, what problema? May 1.3 kita million nga antioxidant ORAC scale para sa atong ginabatsag ng mga sakit mga K5. So kung consistent kita nagainom adlaw-adlaw 3 times a day, di happy ra atong gawas yun siyempre. Ma-enjoy naton itong mahaba karang kabuhi. Ag siyempre, malikaw kita sa anumang klase ng mga buhatian nga atong ginabatsag sa atong nga pagpangabuhi. Manami abis sa atong pagpangabuhi mga K5 nga wakit ginabatsag ng sakit, di ba? Di ba? Malipayon ta kita karon. Kaya abong gahamba nga, bisan man ang wat ako it kwarta, basta wat at bagatian. Nagapati ka mo karon man. Yun, aron, ay bisan milyones matuling kwarta nga, kundi malang kasugpon sa imong sakit at sa imong kabuhi ay useless di imong milyones, di ba? Kaya bisan pobre ka, wak at bagatian, doon no, pinakamanami at pinakahappy, di ba? Nga nagahaba itong kabuhi sa kalibutan. So, ano yung pilion? Di ba? So, mga kakipay ba, DTX 500. Aprobado ka aton karang Food and Drugs Administration. Magbisita ang sa aton karang butika iron sa Clinica de Alternativo and Medicine and Wellness Center nga makita kita sa Repenros Building, Osminya Avenue, Kalibo, Aklan.
1: High speed na balita, optic fiber na komentaryo. Kasama ang inyong ka-K5, Romy Kahiling, 11 Mbps.
0: Okay, aton karang 28 minutos yun doon nakataliwan sa oras na alas 12. Aga patayang gihapon kita iya sa aton karang pag ililiba. May dahil gid nga utro adlaw una kay ang Stephen na sila yung director iya sa aton karang programa na sa Poblasyon Lisa may nga pagkumati gid sa aton nga mga igmanghod. Akin ng Stephen aga kama naman. May dahil nga utro adlaw na kay Paring Joseph, no? Paring Joseph Ibadolasa. Aga kama naman kay nung manag ka na milyo pa na nasa Barangay Santa Cruz. Abo taki ka ko ni nagapangutan ng araw parte sa dayang rice program at gobyerno ay sa mga barangay ruibahan nagapangutan nga haman taman nawa kami haitsahi it bugas abo taman paman kunta no ay hindi ako makasabat kara siguro the other day siguro aton karang interviewon daton nga mga raton mismo karang ABC president at liga ng mga barangay iya sa ato nga probinsya Taklan kung ano ba ro guideline sa aton nga mga pumuyo o makaabil karon dahil karang rice program it aton nga gobyerno partikular ni Presidente Bongbong Marcos. Ha? Agod man do iba man hay matauan man o nagagawa tabi ko naman at makaray medyo hapolitika tako no sanda. Oo. Hay, inyo tagid man, inyo tagid malikawan doon, di ba?
2: Yahoo!
0: Di ba? Ito malikawan doon ay. Oo, hay, ato lang ipaabot ron kung ano plastada ag kung taman hay be o itsahi man aton do aton nga mga uwa-uwa gitabi nga raman eh kayo uy man simpre of course ag bisan kung formula ta matod una bisan pilang kilos na importante maglisamit ba kita do lang pinaka importante sa atong pangabuhi sa kalibutan ay hindi kuno dapat kita magsinugok ibaga time will come nga base magutuman man kita ag kita man mismo ga pangayit bulig hay indi kita kasamit. Kanihay, kung kaya natong magtao, kaya it is better to give than to receive, mga kakipay, di ba ka?
2: Wow!
0: Oh, ito natong hibon kunta. Okay, sige. Atong ganoong ipaabot sa atong, kuana, sa atong official kung anong guidelines, agot nga maklarohan man, ba ka? Rong, ibang

0: tagapangutan na katong regarding sa Rundaik Karangarise program. Magapanumbalik kami ha, pagkatapos ang itdugang pa ng mga reminders. Kindly stand by.
1: Ang kakampiyon ng estasyon sa Kalibo Atlan, 94.5 K5 News FM. I Care Gold.
2: Ako si Kizaya, 23 years old. Isa ka office girl. Nagaburo ng akong mga mata, nagapula kag nagadry. Gintestingan ko ang eye care capsule kag ginpatuluan ko ang akong mata sang eye care drops. Nami siya kay nadula ang pagpula sang akong mata matapos ang 3 ka oras. Salamat gid sa Eye Care Gold kag Eye Care Drops.
1: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtuman na sang Eye Care Gold kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakat sa Shopee kag mga butika. Gabaluban na ka mo nga may 3 sang klase nga cancer sulod sa mata. Iniamo ang ocular melanoma, ang pinaka-common nga cancer sa mata. Nga gina-target sini ang aton iris. Lymphoma, ga-apekto sa puti nga dugo sang lawas. Mostly sa mga tigulan o sa mga tao nga ara sa HIV o AIDS. Retinoblastoma, cancer nga halin sa retina na mostly nag-apektuhan sini ang mga bata. Protektahan ang aton mata. Mag-Eye Care Gold Capsule adlaw-adlaw. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa manami na eye health, mag-inom sang Eye Care Gold Capsule. Kaupod ang sa pagbutang sang Eye Care Drop.

0: sa matinong na dugo.
1: DTX 500
0: para sa healthy nga tayo.
1: DTX 500
0: ang DTX 500
1: ang may mataas ka antioxidant.
0: Nga amo naman
1: ang nagatilo sa imo atay.
0: Mas tatilo ang atay.
1: Happy kanunay.
0: DTX 500
1: masalikat.
0: Epektibo.
1: DTX 500
2: DTX Coffee Mix.
3: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar. Nabatihan ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar. Kamayara inigali nga sang ang palaya extra.
2: DTX Coffee Mix.
4: Mabaka sa mga butika.
2: DTX Coffee Mix.

0: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom kayo ng Mighty C. Immune booster po ito. Mighty C alkaline-based vitamin C, available nationwide.
1: Extend Food Superman.
2: Ako si Bartolome Lucas, may erectile dysfunction ko. Pagkabatik ko sa Extend Food Supplement for Men. Ini akong gitilwan. Bawo kabas ko gin, nakabuligid sa akong problema. Namugid niya salamat sa Extend Food Supplement for Men.
1: Extend Food Superman for Men.
3: Nagabaho ba lang ilok mo?
4: Yucky!
5: Tama na nga palupok!
3: Mang Klinika Dio Fresh. Kada tapos ligo, Klinika Dio Fresh. Klinika Dio Fresh. Sa Klinika Dio Fresh, magaputi ng ilok, amoy baby ka pa, bisan papa ka na. Klinika Dio Fresh. Klinika Dio Fresh. Mabakal sa mga butika kag mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center malapit sa inyong lugar.
1: DTX Beauty Soap.
6: Ako si Elaine, ako gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisture, paghamis, kag pagpaputi sa ngakon nga pani, may yara inis ang antimicrobial property, kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo, sa ginahalinan sa mga skin diseases.
1: DTX Beauty Soap. Sa mga butika. Nagkapangita ka bala sang food supplement nga barato, de kalidad, kag aprobado sa mga eksperto? Clinica, Alternativo Medicina and Wellness Center. Kumpleto sa mga suplemento. Clinica DTX 500, Clinica D3 Bio, Clinica Sport Bionics, Mighty C, DTX Coffee Mix, Free Bio Coffee, DTX Beauty Soap, DTX Herbal Oil, Clinica Deo Fresh Roll-On, and many others. Plus, sa Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center, may free check-up ka pa every Sunday and Wednesday from 9 a.m. to 12 noon. Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center. You're listening to 94.5 94.5 K5 News FM. K5 News FM. High-speed na balita, optic fiber na komentaryo. Kasama ang inyong ka-K5, Romy, Kahiling, 11 Mbps.
7: Okay, may aton karaga 37 minutos yun doon nakataliwan sa oras nga alas 12. May dadkid nga otradlaw sa gihapon. Aga, iyon kita sa aton karaga second part, kung aton karaga pag-iliba. Any moment right now, aton karaga kamano-mano, iya sa aton linyada karano si SB Member Matt Guzman, atong karanga chairman sa Committee on Transportation at Sanggunang Bayan at Kalibo. Rayangot gihapon sa prevailing issues naton kung nagtaliwan karang adlaw. Rayang petition nga rang agin paabot it mga tuda sa aton karanga sanggunang bayan. At the same time, kung nagtaliwan nga birnes, nabatayan nyo sa aton nga istasyon si Mr. Middle, nga nag-depensa man sa anak karang grupo nga sandat aruga claim it legitimate base man sigin pakita karang mga papeles dokumento iya sa aton karang broadcast center. Ini kita magbuhay atong welcome si SB Matt Guzman. Sir, may dad kimo nga utro adlaw?
8: May dad nga utro adlaw ka K5 Romy sa mga suki ni mga nagapamati makaron nga utro adlaw may dad nga.
7: Okay, thank you sir sa oras ag chimpo ag iya ka sa atong linyada ay gusto man natong matawan baga it enlightenment ag clarification man do mga prevailing issues nga regarding sa aton nga mga tudas iya sa aton karang barangay Kalibog. Sir, una-una sir, hi. Ang ipangutana ko, may nakaabot sa imo bang opisina bilang chairman sa Committee on Transportation aga regarding sa runday karang petition it mga tudas nga sir nga against kay Mr. Middle sir?
8: Uwa, pagid ako nabaton nga ginatawag nga petition. Pero sa mga dating nga mga letter nga nakaabot aton ay the question malang it legitimacy it kay lingtukod nga ra na maawagin na ako ni Sir Middle nga grupo na nakatipay bromi.
7: Piti mo na kami matawaan masang kinaan na nga background sa runday karang mga tudang rag nga paano nakabot sa punto nga medyo nagtuhaw runday karang konflikto nga ra ag pag-abot sa mga claim ra itanda nga mga ginatawag nga mga banner nga sir ag mga anda karang ginatawag nga mga emblem insignia kut anda karang nga grupo nga rag ayang kaputuda gid nga ro nangin ginaawayan makara since dayro pinakauna nga tuda sa Kalibo sir.
8: Any no. Anyway no, try ko i-explain do putod sa kaya ko lang gid.
7: Yes sir, yes sir.
8: Romia. Kasi within the organization, abilaya nga rin ang problema.
7: Mm-hmm.
8: Kasi yan ay kung isipo na binaton, do ka po to dabi, tama ay mong hambal kayo na, no? Nga daya do sa bilog sa mga pinakaunagin ng grupo within the poblasyon. aga dayon nga rahay kumbaga ay ginapamunuan pananday Sir Magallanes dati kung sinya niya ay bawat ino, no? Kanday pag-aside ko pa rin, sanday Sir Danny Nalangan. At tapos kay Sir Agkawili, kung sinya niya nakasama ni Mora kay Sir Jerby. No, dahil nagkamasakit abis si Sir Agkawili, that's why succession na natabo, sumaka si Sir Jerby. At dayang si Sir Apelido nga rang from secretary, nagsaka as vice president. Tapos, nagkamasakit na si Sir Jerby, so medyo di kara nag-start, no? Nga medyo nagka-problema do grupo kasi wala nit natabo nga election man dahil nga succession man yapon do natabo. Aga, siyempre, dahil vice president si Apelido, ay gina-assume nga yung modo
7: automatic.
8: Oo, sir. Siyempre, hey, may masakit si Sir Jerby. It so happened, parang nakapapirmat ayat at something si Sir Miguel, no, kay Sir Jerby, nga kung si inya ni haya wa maginaako ni Sir Jerby. That time, no? Pero si Sir Jerby abi kakita do mi ay wa utaman nagtaliwan man imo mga 2 months ago. So hindi ta kita ka ano din ko ano gid mata, no? But anyway, dinini sa bilog ron sa mga naging problema kasi do legitimacy nga claim si Sir Miguel nga imo do gin atasan ni Sir Jerby. Pero siyempre man, si Sir Apelido, ang mga original nga members sa Potoda, ay ginahambal mananda nga si Apelido do andang gina-recognize. It's because imo to the Vice President.
7: Okay. Sir, dali lang sir. Di ka rin ako mapuntot pangutana. Sir, nag-rise to problema nga rin sa pag... sa time ni Sir Jerby nga, sir, nga nagtaliwan niya sa piyak ng kinabuhi. So may anang ang hinambagan kay Sir Miguel. Kaso lang ay warto masayre kung ano rin hambahan niya to nga bilin siguro nga base. So in case of rule of succession ay posible imo ta mabuhos kung tabi sir kung nabuhi abi si sir si kanya ra Sir Jerby.
8: Parang bukon ta eh kasi parang medyo ana din sakit ka to sir no pasensya lang gid Sir Jerby sa among nilang naisuryahan ka namon. Ay medyo ano ba medyo nagkakalipat now.
7: Oo.
8: Yung explanation. So, bisyan doon ang mga unga ano karon na sa K-5 Dromi ay uwa man nag-ano gid ito sa ginatling ni Sir Valenzuela. I think it's because kilagat na binanda si Sir Apelido man.
7: Nga na rugasunod ka na rugasunod buya sir nga line of officer kay Sir Jerby rayang si Sir Apelido.
8: Ah, imo the vice.
7: Nga ni medyo may nagagawa ka sir nga medyo may commitment before si Sir Jerby kay Sir Miguel nga ginadeny man before ko nang nagtaliwan nga ra. That's why nga medyo nag-insist maka Sir Miguel nga imo ta dapat tur magpungko bilang presidente ag init pagsundon ginatawag nga rule of succession ba sir?
8: Medyo makaron siguro do anang ginaklaim no. But then yun eh hey, siyempre kita kakita bro mi hey. Hindi man kita pwede mag-ano sa andang grupo dahil sandat ang mismo do mga kumbaga the problem is within sa organization and or sa association. So kita bilang ano kita sa sangguniang bayan ay gusto matanatong gaagi sa proseso.
7: Tama.
8: Example, pag-abot sa LGA ng 25 Romy ay may ato ginatawag na si SO naton nga focal. So, daton nga focal, si Ma'am Oria Cruz, ay imo doon doon nagabaton at mga application sa mga associations, parisari nga mga private sector naton nga nagusto katon magpa-accredit. Now, pag doon mga papers na ginpasa kay Ma'am Oria ay kompleto, that's the time na gina-endorse na naiya katon sa sangguniang bayan, specifically sa Committee on Barangays and CXO. At tapos, doon dun haya pag-anuhan dahil bas-basan yun dahil manaron ito at ang sangguniang bayan, nga okay imaw. It's because endorse na imaw nga nakakomply imaw sa tanan nga document. So, sa makaroon abi kakipal bro mi, hay do, aton nga nakakomply, hay dayan grupo tani,
7: Apelido.
8: It's because, sendat abi do may certificate from Dole, at that time, hay parang imodo secretary. No, kaya lang siyempre yan, hambal ko kay Sir Agkawili, Bailo, Sir Jerby, and then around na yun. So, that's why nga, pag submit tamo ni Ma'am Oria sa Sangguniang Bayan, na nag-ano sila, that's why gina-accredit natin, doon nakakomply. At balido problema kay Sir Miguel, o matag problema kung ta, kung magpo-contain mo at sariling grupo kasi kay Brumi, o man it lagi nga nagapugong na magpatundog kay grupo ni mo. As long na di mong grupo, the intention ay para sa kamangayran. Bukon imot pang terorista o para magpangsama di tatong komunidad. Ngayon, the only malang abit ka rin ang problem is the same man ang pangalan.
7: So yun, doon nga ni sir.
8: Bit-bit. No? So, that's why nga, medyo nag-budlay, dahil yan nga, ginaklaim na na. Pero sa makarabi, dustan na naman sa Sangguniang Bayan, doon mo ang gina-recognize, doon ha, credit, ito kay ma'am,
7: Oria.
8: So, kasi imaw do focal na ton, at imaw do nag-review itanan yung mga papers na ginasubmit. At tapos, pag okay na sa paper drone niya, hindi niya, ni amo nila yun niya. Pagbaga niya, okay.
7: So,
8: do yun na lang kind of problema. Pero actually, pwede git ananda ma-resolve within sa anda kunta nga
7: position.
8: Only na lang hay. Siyempre, may mga natabo o tabing may nagpaobrat at sariling logo ko nung ato, yung nahabal mo kaya nung usig niya, tatak mananda. Aga, dahil yan yung wa taron yung santa na credit sa LGU na to, ay hindi ka natang sa dapit yung mahambal nga legal.
7: Okay. Dahil lang sila. Okay. So, nakita nato niya, sir, do, root ko problema kung paano nag-umpisa ng problema nga. Sir, di ka na sa kwan nga, sir, sa ko adlabing birnes ay nagsakay sa station no nag-live interview kami no kay Sir Miguel aga kompleto man ang mga papel nga ginpangatat. Una-una sir yang sa duli nga rangani kun ta may an naman ginabuitan nga papel sa duli nga gin allow man imaw nga qualified masanda sa andang rang grupo ag dayang sir ho. Yes, sir. Oo. Mm-hmm. May ginapakita masanda nga ring papel nga nga allowed sa Sarunday ka nga andang nga grupo nga legit man nga nga ginaproba na ta dole. Ag randa ginaklaim, anda ka rang ginakuan, sir, ginakomment, hay, randa ko nung rang certificate of, ano tawag ka ra? Dayang parang pagsumpa ba, sir? Oo, confirmation, hay, rin nga ginhold nga ni Konoit Municipio almost 1 year, that's why nga nagka-problema sanda. Pero pag hold ka, it's because nga may duplication at may naunaw tang ha-approvean do atong nga civil society at munisipyo, sir?
8: Kung ginaklaim na nga 1 year, ay hindi ko ang good may mano do, exact na mga dates karon kasi pa Bromi. Pero last year, abikaw, naka-isuryaw man kami. Nag-committee-meeting man karon
7: isuryaw man. Dahil man gapo to problema.
8: Oh, sorry man yapon. So, doon lang sa'yo na naroon ko hamaan nga uwa na itong haayos siguro ni Ma'am Oria or uwa pa na ano. Dahil yan may mga kulang. Doon yan ako nabay. Kung kapasa kita ito, nga tanan do requirements, ay na-comply, uwa man yung problema, di ba? Kasi yan pwede mata. Now, uwa ba akong nakakita sa ginahambal na ron nga certificate na from Dolly na may anaman. So, ay, basta sa makaroon, abi, kasi pa, Romy, ay, kunta, ipasa na na. Mag-comply na na, whatever the needed. Basta, hindi yung mag-complex sa name, kasi may ina yun. Nga doon yun yun, nga binarecognize.
7: Okay.
8: Hindi man nabi, pwede nga, nga, ano ka natin kasi, ay, bro, meron, nga, siguro, nga, amal nga, kapotoda, may kapotoda. No? Kung maghambay ka man nga daywa, ay, may 1 at may 2 man gihapon, di ba?
7: Mm-hmm.
8: Yung tawag, may A at B. So, hindi pwedeng parihas. Huwag agad ka parihas sa daywa, di ba?
7: Mm-hmm.
8: So, that's why yan yung hambay naman niya. What a kami kapugong kay Sir Miguel. Actually, gina-respect ang naman at edad na ang gusto. Undi man lang. Pwede kita gina mo katukod. Pangayan niya, iba? O, ano lang, anana? Para mautsangag. Kasi at
7: makompleto rin mga papilis. What problema?
8: Oo. Natapo man doon dati kasi pa'y bromi sa kumadumduman mo, may kapitoda kita.
7: Aha.
8: Sa atong eastern side.
7: Mm-hmm.
8: Kaso doon nagtukod at bagong kapitoda, may insugpunan ang anak brothers.
7: Mm.
8: At pamuno ni Sir Rossi. Mm. Ay, the original abi man ng Kapitoda from Sainama. So, nagta-conflict man siya ilang ginugan man, no? Pero dahil yan nga, Kapitoda brothers, naging bit-bit at sanilog, nasettle man da problema. Kumbaga, ay naayos man da.
7: Mm.
8: So, doon man lang doon nga, si Pedro, kung, oh, kung isipon kunta, sang kiri man lang doon. Kung gusto, animo magtupad yung iba, o iwalag ikaw sa grupo, o huwag yung problema. Tukod ikaw sa ag i-comply ni mo sa the requirement.
7: Okay. Sir, may, sa inyo nga pagkandak, no, nga buhay man kaning nangin isyo katong chimpura nga medyo pangkaragyapon na nagbalik yapon din karang isyo. Sir, sa anda nga, siyempre mabalik kita kara sa anda karang ginatawag nga constitutional bylaws. May ha-mention man ito, sir, sa anda nga constitution and bylaws nga the moment nga mamatay or ma-disable na ma-disabled anda nga presidente ay rogin apen dang lay is ginatawag nga rules of succession.
8: Medyo given man ang pero yun siguro nga yung kakitay bromi no bisan si Inman doon matabo kasi din na din yung rule of succession wa man doon din nahunda yung ano malangran eh yung kumbaga circumstances na eh kung may matabo nga doon yun ay natural din lang rin
7: automatic
8: yung siyang ka-organization ay dapat ay may mag that's why yun may vice president itang ginatawag para whatever do matabo sa president may automatic na magbailo lagi di ba
7: tama
8: parang
7: tama
8: yun. Oo pero I think ina mataron kay Kai Drone addition sa inyong organization automatic man na doon anay kailangan niya iwan nato na pangayo but
7: okay sa lasa na akong pangutana sir ay since kay medyo may una may anang gustong ipaabot nga imo nga nirugin gintugyan nga mangin next nga presidente itang taliwan nga tong presidente may mga gin presentar dai mo before sa ngareng bayan nga papel nga permado mismo itong dai garang nang informer na dang presidente sir sa nang grupo
8: sir ano Jordi actually sir ang hadumduman no may dula sir katabi ko sir secretary Romino pasensya ang git ang hadumduman ay parang ano parang authorization mo to nga parang in behalf no kay siyempre may masakit that time si Sir Jerby ay parang yung ano naman ang anay naman transact
7: temporary
8: sa ibang temporary din do ang nadumduman pero what is that naka-state na imo na maging presidente kasi
7: okay.
8: Una miskan si Inman ibutang natin kasi Ipar Bromi kay demokrasya abis kita
7: yes oh.
8: hindi pwede nga mahambal at adosan ka presidente na may ana nga vice president ay tapos hambalon tanay na nga abi si ano man na si Juan de la Cruz dayat ang dugabugos katon takon no kasi hindi man pwedeng magkaroon doon diba
7: tama.
8: Kasi may proper kita din yan eh sa Bilog de Rolo Pastasyon sa Bilog ay kung may General Assembly sa nang patawag na pag-elect abisan dahil
7: bago
8: nang da nga president kasi di karon mal the only malang karon nga makabutang it ng officers is General Assembly man da. Kung sin pa-participate na nandaan da nga possible or majority it anda nga members overall. Pero ito ang bago niya sa HM ka-presidente nga imo ka kung dumabos, hindi man pwede. So that's why, ang pagdumdum at agad sa K5 Romy ay parang authority at ato, hindi hap mag-transact ang anay. No? Pero, that during the committee meeting yan, ngayon na si Sir Jerby, ay uwa yung makadumdum. That's why hindi umaano man.
7: Nag-raise taro dahil ka ng problema nga ra.
8: Oo, kasi that time, abi, yun yan, pasensya o man naman, Sir Jerby, no, na isurihan ka naman. Medyo ano, masakit, abi ka to, kakita yung bro, may hari din yun, medyo, hindi ko man mahambay nga, nagka-amnesia, hindi ko man mahambay nga, Alzheimer's, kasi wala man ako, bukod man ako proper nga, mahambay, pero nagkakalipat naman.
7: Sir, abo kita ko tang sayamat, namin ako tapang pangutana, akong bing oras, medyo ayong utas. Sir, thank you din so much.
8: Oo, no problem, oo. So, kabay pa nga ma-reserve doon na kapitay Bromi. Okay yung sanda.
7: Thank you, sir. Sir Matt, thank you again. Okay, wag tat orason sa itong karang pag-ililiba. Pero bago kita magtapos, ha, rong nga Klinika D3 Bio ay makabuligid, no, sa ka-superfood supplement na pwede gamitin, pwede ahalo sa itong nga mga kukamuhin nagkakapi, no, aga nag-provide gid itabo pa nga benepisyo para sa aton karang gawas. Rong D3 Bio may medium chain na fatty acid nag-provide enerhiya ag may superb antimicrobial properties nga makatawag it bulletproof sa aton karang gawas. Pwede ihalo sa aton karang kape mga kibayb kita nagkakapi-kapi agud mabos sa aton karang immune system mga kakipayab. Klinika D3 Bio, magbisita lang sa itong karang butika sa Klinika de Alternativo and Medicine and Wellness Center nga makita kita sa Rep. Rose Building, Osminia Avenue, Calibo, Aklan. Hasta lang kita nagkaras sa itong pagpanarbisyo makarang adlaw ng Arat Lunes ng edisyon. Sangan ko ito naging partner technical itong broadcast engineer K5 Fred Batoy. Sangagan ko ito nga station manager K5 Gloria Villas Manyo. Ako aton nga CEO ag President Doc Ramiloy. Ako sige hapon si K5 Romy Kahilig nagaiwan kayo at may daigil nga hapon. Standby sa masunod nga programa Secret Memories with Sweet Terry. Para sa kampiyon nga balita, Serbisyo Publiko Kalingawan sa Kalibo, K5 News FM.
4: K5 News FM.
9: Shaping the lives of the Filipino.
10: D3 Bio Health News. D3 Bio.
11: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ila lang ka bula nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
12: D3 Bio.
13: Ang D3 Bio.
14: Yung may Vizio.
13: Ang Vizio.
14: Yung may D3.
13: Mga butika.
15: So ano ba lang cytokine storm? Ang cytokine storm caused nearly more than 50 to 60% sa nagpatay sa COVID.
16: Mm.
15: Amuni ang issue gid, no? Kaya ang cytokine storm, amuni ang pag hindi na pagkilala sang imo immune system kung anong kontra niya.
16: Mm-hmm.
15: Kung ang virus or ang imo na lawas. Kumbaga, nag-wild na siya, no?
16: Mm.
15: Nag-wild na ang imo immune system, kiga-worry gid siya, kabasi ma-overwhelm siya. Kumbaga, ma-perdi sa sang virus nga nagsud sa lawas mo. Amuna, ang...
16: Nagulpihan ka?
15: Nagulpihan ka.
16: Gamurag-muragan ka?
15: Gamurag-muragan siya, no? Ah. Correct. Ang una...
16: Ibubo niya, tanan niya yung kwan?
15: Ibubo niya, tanan niya nga persa. Mm. Bala, na, alin ka mo di, kibasi mapatay ang lawas.
16: Sad to say, ang natabo, hindi na ang virus ang gin patay niya.
15: Mm. Correct.
16: Imo na mismo nga lawas.
15: Imo na healthy cells, Doc.
16: Mga good
15: ang
16: cells.
15: Imo na mga good cells, ang imo na mga healthy tissues, ang ginpang-atake niya. Ginpang-markahan niya na tanan-tanan as non-self atakihon tanan. So ano katabo? Ang una ginmatubang sa COVID, magsulod sa lawas mo is your adaptive immune system. Amo ni mga macrophages, amo ni mga monocytes. Ini nga mga monocytes nga ini, marilease nila sang isa ka-enzyme no, called interleukin-6.
16: Mm.
15: Ang ini-interleukin-6 nga ini, basically, will trigger cytokine storm, no? Ang macrophages ma-release ni siya cytokine enzyme. Ini nga cytokine enzyme basically will react padamuon pag inini interleukin 6. Ano ba lang ginauban ni D3 Bio? According to studies and research, ang medium chain triglycerides ni D3 Bio suppresses macrophages activity lalo na sang pag-release ng interleukin 6 nga ga-trigger sang cytokine storm sa COVID.
16: Mm.
15: So by doing this, amat-amat ang intervention sang aton immune system. Hindi mag-wild ang imo immune system.
16: Correct.
17: D3 Bio. Ako si Gabriel. Nagalibog ito nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Uwex ko palang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong buyon.
18: D3 Bio.
19: Ang D3.
20: Yung may BCO.
19: Ang BCO.
20: Yung may D3.
16: Ang unagin nga obra ni D3 Bio, Sir Boy, the MCTs like monolaurin, monocaprin, monocaprilin.
15: Mm.
16: Sila na ito yung mauna yung control sa ano.
15: Correct.
16: Kapabatyo na ito ni Anay. Basin maabta ni Karun sa kagout. Basin mabagyo naman ang gali sa ito kain. Amo nang bintaha kung D3 Bio ang ginainom, Sir Boy.
15: Exactly.
16: Kaya kung D3 lang, medyo may posibilidad. Oh. Kung BCO lang, kulang man.
15: Kulang man.
16: Dapat duhagid.
15: Partner gina sila.
16: D3 kag BCO. Makita mo lang na sa D3 Bio.
15: And that is the perfect combination, no?
16: Mm.
15: Extra virgin coconut oil, may jutay nga vitamin D3, is perfect and only found in D3 Bio. Hindi mo na makitaan sa ordinary nga mga D3 supplement.
16: Actually,
15: no?
16: Ining mga cytokines, useful gini sa aton nga lawas. Ga-works la as pro and anti-inflammatory, Sir Boy.
15: Correct.
16: Anti-inflammatory, pro-inflammatory man sila. Mm. Depende sa
15: Kondisyon.
16: Ano? Kung alimbabi kagaw di pro-inflammatory. Hubago nila. Uh-huh. Butangan la cordon. Uh-huh. Pero kung may hubag na daan, maprodus naman sila anti-inflammatory. Damo-damo ni sila ang grupo mo. Cytokines. Kung pala inom ka di tribayo, uh-huh, ang cytokines mo, gaalaman, uh-huh, way gamango ya, di cytokines nga gamiton sa imong akuan, immune response. May ara na sila gitawag Sir Boy nga TNF.
15: TNF.
16: Mga cytokines.
15: TNF na siya. That's a kind of cytokine.
16: Tumor, necrosis factor. Ang may ara man colony stimulating factors.
15: Cytokine man na siya Japan.
16: Cytokine man sila. Chemokines.
15: Chemokines.
16: Amo ni mga largest families ang cytokines nga ang purpose nila ginakontrol nila ang migration sa imo nga immune cells. Di ba paggusto la ba? Di ba paggusto?
15: Di ba paggusto nga.
12: Border check.
16: Ganami ni sila kung pala inom ka ditribayo, Sir Boy. Ganami ila function kung gainom ka ditribayo. The MCTs of ditribayo, ang hindi mo na makita sa ano?
15: Hindi mo na makita sa ordinary, vitamin D3, hindi mo na makita.
16: Correct. But so, amo na nakalami, interleukins. Di ba sa cytokines? Interleukins. No? Interferons. Ini nga mga function sa mga cytokines, ganami kung pala inom ka ditribayo.
14: D3Bio. O si Rosita, kapangluya ang lawas. Nabantian ko sa radyo ang D3Bio ang makabulig sa pagligon sang kaugatan. Nagtumar ako sa isa ka bulan na batsyagan ko ang epekto ng pagsiklawas.
18: D3Bio. Ang D3. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. D3Bio. Health News. Across the land. Across the seas.

0: mula ko labot sa imo mga nagdelikat. Kung sino ka kag ano ka man, ang importante sa mga palangka taka at tubangon kong mga pagtilaw nga kaupod ka.
1: Hindi pwede nga mangin kita nga duha. Hindi pwede nga kita

0: Nagaburod nga mga mata, nagamuta, nagapula kaga nagakaton, mag-eye care go. Ang kapsula nga himo para sa mga mata, may yara ini sang superior antioxidant para sa mga mata, kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. Eye care go. Ang maskin pampasko nga kapsula para sa mga mata, eye care go. Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar sang eye care go kag patuluan ang mga mata sang eye care drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Eye Care Gold. Eye Care Gold. Ina Reyes, isa ka certified Eye Care Gold and Eye Care Drops user.
1: Nagaburo na nga ako ng mga mata bangod siguro sa diabetes.

0: Dr. Drops. Epektibo, gigkatama.
1: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. D3 Bio.
2: Ako si Norberto, isa ka-atlet. Dako ginanay bulig sang D3 Bio. Tungod ginapapago niya akong maskulo sa adlaw-adlaw kong aktibidades pareho sang pag-ehersisyo.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.

0: Food Superman.
1: Ako si Bartolome Lucas, may erectile dysfunction ko. Pagkabati ko sa extend food supplement for men. Ini akong gitiluan. Bawo kabas ko gin. Nakabuligid sa akong problema. Na mo gin salamat sa extend food supplement for men.
0: Extend food supplement for men.
2: K5 News FM.
3: Championing the lives of the Filipino.

kamusta mo mga pinalangga namon nga mga tagpalamati? Karon nga hapon, isa naman kakasaysayan sa paghigugma ang amon paghatagan sang kabuhi diri sa mga pinanid.

0: Para sa imo, Tin.
1: Carlos? Nga kinabuhat mo ini man?
0: Tin, hindi pala nga ikaw man na naghambal nga pamatudan ko kung ano taka ka palangga. Oo, gali. Para sa imo, kaga para man kay Toto.
1: Salamat.
0: Hindi mo bala ako pagpasudlon?
1: Sige. Magsulod ka.
0: Salamat.
1: Drio.
0: Tin, hindi na ako magpadugay-dugay pa, ha? Kay balo ka naman sang tuyo ko sa imo. Handa ako nga palanggaon ka. Kaganda ko man gabatunon ng anak mo bilang matuod-tuod kong anak.
1: Carlos, kuan...
0: Di ba lang nga nagbulagay na kamos ang bana mo? Kag nag-upod naman siya sa ibang nga babae? Tin, hindi ko gidina mahimo sa imo. Basta batunon mo lang ako. Batunon mo lang pagpalangga ko. Ginapangako ko sa imo. Hindi ko gid pagsakiton ng balatyagon mo.

0: Ano nang nabatian ko nga huring-huring, Carlos?
1: Ama?
0: Nobiamos tinten?
1: Oo, ma. Palangga ko siya katama.
0: Huy, Carlos! Batan, ana na yan si Ten! Kag ikaw ya ho? Ayampot! Naano ka man imo, yaman!
1: Ma, basta gani pagigugma ng nagapangibabaw, baliwala na inatanan. Palangga ko si Tin, ma.
0: Ah, oo. Okay na iyang palangga-palangga, Carlos. Pero kasado na si Tin sa bana niya. Kabalo-kabalas ang sitwasyon nga ginsudlan mo, ha?
1: Ma?
0: Paano bi kong magbalik ng bana niya, ha? Ay, Carlos, ang balay bala nga ginaistara niya sina, iyan asang ginikanan niya. Ay, basi bala kong, ay, ambot lang. Ambot lang. Hindi lang kung tani matabo ang ari sa pinsar ko.
1: Ha? Ay, ma. Mama, bala mo. Siyempre, diri ko siya paistaron sa balay, eh.
0: Ba, ano? Ay, katonto sa imo? Ay, hindi ko yung magsugot ka diri ka mo. Hindi siya ang babae nga gusto ko para sa imo. Nakabati ka, Carlos. Hindi si Ten.
1: Ma?

0: Naano ka? Nga kadalom sing kinapaminsar mo, aw?
1: Kwa nabigay. Kadamo sa nagagamusaw na una ko ka.
0: Nga, ano balay na?
1: Ga, paano bi kung magbalik si Joseph kag...
0: Kagpahalinon niya? Ikaw kag ang anak mo? Amo wala?
1: Isa na sa ginapinsar ko, ga.
0: Hey, ga, hindi ka magkabala ka. Ari ako. Kung pahalinon niya kita dire, mahalin tayo eh. Mangita ta sang balay nga sarang markilahan. Dito abi sa balay, hindi gid si mama eh. Hindi siya magpasugot nga dito kita. Abi, iset aside ng ginapaminsar mo ha. Abi, tali diri.
1: Kapasin kong bugtok pag asin tutugan. Gag! Tidog

0: Ma, hindi nag-hindi mapuli si papa ko.
1: Nak, kwa na binak eh.
0: Mama, si Tito Carlos na lang mag-o ko ka papa.
2: Toto. Oo. Ako nang papa mo. Kaga love tagid ka eh.
0: Mama, may nagtuktok sa dorma.
1: Dali lang kita. Buksan ko na yung pertahan.
2: Ako na ga.
1: Sige ga.
2: Sino ba lang? Ikaw?

0: the food superman for men.
1: Ako si Vicky. Tatlong amon kabataan sang mister ko. Pero wala orasan kung maglabing-labing kami ni mister. Inatungod sa bulig sang extend food supplement for men. Thank you, Gid, sa extend. Paayaw, Gid, kami ni mister.
0: Extend food superman for men.
2: Nagabaho ba lang ilok mo?
3: Yucky!
2: Tama na nga palupok. Mang Clinica Dio Fresh. Kada tapos ligo, Clinica Dio Fresh. Clinica Dio Fresh. Sa Clinica Dio Fresh, magaputi ng ilok, amoy baby ka pa, bisan papa ka na. Clinica Dio Fresh. Clinica Dio Fresh. Mabakal sa mga butika kag mga branches ang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center malapit sa inyong lugar.
4: Gabasa na naman bala ang imo.
3: Ay, gabasa na naman?
4: Oo talaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
5: Always nagabasa.
4: Kag nagabaho ang kilikili.
5: Mag-Clinica Deo Fresh.
4: Para sa maputi at mabangong kilikili.
5: Clinica Deo Fresh.
3: Nagabasa na naman bala ka.
4: Alay naman aya. Amo na ang basa na gusto ko.
5: Clinica Deo Fresh.
4: Para sa maputi at mabangong kilikili.
5: DTX Beauty Soap.
6: Ako si Elaine. Ako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa ngapon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginahalinan sa mga skin diseases.
5: DTX Beauty Soap.
7: Amakang sa mga butika.
8: Nagkapangita ka bala sang food supplement nga barato, de kalidad, kag-aprobado sa mga eksperto?
5: Clinica Alternativo Medicina and Wellness Center.
8: Kumpleto sa mga suplemento.
5: Clinica DTX 500.
8: Clinica D3 Bio.
5: Clinica Sport Bionics.
8: Mighty C.
5: DTX Coffee Mix.
8: Free Bio Coffee.
5: DTX Beauty Soap,
8: DTX Herbal Oil,
5: Clinica Deo Fresh Roll-On,
8: and many others.
5: Plus, sa Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center, may free check-up ka pa every Sunday and Wednesday from 9 a.m. to 12 noon.
8: Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center.
9: K5 News FM.
10: Championing the lives of the Filipino.

0: Oh. Ikaw ka lang bagulitin?
1: Ga? Sino ba lang bisita? Joseph?
0: Oh. Daw nakibot ka gid sang nakita mo ko, ha?
1: Nga, ari ka, ha? Anong kinabuhat mo dire?
0: Ari ako? Anong ginabuhat ko dire?
1: Sabta ako, Joseph. Anong ginabuhat mo dire?
0: Natural mapuli ko sa balay ko, eh. Hindi pwede ako?
1: Mapuli? Doon nagbakasyon ka lang sa pamatsyag mo, no? Matapos ang tatlo katuwing ang pagbiya mo sa hapon nga doon ni Tuto, tas wala lang si mo?
0: Ikaw, balatin, hasta subong wala gidgabagong baba mo. Amo man giyapon.
1: Maghalin ka na, Joseph, ha? Hindi ka na naman kinahanglan sa anak mo!
0: Kabalo ko tungkol may banabana ka na nga bago. Kagdiri pa ka muna tiner sa panimalay ko. Ha?
1: Joseph?
2: Tol, palangga ko si Tim.
0: Mag-ipos ka! Wala ta ka gina-istorya? Pwede ta katabugon subong dayon sa panimalay ko ngayon eh.
1: Joseph? Hasta subong wala kagi sa huya ang klase lalaki, no? Sa din ang kirida mo, ha? Di na! Ano? Gimbayaan ka na bala niya,
0: wala
1: ha?
0: Kami ang nagbulagay. Ang matuod sila, ari ako diri, tungod diri na kami ma-istar sang bag-o kong karelasyon.
1: Ano?

0: Wala siya sa Kuya Carlos.
1: Ga?
0: Wala. Sa Kuya Tuntoy.
1: Ga, ano sa imo kung... kung mahalin na lang kita, dire?
0: Hindi ako. Huhusto siya. Iya inis ang ginikanan niya. Pero sa amon, inigit pa nobli sa mga ginikanan niya. Amon na inikag para maninis sa anak namon. Tapos na siya maghambal ng palinon kami sa anak niya? Kang Carlos na nang himuunta. Anong himuunta?
1: Aga, hindi ka magkabalaka. Hindi ko ikaw pagbabayan. Palangga ko ikaw. Kamusta ang anak mo? Gani ga, desisyon ni Nay na. Mangita ko sa sarang nato nga matiniran.

0: Wala sang problema, Mig. Ikaw na gid na.
1: Ah, salamat gid, Mig.
0: Wala sang kaso. Pero nga, mamigaw, sana ko mamasalinaw. Kaya ipa-preparar ko tong balay sa likod.
1: As soon as possible, Mig. Kung magdesisyon si Tin karon, ti, subong dayon, mabalhin kami.
0: Ati, wala sang problema, Mig.
1: Oo, gilig, Mig. Ang down ko, pwede buwas lang.
0: Ay, di na. Pwede gani, dasun lang kung makaligwa ka na eh. Bulig ko na si Mumig.

0: Aga? Ano? Naka-desisyon ka na bala?
1: Carlos, ga. Ganakapamatod na ako.
0: Ati, dali ah. Mahimusta?
1: Nakapamatod na ako nga hindi ako maghalindere.
0: Ga?
1: Carlos, kung tani, mentiondihan mo ko. Ipakigbato kong balay nga ini. Ipakigbato ko niya.
0: Tintin?

0: Wow! Kadako ang alisang balay mo, no?
1: Hindi ba lang nagambal lagi na ko sa'yo mo?
0: Ari man lang gali. Nga naga pangarkila, patayang man. Ay.
2: Ari na sila. Diyos ko.
1: Eh ano, okay lang din sa'yo mo, Drita?
2: Anong buhaton ko?
0: Of course.
1: Oh. Ako pa.
2: To, hindi ako makaibalo ko nung yambal ko.
3: Hindi na lang ito magbaga mo, ah. Mahalin na lang kita, Dire.
1: Oy! Oy, Mayo, kay ginulatuhin kami galing doon, no?
4: Oo.
1: Ato na si Toto sa eskwilahan? Ayaw gali. Si Maricaro. Kag sugod subong, dali na kami may star. Kag hindi ka magkabala ka. Ang mga bills ni Sabalay, tunga ta. Si Maricaro na yung mabayad, ha? Kay ti, dako man sa sweldo bilang VA mo. Kag hindi ka man magkabala ka sa pagkaon, kanya-kanya lang taya. Kamu lang yung bahala ni Carlos sa inyong pagkaon, kag kami man yung bahala sa amon. Grabe, no? Dumagbarkada lang ta, no? Pero kay ti, wala man akaso, ha? Kung sa bagay, ako pa yung ganing diado mo. Kay ti nga, ha? Iyan niya sa mga ginikanan ko balay, nga ginpasubli sa akon. Grabe, no?
0: True. No need to worry, Tin, ah. Sports lang taya.
2: Joseph?
1: Te, simple man lang galing patakaran, Tin, ah. Maka-adjust ng taladugay, ah.
2: Joseph? Tub-tub sa noong amon mo kami siniha. Kami sang anak mo. Kabalan ka gidno? Tugusto ta ka pa tiyo galing kay... O galing hindi ko mahimot ako na ikaw ang amay sang anak ko. Matapos wagin mayaan mo kami, ha?
3: God?
2: Matapos wagin mamayaan mo kami!
3: God, gusto na ina. Tol, punta ni... Atagan mo man sang pabor ang asawa mo.
1: Hindi ka na maging try, ha?
3: Oh.
1: Salamat ka, wala't kaging palalman eh. May sala ka man bala. Una, asawa kong ginupod mo. Ikanwa, balay ko ang ginatungtungan mo. Ganang himuon mo?
3: Ha?
1: Explikaran mo ni si Tin. Basi sa imo palang sa mamate.
3: Ano?

ang problema ko. Indi si Tin maghalin sa balay sang ugangan niya. Nagapataas-taas sila dungan, kag ako naman nabutang sa tunga-tunga. Indi man ako gusto nga bayaan si Tin tungod palangga ko siya katama. Nagpadalagid ako sang sulat sa inyo programa, agud.

0: Kinahanglan, amo ato ang kasaysayan nga ginhatagan nato sa sangkabuhi diri sa mga pinanid sa gugma.
1: The Pages of Love.
0: Ginsulat kag sa direksyon ni Melvin Flores Plotinia. Recording Engineer Noli Aparicio. Musical Score Michael Tabaki Jr. Special Sound Effects Chester John Veronque. Buggal nga ginadulot sa inyo sang K5 News FM Ilonggo Drama Production Center. Ang kampyon nga istasyon.

0: ang kampiyon ng estasyon sa Kaliwatlan. 94.5 K5 News FM. I Care Gold Capsule. Ang kapsula gagawin hugot obra para sa mata. Mas epektibo pa. I Care Gold Capsule. Mas pinasaka ang level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc. Gagawin papaskog sang dilberry extract. Kung pigaw na ipapanulukan, ikaw may cataract, pterygium, astigmatism, kaglucoma, mag-I Care Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa manami na eye health, mag-inom sang I Care Gold Capsule. Kaupot sa pagbutang sang I Care Drops ato ato. Ang I Care Gold Capsule, mamakal sa mga leading drugstores sa manubo na presyo. I Care Gold.
1: Ako si Oscar, nagamuta-muta ang akon mga mata. Nabudlayan ako pagmuklat ka na magbuktaw. Bangunin ni siguro sa akon nga edad. 55

0: C3 Bio with Physio.
1: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akon mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nang insekreto sa law school.
0: D3 Bio, ang D3 yung may Physio, ang Physio yung may D3.

0: Mahig ko pala ang imudugo?
1: DTX 500!
0: Masamit ka pala gina allergy?
1: DTX 500!
0: Ang DTX 500!
1: Ang nagatimlo sa imo mahig ko nga dugo.
0: Nga sa masami,
1: amo naman
0: ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy.
1: DTX 500!
0: Masalikan! DTX 500!
1: DTX Coffee Mix!
2: Ako si Erina. Firmi lang ga hulong akong ulo. Sang nagtisting man ako. DTX Coffee Mix. Panami gid sang pamatyag. Nadula na ang hulong sang akong ulo. Salamat gid DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix.
3: Mamaka sa mga butika.
4: DTX Coffee Mix. Gusto ko na. Gusto lang ang isog. Hindi tamaan katampis. Ina ang kape ko. DTX Coffee Mix.

0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
1: Mabali si Bibi, masami ko gina-allergy. Kaya magwalang ko kag manginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, dula na dayo ng ako ni allergy.
0: Mighty C, mababaka sa mga butika.
2: For Biotics, kontra sa viral infection loaded sa good bacteria na kaya makamatay isang viruses. For Biotics, nagatap na sa pag-atake isang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. For Biotics.
3: Nagabaho ba lang ilok mo?
4: Yucky!
3: Tama na nga palupok. Mag-Klinika Dio Fresh. Kada tapos ligo, Klinika Dio Fresh. Klinika Dio Fresh. Sa Klinika Dio Fresh, magaputi ng ilok, amoy baby ka pa, bisan papa ka na. Klinika Dio Fresh. Klinika Dio Fresh. Mabakal sa mga butika kag mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center malapit sa inyo lugar.
5: Retonyo, day, musta ang bulang kape, pre?
6: Ah, wala-wala, git, pre. Ano kayang manok ko? Di nakabaluman o sick?
7: Performance mo pala? Maluya na? Mag-extend ka! Extend Food Supplement for Men. May maka, kag vabuwas ka. Gara ka pataas ang energy, kag stamina. Para sa mas matukay nga performance.
5: Di, pre, musta ang bulang kape, pre?
6: Ah, apat gig kasultada, pre? Biyag si misis, eh?
7: Extend Food Supplement for Men.
4: Tikasin!
7: Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Iniya isa kang neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nagahanit sa panghunahuna sa aton kabataan. Nagabulig kayo sa neurological disorder. Nagabulig improve sa ila panghunahuna. Nag-increase sa serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sa aton kabataan, i-memory. Advance yan. Memory Advance Syrup. Bumakal sa mga butika.
8: You're listening to 94.5 K5 News FM. K5 News FM.
9: Mayroon ka bang kwentong buhay at pag-ibig na di mo makakalimutan?
10: I remember the days when you're here with me.
9: Mga nakaraang nais mong balikan. O mga tanong na matagal mo nang nabigyan ng kasagutan. Bibigyan daan natin yan sa programang Secret Memories.
11: Secret Memories.
9: Kasama si Sweet Terry. My heart.

0: Secret Memories with Sweet Terry.
1: Monday edition na naman ka K5 ng ating programang Secret Memories. August 3, 2026 is the day today. New day, a new week, and new month. And syempre, new story din ha, para po sa ating segment naman na Pages of Love. K5, earlier atin na nga rin pong natungayan na ang kwento ni Carlos sa naturang segment. Ang ating bidang karakter at ang kanyang kwento na medyo komplikado. Diba? Kung ikaw nga, napakinggan mo talaga ang buong kwento, mapapakamot ulo ka na lang talaga ka K5. Kasi sabi nila, kapag daw meron ka ng anak, hindi mo na masyadong iniisip ang iyong kapakanan. Eh. Yung mga ninanais mo, at lalong-lalo na siguro yung ego and pride. Kasi more of your concern ay mapupunta na sa iyong anak. Lalo't involve ang iyong anak, kung siya ba ay maaapektuhan, masasaktan o maguguluhan. Yun ang iyong magiging concern ka K5, more on sa iyong ego and pride. Pero siguro ilikas nga naman sa tao ang pagkakaiba po ng choice sa buhay. Pagkakaiba ng way of thinking at iba't ibang pinaglalaban. Iba't ibang mga prinsipyong pinaninindigan. Gaya na lamang doon sa ating kwentong natunghayan. Kasi kung papakinggan mo ka K5, parang bawat panig, mayroon talaga silang pinaninindigan, pinaniniwalaan, at may gusto silang i-push sa buhay. Parang may mga gustong patunayan, ano? Ang tanong ka K5, kung worth it ba? Worth it ba na ipagpalit ang iyong peace of mind at peace within sa pamilyang makakasama? Kung syempre, medyo komplikado ang setup. Talaga mawawala minsan yung conflict kapag usapang ex. Kaya nga sabi nila, huwag mo na daw hahayaang pasukin ng ex ang iyong buhay na medyo payapa na kasi magdadala lamang yan ng komplikadong sitwasyon. In line po sa ating kwentong tinutukan, handa na ang ating tanong kay ikaw, i-ready mo na rin ang iyong kasagutan. K5, ang ating question of the day ay, may saysay pa ba ang kompetisyon kung tapos na ang relasyon? Medyo rhyme yun. Again, kung may saysay pa ba yung kompetisyon na para bang kayo ay nasa event, nasa program, at may pag-compete na nangyayari. Again, K5, ang ating tanong ngayong hapon, kung may saysay pa ba ang kompetisyon kapag tapos na ang relasyon? At bakit? Sagutin mo yan, maaari kang maghintay, mag-abang at mag-komento sa aking page. That's Sweet Terry, K5 News of Kalita. Sabi ng ilan, oo. Para daw may makita sa kanyang okay na siya. Nung mga panahon na wala na ang kanyang ex. May mga gustong patunayan. May mga gustong ipakita. At yung gustong ipakita na yan ka K5 ay okay na daw siya. Sabi. Pero para naman sa ilan, wala na daw. Wala na dapat sa isay kasi wala na rin namang pake kung ano yung sasabihin, iisipin. Kapag talaga hindi na sa'yo nagmamatter ang isang tao ka K5, ano man ang say, ano man ang isipin, bala ka dyan. Kasi hindi ka naman talaga nagmamatter. Kapag hindi siya worth it sa iyong energy, time, and attention. But for some, oo naman daw. Lalo kapag hindi naman nawala ang feeling. Aray. Yun ang sabi ng ilan eh. Kapag tunay ka daw na nagmahal ka K5, pwedeng matakpan lang ang pagmamahal. Pero hindi naman daw yan nawawala. Issue. And of course, may ilan din na nagsasabi ng depende. Kapag mayroon niyang feelings involved. Feelings involved, magkakaibang agenda, magkakaibang feelings. Pero ikaw ba nung yung takes ating question of the day? Sagutin mo yan, again, ka K5. Mari kang maghintay, mag-abang at mag-komento. Sa Sweet Terry, K5 News of Kalibo. Of course, babasahin natin yan later on sa ating pong final hour. And for now, tuloy na natin ang ating musikahan. Huwag ka nang maglilipat pa ng radyo hanggang alas 3 tayo magkakasama at magkakarinigan. Only right here sa Kampiyon Istasyon, ang K5 News FM.

0: with Dr. Ramil Uy.
1: TTX 500.
2: Ako si Rosel Acuyan, taga Kabankalan, 32 years old. Sang una kadamos ang ako niya ginabat siya. May ulcer ako kag nagapalp

0: TTX 500.
1: Ako si Jean Paul Hineroso, istoryahan ta karon kon ano bala ang mabulig pagid ni DTX 500 kag ni Mighty C sa aton general well-being. Kaupod ta siya na karon nga diskusyon ang amon CEO si Doc Ramil Uy. Hindi tanan nga balatian makuha na ton sa kagaw, no? Ang iban halin sa hindi husto nga lifestyle, Doc.
2: Free radicals eh. Di ba duha man to ginabalik-balik na to? Kagaw, hindi kagaw, hindi ka patay sa kagaw, mapatay ka sa free radicals.
1: Correct. Mga gawi nga nagaapekto sa immune system sang tawo.
2: Actually, Sir JP, hindi ka magbalatian kung gamay lang ang ginakaon mo. Ang sobra nga kaon, among gapabalatian sa imo, Sir JP. Mostly, mga lifestyle disease halin na sa mga sobra nga kaon sa tamis, sobra nga kaon sa parati, mga junk food, kaya mo na mo. Bad fats, processed food, damo-damo ya gatindog processed food sa downtown. Sobra nga carbohydrates. Ganto ka sa birthday party, Sir JP. Spaghetti.
3: Mga cakes. So.
1: Unless kung...
2: Ang paborito ko, Sir Boy, carbonara. Gag, siyempre, bisyo. Mga bisyo ka nga sa panigarilyo, kagiban pa.
0: TTX 500.
1: Ang buang, kulang sa kaon, no? Wala na masakit. Oh, wala mang gina-diabetes ang buang. Kaya wala sila, kakaon.
3: Wala mang ginatapikan virus.
2: Hindi damo ang ilang ginakaon. So wala damo free radicals. Wala man to sa problema, Sir JP. Kaya ilang problema, arana sila utok.
0: TTX 500.
4: Si Erin Grace Paglimutan, 45 years old, Kahilamunan, Barangay 1.

0: 500.
1: Sa isang taas, Sir JP, kung ano ang mabulig sa pag-inom sa Detex sa aton lawas. Una, ang epekto sino sa aton kaugatan. Mangkot ko sa inyo, ha? Kapila mo magkaon, mantikaon sa isa kadlaw. Mantikaon sa aga. Tlog na gimprito.
2: Gimprito?
1: Kanto, linaga. Sobra na guro, 20 anos.
0: Ang average person ko nag-consume 4 liters of cooking oil every year.
1: Okay. Imagine la, Sir JP, kung anong epekto sa oxidation sa mantika dara sa imo ugat.
2: Sus, grabe nga mga latak siguro. Kung sa tubo pala, Sir Boy, perting lagdo ka nagtipik, tapik sa kilid.
1: Hindi, pag ikaw pala inom DTX 500, happy, why na? Amo nang dali kang patay.
2: So, ining LDL, Doc, no, ginatawag nga bad cholesterol, ang gina-oxidize ang free radical, susto na si Dr. Mil. Kag ini ang nagatapik not only sa large arteries, kundi subong man sa mga medium-sized arteries.
1: Amo nang may arteriosclerosis, atherosclerosis, mga plaque, no? Amo nang gakatabo, Sir JP? Diri nagsugod ang high blood pressure. Amo ni, sulihi, mahulog lang hypertension. Siyempre, puno na na mo, na-oxidize na ang mga tambok na ginakaon mo. Te, kabalo-bala ka mo nga mas damo ang nagkapatay bangon sa problema sa kaugatan kaysa kung para sa cancer. Mga cardiovascular diseases, kag mga problema sa ugat, ina, malikawan lang kung permi kagaino. DTX 500.
3: DTX 500.
1: Ang nakanami lang sa DTX 500, Sir JP, unan lang gina-attacki mo free radicals. Pang kuha nila, pang
2: dugangan nila, kulang.
1: Para man-neutralize, di na sila mang sabad-sabad. Ang manang matabo. Una, ginatagi, before pa makareact si glutathione, ang imo nga innate antioxidant. Kung baga, Sir JP, ang super antioxidant nga makita mo sa DTX 500, nagatambay na daan sa ato atay. So, kung may mga free radicals na, oxidation,
2: may mga toxins,
1: pambutangan na niya, para hindi na, mga toxin na, tinloan niya. Kag once nga ining mga toxin sa JP mag-abot na, una nila nga in-neutralize. No. So ang resulta, hindi na magamit ang glutathione. Nakatambay lang.
2: May reserve ka na.
1: Ina, magamit lang glutathione kung malipat naman kainom sa ano, sa DTX 500.
3: DTX 500.
4: Ako si Tomas Jun sa Barangay 4, Kabangkalan City. Ang ginabatyag ko amuning kapangalay sa akong tudlo, sa akong mga kamot, andin sa kurap-kurap sa akong mga mata. Subong tinaw na akong panlantaw.
2: Sugod lang nag-inom ka
4: DTX 500.
2: Kailan nakabulan ka kainom DTX 500?
4: Almost 3 months na.
2: Sa isa kadlaw, kapila ka mag-inom?
4: 3 times hindi.
2: Kamusta ang alay sa kamot?
4: Wala na.
3: DTX 500. DTX 500. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. Mga ka-K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampiyon na himpilan ngayong 2026.

0: paglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita. Kampiyon sa serbisyo publiko at kasiyahan. Ito ang K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Secret Memories with Sweet Terry.

0: Secret Memories with Sweet Terry.
1: Second stretch na ng programang Secret Memories. Oras po natin, it's now 2:13. And in a bit, kaka-5, matatapos na naman po ang ikatlong araw sa buwan ng Agosto. Yes, day 3 para sa buwan ng August, mga kaka-5. And sa hindi napapansin ng mga pagkakataon at panahon na maya-maya lang manonotice mo, Burn Month na naman pala. Kaya siguro no, this time, may mga iba't iba ka nang napapansin, may mga iba't iba ka nang nafe-feel since nalalapit na naman po ang Burn Month. And naandyan, yung mga titas and titos, yung mga adulting friendies natin kaka-5 na unti-unti nang nagtatabi ng kanilang budget para sa December. Wise tip daw yan, kaka-5. Kung ikaw ayaw mong masyadong mabigatan, o kaya naman gusto mong malesen ang iyong gastusin pagdating sa December, lalo at alam mo naman, maraming okasyon, maraming selebrasyon. At sa mga pagkakataon na ganyan, syempre, required yung medyo naglalabas ka ng kaunting salapi. Kaunting pera, kaya naman dapat pinaghahandaan para hindi mo masyadong ma-feel ang bigat sa iyong bulso. Mahirap kaya mag-budget ka K5, lalo kapag wala ka namang ipambabudget. And of course, mga ganitong Burmont, unti-unti mo na rin naririnig yung mga Christmas song. Unti-unti pa lang naman eh. Kumbaga, unti-unting nade-defrost si Jose Marichan. Dumi-disclaimer na siya kaka-5. May mga pasilip pa. Kasi malapit-lapit na siyang kumanta. Alam mo naman, kapag yan kumanta na, parang sign na tayo malapit na rin sa Pasko. And kung manonotice mo, medyo dumadalas na rin ang mga pag-ulan. Ulan and lamig moments, yan usually yung mga nafe-feel natin. Kasi iba talaga yung simoy ng hangin kapag Disyembre kaka-5, ano? Yung kanyang tunog, yung kanyang amoy, yung kanyang vibe. Wow, very particular. Gaano kakasensitive. Pero truly mga kaka-5, may kakaiba kasing vibe na dala yung Burmont. Na manonotice mo kagad na ay parang ganitong vibe, Burmont talaga to. Siyempre, sa mga moments na ganyan, magagamit mo na naman ang iyong alibay na malamig ang tubig tuwing ikaw magigising, kaya mai-escape mo na naman ang Ligo time. Ah, diba? May mga wisik-wisik moment ka na naman. And siyempre, sinasabi ka natin, dumadalas na naman ang pag-ulan, eh, madalas ka na naman din nasisipunin. Kasi kung manonotice mo, mga ganitong moment ka kay 5, sobrang init sa daytime. Tapos kadalasan na maulan sa hapon hanggang gabi na yun. Napaka-unpredictable ng weather kapag mga ganitong Burmont, ano? Kaya dapat ikaw ay laging handa. Mayroong kasangga. At may panangga talaga sa anuman na weather. Siyempre, speaking of panangga, dapat ikaw naka-mighty sea. Para siguro, sigurado ka K5 na ikaw protektado sa iba't ibang sakit na nadala po sa atin ng pabago-bagong panahon. Anyway, ang mighty sea ay mas pinalakas na alkaline-based na vitamin C ka K5. Kaya kung ang iyong worry ay sasakit ang iyong chan, ikaw sisikmurahin. O kaya naman, ano man ang uncomfy moments sa iyong chan. Kasi usually yan daw yung nafe-feel ng ilan kapag sila nainom ng vitamin C. But again, worry less. Dahil ito po ay alkaline-based. Ibig sabihin, safe ang iyong tummy sa mga ouchy moments. And of course, again, makakatulong, maboost ang iyong immune system, mapatibay ang iyong resistensya at ang iyong kasangga para malabanan ang mga sakit na pwede mong makuha sa pabago-bagong panahon. Ang Mighty C, ang mas pinalakas na alkaline-based vitamin C ka K5, pwede mong i-check kung available sa pinakamalapit na branch ng klinika sa inyong malugar. Ikaw naman, dito lang din sa bayan ng Kalibo at mga kalapit na bayan. Maaari naman po kayo magtungo sa Raffendor's Building, Ismania Avenue, Barangay Estancia, Kalibo. Ikaw nagdadalawang isip, ako ang Mighty C ba, pwede sa iyo, para sa iyo, hiyang sa iyo, hindi tayo makakapagsali. Kaya mas better ipakonsulta, ipacheck mo na yan ka K5. Meron po tayong doktor sa ating clinic. And of course, nag-offer din po tayo ng free consultation. Kaya i-avail mo na yan. Alamin kung po pwede sa iyo ang ating mga suplemento at produkto. Bukas ang ating klinika kay 5 Sunday to Friday. Nagsisimula ang ating clinic hours alas 8 ng umaga hanggang alas 5 sa hapon. Okay, ikaw, what you waiting for? Go ka na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. 2:17 ng ating oras. Napakabilis ng oras mga ka-K5. At sa atin pong pagbabalik, final hour na natin. Oras na para bigyan natin ng final take ang kwento ng ating bidang karakter. Babasahin din natin ang ilan sa inyong mga kasagutan sa ating question of the day. Yeah, for now, balikan natin ang ating musikahan. Still, kasama niyo pa rin.
0: Sweet Terry!

0: Sakal Libu Aklan dari 4.5 K5 News FM. I Care Gold.
1: Ako si Rene, 43. Nabudlayan ako sa pagmaneho kada gabi. Bangon sang kasanag sa mga suga sa dalan, ilabi na sa mga nakahay nga suga nga ako nagkasugata. Ambal sa akong doktor, normal ini sa mga tao nga may katarata. Intestingan ko ang I Care Gold kag I Care Drops. Subong, nagamaneho na ako kada gabi kag makabasa na ako sa mga magagmay nga letra.
0: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang iCare Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang iCare Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Nagaburon nga mga mata, nagamuta, nagapula kag nagakatol. Mag iCare Gold ang kapsula nga himo para sa mga mata. May yara ini sang superior antioxidants para sa mga mata. Kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc kag bilberry berry extract. iCare Gold ang maskin pabaskog nga kapsula para sa mga mata. I Care Gold. Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar sang I Care Gold kag patuluan ang mga mata sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. I Care Gold.
2: D3 Bio.
3: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sang D3 Bio. Ilalang ka bula nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
2: D3 Bio.
0: Ang D3 Bio.
2: Yung may Vizio.
0: Ang Vizio.
2: Yung may D3.
0: Mabakal sa mga butika.
2: D3 Bio.
0: With Vizio.
4: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag saman ka register nurse. Sa nagsugod ako tumal sang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalo.
2: D3 Bio.
0: Ang D3.
2: Yung may Vizio.
0: Ang Vizio.
2: Yung may D3.
0: D3 Bio.

0: Dahil ko bala ang imudugo
1: DTX 500
0: Masamit ka bala gina allergy
1: DTX 500
0: Ang DTX 500
1: Ang nagatimlo sa imo mahigo nga dugo
0: Gasama sami
1: Amo naman
0: ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy
1: DTX 500
0: Masalika DTX 500
1: DTX Coffee Mix
2: Ako si Rina Firmi lang ga hulong akong ulo Sang nagtisting man ako DTX Coffee Mix Panamig isang pamatyag Natula na ang hulong sang akong ulo Salamat gid DTX
1: DTX
2: Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix.
3: Kamakas mga butika.
4: DTX Coffee Mix. Gusto ko na. Gusto lang ang isog. Hindi tamaan katampis. Ina ang kape ko. DTX Coffee Mix. Nakakape ka na. Naka-detox ka pa.
3: DTX Coffee Mix.
1: Mabakal sa mga butika.

0: Hepatitis C, ang alkaline nga vitamin C.
1: Mabali si Bibi, masami ko gina-allergy. Kasi magwala ko kag manginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, kagrabing epekto, inuras lang, dula na dayo ng ako niya allergy.
0: Mighty C, mabaka sa mga butika. For Biotics, kontra sa viral infection loaded sa good bacteria na kaya makapatay isang viruses. For Biotics, nagatap na sa pag-atake isang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. For Biotics. DTX Beauty Soap.
2: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gyud ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag-DTX Beauty Soap na mga besh.
0: DTX Beauty Soap. Mamakang sa mga butika.
3: Nagabaho ba lang ilok mo?
4: Yucky!
3: Tama na nga palupok. Mang Klinika Dio Fresh. Kada tapos ligo, Klinika Dio Fresh. Klinika Dio Fresh. Sa Klinika Dio Fresh, magaputin ang ilok, amoy baby ka pa, bisan papa ka na. Klinika Dio Fresh. Klinika Dio Fresh. Mabakal sa mga butika kag mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center malapit sa inyong lugar.
5: Preto nyo, tayo, musta ang bulang kape, pre?
6: Ah, wala-wala.
5: Agit, pre?
6: Ano kayang manok ko?
5: Di nakabalo manusik?
0: Performance mo pala? Maluya na? Mag-extend ka! Extend Food Supplement for Men. May maka kag Vabuwaska. Ganag kapataas ang energy kag stamina para sa mas matukay nga performance.
5: Di, pre? Musta ang bulang kape, pre?
6: Ah, apat gig kasultada, pre? Biyag si misis, eh?
0: Extend Food Supplement for Men.
7: Tikasin!
0: Nagkapangita ka pala sang food supplement nga para de kalidad kag aprobado sa mga eksperto. Clinica Alternativo Medicina and Wellness Center. Kumpleto sa mga suplemento. Clinica DTX 500, Clinica D3 Bio, Clinica Sport Biotics, Mighty

0: Secret Memories with Sweet Terry.
1: 2:46 ang ating oras, kaka-A5. Final hour na ng Secret Memories. And in a while, bibigyan na po natin ang final take, ang kwento ni Carlos, ang ating bidang karakter sa segment The Pages of Love. Pero bago yan, batiin lang po natin ang happy listening. Shout out dyan sa may area ng House of Pinya, mga kaka-A5. Nakikinig daw sa atin ngayong hapon. Lalong-lalo na daw kay Ma'am Aileen Yolohi. Ayun, good afternoon and happy listening, mga kaka-A5. Anyway, bilang final hour na nga natin, bago tayo umexit, as promised, bibigyan po natin ng final take ang kwento ni Carlos. Sabi nga natin kanina, itong kwento ng ating bidang karakter, parang yung mindset niya lang din. Medyo komplikado, ano? Pero ikaw kaka-A5, siguro ilan sa mga bibigay nating take sa kwento ng ating bidang karakter. Iwasan yung pagiging komplikado. Lalo kapag yung bagay na yan, may iba ka pa namang option para dyan. In short, huwag mong gagawing komplikado ang iyong buhay. Gayon din ang buhay ng ibang tao ka, K5. Dahil lamang sa mga gusto mong patunayan sa buhay. Ang ex, tinawag na ex for a reason. Minsan may mga pagkakataon talaga, no? Lalo kapag fresh ang breakup, o di kaya naman na masyado kang into that partner. Medyo mahirap tanggapin na ikaw ay iniwan. May mga times na rin na parang hindi mo kaya kapag nakita mo siyang may kasama ng iba. Pero okay lang naman yan, kaka-A5. Sabi nga nila, valid ang bawat feeling sa mga taong nasasaktan. Okay lang yan for as long as hanggang feels lang. Hanggang pakiramdam lang. At syempre, hindi ka gumagawa ng paraan para sila ay maghiwalay din. O kaya naman, para mauna kang magka-partner kesa sa kanya. O kaya naman, baka gumamit ka ng ipinagbabawal na technique. Yun ba ang gagamit ka ng ibang tao? Para lang ma-feel mong valid ang iyong nararamdaman na ikaw ay hindi ka iwan-iwan, ikaw ay hindi ka palit-palit. Kaya kahit hindi pa totally nakaka-recover, nakaka-move on, nakaka-get over, maghanap agad ng iba. Siyempre, tawag doon rebound. Pero kung kayo kaka-A5, may anak na, kaya doon sa kwento ng ating bidang karakter. Isa talaga yan sa mga maaapektuhan sa mga bawat yung sasabihin, bawat yung desisyon, sa mga bawat gustong ipaglaban, o sa mga bawat pagmamayabang, kaya naman paninindig. Kaya syempre, kung kinukonsider mo ang iyong anak kaka-A5, which is dapat, try mo rin na magkaroon ng reconsideration sa iyong mga desisyon. Try mong mag-isip-isip bago manaig ang iyong ego and pride, kaka-A5. Sa kwento kasi ng ating bidang karakter, kung titingnan mo kaka-A5, maliban sa medyo awkward, tapos komplikado, parang walang delikadeza, no? O, yung kanilang setup. Kasi naman nagsasama sa isang bahay yung mga magulang ng isang bata, pero may kanya-kanyang partner na rin. Tapos ayaw din na mag-step down ng isa kasi may sarili siyang version ng ipinaglalaban. Ganon din ang kabilang panig, ayaw rin. Di nagsama nga. Buti sana kung in good terms naman ang kanilang pakikitungo sa isa't isa. Pero kasi panay payabangan, panay galit. Tapos iba pang mga negatrons, yung mga bumabalot sa kanilang buhay. Siyempre, kung yung concern natin is yung bata kaka-A5, bata nga ni. Malamang, mako-confuse talaga yan sa mga nangyayari around sa kanya. Mako-confuse sa mga bagay-bagay, lalo't wala namang panahon yung mga nakasurround sa kanya para ipaliwanag kung ano yung mga nangyayari. Kumbaga, hindi rin ipapaliwanag ng maayos yung kanilang setup kung bakit nagkakaganon. Sino ba talaga yung nanay at tatay niya? Bakit parang dala-dalawa? Sa normal ang mga kakilala, mga kaibigan, kaklase, isa-isa lang naman. Hindi mo na ipapaliwanag ng maayos yung ganyan kaka-A5, siyempre magkakaroon ng confusion ng bata. Plus, factor din kasi sa upbringing sa isang bata, yung kanyang magiging future, kung ano yung magiging ugali niya, kung ano yung magiging pagkataon niya, ay malaking ambag doon yung upbringing sa kanya. Kaya kung ikaw, gusto mo siyang magkaroon ng bright at okay na future, syempre dapat ilalayo mo siya sa magulong cycle. Ikaw yung mag-a-adjust at gagawa ng paraan para hindi madamay sa inyong mga kalokohan. Oh, 'di ba? Ang inyong anak, kasi sabi nga nila, wala naman daw choice ang mga anak kung sino ang kanilang mga magulang. Kaya dapat ikaw pumili ka ng maayos na partner. Yung hindi kayo magkakagulo at hindi kayo mapupunta sa masalamuot na sitwasyon. At sa mga same din, ang mga nai-experience sa kwentong ating natunghayan. Okay, fine. But grow up. Sabi nga nila, be matured enough. Ay, yung mga adjust. Siyempre, kayo yung nakakatanda. Kayo yung nakakapag-isip ng maayos. Nakakapag-decision. Huwag idamay ang bata. Pero siyempre, di ba? Baka sabihin mo, sino ba naman tayo para magsabi ng do's and don'ts. Kaya nga, take lang ang atin. Or di ikaw na mag-design. Alright, so 52 ang ating oras. Kaka-5, maraming salamat. So, walang saong pakikinig at pakikibahagi sa ating programa everyday. So, muli magkakasama at magkakarinigan pa tayo bukas, same time and same station. But for now, kailangan po muna nating pansamantalang magpaalam dahil wala na tayong oras. Again, this has been your DJ Sweet Terry wishing you all a great Monday, everyone!

0: ano?
1: D3 Bio.
0: Ang D3 Bio.
1: Yung may Visio.
0: Ang Visio.
1: Yung may D3.
0: Mga buti ka.
2: D3 Bio kontra kay TB, no? Yeah. Ano ba lang TB? Ang TB gabing halit, no? Ang TB has been there for the longest time, no? And ang tao, ever since ang tao naging infected, ang tao naghimo sa mga vaccine, naghimo sa mga antibacterial drug against this bacteria. Pero ang TB, maalam kasi nga bacteria, sa dugay nga usasang tao, sa bulong against TB, ga-adapt man ang TB. That's why may antibiotic resistance ang ginatawag wag nga TB. That's why yung iba nga biskan ga therapy nila, gakadto na sa mga DOT centers ta, gina gabalik gapon ang TB kay pigaw ang immune system, isa na pigaw ang pagpatay sang bacteria.
1: D3 Bio.
2: Ano bala ang epekto ni D3 Bio upod sang iya extra virgin coconut oil nga may mga medium chain triglycerides nga ginahimo sa mga monolaurin, monoglycerides, monocaprin kontra sang ini klase nga bacteria. Oops, mangkot ka mo. Diba ang D3 Bio antiviral specialist? Pero ang D3 Bio is also an antibacterial specialist.
3: So kaya niya ang kagaw sang tibihon.
2: Palungon ta ang kontrata subo.
3: May nabasa ko, researcher boy, na ang mga tao nga pala kaon sang butong paglubi, layo sa TB.
2: Correct. Kakaon sila butong or gausar sila oil alin sa butong, no? Or lana, no?
3: Ini subong ya, aranas D3 Bio.
2: Ay, nasa D3 Bio.
1: D3 Bio.
3: Pag palainom ka D3 Bio, especially madugangan mo sang may TC or pure scissor boy.
2: Correct.
3: Dako ang kwan, makabulig niya sa mga may mga TB. Biska naga maintenance ka sa imo da nga mostly tag 6 months nga medication na eh.
2: 6 months na, sir.
3: Oh, 6 months.
4: 6 months.
3: I-add-on mo ang kwan, D3 Bio. Tungod ka ang D3 Bio sa ginasiling na, pero tika taas ang iya nga antibacterial properties. Kaya niya i-fight ang TB nga ara sa imulawas.
1: D3 Bio with Visio.
5: Ako si Ana, before problema ko gidang ako na regular nga regla. Kisa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumar ko sa D3 Bio, bow okay, gidang resulta, subong normal na gid.
1: D3 Bio.
0: Ang D3 Bio.
1: Yung may Visio.
0: Ang Visio.
1: D3.
2: Ano bala ang ginatawag nga Mycobacterium tuberculosis? Amo na natatawag nga bacteria sang TB. Inisya may ginatawag may lipid envelope membrane ni siya. Kabalo naman kita tanan. Nga si D3 Bio, once gani lipid encase ang membrane sang bacteria, sang virus and even fungi, patay ka kay D3 Bio. Research shows ang DOST sa Department of Health that extra virgin coconut oil is very therapeutical against TB. Paano na na-prove na ang research nila? Nangatag sila bulong, ginupdan nila sang extra virgin coconut oil, mas dali nadula ang bacteria load sang bacteria sa imo baga. So, ang TB ini nearly kills 1.4 million people each year worldwide. Sa aton di sa Pilipinas, around 2019 na data, it's 27,000 plus. So, kung ikaw subong may latent TB, kumbaga, may TB ka, puway pa nagwa, no? Ha? Kitungod sina, nga gaditribayo ka.
3: Pagaluya mo immune system, dira katak yun, sir boy.
2: Correct.
3: May kuhan gani statistics nga 1/4 na sa world's population may TB.
6: Grabe, no?
2: Grabe.
6: Grabe, no?
3: Pag may HIV ka, 20 times ang posibilidad mo nga, no? Magka-TB, siyempre weak na na immune system.
6: Immune system.
3: Wala kulba, sir boy. Kung may HIV ka, may HIPAB ka, kung ditribayo, lampor na sa tanan sa boy.
6: But, yeah.
3: Tanan nga kagaw, iyan nga matamaton, kuan, patay. Nah. Kung wala gid kay nagbakal di tribayo, pangayo lang dadahon kapayas, imutupad balay. Mm-hmm. Ang duga sang
6: dahon
3: kapayas, dako makabulig sa may mga TV, sir boy. Amo lang na agwantahang kapait.
6: Maulo upload kagapait.
3: Ito, wala kayo nagbakal. Punta ka na lang sa kapait sang ano, sang dahon kapayas. May mga research sa dahon kapayas, paano makabulig sa mga kagaw sang may ara TV. So, kung nagainom ka sa imong medication, pwede mo na i-add-on. Wala contraindication. Wala problema, sir boy. Kung wala kayo nagbakal D3 Bio.
2: Correct.
3: May nagbakal ka D3 Bio, D3 Bio ka na lang, lalang magwanta ka sa pahit.
1: D3 Bio!

0: D3 Bio.
1: Ang D3 Bio.
0: Yung may Visio.
1: Ang Visio.
0: Yung may D3.
1: Matatags mga butika.
0: D3 Bio. Health News.
2: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Kalibo. 94.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. K5 News FM, kajaming mo sa musikahan, sa balita, maasahan sa public service. Always number one, number one, number one. K5 News FM.

0: Sean Sakali Watlan, 94.5 K5 News FM. News FM. I Care Gold.
1: Ako si Kizaya, 23 years old. Isa ka office girl. Nagaburo ng akong mga mata, nagapula kag nagadry. Gintestingan ko ang eye care capsule kag ginpatuluan ko ang akong mata sang eye care drops. Nami siya pinadula ang pagpula sang akong mata matapos ang 3 ka oras. Salamat gid sa Eye Care Gold kag Eye Care Drops.
0: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtuman na sang Eye Care Gold kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakat sa Shopee kag mga butika. Kapalo ba na kamo nga may 3 sang klase nga cancer sulod sa mata? Ini amo ang ocular melanoma, ang pinaka-common nga cancer sa mata. Nga gina-target sini ang aton iris. Lymphoma, gaapekto sa puti nga dugo sang lawas, mostly sa mga tigulan o sa mga tao nga ara sa HIV o AIDS. Retinoblastoma, cancer nga halin sa retina na mostly nagapektuhan sini ang mga bata. Protektahan ang aton mata. Mag-Eye Care Gold Capsule adlaw-adlaw para sa mas epektibo na kombinasyon para sa manami na eye health. Mag-inom sang Eye Care Gold Capsule. Kaupod ang sa pagbutang sang Eye Care Drug.

0: Tribio.
1: At po si Borge, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid kamalipaton. Gitry namon patumaron sa D3Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3Bio.
0: D3Bio. Ang D3Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3.
2: Mga

0: sama Tin Long at Dugo.
1: DTX 500
0: para sa healthy nga tay.
1: DTX 500.
0: Ang DTX 500
1: ang may mataas nga antioxidant
0: nga amo naman
1: ang nagatinlong sa imo atay.
0: Basta Tin Long atay.
1: Happy kanunay.
0: DTX 500
1: masalikat.
0: Epic
1: Timo.
0: DTX 500.
1: DTX Coffee Mix.
2: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar na batihan ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnumbo ang akon sugar kay mayara inigali nga sang ang palaya extra.
1: DTX Coffee Mix.
3: Mabaka sa mga butika.
1: DTX Coffee Mix.

0: anak ng tatay mo. Galit ako sa nagpapabaya sa sarili kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom kayo ng Mighty C. Immune booster po ito. Mighty C Alkaline Based Vitamin C. Available nationwide.
1: Extend Food Superman.
2: Ako si Bartolome Lucas. May erectile dysfunction ko. Pagkabate ko sa Extend Food Supplement for Men. Ini akong gitiluan. Bawo kabas ko gin. Nakamuligid sa akong problema. Na mo gin niya salamat sa Extend Food Supplement for Men.
1: Extend Food Supplement for Men.
3: Nagabaho ba lang ilok mo?
4: Yucky!
3: Tama na nga palupok. Mag-Clinica DioFresh. Kada tapos ligo, Clinica DioFresh. Clinica DioFresh. Sa Clinica DioFresh, magaputi ng ilok, amoy baby ka pa, bisan papa ka na. Clinica DioFresh. Clinica DioFresh. Mabakal sa mga butika kag mga branches ang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Malapit sa inyo lugar.
1: DTX Beauty Soap.
5: Ako si Elaine. Ako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisture, paghamis, kag pagpuputi sa ngapon nga pani, may yara inisang antimicrobial property, kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo sa ginahalinan sa mga skin diseases.
1: DTX Beauty Soap. Pabakal sa mga butika. Nagkapangita ka bala sa food supplement nga barato, de kalidad, kag aprobado sa mga eksperto? Clinica Delta Nativo Medicina and Wellness Center. Kumpleto sa mga suplemento. Clinica DTX 500, Clinica D3 Bio, Clinica Sport Bionics, Mighty C, DTX Coffee Mix, Free Bio Coffee, DTX Beauty Soap, DTX Herbal Oil, Clinica Deo Fresh Roll-On, and many others. Plus, sa Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center, may free check-up ka pa every Sunday and Wednesday from 9 a.m. to 12 noon. Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center.
6: Northwestern Visayan Colleges is now accepting enrollees for academic year 2026 to 2027. Northwestern Visayan Colleges offers the following degree programs: Bachelor of Arts in Communication, Bachelor of Science in Business Administration, Bachelor of Science in Computer Science, Bachelor of Science in Criminology, Bachelor of Forensic Science, Bachelor of Secondary Education, Bachelor of Elementary Education, Bachelor of Culture and Arts Education, and Bachelor of Physical Education. For enrollment assistance, visit the NVC Registrar's Office at the ground floor, ASQ Building, Capitol Site, Calibo, Aklan. You may also message us on Facebook at Official Northwestern Visayan Colleges or call 262-4517. Sa NVC, ikaw ang bida.
1: You're listening to 94.5 K5 News FM.
7: Yaaga pa mati ka sa K5 News FM.
8: Noon ako galing si Aikal Diyoso. Umpisa nga K5, pinamati ako sa andang mga balita. Ag para updating ako kung ano nagatalabuya sa aklan, ag premisa na una sa balita.
7: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa kampyon nga istasyon, K5 News FM.
9: Wow, my puso.
7: K5 Kalingawan Time!
10: Isang araw sa mental hospital.
11: Ako si Dr. Lags. At nandito ako ngayon sa harapan nyo. Mag-drawing ako dito sa blackboard ng isang pintuan. Kung sino ang gusto nga lumabas dito sa mental hospital, pumasok lang dito. Buksan nyo lang itong pintuan na.
12: Ito kumandaan dyan, Dok. Ako yan, Dok. Ako muagi.
13: Gusto kong umuwi sa bahay, Dok.
11: Uy! Toyix! Parang sa lahat dito, ikaw rang hindi tumayo.
14: Parang magaling na yata itong batang ito. Siya lang hindi tumayo.
11: Toyix, bakit hindi ka tumayo? Ayaw mo bang dumaan dito sa pintuan? Renewing ko sa blackboard?
15: Dok, paano ako nadaan dyan? Wala akong susi. Ano ka ba? Ikaw yata ang loko-loko dito, Dok, eh.
1: Kampyon! Kampyon! Na istasyon!
16: K5 News FM!

0: Ramil Uy.
1: TTX 500.
2: Ako si Tumasyon sa Barangay 4, Kabagalan City. Ang ginabatyan ko, amuning kapangalay sa akong tudlo, sa akong mga kamot, andin sa kurap-kurap sa akong mga mata. Subong tinaw na akong panlantaw.
3: Sugod lang nag-inom ka,
2: DTX? DTX 500.
3: Kailan nakabulan ka ginom DTX 500?
2: Almost 3 months na.
3: Sa isa kadlaw, kapila ka mag-inom?
2: 3 times hindi.
3: Kamusta ang alay sa kamot?
2: Wala na. Advice ko sa wala pa nakatry, matry gig ka mo sa DTX 500.
1: DTX 500! DTX 500!
4: Storyanta karon, ano bala? Ining alcohol-related liver disease. Matuod gyud man bala kung ginom ka alcohol, maguba ang atay mo kag ikamatay mo. Upunta sa akong diskusyon si Dr. Ramil Uy, ang amon nga CEO, Dr. Ramil. Perme ta diri ginaistoryahan ang pagkaimportante sang aton atay sa aton ikayong lawas. Indi ka gyud mabuhi kung guba ang atay mo. It has more than 500 functions. Paano ina kung wala na siya? We can somehow delay the process, no, kung guba ang atay. But kung end stage na sang liver disease, most likely it's just a matter of time. Amo na kadelikado kung pabayaan nato ng aton nga atay.
5: Hindi tani na matabo, Sir GP, kung loaded tani isang antioxidants. Kung pala kaong gabla gulay, pala kaong prutas, pala inom ka DTX 500 kag MyTC, wala mo mana ang ginabusohan. Ang kapisan sa mo atay sa pagtinlo sa toxin. Daw pareho lang na, Sir GP, sang janitor ang aton atay. Siya ang tigsilhig, siya ang tigugas, siya ang tigpaninlo, tinghimos, tapos sa mga ginakaon mo, ang mga ginainom mo nga toxin or hilos lawas. Iyan na tanan sa laon. Ti ano ang expect sang janitor na wala unta trabaho?
3: Kapuyon.
5: Labi na akong permi atubang mga ano, mga higo, mga toxin. Wala sang paway, wala sang proper rotation, wala mo ginadetox, wala kagainom DTX 500 kag MyTC. Siyempre, dara ginapakadto. Guba, ginamu atay. Muna ka-importante nga ang loaded gid ang imo atay sang antioxidant kay siya ang pinaka-busy nga organ sa imo lawas.
4: Ano gina-expect mo sa salaan? Kundi mangin mahigko ang salaan. Kaya ra siya tanan mo na sala niya.
1: Nagapalandulong pala ang imo panulukan. Magalingin pala ang imo nga uhaw. Masami nagkapangihi. Masami ginauhaw. Si may diabetes ka na. DTX 500 na. Ang DTX 500. Ang may powerful compound. Nga nagapanubo. Sang imo blood sugar. DTX 500. Garantisado. DTX 500.
4: So, correct yung Dr. Ramil, no? Basic yun lamang ang equation. Kung pala inom ka ala, pala bisyo ka, dapat mas religiously ka mag-inom sang antioxidant nga makabulig nga hindi maguba ang atay mo. Kag wala na sang mas kampiyon nga antioxidant, kundi ang kombinasyon sang DTX 500 kag MyTC. Pero ano bala ang alcohol-related liver disease or ARLD, Dr. Ramil?
5: Simple lang sabat sina, Sir GP. Botsilingon, guba na ang atay mo. If you are diagnosed with ARLD, botulinum severely damaged na sang alcohol, nga man kay wala man sintomas nga ginapakita ang ARLD. Ko hindi pa severely damaged ang atay mo. Tikon guba nang atay mo, Sir GP, kabalo ra ka kun anong padulungan mo. Amo na gani nga dapat adlaw-adlaw kag ininom sang DTX 500 kag MyTC. Wala dapat untat kay wala man untat ang imo bisyo. Unless ha, kung wala ka na bisyo. Tapos ang bisyo mo na lang sige na lang kaon kag prutas, sige inom DTX 500, sige no MyTC, hindi na ka na maproblema. So now, kung severely damaged ang atay mo, amo ni ang pagwa sa mga simptomas ka nga isang daw kaluyan na, ganiwang ka, wala ka na gana magkaon, gayilo na ang mga panit, gabok ng tiil, ang tiyan, tapos may confusion na katabo, masami ka na ginatuyo, amo na ang mga simptoma kung guba ng atay mo, kay wala kaya gainom DTX 500 kag MyTC.
4: Pero may pag-asa pa, inom ka DTX 500 kag MyTC because ang detoxifying power sining a powerful combination amat-amat nga magatinlo sa imo tuma na kahigko nga atay. I suggest kung dugay ka nagainom kag pila na katuig, then wala ka pa sa gyapon sang sintomas, pasalamat ka. Pero it does not mean wala paguba ang atay mo.
5: Probably, Sir GP, may guba na na. Hindi pa galing amo nakalala. Di mahulat ka pa nga masurrender na imatay. Bago pa man ka kabatyag sang sintomas, hindi na pagulat ta, Sir GP. Subong pa lang, inom ka na DTX 500 kag MyTC. Amo na ka-importante ang super antioxidant nga ara sa DTX 500 kag MyTC nga grabe niya amligan ang imatay.
1: My family history ba na kamuusang diabetes? Mag-DTX 500 ka! Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag-DTX 500 ka na! DTX 500! Ang may powerful compound! Ganagapanubos ang imo blood sugar! DTX 500! Garantisado! Epektibo! Aramis DTX 500! DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
0: across the land, across the seas, and across

0: D3 Bio.
1: Ako si Norberto, isa ka atlet. Ako gina ni Bulig sa D3 Bio. Tungod ginapapagbo niya akong maskulo, sa adlaw-adlaw kong aktibidades pareho sa pag-ehersisyo.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Para sa malinis na dugo, DTX 500. Para sa malusog na tayo, DTX 500. Ayon sa mga eksperto, ang DTX 500 ang may pinakamataas na antioxidants na nagpapahusay at nagpapalinis sa tayo. DTX 500. Subok na ng mga eksperto. Mabibili sa mga butika.
2: K5 News FM.
3: Championing the lives of the Filipino.

0: Mayong hapon mga pinalangga, namun nga mga tagpalamati. Suguran natin subong sa pagsipan-sipan ang bagong kasaysayan sa ato drama sa kaginan. Kanyo git bakuhan sa leksyon. Nga ginating uluhan. Rehas sa kasaysayan!
1: Hindi ako malain, babaye!

0: Basta kung ano ang makapaayos sa atong barangay, amo na kong yunan ta.
1: Ayos ka.
0: Kay makasinsuning barangay ta, kamo ang mga kagawad ko. Upod sa guwapahon ta nga sekretarya. Iduso ta kung ano ang makapasanyog sa atong barangay. Uswag barangay, Kipaib!
2: O yunan ta ginaya dapat sa kape. Kaya ginbutang kita dari sa posisyon sa pumuluyo eh. Ang kwarta kap, para sa proyekto, dapat matupag niya sa ustoya kap.
0: Sakto kagit kagawad nisto. Oh, ate, mamat-amat na kita pa uli kay nagagum-gum na ho. Basi ko magbundak ang ulan balahaw.
2: Ay, lang.
3: Ay, ho, kap.
1: Ay, anay ka kap. Ay, damo pa ba ni nagakabilin nga pamahaw ho?
0: Dalayo na. Wala man siya makaon sina sa balay.
2: Oy!
3: Ay, pwede ko ka pangayo, da,
2: kap?
0: Baw, ariya si Ara, ho. Malisin siya pagit. Kusiyon talang kikita ka ron.
4: Sabi man niya si kap, hindi ba kukusikasin?
0: Dalayo na si Lingko. Ah, kagawad nisto.
2: Kap?
0: Kuha ka na sa ginapay, kagdiyoso.
2: Baw, salamat kikap, pa. Salamat kikap. Inday, Ara. Dungan na pa ulit.
3: Aha? Ay, una-una ka lang guro kagawad nisto ah, kay may talapuson pa ko nga ulubrahon kay papirmahan ko dahil kay kapitan.
5: Kap, una kami kap!
2: At is... kap!
0: Ay, sige,
2: una
0: sige!
2: Kami, kap, ah.
0: Pag-along ka po ha!
2: Ara, along da!
0: Ara!
2: Kagawad ka punti sa ako na!
0: Ara!
2: Ano
0: to si kagawad nisto nga?
2: Ara, plastiko!
0: Nga madungan gito siya pa uli sa buhaw.
3: Ay, kakuan kap kay lapitay lang kami balay.
0: No, hindi ko na namian siyang panulok niya sa imo ya.
3: Ay, kap.
0: Ara, akon ka lang ha?
3: Ay, kap. Abi, pinupinuha man bala ang galawan mo? Pilakad lang, madakpan kita sa mga kagawad niya may relasyon kita. Maguba gid ang ngalan ta. Kag ang pamilya takap. Panumduma pirmi nga pariho kita nga may mga pamilya.
0: Ara. Ako ya ber, bisan boss dahil madakpan kita. Wala ko ya nadlok. Unungan ta kaya.
3: Kap. Hindi ka pala mag-amusin na. Hindi lang ang kaugalingon ta ang panumdumon ta. Ikonsiderar ta man ang pamilya ta. Ilabi na gid ang kabataan ta. Hindi kuya kap gusto mahuyan. Hindi kuya gusto mahuyan sa pila ka adlaw kung magbalahuba gid man ang relasyon ta.
0: Di ko hindi na biya ko kapitan. Kagunagaron ta ka nga mailop kita. Masugot ka? Ha, Ara? Masugot ka nga matabanay kita?

0: Bao. Nagdulom lang. Wala ko ginakita nga naglabay sa tubang balay si Ara. Pasikun. Nagbalbala na ipatusla ni Kapitan sa Barangay Hul.
1: Ga.
0: Opa.
1: E nagano ko na sa bintana man. Kaina ka pa din nagatindog. Ano may ginabantayan ka nga maglabay?
0: Oh. Ah. Kukun. Ah, kukun. Si Mari Ara Blaho. Kay may inugapit to di siya nga pagkaon. Nga bilin blak kayo na pagsisyon namo sa Barangay Hall. Ano abi kayo nalipatan kong party ko kayo na eh.
1: Ay tingabantayan mo, Gid. Manawag lang siya karun niya kung may inugapit di siya.
0: Ay, kukun. Oo, galing no? Ay, naano man, Kuya Man.
1: Oo, nakasukad na ko to, ho. Kat na kayo manyapo na ta.
0: Ay, kaon na to bala. Naano kun. May kunan ari di sakon ng kalanoon kay. Kaon to kung makaon ka. Eh, busog pa, Kuya.
1: Te, nga mga kigagidhaw, ha? Nga kaburingot si mo, ha? Ano ka ga, nag-andropos?
0: Ay, Kuya, sus, abasi kun ikaw yung nag-aminopos, ha? Abi mo, Blakiting? Wala pa niya gaminyar si Manoy? Ha? Ikaw mo lang permilang gabalibad nga kapoy. Sakit ulo. Harakon pa mula nun. Tanga na lang ang baligad para makalikaw ka sang balbalanay. Ano? May ginatiganaan ka na sang lusong wow? Hakiteng? May araguro eh? No? No, Kiteng?
1: Nesto?

0: the food Superman for men.
1: Ako si Vicky, tatlong amon kabataan sang mister ko. Pero wala orasan kung maglabing-labing kami ni mister. Inatungod sa bulig sang extend food supplement for men. Thank you, Gid, sa extend. Baayaw, Gid kami ni mister.
0: Extend food Superman for men. DTX Beauty Soap.
2: Ako si Elaine, ako, Gid ang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sang akon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap. Sa mga butika. K5 News FM. Shopping the lives of the Filipino.

0: Apa? Toto apa?
1: Ha?
0: Nakaabot na si mama ninyo? Tonton? Toto, Tonton? Wala pa na luto dang kanunta?
2: Pa? Palano ka na lang pa? Mga 5 minuto, luto na ni.
0: Sampaw na lang abi ang itlog sa kanunto. Kagbutangin na lang dayon sang asin.
2: Oo pa. Bukaan ko na lang ng itlog pa. Kag isampaw ko na lang sa tinigang para dasig maluto.
0: Ati, ikaw nang bahala, dira. Toy.
2: Ayos pa.
0: Pasensya gid kamuha kay mga anak. Anhuntay ni kay nabulag si papa ninyo.
2: Sige lang pa. E pila ka adlaw? Kung magdako na ko, kung makapitan ako sa barko, paislan ko ng imo mata pa.
0: Ay, salamat. Salamat ginto. Kabay pa nga matuman mo ang mga hando mo nga magkapitan sa barko. Kabay pa to?
2: Oo pa eh. Amo na gani nga gatoon kumayo. Kita mo, halin sang kinder ko, ako pirmi ang first owner. Hasta subong ang grade 5 na ko.
0: Di mo inasgid kami sa imo, Toto.
2: Oo, Toto, apa. Di mo inasgid si Papa sa aton nga doha. Di mo inasgid sila ni Mama kay ni Papa sa aton.
0: Na ano to si Mama niyo man? Nga, wala pa siya makapuli man?
2: Ara na sa dugay-dugay pa. Ustuhan na niya maluto ng ato niya panyapon. Kag, basi may dalaman to si Mama nga sudana.
0: Oo man. Amo man tong siling niya kaina eh. Ay, kabudlay sining inutil ka. Kabudlay katama.

0: Tung lan ah, tung lan.
1: Kapit na niya. Lagi buka mo sa bakbak. Kalahin sa sabar.
2: Gaga ka. May kambins na. Nakaduha ba ko ba? Sige na. Napuhoy din ang itsura mo. Magwa ka na din sa barangayon.
1: Oo, gini. Kakainap kita din eh. Naulala na kita pag nahulawan na abi matatigi hapon.
2: Salamat, Ginara.
1: Pasimula matingala na ito si Julio nga gabi na wala pa akong nakapauli. Pati, din ang kwarta naging promisa mong ihatag mo sa akon.
2: Ariho, dugay bala ko sa mo. Igaduga bagay na katahong mo. Dali, Ariho, 1,000 na ha.
1: Sige na, mauna na ko ka pa.
2: Halong!
3: So na ba na? Batik na ko sa iyo, Ara.
1: Dasun! Sa sunod, hindi na kayo magpasugot kung 1,000. Hindi na. Ay, tunto ka. Bagiin ka nga kasi tao. Pwisip! Basta subong dumadabilan ko pang kalangsas ang ramag ni Kapitan. Kagdokabaho pa sang tubo, ya? Do pinaksyo nga isda. Bisip! Man, kung hindi ko lang kinahanglan ang kwarta, hindi ka kuya magpatol sa imo, Kapya. Hindi, gid! Hindi ka kuya magpatol sa imo!

0: Ay nagapanuktok. Si Ara na siguro, ina.
1: Ton! Ton, abriko, anay Ton!
0: Oh, syagi daw. Ton, ako na lang maabri kay mama ninyo.
1: Oh, kasarang ka ba? To! Abri ko, anay to!
0: Oo. Day! Day, Ara! Dali ilang gid ha? Ara na ako ah!

0: Dai? Dai, daw daw nadugayan kagidhaw?
1: Nangita pa ko kwarta. Agod may baluno ng kabataan, boss.
0: Ha? Aw ah.
1: Abi mo ya din gid ko nagadtuhaw? Namiga?
0: Inti man sa mo sina Dai ah. Na tingala lang ko ah.
1: Te sa sunod, hindi ka na matingala kung hindi gid man ako kapauli. Kay buot silingon sina, nagapangita ako sang kinawala ta.
0: Pasensya gid Dai ah. Na balaka man lang ko ah. Kaga kay bulo ako nga kinabudlayan ka nga ikaw ang naga baka-baka sa pangabuhi
1: ta. Ay, drama naman ah. Hoy, Julio. Super nakadrama ang kabuhi ta. Hindi na pagtugangi pa. Kay katalaka na gid. Ay matak-an gani ko. Bulaganta na lang ka.
0: Tayara. Hindi man ay. Hindi pag-imuha ina. Ka. May kinbulos ka na sa akon. Kagamunak na gatag sa kwarta sa imo. Amo bala? Aara? Amo bala ina?

0: DTX Coffee Mix.
1: Eric, ladies, mas mataas ang ako nga sugar na batian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong gali ini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang ako nga lawas kag nagnubo ang ako sugar kamiyara ini gali nga sang ang palaya extra.
0: DTX Coffee Mix.
2: Mabaka sa mga butika.
0: DTX Coffee Mix.

ano pang inayahan ng mata mo sa kagayunan nga to? Mga abyan, sundagin ninyo sa papamati ang makahalaw at hawat at kasumpun sa atong drama sa kahanginan. Inyukin makuhan sang pagtunan ng ginating uluhan. Rehas sa kasaysayan, hindi ako malain nga babay. Ginsulat kas direksyon ni Lilia Santiago Miranda, Musical Director Michael Tabaki Jr., Recording Engineer Nuli Aparicio, Special Sound Effects Milvin Proteña, kaginiang inyo alagad EJ Liva, bugal nga ginapabati sa inyo sang K5 News FM Ilonggo Drama Production Center, ang kampiyon nga istasyon.

0: Director Ramil Uy. TTX 500.
1: Ako si Herminia Titong, 53.
2: Pilang imo blood sugar sa una?
1: Sobra 300.
2: So pagbakal mo sang DTX 500, paano mo iniginainom?
1: Nagainom ako aga 2, sa gabi 2.
2: So apat ka kapsula sa isa kadlaw?
1: Oo.
2: Ano nakadugay ka naginom?
1: Mga sobra na isa kabulan.
2: Nakapacheck ka na sa imo blood sugar?
1: Oo.
2: Anong resulta? Pila na?
1: Sobra na lang 100.
0: TTX 500! TTX 500! TTX 500!
2: Isa sang mga debilitating nga balatian nga makuha mo sa kakulang sang antioxidant, hindi lamang naatay. Amo na ang brain degeneration causing Alzheimer's kag Parkinson's disease. Ang lain pa sini, once nga ara na, hindi na mabulong kag continuous ang progression sang Parkinson's kag Alzheimer's. So, ang pinaka best option mo is to eat a lot of fruit, kaon damuutan, agod puno ka sang antioxidant sa lawas. Kag ang pinakakampyon mo nga himuon is to take DTX kag Mighty C kada adlaw for your brain health.
3: Ang adlaw-adlaw nga pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C, Sir GP, nagarapadamo sang imo nga free radical scavengers.
2: Mm.
3: Ang powerful antioxidants nga makita mo sa DTX 500 kag Mighty C or Pure C nga damo ni flavonoids mo.
2: Mm.
3: May mga phenolic compounds, no? Ulan tawon mo kag polyphenols nga nagahimo sa tanan nga mga free radicals nga amo ang gaguba sa tanan ni mga selula kag mga organs.
2: Mm-hmm.
3: Ang reactive oxygen species kag reactive nitrogen species nga amo na ang nagakos ang oxidative stress ang ginahunting pagitaon na ni DTX kag Mighty C kag Pure C. Ops, inormalize ta ka para hindi ka mahimo nga free radicals.
2: Mm-hmm.
3: Kag himoson agod nga hindi manghalit ang mga cells ang laos, labi na sa mga tissues sang aton vital organs, of course ang aton nga brain.
2: Mm-hmm.
4: Of all the vital organs sa aton lawas, it is the brain that is gravely affected sang oxidative stress.
3: Siyempre siya ang pinaka cancer boy.
4: Mm-hmm. Yes, Doc Ramil, no?
2: Mm.
4: Siya exposed pero because the look niya sa oxygen, no? It's primarily because ang atong
3: oxygen
4: brain...
3: Oxygen ka glucose.
4: Mm. Correct.
2: Mm-hmm.
4: The highest consumption of oxygen and glucose, which both, once oxidized, will produce free radicals, mga ROS kag RNS. Inisla together with amyloid plaques, amunin nag-cause sa mga brain degeneration, neuronal damage.
3: Oh, masiling ka brain degeneration, dali pagtigulang sa imo nga brain. Te, amo na yung bintaha kung pala inom kaya DTX 500 kag Mighty si Sir Boy.
2: Mm-hmm.
3: Ang iba niya, wag inom kibot na lang. Uy, dasig tigulang ako. Dapat inom kay DTX 500 kag Mighty si.
2: Adlaw-adlaw.
0: Para sa matino nga dugo, DTX 500. Para sa healthy gatay, DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas ka antioxidants. Nga amo naman ang nagatindo sa imo atay. Basta Tilo atay, happy kanunay, DTX 500, masaligan, epektibo, DTX 500.
2: Di brain pa lang na ang atong ginaistoryahan, engineer.
3: Mm.
2: We have 5 vital organs that we cannot live without. Tandaan nyo, ha?
3: Mm.
2: 5 ka vital organs hindi ka pwede mabuhi kung wala.
3: Correct.
2: Brain.
3: Mm. Okay.
2: Heart.
3: Uh-huh.
2: Liver. At least isa ka kidney. May kidney, duha pa. Isa lang buhi ka.
3: Mm.
2: At least isa ka lungs.
3: Mm.
2: Kay left and right ang
3: correct,
2: lungs.
3: Correct.
2: O isa lang pwede kang buhi. Pero ang kakulang sa isa sining 5, ikamatay mo. Amligan naton ini nga mga organs. Brain, heart, liver, lungs, kidney.
3: Mm.
2: Amon yung aton go to live longer. Mag-inom sang DTX 500 kag Mighty C kadadlaw.
3: Correct. Ang pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C or Pure C adlaw-adlaw ang makasalbar sa imo. 14 pesos man lang na.
2: Mm.
3: Din ka abi makakita 14 pesos, engineer.
2: Correct.
3: Balor sang health investment mo. Pero ang benefits nga matag niya sa imo, so, guardyahan niya ang 5 ka mga vital organs.
2: Uh-huh.
3: Kundi tanan nga mga minor organs, tanan mo nga mga glands.
2: Uh-huh.
3: Imagine, baliktas 5 ka vital organs, sir boy.
2: Uh-huh.
3: 14 pesos divide 5, pila bi?
4: 3 pesos.
3: Amula nang gastuhon mo kada organ. Imagine, tikon dalon ta ang general count sang tanan mga organs including ang minor kag major ones, sir boy. Ang tao mayara 78 ka mga organ. 14 pesos mo precious ang DTX 500. Divide mo sa 78.
2: Ay, about
3: 17 centavos.
2: Oh,
3: kada organ.
2: Grabe no.
3: Imagine la, 14 lang kada adlaw gasto mo para hindi ka dali patay, hilakan mo pa na. Gitudlo di sa aton kung ano ka importante ang antioxidant. Ano ka importante magsikaon prutas? Ano ka importante magkaon damo gulay? Ano ka importante nga mag-supplemento gid sang DTX 500 kag Mighty C. Life is precious, but the maintenance to live longer and to live healthier, barato ra kayo lang. DTX 500 kag Mighty C adlaw-adlaw.
0: Mataas pala ang imo blood sugar. DTX 500. Ikaw ba na ang may diabetes? DTX 500. Ang DTX 500 ang may powerful compounds nga nagapanupo kag kontrolar sang imo blood sugar. DTX 500. Masalikas, epektibo. DTX 500.

0: sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampiyon na himpilan ngayong 2026. Sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko at kasiyahan. Ito ang K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Kalibo. 94.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Oras sa K5 News FM Kalibo, alas 4:30.
0: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM. Number one. Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. El Castigador. Ang tinig ng bawat mamamayan. El Castigador. Panig sa katotohanan at tagapagbantay sa katiwalian. El Castigador. Programa na magbibigay ng patas na pagtatalakay ng mga mahalagang usapin ng bayan. El Castigador. El Castigador.
2: Grabe po.
3: Alright!
0: Panig sa katotohanan at tagapagbantay sa katiwalian. El Castigador. El Castigador, ang pangwapi sa mga kinabigos.
2: El Castigador.

0: Bibon. Maayad-ayad nga hapon na Banwait Kaligo. Maayad-ayad man nga hapon Katon Provincia Itaklan. Good afternoon na Western Visayas. Adlaw kita makaraita Lunes. Manic Monday mga hakikaib. Dicha 3 sa Bugan ita Agosto Dagon 2026. Ghost man. Dawot ana galit Agosto makaron dot Agosto. Bugan ita Agosto mga hakikaib. Ang may aton nga tropical depression. Pero waya ka to nito sa may bahin kara ita Central Luzon. Pero at the same time, hay makaka-experience kita mga hakikaib itrundaya kara nga mga kasarangan. Hasta mabaskog ka rin ang mga pag-uhan. Ganit sa aton yung mga estudyante, aton sanda nga pabagunan at payong. Pabagunan nato't kaputi mga hakifive, hay malisod makaramag masakit. Dapat ay permi kitang nagainom it D3 Bio aga Mighty C. Yung mga ginpabaskog nga alkaline-based vitamins. Anyway, raton ka rin ang pagpanamiyaw, pag-abi-abi sa aton yung mga suki nga mga tagpagamati. Sa 17 ka mga kabanwahunan, 327 ka mga kabarangayan sa kabugusan niya, probinsya Itaklan. Good afternoon. Sa gihapon sa nakaangdan, inyo karang kastigadora. Ako si K5 Gloria Villasmanio. Mabatihan kita 94.5 sa inyong mga radio dial. I-type ka mga K5 live programs, K5 News Kalibo. Broadcasting kita live sa Fort Lord Garcia Building 2 Osmeña Avenue, Estancia Kalibo. Pwede man ninyo ma-download sa Play Store rong K5 News FM app. Tanan yung radio stations under 5K Broadcasting Network. Mabatian mga K5 sin man kamukarang aparte ita kalibutan.
1: K5 News FM. Yan ang radyo ko.
2: Wow!
0: Well, ano raton yung mga top stories of the day? Nagapanguna nga mga balita. Nga aton karang nga pagkatawaan it dagan makaroon nga kahapon na roon. Update mga K5 sa Rundaya. Karang ginapatigayon nga investigasyon itaton yung mga katapot kapulisan. Angot ka rin mga K5 sa Rundaya, karang nga nagakalhit nga piking a kwarta sa Banwa Tangalan. Upo niya tari Tangalan mga K5, kundi nga kung nagtaliwan ka rin nga Domingo. In report man ni K5 Sandro Zolozar ng Raya, karang nga piking a kwarta nga nagakalat, nagakalhit ka rin Banwa sa Banwa Manit Ibahay. Mayroong mga tao nga what the ginaubra ka nga mayad sa andang kabuni kundi nga magpinangloko. Agro anda pa man ka nga ginaloko. Katraya ba ka nga mga magugang, mga senior citizen nga mga K5 nga negosyante nga ay ahaw lang kunta man para nga may makaon man sa tag sa kadlaw. Anda man ka nga ginaalsada o anda karon yung mga baligya. Anda nga patungan, 1 piso, 5 piso. Tapos biktima hon pa, itrundaya ka nga piking, akwarta, wapasanda na ginagabae. Awat mga konsensya nga klase kara tawo. Kita ba sanda nagabinoo itrundaya kara nga mga piking ang kwarta. Ay maobra man kita. Yeah. Ro aton baga mga hakey fine nga iya. Magkabuhi kita at patas. Okay lang akong ta kung rimong biktima kong to ay mga sindikato nga na. Ay kikat magugang ato sa Banwa at Makato kung matandaan nyo mga hakey fine. Nagbagon pa itana kara nga humay. Ana pangasuga sardinas na biktima pa at Rundaya ka nga piking 1,000 wa ka mo karun ginakonsensya ha sa Rundaya ka nga mga manugluko nga nga klase tawo mo agro masubo subo ka nga mga hagay basta sa makarunda dit ang matapna tapnat atong katapod kapulisan o kalisod na ano tabagasan na maubos ay may mga CCTV footage man kunta galing do CCTV footage man yan ay bukong matklaro. Malabo man. Awa pag idatadakpan ni Trundaya karang mga kung ako niya ma-recall mga K5. Awa pag idatadakpan ni Trundaya karang mga nagapakalihit ni Trundaya ang piking akwarta. Magawa sa ratong atong aita nga to. Naging gamit man yan ni ita Raya man karang asang ka-individual man. Abo takana katuro habo ng piking akwarta. Basi kung di ka to man gahalin rong Raya karang mga piking akwarta. Doon na check natin karon rong follow-up report. Inaton yung mga K5 patrol reporters, mga K5. Kamusta ka rin investigasyon? Ano gong ro update sa Rundaya? Karang apilang ka mga individual ang nagapinakalhit nga rin Rundaya nga peking nga 1,000 pesos. So, sa dugang pag-inaton nga balita, update man sa gihapon. Investigasyon sa Rundaya karang ginaaligar nga hold-up sa Banwat Altavas, mga K5 nagapadayon. Oh, ay kung nagtaliwan ka itong mga binugan, ay may natabo man ito karama K5 nga report nga ginaaligar as alleged nga hold up mga K5 sa Banwa Karat Altabas. Ay kung minatood rong raya karang mga nasambitan nga balita, base kara sa pagverifika it aton nga Altabas Renby Station, ay mabahog tara mga K5 nga kung baga iisip po naton kabaga ka. Sa Banwa Altabas gali may nagapang hold up. Kamusta ho naton kara rong dugang investigasyon maghalin sa aton kara nga Altabas Municipal Police Station. Sa Piakman karang bahin standby mga K5. Update man sa Rundaya karang kasot panakawan sa Banwa 8 Kalibo hugot makaron nga ginamonitor ay may natabo nga panakawan ko July 28, 2026 mga K5. Nga kung sa sin rong raya karang daywang ka mga incident at panakawan posibleng nga magka-connecta bangod nga rong raya karang suspitsado base sa nabuo nga CCTV footage sa Ginpo sa social media at sangka netizen kung ano ro anak karang suksok nga gambong samtang ginatakaw turong raya nga 10,000 pesos nga ginabayad kunta sa review ag sa rundaya karang pagbuog ita let exam it rundaya karang daywang ka mga estudyante raya man ro anak gali karang suksok unay mo karang umatake sa barangay Nubuswang ya kara sa Banwa at Kalibo, sok-sok mga K5 rong kapariho kara nga gambong, kapariho nga short, sakay it Honda Click, nabugaan sa CCTV footage, bandang alauna karat agada. Matapos manimo kara magpanakaw sa Sambilog pagin nga barangay, ya kara sa Banwa at Kalibo, kamusta kara ro investigasyon, it aton man, yanuman siya, or Kalibo Municipal Police Station. Doon na check man natin karon mga K5 dugang karang nga mga impormasyon detalyet na sambitan karon nga balita sa piyak man karang nga bahin update man sa Gihapon ha sa Rundaya karang nga natabo nga pagpamuno gamit ro iSpeak record sa Banwa Karat Kalibo ay dapat uman natin karang nga kamustahon arong mga eskwelahan nga na ay kung may nabubuol nga iSpeak kara sa liwan aton yung mga estudyante kamusta gun baga ya kara sa aton nga probinsya at Aklan mga K5 ay kung nagtaliwan kara nga dinomingo may gin-report yung man kara sa bahin at National Capital Region estudyante anak kara nga binunoro anang kaparihong estudyante patay makarang panyempo mga K5 kalisod yuta namin ko nabagaka kat imo magpadagat imo kara nga unga sa eskwelahan ano assurance paano kaya kara ma-secure kita pamunuan isang ka-eskwelahan ay do yun do ginahambag ita aton nga Department of Education Region 6 mga ka-K5 aminado kararo DepEd nga kugang rung raya karang security personnel nga i-deploy sa tagsa-tagsa ka mga eskwelahan that's why may anda karang ginapatigay nyo partnership at coordination sa aton nga makatapot kapulisan nga at the same time baga may ina karang police visibility sa sangka eskwelahan ay gaban-yaban kapin pa ko mga public schools karabanwa ro nagabantay rung raya karang mga barangay tanod ay ano gidabi ro mahimot barangay tanod wa masanat baril ang mga barilo ng turista dyante ro aton bang butsing hanon mga K5 by katruyon baga nga minatutuod gita ng makabantay makasigurado may proper training sa rundaya karang mga estudyante sa tagsa-tagsa ka mga eskulahan ay araw may rundaya karang na record nga pagpamuno gamit ro iSpeak gaban-yaban sa mga estudyante nga may andar ang mga iSpeak iSpeak ay kung magamit itinsakto rong raya nga mga metal detector nga mga ginpanao sa mga eskulahan kabay pang hidakpan rong raya karang ibang mga estudyante pag may gusto tabi ko no maabo ka ron ro pamaagi kaya't asanda mapalusot kaya tayo pasugod ng daro anda karang mga armas sa dumdum ng dama K5 may kung may anda karang mga daga nga ron yung mga baril may anda nga daga karang mga pichikorno nga ron daya karang mga kutsilyo ay siga sanda bulihon anda anda to nga kaparihong estudyante pag hindi rayon magubrat anda karang mga gusto anda rayon nga sakiton yun do kumbaga influensya man mga K5 it anda karang mga nakikita sa social media nakikita na sa rundaya karang YouTube. Anda rin doon yung ginatugad-tugad. El Castigato. Sa dugang paginaton karang balita-balita nasyonal, update mga K5 sa rundaya karang nagapadayon ngay impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ay raya gon rong kumbaga makabig naton mga K5 nga pangaywa karang nga ginatalakay sa articles of impeachment ginapahayag rung raya karang hardware grocery purchases ginapaimbestigahan makara it prosecution ginaexamine it mayad matapos karang bakon gamit rung OVP confidential funds. Malay nyo, nag-purchase it hardware. Ipakayad itong daya karang mga samad ng eskwelahan. Tapos, ro grocery, ay ginapakaon sa panday. Ag sa dugang mo inaton karang balita, Chodoro, ginklaro rong isyo matapos batikuson ni Pulong Duterte. Ginpadumdum rong raya karang responsibilidad it mga opisyalis ita Pungsod Pilipinas sa West of Philippine Sea. Ano tabi haywa takita nga ra nagabuligan mga hakipan. Kung sayod ko ta naton bisan kontra naton sa politika pag para sa kamangayran ni aton kira nga nasyon. Aton nya suportahan. Ay ra iba binaton kira nga mga politiko ay minko nagaapin patana to sa China. Nga ni ro hagambagunon mga K5 na base pamata kung China baga rumaga dumaga sa pungsod Pilipinas magamit pat insaktor aton yung mga resources. Galing ay kung may kaalyado man ro China sa pungsod Pilipinas, pagsanda abimana rumamuno, no? Kaya karang ang mga nagtraidor sa pungsod Pilipinas, ay base kong obrahon nga Prime Minister China. Sanda man rayon dubugana, sanda karang rubusog, ag sanda ro may, kung sa Tagalog pa, may anda karang kapangyarihan. Alas 4.43, aton karang nga oras. Standby, mga K5, check man aton. Rong pinaka-latest karang nga mga balita, mga ginpa-blatter, ginpa-baghag sa tag-satag sa ka mga municipal police stations sa aton karang nga probinsya at aklan, pamagi sa aton karang nga bit area reporter kay K5 Val Rose Juan. Mga dugang nga balita, mga follow-up, check naton hindi na kay K5 Sandro Salazar. Sa gihapon, aton karang nga kabulig sa pag-atod kinyot serbisyo publiko, DTX 500, the superior antioxidant. Arong DTX 500, mga K5, ay superior antioxidant nga nag-detoxify. It mga higo sa aton kirang kagawasan, ginalimpiyohan ro aton nga atay, ginalimpiyohan man ro aton nga kidney, ro manami ka nakaroon ka K5 by vegetable capsule. So DTX 500, himo sa tinuga nga ni organic, mas madasig imo matunaw what side effect ka. Ag nagabulig man, agod nga regulator aton nga blood sugar level, agod nga hindi maglapot, ag hindi kita makaangkon ni type 1 at type 2 diabetes. Ay kung makaangkon kita diabetes, mga K5, ay posible kitang mabulag. Maot dan kita't siki, maot dan kita't alima, maot dan kita't ulo. Sin nga ulo. Pero yun yaban-yaban mga K5, pag ikaw kuno makaangkon ni diabetes, malisod yun taan na rayon, bangod nga tanan yun manang masakit karon inaunting. Ay syempre, nalisdan yun mag-function o iba ni mo nga mga organ, kaya nga ni may maginatawag rayon kara mga K5 nga multiple organ failure. Kani i-control naton ro aton nga sugar level. Sinuuna ro mga mahilig kara sa mga matamis, mga tsokolate, mahilig ka magkinaot ice cream, mahilig ka magkinaon itong daya kara nga mga cakes, tsokolate. Kailangan man naton magkaon it mga makaruyon kuno nga ron habang it mga medical expert. Bukon man gid ron it botsing hanon totally hindi ka gid imo magkaon it ron dayang mga matamis. Bangod nga kinahanggan man ron it aton nga gawas ro sugar hay energy. Pero dapat hay ginakontrol naton. Dapat hay in moderation. Atiguhan ba kita magbana-bana kung pilagang ro aton kira nga pwedeng isugod sa aton nga gawas. Kamat, abi kita kara, makabuhat kita at kaon, mga K5, halata. Ngayon doon ginahambal nga, too much is dangerous. Dapat ay moderate yan. Ano rin moderate, katamtaman lang. Hagan-hagan na lang, abi mana. Ay bulok man kung sobrang aron. Kung masobrahan ka at matamis, magtaasin mo nga blood sugar, galapot ing dugo. At kung malapot ro dugo ka K5, malisdan ro imo nga dugo nga mag-circulate sa imo nga gawas. O, pila ro veins itang katawo. Millions. Bukit ang mga ugat-ugat sa ato ni gawas. Agroin yung mga ugat, doon mga K5, di karon gaagirong raya, karang ang mga dugo. Nag-circulate sa ato ni gawas. Hindi nga nyo ginahambang nga kung manina ro sa katawo, hambag karon't magugang raya na. Ay, kaabo, tama na ro dugo, man nga nagawa. O, haabot, asiguro man na ro ana, man nga ugat. Kaya ni dapat ay proper blood circulation. At sambilog sa pamaagi. Sambilog sa pamaagi, agod nga malikawan naton mga K5 ng raya karang abnormality sa aton nga blood circulation, hayrong pag-control sa aton nga sugar. ang mag-inom kita DTX500. Ro DTX500 nagabulig it insulin production. Agad malikawan naton ro type 1 nag type 2 diabetes. Ay malisod makaangkon ni diabetes, ayod ka mo ro diabetes. Pangaywaron sa pinaka makamagatay nga masakit sa pungsod Pilipinas. Magawa sa rondaya karang pneumonia ug cancer. Aga ro DTX500 nagabulig agud nga malikawan naton rong hypertension. High blood pressure, agrong alta pressure. Abay nanda, high blood man na, traidor man na ron yung masakit. Waka mo kasayod mga K5. May akong nga itong naging pamantaw nga seminar, itsang ka-doctor. So hypotension, ro yun man ay sambilog sa pinakadelikado nga ma-experiyahan siya han, itsang katawa. Abitan natin hypertension, ro sobrang ataas at dugo, ro yun do delikado. Mas delikado man gali ro pag-angkon mga K5 it hypotension. Ano ro hypotension? Rung sobrang naba it imo nga dugo. Nani dapat hay ma-maintain mo ro imo kara nga normal nga blood pressure. Ano ro normal nga blood pressure? 120 over 80. So kung mag 125 ka abimana, 126 ay sa borderline kagunmana ka ron. Bukon yun doon, it's systolic, mga K5. So yun do, terminology nga ginagamit, rundaya ka nga mga medical expert. Mahilig ka sa maagat nga pagkaon. Bukon yun taron, itong raya nga high blood pressure, mga K5, ay sa mga matambok nga pagkaon. Bukon yun taron, it's sa mga baboy man. Posible kang makaangkon at high blood pressure kung ikaw ay permingaoy, permi kang nagapasilak, mahilig ka sa maagat nga pagkaon, ag-abo o imong ginatake nga bad cholesterol. Ro LDL cholesterol. Ang delikado pag hidro LDL cholesterol ngan mga K5 ba? Bangod nga ro cholesterol, once nga kumapo imaron sa aton kara nga ugat. Din ka diretso rong dugo. Bawo bi man ro dugo maagto sa imong arteries. O maagto sa imong nga ga-deliver man na imaw sa imong nga heart. Sa delivery rider. Maharnon mga K5. Ngani kung mataas ro imong nga bad cholesterol, ro imong nga ugat ginaharangan itong daya kara nga fats. Ani ay proper exercise ag DTX500. Ag dapat 8 to 12 glasses of water a day. Ag dapat insyaktoro inyong apahuway, hindi ka mo magpilinungaw. Bangod nga kung masubrahan man, mga K5, it na baro yung mga dugo. Makaangkon ka't hypotension. Halimbawa, bimana, dugo mo, 73 over 50. Abay, critical gut ana ron. Posible ka karon nga mahilo. Daya ka nga mag-excuse ro aton nga word nga gamiton ha. Kapag ano ka kakaroon ka K5, at kung ikaw ay malipong, hindi ka kung kabugtaw, coma. Ani dapat, maintain natin ro normal nga blood pressure. Ano ro normal nga blood pressure? Sa mga bata-bata, 20 to 60 years old, 120 over 80. So kung halimbawa man na, 122 over 79, okay pa mo ron, manami pa ron. Pero kung mga umabot, got imot 130 over 19 nga ron, ay high blood, got imo kang katikman. O kundi nga ni, mag 73 over 42 abimana, di hypotension ka man. Ani dapat, maintain natin ro aton nga normal nga blood pressure. Dapat ay proper exercise, 8 to 12 glasses of water a day, DTX500, prutas, tinugag, kung may maintenance ka K5, i-maintain ni mo ron. Ngayon ito ginhambag at mga doktor, kaya nga ni mga naging tawag na maintenance ay kinahangan mo ron i-maintain. Kung di mo taron i-maintain, ay masyug at imo ron. Agro, DTX500, mabaho ron nga bulig. Most especially sa mga nag-maintenance. Ro, DTX500, ginapabata na naroaton karon nga selula. Ay kung timprano nga magugang roaton nga selula, bangod sa rundaya ka nga stress, posible kitang makaangkon it, sakit nga cancer, gabo roaton nga cancer cells. Ani mag DTX500 adlaw-adlaw mga kakaiba. Approved daw ron it FDA, GMP certified, halal certified, associated sa AUN, sa RTI nga ni quality ng food supplement organic nga mabakay naton sa Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center sa Refenders Building, Osmeña Avenue, Estancia Calibo, Aklan. Uso yun yamang naton si Dr. Robert Impinato. Aga, syempre sa mga senior citizen, di magkalipat mga K5 harapagid sa agahon. Aton ra nga imnon rong D3 Bio. Dapat may tatak nga klinika mga K5 ba? Basi yung hibakay hay raya ka ng imitation abo makaroon rong nagkakalhit. By the way, nag-issue na karon ita rondaya karang alarm, warning. Pro Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center. Angot itunodayang mga peke, imitation, bukon it authentic nga klinika DTX 500 at D3 Bio. Para sigurado, atong hibakay hay original, sa main kamo mismo magbakay mga K5 sa Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center. Dapat may tatak nga klinika. Agro-tatak nga klinika, dapat bukon dun it blur ka K5. Dapat matingkad roan ang karon nga color, agod nga original aron imaw. Sa mga senior citizen, Clinica D3 Bio. Importante ro vitamin D3, bangod nga ro vitamin D3, manggaranon sa fat-soluble vitamins nga nagabulig para mas madasig naton ma-absorb ro mga vitamins and minerals maghalin sa aton nga mga ginakaon. Agroclinica D3 Bio, manggaranon ron mga K5 sa MCTs, ro medium chain glycerides nga nagapatay it mga mapanamad nga mga viruses sa aton karangagawas. Ro flu virus, sino makararo mga nakakaangkontrang kaso, kaya kara mga K5, kapag nakit ro imo nga kagawasan, magclinica D3 Bio. Rong Clinica D3 Bio, nagabulig man sa aton karang muscles, sa aton yung mga joints, especially sa mga senior citizen, na wa masyado nasisilakan, pamat lang nagagawa, kung amat lang nagapasila, kapin makaray, tingugan aton yung panyempo. Pwede kita sa Gyapon makaangkon ay nagkakaigong a vitamin D3, basta kita nagkainom, ita Clinica D3 Bio. Agroclinica D3 Bio, ro anak karon nga gel capsule, mga K5, halimbawa abimana, may imo karang dandruff. Nanot naman ang habakay man ang shampoo nga to, has naman ang makarahay, di naman ang mabuo-buo, ro akon man ang dandruff. Bukot naman na akon man ang kaspa. Ro oil, mga K5, sa Clinica D3 Bio. Bangon nga gel capsule, imoron may oil, imoron sa suwod. Pwede ninyong karon puson, ro oil, agroana nga oil, doon ninyong ipahid sa inyong anit. Sa mga perming ginadisminuria, mag-inom yung Clinica D3 Bio. Daya nga mga may lung problem, mahinat baga, perming nakakangkon at bacterial infection, lung infection, perming ginanumonya, makarang bugan, nanumonya, after 2 months, nanumonya guman. Dapat mabaskog raton yung immune system. Ang kinangan naton it antiviral, antibacterial, antifungal specialist, kapareho it, Clinica D3 Bio, nga may VCO ag vitamin D3. Sa mga gina-UTI una, mag-inom yung Clinica D3 Bio adlaw-adlaw. Yung paghugata ka K5 nga magka-UTI ka pa. Hindi nga ni, hay, di yung paghugatang magpinitansya ka sa dysmenorrhea. Di yung paghugatang nga magka-pneumonia ka. Mag-inom ka gagit Clinica D3 Bio adlaw-adlaw. Kada ka magtapos ikaon mga K5. Sa mga working mom, mga working dad, kaday lolo, aganday lola, kay nanay, kay tatay, Clinica D3 Bio ag DTX 500. Mabakay naton ron sa Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center sa Refenders Building, Osmeña Avenue, Estancia Calibo.
1: El Castigador.
0: Alas 4:54 aton karang oras sa aton yung pagbalik mga K5, check naton rong report. Ita aton karang mga K5 patrol reporters pagkatapos gamang ipilang ka mga reminders. Stand by.
1: D3 Bio Health News. D3 Bio.
2: Ako si Norberto, isa ka atlet. Ako gina ni bulig sa D3 Bio. Tungod ginapapagod niya akong maskulo sa adlaw-adlaw kong aktibidades pareho sa pag-ehersisyo.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may visio. Ang visio nga may D3. Mabakal, sumang
3: mudika. What makes D3 Bio extra virgin coconut oil produce more collagen in the body? Number one, D3 Bio, because of its extra virgin coconut oil, will increase zinc absorption in the gut. Mm-hmm. Zinc is one of the raw material in producing collagen, no? And of course, ano pagiginoo brand ni D3 Bio? It improves because may vitamin D3 siya, na may ang pag-absorb sa ginatawag nga calcium sa lawas. Mm. Kung tam-an kadamo, free calcium sa imo blood, collagen production is affected. That's why ang calcium dapat sa bone lang, no? Hindi siya dapat ara sa galibot-libot sa atong lawas. That's why calcium should be deposited in the bone, and D3 Bio helps you that because D3 Bio does not only improves the absorption of fat-soluble vitamins, it also increase the absorption of micro and macronutrients in our body, including zinc and calcium, which are both gapiktos at collagen production.
4: Mm. Collagen aside protein. Sa collagen production, Sir Boy, pwede mo magamit topical ang kuana, D3 Bio. Kaya nga man, ang pilas, hindi basta-basta mag-ayo tungod sa kagaw, bula nga hindi mo maano, basta-basta mapatay, Sir Boy, sa guwa.
3: Oh. Exactly.
4: kung imo ipatuluan sang ditribayo ay mga pilas, dasig mapatay. Either ang kabangdanan sina sa pilas mo, mga kagaw, or especially ang punjay, grabe, dugay-dugay, ginagayo.
3: Magigit.
5: Fungus.
6: Bio. Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Nang galingin mo doon ko, naibaluan ko ang taas ng galing akong blood pressure. Pa yun ang paninisis ng D3 Bio, tatlo ka bisis sa isa kadla. One month lang nakuha ng lingin sa ulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
7: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may VCO! Ang VCO! Yung may D3! Mga buti ka!
3: Your tissues will only repair itself once napatuan na ang infection. Meaning to say, tapuson anay sang lawas ang kontra sa infection.
4: Kag-amo pagkayo
3: ano niya? Pagkayo niya?
4: Niya.
3: Hindi siya kaubladungan, no? Kung hindi na magkugan na siya po, may na sa sulod.
4: Tsunami, himuon, sir boy, may nungin siya di tribayot.
3: Kampiyon.
4: Tapos, patuluan pagin niya ang sa guwa. Kaganakan namin, sir boy, once si ka inom di tribayot, siyempre, ginabos niya ang production sa collagen.
3: Mm-hmm.
4: So hindi kadali ya magtigulang eh.
3: Correct.
4: Oh. So ang absorption sa calcium nami.
3: Nami.
4: Kaya siyempre nag-combine na mo.
3: Combine na. Oh.
4: Ang BCO kag D3 makumpleto ang calcium absorption. Nami ang imong mga tulan, tubo ang imong collagen, ang cartilage mo, nami ang production, wala arthritis.
3: So pagpatulo mo sang extra virgin coconut oil nga din sa D3 Bio sa imong pilas, ano matabo? May ala kanadaan
4: inside and out, sir boy.
3: Inside and out.
4: May D3 Bio nga gaupod sa dugo, pagkanto sa pilas mo makumbat infection, biyara pagid ka sa guwa.
3: May external effect pagid.
4: So, ang imo nga mga wounds is gangrene because of diabetes. Makorek magyapo na. Kaya inom ka di tribayo kung ina nga mga pilas is caused by diabetes.
3: Diabetes, no? So that is the effect of D3 Bio regarding wound healing. Ang D3 Bio hindi lang para sa sulod sa lawas. You could use it topically, kwa kagunting, kwa kasang dagom, tos lukon mo gamay, apply it in your wounds, no? Para dali mag-ayo. Cause extra virgin coconut oil for many years and for many centuries has been used by traditional medicine in treating wounds. Gadali pa, hindi pa ma-impactar because of the antibacterial and antiviral and antifungal ability of MCT, so medium chain triglycerides, nga ara sa D3 Bio, nga ara sa extra virgin coconut oil.
4: Kabla ka, sir, boys, ang nadiskubrihan ko ang suplemento nga D3 Bio, naghatag sa akong kumpiyansa or trust. Hindi ka mahadlok sa mga viral infection. Kung ako lang pagustuhan, sir boy, hindi na ako magmas-mas.
3: No.
4: Siyempre kung may kumpiyansa ka na, ngayon mag-inom ka di tribayo mo nga kaya nga i-fight sa kagaw. Kaso kayo yung gobyerno na to nagtudlo nga mag-mas,
3: pinasunod na lang ito.
4: No? At rasunod balay, wala na mas. Sa mga kagrupo, wala na. Kaya kita yung kapati nga amo na ka-importante ang di tribayo sa aton kabuhi. Basta importante, sir boy, pag may hilanat, may sugod ng ubo, may sugod ng sipon,
3: ditribayo mo na.
4: Every 4 hours, ditribayo mo na.
3: Ditribayo na.
7: Ditribayo!
8: O si Rosita, Gapangluya ang lawas, nabantian ko sa radyo ang ditribayo ang makabulig sa pagligon sang kaugatan. Nagtumar ako, sa isa ka bulan, nabatsyagan ko ang epekto ng nagpagsiklawas.
7: Ditribayo! Ang D3! Yung may VCO! Ang VCO! Yung may D3! Ditribayo! Health News!

0: Obrigado.
1: In punto alas 5 mga K5, aton karang oras, ato nanay karang ay gatsyekro nga linyada ni K5, Sandro Zolador. Kulintas nga nagabalor, it masubra sa 60,000 pesos. Ginsnatch, it ginaaligar, riding in tandem sa banga. Rupag backtrack kara sa CCTV, nagapadayon, may interview si K5 San sa line number 2, standby.
0: K5 News FM, live report.
1: Sa kampiyon nga balita, K5 San, go ahead.
2: Masobra sa 60,000 nga balor it kulintas K5 Law. Kung nadagasa it daya karang ginaaligar nga riding in tandem no sa bahin kara it barangay Humarap sa Banuit Banga takna alas 9 kay ina kara ipagahon. Ginabisita naton rong tindahan nagkaman naman nagpapigayon kita ibaikon yung interview sa biktima nga si Tatay Lowy Ganal no 63 anyos na kung sa sin nga ni may ano imo ra kitadlo may diferensya imo sa anak karon nga nawagang parte it anak karon nga mata rason nga indi gid na maitsurahan it mayadrong suspect no sa pagpanghabnit it anak karon nga kulintas this story abikara nagapungko imo daywa abiro layout it anak karon nga tindahan, bali sa resort store sa may kilid, tapos sa pihak ay raya karon nga mga baligyaan, baga it feeds, K5 Law. So ikato, gatutambay, abin mo sa may, nga, may baligyaan feeds na na, nagpundorong daya karon nga motorsiklo nga sangka Honda Click K5 Law. Naghana no, nga magbakay rong daya karon nga suspect, aga ita candy ba kitadlo sika to nagpangutan na rung daya karon nga biktima kung ano rugin pakay aga may mga ginaturo patana rung daya karon sa bitan nga suspect nga kung ano patana nga klase it candy ba ro anang ginabakay kitadlo ikatuot adayon sigita nga alin man na daya or daya makaron do sa patong biktima sigita indirat a it daya karon nga suspect rung suksok na bugawan kara nga kulintas.
1: Maming kung ging ano galing mo, K5 Sando, maming kung ging lanche,
2: magkamakaroon.
1: Ano tawag ka raho? Ging lito?
2: Lito, no? K5 Law. So, sa makaroon, ginbisita man naton, mura aton kara nga bahin, ita Banga Municipal Police Station, pero sa makaroon abe, ay bukon it available dohete, pero suno sa aton karon nga duty embes, nga padayon pananda nga gina-backtrack rong daya karon nga CCTV kay ginaaligar no nga ginyagas abira imo kay ina it aton do daya karang ginaaligar nga rainbow in thunder kay ginyagas it aton karang highway patrol group nga ginagapatigayon sa dakay na checkpoint abikit sa Iglo eh. So gina tanaw it aton nga banga pimpi kung iya sa may bahin kara it pabalese nga porsyon strong exit point if daya karon nga riding in tandem or paadto sa may paadto it bahin kara it libakaw nga porsyon kay Fred Loss. So, siguro kamatian na naton do aton karang gipatigan nga interview sa raya karon nga biktima kay Fred Loss.
3: Na ka K5 mangin ti ibahan naton makaron si Tatay Lowy Ganal no 63 anyos rong daya karang biktima no it pagpang snatch it ana karon nga alahas iya sa bahin kara it barangay Linabuan Sur sa Humarap. Humarap, no? Iya sa aton karon nga Banwa eta Banga. Tay pa istorya kamon, ano ro natabo at paano natagupangdan nga dutuyo gali it daya karon nga snatcher hay hatuot ah no imo kara nga alahas.
4: Di kara abi ako nagapungko. Ako man lang iya ito tara ang sawag nga sa likod. Ay, may nagpundo di kara nga nakamotor.
5: Opo.
4: Na daywa sanda, rosang bilog ay nag-stay at sa manobela. Tapos ay papakay mana. Tapos ay ano man ako na mga napakay, ay snowbear. Hindi naglipot ako. Balipot ako na.
5: Opo.
4: Tapos ay ginaturo ko ka na ay ano man ako na doon dulce raya. Ay bukod na mana na ayat ako.
5: Okay.
4: Ay habang na nag-usoy ako, magapit ra ako nga liog.
5: Sa may...
4: Di ka rin itabi na na ako. Ano? Dahil di ka rin anang kamuto na nga po.
5: Di ka rin
4: o. Di ka rin na inapot. Ay dahil lang ay galing anang gusto.
5: Okay.
4: Ay malabo abi ra akong mata. Dahil to, akong left side ay totally blind. Ang right side ko ay malabo.
5: Opo.
4: Kaniwa ko ng pansin ay na ako. Ay bigla na yun akong dinampot aga pan dinampot na akong kwintas ag dumiritsu tayo mo sa motor sumakay mo sa nakibahan huwag mo helmet pero pagka sakay na sa motor nag helmet yun ayun mau mga 30 plus ka ng edad
3: ma-identify niyo mo anong itsura tayo
4: eh, hindi masyado eh dahil
3: Una ka face mask ni Mau datang.
4: Open na naka sombrero na ni Mau.
3: Okay.
4: Pero anang boses parang hindi aklano ni. May punong hilonggo. May punong hilonggo. Ay, pagsinggit ko nung mga babugumak man ako, singgit ako sa akong manakaw. Tapos, naka diretso ta, harurot na sanday.
3: Harurot na panayagan. Sa imo nga pagtanaw sa anak karon nga panggawason, anang feature ita ng gawas?
4: Karay ang mataas eh, slim lang yung mawag.
3: Tapos?
4: Bukong nga mawag, mabukod, slim lang yung mawag, makaram lang mataas. Doon rin ako hapanuhan sa anak panggawason.
3: Pero hindi mo gina iturahat na yan?
4: Hindi ko maiturahan mga yan eh. Dahil hindi nga ni klaro rin akong pananaw.
3: Pila do balor ag ano nga klaseng alahas o na buot
4: ibo doon na mga around sobrang 60k ay kaabot yung abi eh so biner ko konta ron nga for good yun ako ya galing sa Saudi for 38 years more than ako ito ay pagkaroon may problema sa mata ay nag-decide yun ako na nag-exit binaligya ko na ako mga siyakin to ag nag for good yun ako ya ay ba ko na ispitahan makaroon yung mata po
3: yes
4: then first time kung pagkaroon niya for 8 years sabi akong wakauli siya sa aton
3: ay pagbalik mo
4: ay raya yung mata po ay katoan na ay pupunit masyadong crowded kalibog ba nga ay makaroon ay iba tagali ang sitwasyon gani raya awareness yan sa mga taong na nag-atras ba dapat ingat kita para ruin niya tao nga ron ay sana madakpan mo sana ginaubra nga ron na uba tumayad
3: After ka ron sir nagtawag ka mo it aton nga katapo it mga otoridad ato ni polis
4: nag-report kami kasi direkta kami na ang ungaag ako ag sambilong nga katubang nga mong iyang na nakakita gid sa tao nga to imoro sumunod sa SPG ag linagas ng ibang ruta ag kami man nagdiretso kami sa Banga Police Station para magpa-blatter ang nagbuhay kami to nagahugat kami mga radio kung may na-intercept na mga pang motor ay huwagid eh white van tapos pagbalik naman sa SPG huwagid naka-notice siguro datatong nga kwan nag-snatch ito siguro naisip niya na mag-complain man ako ay siguro uway mo nagdiretso sa mga highway dahil nag-action mo SPG dahil na-notice man mo una pag-agi kaya siguro duda ko na nag-lilo aray mo sa Banwa yung siin mong area sa Banwa bago mo nagkakuan pumanaw
3: mga anong oras exactly kayo na natabo rung dayang pagpang-snatch
4: sa CCTV na mo na mga 9:50 na ng umaga agahon pagkatapos yung asaw-asaw tapos ay biglang may pumundo rin niya na aga pungko-pungko malang karon pero yun na natabo
3: ano prior sa dayang pagpang-snatch na natay nagbuhay anay sa daya nag-istorya-storya pa or pagpundo gagi in sigida nagmakalma
4: matasa na nagpatay ang motor nakapundo at ang motor araanang kibahan ay una araanang kibahan man lang nagpanaugya tabakay man at kindi doon yung pan snowbear ruin man lang ay uwa man nani mo kabakay uwa man mo nagbayad
3: paano't ananda na sayuran nga may imot ang gali nga harun ano nagkabalor in 60k nga ron nga suksok
4: ay nabi ako nakamakaraya man ako kita kita abira akong nakulintas
3: ay nagkabana agit
4: agiya ako permi baka na obserbahan nanda baka na panyutara na survey hindi kera ka pinungko malakod lang hindi kera eh
3: so posible nagapati ikaw nga agin surveillance ka nanda ikaw
4: ako nanda niya for kanong mala ko nag-abot ya July 7 first time nila nakita siguro tabo manangara eh hindi ka na nag-in-standby naroon niya siguro na kanan na so na kanan na tapos niya ako malang tama-tama tapos itugan tapos it asaw-asaw insakto na uminto mo na ako mo lang iya wa tabo iya. Doon ra na nga sa
3: naka wag it imot may ginhambag abing panilong anay kami ko makaron makato.
4: Wa ta. Sa sa ko man ri karon sa bilog garay mo ta ko makay man at snowbear. Ay wa na ko sa kitchen na snowbear. Ay nainom ko ko sa ang matay doon na alangakan. Bigla na tagulpi kang madasig ka sanda. Bilang minuto kang, tatong minuto kang daan ang pagkapundo at tapos sumipat.
3: Sa ano man, sa itsura ito yung driver ito itong motor.
4: Ay, hindi mo makita, naka-helmet.
3: Oo, naka-helmet. Pero ano rung motor na nakita ni mo man?
4: Hindi yan, nakumakwa na. Nakunga man lang, ganoon kapit pa kay. So naka-identify ito. Motor, magkakunga ay ano to. Nasa single man lang to eh.
3: Oo.
4: Matsa hopper. Ano to na yun? Klaseng yung motor, Noy? Ha? Anong klaseng motor? Honda Click.
3: Ano nga color, sir?
6: Dito.
3: Ay, ano suno sa pag-addo ninyo to sa aton ka nga PNP? Ano ang bait PNP game mo?
4: Ay, kwando ano, agat-ugat yung ano, update. Talang mo lumang CCTV yan, okay. Mga unit copy. Kabay pa na makakuan. Matrace. Pero, kwando, oras makakuan. Pag-agi na to, kahit mabugan ko ng street number yung baga, ma-identify, mabahog ng bulig.
3: Ay, kamusta ikaw so far? Ay, harun-tana rin natabo, tana?
4: Ay, okay yan. Ay, medyan, may isot siyang katamtaman niya na to, mga 60K. Ay, sana, wala ako niya kabakanan at siya again. Yung baka gigod ako ng bahog nga pag para pang last yung baka nakapan. May nabuman akong benefits yan eh. Medyan eh, datugang kandidat mga kalahati ang mana.
3: Pero may sentimental value man dyan.
4: Oo, siyempre na pagpalan mo ron eh. Nga dapat ay may una ka, na-realize yun. Makarayat na gali yun. Delikado ta, mag-one-to-one.
3: Ay,
4: sige, salamat.
3: Ay, ano rin mong ano, mensahe lang siguro, pati panawagan man sa aton karon niya publiko, angot sa raya karon niya insidente.
4: Pero ako lang may ambag karay awareness lang ron sa mga buko niya sa may mga lahat kundi sa tanan niya mga gamit baga mga cellphone o ano man ako na dapat ay hangungan din natin hindi kita mag-trust sa ato mga kapwa dapat ay unahan din ro safety ay iba eh miskin niya sa panimagay wa ko man na sere hindi din natin mahambal ro kwan pero kung una ro awareness sa atong sarili may iwasan siguro mga bukod mayad-ayad niya mga hitabo sa atong sarili. Thank you.
1: K5 Sand.
2: So ato nung si Tadjo na batian natin si Tatay Louie Ganal.
1: Louie Mata.
2: Ay may ano nang pagalitan na siyempre bilang yes man natuod din mo sa Saudi nagtrabaho hanggang sa ngani. Kumbaga
1: interest Saudi na, gold siguro na, to?
2: Posible no. Si Tadjo na doon. Pero sa makaroon ay sunok sa atong abing PNP hindi pa ginanda sa mayat na establish rugaya sa roon niya pagkakakilandan sa kandidan sa roon ng mga suspect no angat sa raya kayo niya pagbang snatch college pagbang snatch sa raya sa roon niya ulintas sa raya sa roon niya biktima kita and gloria samtang sa atong karang mga dugang na mga balita no sa atin na pag-check. In refer sa atin karon na barangay justice system kipedlo no sa publasyon. Pero ang incidente nga lang sa pareho man nga tricycle driver kipedlo sa hanak karang nga pagpangduno if I speak no sa anuman po nakapwa nga tricycle driver ay ginaligar na kainom gali rin baya karang sambilog pagod karang driver if privado karang tricycle. Kung ato nabi nga matandaan kay Ina, tak na alas 9 kay Ina kara ita agahon, ay una sa bahing kara ita Mabini Street, may nakonsasiin niya ni Rong Daya Sarong na may ginhapod, Rong Tagreklamo, ang pasahero, una sa Mabini Street, iyo sa progresyon sa Pagkakal na Banda Kalipo. Pagkabot sa Raya Kamusabitan ng lugar, may pumundo na sangkapay great na tricycle kay Pedro sa ginlipuan itdaya karon nga pagreklamo no natong si Pedro na kung sa suin nga ni naging yung imaura na magtandaya mag-iswag o di mo kaagi ba si Pedro ito pa nga na aking yung daya karon nga driver itdaya karon nga privado na tricycle at yung singgitan no itdaya karon nga suspect so ito pa nga ni nagsilagtaanan sa nag-anton at laya karon nga diskusyon sa magtimbang karang aparte na kung at sa sinya niya ay mga pangantano bumuot ano yung maibaya kaon yung high speed at ginana na gagasun mong baya kaon na biktima na anang ginana na bumuot kong tapit. No, so, katuot ah, nagpagagyuman ng baya kaon na biktima, syempre na high speed na mapuot yung tutegyo at bakit kung iigilimaw ay bakit kung ano pa baya rin matapo. So, ikato, nagbilig man din iba pa dito ng mga tao sa lugar at matap na yung baya karong yung insidente at ako nga nito ko ubihi ay din na hatunan at atun karong nga bahin at kalibutin pi agad na may indisidahan kung nasambutan karong nga insidente. So, siya to, after karong nandang nga maindisahan sa atun karong nga after nga magdangok at atun nga tagrit lang mo sa atun karong nga kalibutin pi kung sige naman naging indisahan karong driver at pribado karong nga presikil sa payatapan agad nga mag-istong niya kung mag-imbang karunga parte at sa makalangyan ay ito lang nandakaw-istoryahan no, sa ating karunga barangay kung nasambitan karunga insidente para sa andakaw niya pag-ayos at nasambit karunga sitwasyon at Rita Gloria. So far, yung ating karunga report na ating pag-check lugang sa titulan natin sa mga municipal station yung sa ating karunga bilang beach at atlan. With Rita and Pinatachita, ako man si Peter Sandro Salazar para sa kampiyon na Balita, Servisyo Pamitan Kalingawan, Pagdol sa Bunche at Aklan, Peter Musatan.
0: K5 News FM, Kampiyon Report!
1: Alright, thank you so much kay K5 Sandro Salazar sa anaman karang natipon nga balita. Kaya rin ginahambag mga K5 nga makarang at siyempo, kapin pa kung abo kararo ginagutom. Tanad ginapili, makon mo ha. Kahayagon lakas loob nga mag pang snatch itong daya karang nga kulintas. Adali naman na ro Saudi Gold ah. Pero madakpan man gapon ron sa rondaya karang nga pag backtracking it aton nga kalibo PNP sa nabuo karang nga CCTV footage. Ay nabugan it CCTV footage rong raya karang nga Honda Click nga blue. Rosakay mga K5 by raya karang nga gagaki nga nakahelmet it pink. Ana karang hinabnit rong kulintas itong dayaki nga rang negosyante nga anang matakunta rang remembrance. Ana pa nga kumbaga makabig naton may sentimental value bangod nga pinundaran na pa kat imo karang mga K5 ay nagatrabaho kara sa Saudi Arabia. Basta mga Saudi gold pa man yaron mahagtaon. Basi kung may ka-K5 katauna, ibaligyaan kamot kulintas nga nga gold, tinakawan ron. Tanawan nyo sa Rondaya karang Facebook page. Good, makita ninyo kung igabaligya kinyo. Hay, masairan nyo agi rayon nga royon rong sospitsado sa Rondaya karang pagpanakaw. Si K5 Bill, check naton sa aton karang line number 3. Ina yung mga partner. Sige, si K5 Bill sa line number 3, standby.
0: K5 News FM, live report.
1: Sana man karang kampiyon nga balita, K5 Bill, go ahead.
6: K5 Glo, may nagagapta umanong ginaligang fake money, mga peke nga ka nga 1,000 peso bill, hina sa may bahin ka ita panayakan sa Banuwa ita tangalan na kung sinya ni, base sa aton ka nga record ng halimu sa tangalan PNP, mga alas 9 kay ina itagahon, natabo kung dahil ka nga incident, aga alas 11 yung tangan ni ka pangokasyon do pag-report ka sa aton kapulisan J5 Gloria, na kung sinya makakon nga pangokasyon, haya ito pa sa area no nag-follow up ko atan kira nga mga kapulisan ita talent PNP agud nga masayuran no kun na may mga possible ba lang CCTV footage nga ma-gather ko atan kira nga investigador agud nga matumod kun dai kira nga ginasugid no base sa atan kira initial nga information kay Fiverglo ay sakay ita motorsiklo kung dai kira nga nagpagapta it ginaligar no peke nga kwarta ina sa may area ita panayakan na kung siin nga ni ay adang strategiya ka nagabakal kay Fiverglo sa Bakaka aga haumit ane do adang nababaton galing na kwarta ko ta kay peke ko ta kay Fiverglo ya agina sugid pa may kapim sa 10,000 git ang ane ko naduga ka sa sangka negosyante kay Fiverglo ya nga sa makakong gina-verify pa malapit aton nga kapulisan kay Fire Gloria kung may mga CCTV man sa area ay mabahugid nga bulig agud nga matumod kay Fire Gloria. Hindi pa mahamba kung alin nga klase motorsiklo da basta naka-helmet kay Fire Gloria o mga nag ano nga nagpagaptang ita
1: biktima.
6: Biktima. Aga dingin ni andang style gid niya ni hay mabakal no kay Fire Gloria nagpundo sa bakaka aga mabakal aga kuwarta gali nga peke gud ah kun da ka nga ginabayad no kay kabanan ka kay Fire Gloria kay kung mga bantay siguro nga syempre ginatutan ako man da kon kay Fire Gloria du bantay ita mga bakaka nga ka establishment kung kaya pagananda nga lito-litohon kay dindo anda ka nga
1: kaya magtanaw ita rundayang nga peking a kwarta
6: gabanggit kay siyempre matuod do mga lola natin lola o pipo na nagabantay nga ka sa baka ka ay medyo
1: ano sa not aware abiron kay 5 bukod
6: aware at kalibangan malaman niya ni iba ka kung ganda siyempre sa pangida ako niya
1: correct kung, oh, after ay, retirement ay bugbaligya lang sa Rizal store lang.
6: Aga siguro ay siyempre nakita na matuod kong mga lola lolo ko nagabantay ika kong din sanda mapanaga sa K5 Gloria.
1: May ina, so, di ba ka K5 Ville? Online nga ron, no? Mga ka K5. Barato malang ana ron. Magbakal ka mo to ron daya nga money detector. Agod masayran nyo kung peke o kung di anay bukon.
6: Yes, agud nga tinginascan ba lang ako ni mo kay Fablo kung na at original do kuwarta nga ako na o kung na peke nga ni no kay Fablo. So actually pero may madan nga gina no gina pabalik-balik no nga hindi gid pagtawan man ita oportunidad ko mga daya nga nga tawo kay Fablo kaya nga aga panagasa no aga di nga ni siguro gabalan tayo man lang man at di baka ko na iba si ginasurveillance man kay Fablo. Kaya kagapanan man abig ka kahit pundo ang abig ko no ga pundo ang bigla sa mga bakaka aga di ka to kayong sanda mapanaga sa K5 Gloria. So ginabalikan pa natin actually doatan ka nga linyada it tangalan PNP agod nga mabuo natin no o mga dugang information nga nag-gather na kita aton ka nga kapulisan K5 Gloria kay pagtawag natin sa aton nga tangalan PNP so pagida sa lugar o dahil ka nga investigador sa nasambit nga incident kay Fire Gloria. Basta mga baka kaday na aga, I think malapit man sa school nga ni the K5 Glo. Sa atin ka nga information man nga nabubo, nag-gather sa atin nga source K5 Glo ay kagaba niya, no, medyo busy matuod aga sangagan nga sa eskwelahan. Aga,
1: mga talipapa. Nga,
6: oo, yes. Bingit na doon. Taka nga target man kay Fire Gloria. At sa mga pangukas na bing alas 9 nga kon, ay bukong nang gidbaga ita, focus ka sa itong ano, ay managa, anong ka ko, nag-amat-amat, nag-prepare.
1: Sako,
6: sa, masako. Na, sa kusina, nag-prepare, nag-amat-amat na ita, gaha kay Fire Gloria para sa ilabas. Yes, kay Fire Gloria. So, atong na kong doon ang i-follow up gid sa aton nga pasangalan na PNP K5 Gloria. Samtang sa atin man kira nga dugang report no ha, atin kira man din na try no nga matawagan do linyada at atin kira nga Chico Police at Altabas PNP angot nga sa mga atin kira nga ginasiksya nga mga updates ba K5 Gloria sa mga nagtaliwan nga balita no sa Banua at Altabas mga insidente yung nagkagatabo no. So far no ginapabalik kita sa atin kira nga pag-call later on at may updated man no so far K5 Gloria initial natin kang information halin sa aton kang hepe ito tapos PNP may mga results na nga ginpagawa ko aton kang regional anti cybercrime unit no mot sa day kang bomb threat K5 Gloria kung nagdaliwan nga tong mga inadlaw na kung siin nga ni may resulta na ag nakapahaungun man no kaso nga maserbe do day kang
1: warrant of arrest
6: K5 Gloria sa responsable. So, atun man doon nga hinga buto na kung alin pa doon mga dugang na detalye kay Fire Gloria. Samtang yaman sa atun karang Banway Takalibo, kaparehas man no, bomb joke man gihapon nga kay Fire Gloria sa isang kaiskwalaan, Puok Elementary School, na kung siin nga ni Haya Kaina or makaroon ni Adlaw no, nagbisita. So, atun karang mga kapulisan no, para nga ni maghimo ita pag-istorya sa atun nga mga students ita na sambit nga eskwalahan kay especially may natumod naman na kung atong karang otoridad kay Five Aglo nga kung siin nga ni Hay nagapangidakan magapunit mga 15 no? Kung dahil karang nga ginasugid nga responsible sa pagpagaptay dahil karang nga bomb show kay Five Aglo nga kung siin nga ni gina kakasuno nga uwa ulit magklase o dahil eskwela nga matapos kong paggagapta dahil karang nga bomb show kay Five Aglo. So kaina natabo kong pag istorya actually kung da ka makarang ginahimo kay Five Aglo ginapahadlok ko agi do mga students nga nga bukod baga ita ibigi baga do mga estudyante nga ginapaintindigid kanda nga kung ko aton nga mga ano baga kapulisan hay nagatao iter dekara nga nagatao gid ita nagakaigo nga dekara nga pinalidad kon akon na pagkaso kay Five Aglo actually ibahan man kay mga students aga bukod students no teacher of course yung mga staff ag do parent gid it mga estudyante nga kun si nagapamati man ginahinyo gid it aton karang mga kapulisan no nga i-check man aton ko aton yung mga inunga ag andang mga cellphone kay Five Gloria kay sa dai nga kang case ay bukod do account nga it dayang nagpagapta it bomb show kay Five Lo hay yung mga photos ay bukod at ana so nagas gi-download gina-save na dun mga photos from other accounts at hatod aba nang ginagamit so sambilog doon sa mga gina pabantayan gilid aton mga otoridad sa mga ginikanan nga basta alin dito do gina hingi mo ulit ang mga inunga kay sa umano sa ngalan nga minor de edad pa kung anda ka mga inunga kay Five Lo ay sandagida o may right karon nga mag-disiplina kay

0: makilaganan na kung dahil kailangan nga suspect kay Eva Gloria. Kaya ginatuko nga responsable dahil nga ka nga nakitaan sa CCTV, no? Nga kung siya nga ni Imaudo nga nagpanakaw man sa daywa ka mga lugar, iya sa aton kaya nga banwa itagalibo nga kung siya kay Eva Gloria, no? Matanda na aton sa Puok Anay, may like ang boarding house na ginsugod kay Eva Gloria nga may kapin sa 10,000 pesos sa so, mga nabuo man kaya itnasambit nga gagaki kay Eva Gloria aga sa kapreho man nga adlaw no aga-aga man ay nakitaan kung dahil kaya nga nasambit ng gihapon nga gagaki nga kaparehas dito ko anak kaya nga zambong kay Eva Gloria aga pason nga ginakonek ra it mga nabiktima at ginapanawagan din sa aton kaya nga kalibo PNP nga possible konektado imaw ka kung dahil kaya nga puok nga pagpanakaw sa puok at sa New Buswang so ginapanawagan din sa aton yung kalibo PNP nga investigahan din kung dahil kaya nga serye it nakawan niya sa aton kaya nga banwa it kalibo K5 Gloria so aton man ako nga try gid nga hinabuto na kung alin man doon nagagawa na nga result sa ginahimo nga investigation ni taton kang kapulisan kaya base man sa aton saka nga pag-usisa yan sa kalibo PNP kaya padayon o follow up investigation agad nga matumod o nasambit nga responsable kay Five Gloria. So far na itong mga balita nung natipon sa aton kang area responsibility live yan sa kalibo PNP. Ako man si kay Five Gloria Uscual para sa kampiyon nga balita sa servisyo publiko at kalingawan sa kalibo K5 News FM.
1: K5 News FM kampiyon report.
2: Thank you so much kay K5 Valrose Kuala. Saan naman ka rin ang mga balita? Alas 5:30 mga K5 baton ni oras. Magpanumbalik kita pagkatapos ng amang ipilang ka mga reminders. Stand by.
1: Ang kakampiyon ng estasyon sa Kalibo Atlan. 34.5 K5 News FM. FM. I Care Gold.
3: Ako si Ramon, 58 anyos, nagaburo ng akong panulukan kung wala akong antipara. Hindi kina ako makabasa kag hindi makakita sa eksakto. Testing ako magtumar sang I Care Gold kag nagpatulo sa mata sang I Care Drops. Sa sulod sing isa ka bulan, ako natalupangdan nga wala na ako nagasuksok antipara. Kag masanag, nagidya ang akong panulukan. Ako na mismo nagahambal. Epektibo, gidya.
1: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang I Care Gold. Kag patuluan ang mga mata sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. I Care Gold. Ang kapsula nga ginhimo para sa mga mata. I Care Gold. Ang kapsula nga may mataas nga lutein, isa ka super antioxidant nga nagabulig sa retina, sang mata, gikan sa hali, kadalas ang UV rays kag blue light. Dungagan pa sang vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc kag bilberry berry extract. I Care Gold. Ang superior eye formula. Para sa epektibo nga kombinasyon, mag-inom sang I Care Gold kag patuluan ang mata sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee.

0: Sir Pio.
1: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin mo, loko, naibaluan ko ang taas ng galing akong blood pressure. Payo ng panini si Sandy Trebayo, tatlo kami si sa isa kadla. One month lang, nakuha ng lingin sa ulo ko. Nagbubo na akong blood pressure.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Matatas, magabuti ka. Mataas balak ang Ibu Blood Sugar. DTX 500. Ikaw ba lang ang may diabetes? DTX 500. Ang DTX 500. Ang may powerful compounds. Yan ang kapanupo. Kagakontrolar sa Ibu Blood Sugar. DTX 500. Asal Rikard. Epic Tibu. DTX 500. DTX 500. May powerful extract sa tubo kag amargoso. Duhaka compounds. Yan ang kapanupo sa level sa Ibu Blood Sugar. DTX 500. Nagatinlo sa imo magkagmay nga mga ugat sa mata. Nga masami, nagka-damage pangod sa mataas nga blood sugar. DTX 500 kada adlaw. Agud marikawan ang diabetic retinopathy. Ukon pagkabulag sa mata. Pangod sa diabetes.

0: DTX Coffee Mix.
1: Eric, ladies, mas mataas nga ako nga sugar na batayan ko ang DTX Coffee Mix nga bulong gali ini nga kape. Intilawan nga man eh. Nagpagsik ang ako nga lawas kag nagnubo ang ako sugar kamiyara inigali nga sang ang palaya extra.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika.

0: UTC, ang alkaline nga vitamin C.
1: Ako gani si Abigail Loser, sa estudyante. Ga problema gid ko kay kada sigsa akong madulaan gana magtuon, sakit din akong ulo. Kay inom ko may TC alkaline vitamin C. Kag subong kanami sa akong paminsara.
0: My TC, mabaka sa mga butika.
2: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili. Kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom ng Mighty C Immune Booster ito. Tandaan po ninyo yan. Mighty C Alkaline-Based Vitamin C, available nationwide.
3: Kabalik-balik sa CR, kinadayariya! Mugs 4 Biotics, katap na sa bacterial infection na nagatugas ang diarrhea. Sa Spore Biotics, sasig ang alibyo. Mag-Klinika Spore Biotics na!
4: Nagabaho ba lang ilok mo?
5: Yucky!
4: Tama na nga palupok! Mag-Klinika Dio Fresh. Kada tapos ligo, Klinika Dio Fresh. Klinika Dio Fresh. Sa Klinika Dio Fresh, magaputi ng ilok, amoy baby ka pa, bisan papa ka na. Klinika Dio Fresh. Klinika Dio Fresh. Mabakal sa mga butika kag mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Malapit sa inyo lugar.
0: DTX Beauty Soap.
6: Ako si Jenny. Isa ako ka beauty consultant. Kinarecommend ko gin ang DTX Beauty Soap para sa mga bugason kag may mga skin diseases. Ang DTX Beauty Soap hinimo sa daon sa bayabas, Madre de Cacao, papaya fruit extract para sa nawong nga pimple free.
0: DTX Beauty Soap. Mabakal sa mga butika.
7: Extend food supplement for men.
8: Ako si Mark. Sa tutuod lang, tungod ka edad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi na gid makarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Gintistingan ko. Wow, ayos gid. Kamu man bala, tistingin nyo ang Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Supplement for Men. Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Iniay sa kang neurobiotic syrup nga nagaburik sa paglimpyo sa mga nagahalit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagaburik kayo sang neurological disorder. Nagaburik improve sang ila panghunahuna. Naga-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang ating kabataan, i-memory. Advance yan. Memory Advance Syrup. Mabakal sa mga butika.
7: Nagapangita ka bala sang food supplement nga barato, de kalidad, kag aprobado sa mga eksperto?
0: Clinica Alternativo Medicina and Wellness Center. Kumpleto sa mga suplemento. Clinica DTX 500, Clinica D3 Bio, Clinica Sport Bionic, Mighty C, DTX Coffee Mix, Pre Bio Coffee, DTX Beauty Soap, DTX Herbal Oil, Clinica Deo Fresh Roll-On, and many others. Plus, sa Clinica Alternativo Medicine and Wellness Center, may free check-up ka pa every Sunday and Wednesday from 9 a.m. to 12 noon. Clinica Alternativo Medicine and Wellness Center. You're listening to 94.5. K5 News FM.
9: K5 News FM.
10: Grabe po.
11: Alright! Alas 5.37 mga K5, baton karang oras. Balik kita sa aton yung pagpangalagad, El Castigador. Sa gihapon ninyo karang ako, boss nga alagad, K5 Gloria Villasman.
10: Grabe po.
11: Aton yung oras, aton gato ni Mighty C, ang mas pinalakas na pure alkaline-based vitamin C. Pero aton yung ginahambag kay Ina, mga K5, na kung kita may nagkaigo nga collagen sa aton yung awas, madasig mag-ugat ro aton nga mga nina, madasig man mag-uli ro aton nga mga bali.
10: Grabe po!
11: Itan nyo ro mga raya, karang ang mga nabalian, mga K5, may ginapainom ron ita vitamin C. Pagod madali mag-uli ro bali. Ayro, pinagkaibagang It Mighty C sa ordinaryong vitamin C, raya ka K5 ay alkaline-based. Pag hinabag natin nga alkaline-based, na mas safe, bangod nga non-acidic. Hindi mo imnon ron, bisan wakat kinaon ka K5, bangod nga safe, hindi ka makaangkon ita, daya karang mataas nga acid. Sa mga may hyperacidity, may problema ka sa ulcer, Mighty C. Nung mas pinabaskog nga pure alkaline-based vitamin C, nagabulig para nga kita makaangkon at nagkakaigo nga collagen production sa aton nga gawas. Inasuportahan ro aton nga cartilage, aton nga joints, aga syempre sang ka immune system booster. Inabuligan man kita para malikawan rong iron deficiency, rong pagangkon at anemia, rong pagiging anemic mga K5 mag-Mighty C. kaya hay may safe bangod nga alkaline based vitamin C. Mabakay naton ron sa Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center sa Defenders Building, Osmeña Avenue, Estancia, Calibo, Aklan, at Tubang Itpag-ibig Office. Dating Garcia College of Technology, ro kaiping na nakaroon ka K5 by Felicis aga may kaiping imaw nga massage establishment sa Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center. May free consultation every Sunday to Friday, alas 8 at agahon hasta alas 5 karat hapon. So yun nyo, mabuot, gwapo, maputi, makinis nga si Doc Robert Impinado. Mahumot pa. Mabuot pa. Ag si Ma'am Abigail Impinado, maha K5. Libre o naro consultation, what bayad ron ka K5? What bayad ro professional fee, consultation fee, or doctor's fee? Gamit ro mga makabago nga teknolohiya, serbisyong may puso. Hatid man, o hatod man, itamon ka rang CEO ag president kay Dr. Ramil Uy. So yun yung una, si Dr. Robert Impinado, maha K5. Di ka mo maghuya-huya. Kung mga may nababatsyagan sa kamo sa inyong karang kagawasan, tapos nagka-anxiety yun ka mo, base kung ano utana ron, huwag matbayad magpakonsulta mga hakik. Prevention is better than cure. Mas mayad nagatap na kesa nagabugong. Yung doon ginahambal nga ayaw man na pagpalalaar o imong masakit ay mas mabaho pero imong kanya gastuson. Kung imo rin nga pabayaan ka K5, posible ka makakangkon ita. Makaangkon it dugang nga mga komplikasyon. Ay, katot, agi kong tama na kung nagsugid ka ting. Hindi, hapabugong ka ting agi. Naging tinago-tago pata nanay ki nakubaan man kunta base ko may anang gagastuson ay bukod aron itama nga mindset ka K5 kung imo ron nga pabayaan mas magalala mas mabaho ro imo karon nga gagastuson ani ay kung may libre i-avail naton ka K5 ay tagagsagamang rong makaruyon karang nga opportunity libre nga konsultasyon agawas sa mga medical mission nga ron ay una everyday libre ro konsultasyon inyong akwarta ay baka nyo lang ron it prutas at tinula baka nyo vitamins, baka nyo DTX 500 at Mighty C. D3 Bio, mga hakipan. Alas 5.40, atong garang oras. By the way, happy listening. Ina sa Jassy Catering Services, kay Ma'am Honey, kay Sir Maylord Onayan, kay Sir Arnel, kay Sir Jeff. Wow, si Sir Jeff nga mahugod at mabuot pa. Happy listening kita. Ay, syempre, kanday Ma'am Honey, kay Sir Maylord, kay Nini Jassy, at kay Tuto Hans. Good afternoon. And nakara sa ato niya mga K5 sa Jassy Catering Services. Rong pinaka-the best sa food preparation. At ang mga condo food preparation nga neat and clean. Sosyalan tayo. Ay, basta mga professional rong nag-aobra mga K5. Sa Sir Jeff Gagi, award-winning chef. Happy listening ha. Agi naman sa mga K5 naton sa Calibo Shopping Center, Calibo Public Market. Good afternoon sa mga manugtahi, mga parlorista. Sa Calibo Shopping Center, sa Manugkaya, doon na itrilo kay Manong. Good afternoon. Naman sa nagatahit sa patos kay Manong Pagid. May dahil din yung pagpamati sa aton kirang boss barbershop. Happy listening mga boss. Naman sa Calibo Public Market. Good afternoon sa vegetable section. Sa aton kirang Juliana Mall. Good afternoon man. Happy listening. Agi na sa Numancia Public Market. Gani, kanday nung Delbert. Good afternoon. Ina kanday ng Tintin. Sa aton kirang vegetable section. Una sa entrance. Happy listening. Kanday nung Delbert Agravio. Kanday ng Tintin. Ay, ubos yun ng Tintin. Imo nga baligyan. Happy listening kinyo. Agi na kay Uncle Bahala. Gali. Huwag ang pinamati. Tagalay si Uncle Bahala. Si Uncle Bahala. Maang. Kanday Auntie Diding. Happy listening lang. Inakanday ng Inday. At sa mga K5 naton. Sa Rosario Malinaw. Kay ng Leia Villas. Na kay Nung Mayolo, happy listening man kay Ma'am Mary Forico. Sa mga ka-K5 natin, aton una nga mga amiga sa LGU Malinaw. Siyempre sa Guapa, kay ng Margie Salim, may nakanday Auntie Isot. Kay Mayor Josephine Iquinia, happy listening. Aga sa mga ka-K5 natin sa Provincial Agriculture's Office, kay Sir Francis Arnais. Wako gilag gihapon kay mo Sir Francis sa tao.
5: Grabe po.
11: Kung mag-agto ka lang galing sa office, Sir Francis. May ginatao ko, King. Galing, hi. Maawat, magguwa. Happy listening lang kay Sir Francis, ha. Thank you so much, Sir Francis, ha. Nakanday Sir Francis at kanday Sir Alexis Apolonio sa mga K5 naton sa Department of Agriculture, Aklan Training Institute. Una ka sa ASU Banga, sa ATI. Happy listening sa Guapa, Maagam, Mabuot, Kunuko Amat. Si Mama Ann Ramos, kay Mama Mary Ann Ramos, Raton Kiranga Center Director. Happy listening kay Mama Ann. Naman kanday Ma'am Floor Mortalia. Arat si Ma'am Floor Mortalia, nga mga ka-K5.
5: Grabe po!
11: Ay, kung makaumpisa, tayo mo rat istorya. Pala sinigid kayo mo, Ma'am Flor, ha? Ready yung galikat imo atong napangayo. Kay Ma'am Daya, kay Ma'am Maan Ramos, kay Ma'am Juna, ay na kay Nini Pia, nga gwapa. Pala sinigid nyo, mga ka-K-5. Ina kay Sir Jose Nelson Delfin sa ASU Baja. Kay Sir Daya, karanga, halipat ako. Halipat ako, sir, sa imong pangalan. Sa nagpadaga, galikamon iya it ano, apple mango, mga ka-K-5. Halipat ako sa anang pangalan. Malipaton nyo ta kita, sign nyo tara ka K5 ita AG. mga katupamana ba ni K5? Hindi nyo malipaton ka naman. Ag sa aton tara nga mga ka K5 man sa Northwestern Visayan Colleges, syempre kay Ma'am Joy Celis nga gwapa, na kay Ma'am Fatima nga mistisa, ag kay Ma'am Lisa Villanueva Cesar nga Koreana, ag mabuot pa. Idol ko gida si Ma'am Lisa nga rin. At kay Doktora Becca, na kay Ma'am Beck, kay Doktora Rebecca Barrios. Happy listening kay mo, Ma'am Beck, ha? Sabi ay Ma'am Beck, karang mga pinaglalaban eh. At kay Attorney Andrew Julio Kimpo, wow, good afternoon. Na kay Nung Nuno, sa aton nga Public Attorney's Office, sana karang mga kaibahan. Ada nga mga legal advisors. Nasa aton karang nga pao kay Nung Nuno sa Guapo, Mistiso, Koreano, aga huwaran nga padre de pamilya ag asawa. Kay Attorney Andrew Julio Kim. Happy listening gid kimo Nung Nuno ah. Sa mga K5 naton sa Branch 3, aga Branch 2, ina kay Attorney Lina, good afternoon. Sa aton nga mga classmates sa Fiscal's Office, ina kay Nung Ada, kay Nung Ada. Ba man naging manong man ako ah. Happy listening ng kimo dam. Agi na kay Sir Alden. Happy listening man. Ala 5:45 mga K5 raton karang oras. Sa aton karang pagpadayon, nagapadayon man rong raya karang pagtalakay mga K5 sa paggamit at confidential funds it Office of the Vice President o kundi nga ni OBP. Sa rundaya nga nagapadayon nga impeachment trial ni Vice President Sara Duterte kung siin mga K5 ginabusi si Makaron. Itrundaya karanga prosecution rong mga ginbakal nga hardware materials. May grocery items pa. Ag iba nga mga kagamitan nga ginaaligar karabanwa gingamit nga pangbakal itrundaya karanga nasambitan nga pondo.
5: El Castigado.
11: Ay kaina sa rundaya karanga ginpatagayon nga hiri. Gin question mga K5 ita prosecution kung paano naangot rong mga nasambitan karang agin bakal sa tinutuyo sigon it confidential funds. Nga base sa rundaya karang nga nagairal nga patakaran hay dapat gamiton yamang sa mga confidential operation.
5: El Castigado.
11: O kundi nga ni rundaya karang mga intelligence-related activities ay parte raya at rundaya karang pagtingho at prosecution nga pamatudaan karabanwarong aligasyon itsaga nga paggamit kuno itrundaya karang pondo agbukon it insakto nga pagliquidate it confidential funds it Office of the Vice President.
5: El Castigado.
11: Kaibahan sa rundaya karang mga ginausisa rong mga resibo aga liquidation documents nga ginsumite mga K5 bilang suporta sa paggastos itong dayang confidential funds. Ay sunod sa prosecution, gusto nanda karabanwa maipakita nga may transaksyon nga uwa sigon nagasunod sa rundaya karang sugundanan ita Commission on Audit o kundi nga ni COA agrong raya nga paggamit it confidential funds.
5: Nagpanggapin sa mga kinapigos El Castigado.
11: Ay pero sa pihak ra mga K5 nagapabilin niya ginapamalibaran ni Vice President Sara Duterte rong mga aligasyon kontra kana ag ginhambal nga rong kampo nga legal hay nakabase kara sa mandato it anang opisina rong paggamit itrundayang karanga confidential funds. Ayro impeachment trial mga ka-K5. Magapadayon samtang ginaatubang ita magkasiparar ka nga partido rong andang mga ebidensya at testigo.
12: El Castigado!
11: Ayrong raya karang isyo nga uman nga nagatao it atensyon sa paggamit mga ka-K5 it confidential funds it aton karang gobyerno ay trabaho at rundaya karang prosecution nga usisaon kung rong kada paggastos nagasunod gidman sa rundaya karang alayi ag sa gintagana karang misyon ita nasamitan karang pundo. Roan na karang purpose. Iba si mahambag umatakara si Senador Rubin Padilla nga one-sided ro prosecution. Ay natural maging one-sided sanda ay nag-prosecute sanda. May side gid matay mo ron nga apinan parehas man doon it defense mga ka-K5. So dapat karon nga bukon it maging one-sided ay rong raya nga judges. Ro Senador Judge ka parehas ni Senador Rubin Padilla. Ro aton karang botsinghanon mga K5 ay may kinamatarong rong depensa nga ipaliwanag pamatudan karabanwa nga rong nasambitan karang agastuson lihitimo aga nagasunod sa rundaya karang ginapatuman nga patkaran.
12: El Castigado!
11: Ay sa pinakaulihi ro pinakaimportante kara dapat nga kung baga mangibabaw mga K5 ay rong due process. Rong magiging desisyon dapat nakabase sa ebidensya sa testimonya nga ginaatubang sa rundaya karang impeachment court agbukon mga K5 sa rundaya karang hakahaka mga opinion itaton nga publiko bangod nga rong kaso nga ron nagasirbi man ron nga panumdom sa importansya transparency accountability agrong raya karang tama nga paggamit it pondo it gobyerno agod mapabilin bagarong raya man yung pagsalig it publiko gabigon sa mga institusyon it aton karabanwa nga gobyerno. Sino to ba mga konsagwa? Alas 5.51 aton karang oras. So, magbantayan naton karon mga K5 rong dugang karang mga update. Ano paro mga masunod karang mga igapresenta nga mga ebidensya. Asaw lang tayo kara sa aton yung pagpangalagad El Castigador. Thank you so much kid sa aton yung mga naging partners sa field. Kay K5 Sandro Zalazar. K5 Val Rose Kual, atong Navigator K5 Kenneth La Chica. Partner naton sa technical side, the broadcast engineer K5 Oliver Kahilig. Sangagan man itamon niya President at CEO, kay Dr. Emil Itang Uy. Ako rin yung karangang naging alagad inyong Castigador, K5 Gloria Villas Manyo, para sa kampyon nga balita. Servisyo publiko, kalingawan sa kalibo. K5 News sa fan.

0: TGX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. TGX 500.
1: Imo pangalan na partner.
2: Dennis Antonio, taga Kabakungan.
1: 41. Nagpa-check up ka sa mga free clinic. Imo nga blood sugar test, nakita ko daw, pila tong score gani?
2: 470.
1: Saan ka nagsugod inom na TGX 500?
2: Nagtiko 2 sa gabi, 2 sa agad. Bali, 2 times a day.
1: Pila na lang imo nga blood sugar sa last mga nagpa-check?
2: 160.
1: Sa may mga diabetes, kag mataas nga blood sugar, anong mahambal mo sa ila?
2: Inom ka mo sa TGX 500 kay ako mismo. Tested and proven, the best get ang TGX 500 para sa
0: TGX 500.
1: Storyahan ta ang isa sa nangin common na karon nga balatian sa mga Pinoy, ang gallbladder stones. Pero ano bala ang kinalain sang gall kag sang bile, Dr. Ramil?
3: Ang gall, Sir GP, sinang una nga tawag sa apdo or bile. Sang una ang apdo ginatawag na nga gall, subong ginatawag na nga bile. Well, ang apdo, Sir GP, or ang bile, amo ang isa ka likido or liquid nga ginaproduce sa imo ano, atay. Kag i-store niya sa imong gallbladder.
1: So, wala sa kinalain ang gall kag ang bile. Sa tion nga kita ang magkaon, ang gallbladder ang nagapaguha sang bile. Pakadto sa bile duct going to the small intestine, nagamix sa pagkaon to aid digestion.
3: Isa sa mga sikreto sa healthy nga gallbladder, Sir GPT, kaon gigadamo sang kuan antioxidant. Meaning pa kaon nga damo gulay kag prutas. Amo nang pinakaimportante nga man, madamo nga pagtuon nga nag hambal nga ang oxidative stress nga halin sa pag-abusar sa pagkaon, siyempre ni nagapromote sang paghubag or gitawag na inflammation sa mukosa sang gallbladder. Kaya gini ang rason kung nga galapuyot ang concentration sang bile. Di paglapuyot siya na, matamata na siya porma sa ano, sa mga gallstones. Di importante gid nga para healthy ang imong gallbladder, malikawan ang ining gitawag pagporma sa mga gallstones. Pero may naman na ginabalik-balik, kung gusto ka healthy imong organ, gusto ka hindi dali magtigo lang imong organ, you need DTX 500 kag MITC or PureC.
1: Correct. Ano kay very common bala kayo ang gallstone. Isa sa anum ka mga lalaki ang may gallstones, kag isa sa tatlo ka mga babayi ang nagasuffer sang gallstones in some point in their life. Mas prone galing babae kaysa sa lalaki.
3: Yes, Sir GP.
0: TGX 500.
4: Ako si Juliet Nol, 56 years old. Ang ako nga blood sugar, pagpa-check ko sa doktor, 446. Pagsugod sang lawag-lawag sa radyo nga may DTX nga bulong sa diabetes, gintilawan ko dayon, inom niro ang inom ko, isa-isa lang kadadlaw. May kilala ko nga nagambal sa nga 2 times balanay. Kaya muna gin 2 times ko, subong 36 na lang ang sugar ko.
0: TGX 500. TGX 500.
3: Pero pa, Sir GP, ang dapat tandaan sa may mga edad. Kung nag-edad na ka, tungtong naka 60 anyos, 1/3 sang mga babae makadevelop sang gallstones.
1: Ay, prone gali kung ga-edad ka na, no?
3: Kaya mo na gani, minum ka DTX 500 kag MITC para hindi ka mag-edad. Para hiwubin ka. Mas nagid sa mabae nga overweight kag may mga kabataan. Pero in the last 2 generation, mas nagahubi na ang nakaangkon sining dito ang gallstones.
1: Anong rason, Doc Ramil, nga sa pag-change sang prevalence ang gallstones from elderly to the younger generations?
3: Siyempre, wala na sang iban, Sir GP. Diet eh.
1: Diet.
3: Sa nguna, 1950s, 60s, paboritos, mga tigulang niya, mga kamuti.
1: Wala pa fast food, ano?
3: Abdan ko para mo. Kantumis bukid.
1: Saging.
3: Balinghoy kag saging na pakaon sa amun mga lulo kag lula. Pero subong, ang ginapakaon ni lulo kag lula, labi especially kung arin sa kuan sa siyudad, yung mga processed food, mga fried chicken.
1: Chicken, kilit-kilit.
3: So ano yung moon? DTX 500 kag MITC or PureC. Dapat kung palakaon ka mga unhealthy food, kinahanglan mag-inom ka daw mo sa DTX 500 kag MITC para makabulig ni siya sa imo, mag-neutralize sa mga gakatabo sa imo nga organ. Inom kagid sini nga mga food supplement kay mataas ini sang antioxidants.
1: Correct,
3: hindi
1: na, no?
3: Hindi dali matigulang imong nga gallbladder. Nami ang function sa imong nga mga organ. So, layo kaya magbalatian. Balaw ka, Sir GP, nagasugod lang pagporma sa mga bile stones mo. Primero daw, balas-balas lang na siya. Tapos amat-amat nga gadako, daw pebbles na.
1: Damo siya, no?
3: Pero man, bato na gidya. Ang research gan naghambal daw ang kadakoon. Pinakadako daw nga gallstone is pareho sa golf ball.
5: Grabe, dako na.
3: So, budlay katama. Kung nga magbalat yan, budlay katama magka-gallstone. Inom gid DTX 500. Inom sang MITC or Pure mercy. It's your body, it's your choice. I hope you chose wisely. Uh-huh. Pinaka the best nga suplemento DTX 500 kag Mighty C or Pure C.
0: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Kalibo, 94.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
5: Oras sa K5 News sa FM Kalibo, alas 6:01.
0: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM. Number one, ang himpilan ng sambayanan, K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Evening Newscast. The latest and the most comprehensive news of the day. Dito lang mapapakinggan sa D3 Bio Evening Newscast. Mga naglalakihang mga balitang lokal. Balita mula Luzon, Visayas at Mindanao. Mga balita sa labas ng bansa. Balitang sports at mundo ng showbiz. D3 Bio Evening Newscast. At ngayon, narito na ang inyong K5 News Team. Ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM.
5: Headlines sa atong balita lokal, gagaki gin serbihan at search warrant sa Malinawa, baril ag bala na recover.
6: Dugang headlines balita lokal. Buok punong barangay Pinos ginpamalibaran nga ginpasugtan kararong peryahan sa andang lugar.
5: Sa dugang naton nga headline balita lokal, suspect sa pagpanakaw sa boarding house sa Puok may gintakawan man sa Nubuswan.
6: Dugang headlines balita lokal, Coast Guard Station Aklan may padumdum sa mga manug pangisda agud nga malikawan rong aberya sa gawod.
5: Headline sa atong balita nasyonal, dating Senador Bong Revilla wa pa nakabayad ito 124.5 million pesos nga civil liability suno sa ombudsman.
6: Dugang headlines balitang nasyonal, Mark Coleta nagpamalibad nga mag-submit at plea sa Sandigan Bayan.
5: Headline sa atong balita international, Trump gin-anunsyo rong panibagong hinunaanon ni US ag Iran na matapos i-postpone rong pag-atake.
6: Dugang headlines balitang international.
0: Balita international. International.
6: Numero at mga namatay sa migrant crisis sa Ceuta, Spain, nagsaka sa 72.
5: Headlines sa atong balitang negosyo, NGCP, haom sa posibleng epekto at bagyong Luis.
6: Dugang headlines balita sa patagit negosyo.
0: Balitang negosyo. Negosyo.
6: Presyo it langis nagnaba it halos 5% kasunod ipanibago nga peace talks at US ag Iran.
5: Headline sa aton nga balitang sports, Kevin Durant ginkumpirmarong bagong Sixers sa dati na ng Warriors team.
6: Dugang headlines balita sa patag
0: itinabalita sports.
6: Alaysa Solomon ginkilaga nga best opposite spiker sa CV Cup League 1.
5: Headline sa ato nga balitang entertainment, Ariana Grande umatras sa London Musical para magpahuway sa publiko.
6: Ag Lisa Agar bida sa special nga issue at Vogue Philippines.
0: K5 News FM. Yan ang radyo ko.
7: Wow, may puso.
5: Maayad-ayad nga gabi, Banwhite Kalibo. Maayad-ayad man nga gabi, Probinsya Itaklan. Good evening, Western Visayas. Welcome mga K5 sa ato nga pagpangalaga, D3 Bio Evening Newscast.
0: D3 Bio Evening Newscast.
5: Adlaw kita makaronit Lunes, Bicha Tres, Abugan it Agosto, Dagon 2026. Inatod ka ato nit DTX Coffee Mix, DTX 500, D3 Bio Agmay TC, rong maskin pabaskog nga alkaline-based vitamin C. Live, Magrin sa Broadcast Center at 94.5, K5 News sa FAM Calipo. Kamiro inyo nga mga newscasters, ako si K5 Gloria Villasmanio.
6: Aga ko man si K5 Sandro Salazar.
5: Sa detalye at aton yung mga balita. Una kita mga K5 sa aton yung balitang lokal.
0: Balitang lokal.
5: Aristado rosang kagagaki matapos serbihan at search warrant at CIDG. Rong anak karang bagay sa barangay Kinalangay Nuevo Malinao, Kainang Agahon. Sangka homemade shotgun o sumpak ag daywang ka mga bala. Rong narecover at mga pulis sa 43 anyos nga subject. Ginako matay tigagaki nga anarong mga narecover nga armas apang dumipensa nga para gamang raya sa anang proteksyon. Bangod maabo rong anang mga alaga nga baka, baboy ag manok. Suno sa pahayag it kagawad nga kagapit bagay it suspect ag kapitan it barangay. White anuman nga record nga nagpagupok o may nakaaway rong nasambit ka ng gagaki. Apang sa piyakara magapangatubang sa gihapon rong gagaki, it kasong pagbayular sa R18591 o Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act.
6: Dokumentalya sa tunga balitang lugar. Ginpamalibaran ni Puo Kalibo punong barangay Ludi Pinos nga may pahatnugot ka na rong periyahan sa andakara nga lugar. Paliwanag ipo ng barangay kinahanggan ane sigon nga talakayon ag aprubahan sa sesyon it barangay ro ano man nga proposal bago raya mapasugdan. Aminado man raya nga makadugang sa kasadyahan sa nagahilapit nga fiesta ro rekon nga sa lugar rong peryahan apang mapasugdan gamang sigon kung kompleto ro mga dokumento ag may mga opisyal nga pahanugot halin sa barangay. Ginputo man ni Pinos nga rong lugar iperyahan na hindi dapat makasagabal sa dagagan itrapiko ag magapabili ng safety it publiko.
5: Sa dugang paginaton nga detalye sa balita lokal, sa bilog pangkaso at panakawan, rong ginreport sa parte at Villa Easter Subdivision sa Barangay Nubuswang Kalibo, kung July 28 it aga-aga. Hagos sa kadungan raya sa natabong ang pagpanakaw sa sangka boarding house sa barangay Puo kong si Inabo it suspect rong kapin sa 10,000 pesos nga cash. Sunod sa post it sangka netizen nabugaan o nabugaan it CCTV rong gagaki mga alauna it aga-aga na nagsakay sa anang Honda Click nga motorsiklo. Mapanuhan man nga pareho rong suksok nga gambong it suspect sa daywang ka magkasiparar nga rugal o lugar nga anang tinakawan. Samtang padayon mataang nga ginaimbestigahan it mga pulis rong nasambit nga kaso.
6: Katapusan nga detalye sa itong nga balitang lokal. Nagpadumdom rong Philippine Coast Guard sa mga manugpang isda na siguruduhon nga iguwas maayos ro andakara nga bangka bago magpagawod agud nga malikawan ro anuman nga aberya. Layro nga padumdom ni Sub-Commander Coast Guard Substation Dumagit nga si Gerald Rodriguez tapos nga maguwas rong daywa ka mga manugpang isla nga taga Batan Aklan tagwa pa makauli matapos makaaberya rong makinait anda nga bangka samtang nagapangisda. Importante sigon nga gagang inspeksyonor makinait bangka sa yuron yung rekon nga tiempo ag magdagayat bastante pagkaon ag kagamitan sa komunikasyon kapareho it daya karon nga handheld radio.
0: Balitang National.
7: Balitang National.
5: Ang sa atong balita national, alas 6:08 hatod kato ni DTX Coffee Mix, the healthy coffee nakakapikago, nakadetox ka pa. Ro DTX Coffee Mix nga may ampalaya, chia seeds and the sugar sugarcane powder extract, nagabulig sa atong digestion, sa atong metabolismo, nagasunog it LDL cholesterol agod natural ro aton karanga pagniwang. Para malikawan ng Parkinson's disease, DTX Coffee Mix, mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
0: Balitang National.
7: Balitang National.
5: Kinumpirma ni Ombudsman Jesus Crispin Rimulya nga wa pa habayaran ni dating Senador Bong Revilla Jr. rong 124.5 million pesos nga civil liability nga ginmando it Sandigan Bayan angot it pork barrel scam. Bisa nakapiyan sa Gon si Revilla sa anang presenteng kasong graft ag malversation. Ginhambay ni Rimulya nga nagapabilin ng obligasyon karang iuli rong nasambit niya kantidad sa National Treasury. Samtang ginpamilit it kampo ni Revilla Merong pagsugot at korte sa piyansa ay nagapakita sigon at bukon at matibay ng ebidensya at prosecution.
0: Balitang National. Balitang
6: National. Dugang at talya sa itong balitang national. Natod katon it D3 Bio the Natural Antiviral Antifungal Antibacterial Special.
0: Balitang National.
7: Balitang National.
6: Nagpamalibad si Senador Rodanto Marcoleta nga mag-submit it please sa kasong pagbayular sa Presidential Decree No. 46 o pagbawag sa pagbaton it regalit mga opisyal at gobyerno sa anang arraignment sa Sandigan Bayan Colunes. Bawad karak rong korte gon rong nagsugod it record nga nag-not guilty plea para sa Senador. Suno saan ang kampo ginahugat panandarong desisyon ni Korte Suprema sa adang motion na kwestiyonon ng resolusyon ni Ombudsman kontra kay Marcoleta.
0: Balita International. International.
5: Alas 6, just aton yung oras, aton yung balita international. Hatod gaton in prebio coffee, prebiotic plus probiotic, agmay malunggay.
8: Wow!
5: Ag DTX Premium Coffee, nga may stevia, agaricus mushroom, para malikawan ng palpitation ng sakit niya cancer. DTX Premium Coffee ka K5, organic antibacterial coffee, nga mabakang manaton sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
0: Balita International.
7: International.
5: Ginanunsyo ni US President Donald Trump nga mag-aumpisa makarong Lunes rong panibagong negosasyon sa Iran matapos na nang ipospon rong planong magaparan nga pag-atake kontra sa nasyon. Handom at peace talks nga mabawasan rong tensyon sa Middle East. Masiguro rong uman nga pagbukas at Strait of Hormuz ag talakayon rong isyo sa nuclear program at Iran. Nagagawom rong magkasiparar nga partido nga magiging dagan rong negosasyon agud malikawan rong mas magapad nga tensyon sa rehiyon.
0: Balita International.
7: International.
6: Dugang Italia sa itong balitang international. Ginahatod katon it mighty C rong mas gimpabaskog nga alkaline vitamin C.
0: Balita International.
7: International.
6: Umabot yon sa 72 rong namatay sa magaparan niya pagsugod it mga migrante sa Ceuta, teritoryo at Spain sa North Africa suno sa mga otoridad at Spain. Kabilugan sa ginabana-bana karanga 60,000 ka mga migrante. Hay naghana nga magrecord nga magsugod maghalin sa Morocco nga kung sa siin kaabuan hay nagangoy hasta sa border. Samtang mas madaba nga numero it na matay rong ha-record sa Morocco nga umabot yamang sa 11 may kaangtanan sa Dasambit nga insidente.
5: Alas 6, 12 ka K5, aton niya oras ang sa aton niya balitang negosyo.
0: Balitang negosyo.
7: Negosyo. Negosyo.
5: Balitang negosyo hatod gato ni Extend Food Supplement for Men nga may makarot ag Club Awasca para sa mga mag-asawa nga nalisdan makaangkon nito nga mag-extend food supplement for men. Nagabulig para nga mapanamir ang fertilization, malikawan rong erectile dysfunction, mapagagaki man o babae. Rong extend the food supplement for men mabakay sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
0: Balitang negosyo.
7: Negosyo. Negosyo.
5: Nakapahaumgon rong National Grid Corporation of the Philippines so kon NGCP sa posibleng epekto at bagyong Luis sa andang transmission operations. Suno sa NGCP, nakabantay rong andang mga tawuhan, communication equipment, ag repair materials, agod insigida nga mabalik rong supply at kuryente kung maapektuhan rong linya. Sa makaroon, normal gihapon rong operasyon at transmission system, pero igapay dagom sa yellow alert rong Visayas Grid makaroon nga Lunes, bangod sa manipis nga supply at kuryente.
0: Balitang negosyo.
7: Negosyo.
6: Ang Italia sa itong balita sa patagit negosyo.
0: Balitang negosyo.
7: Negosyo.
6: Nagnaba it house 5% rong presyo it langis sa world market matapos ginanunsyo ni US President Donald Trump rong panibagong nga negosasyon. Sa Iran, agud nga wakasan rong tensyon sa Middle East, ag uman niya mabuksan rong Strait of Hormuz. Suno sa report, nagnaba sa $83.81 kada bariles rong Brent crude, samtang sa 80.72 US dollars mata rong West Texas Intermediate. Nagagaom rong mga merkado nga makabulig rong peace talks agud uman nga maging mapag-on rong supply it langis sa bilog nga kalibutan.
0: Balita Sports. Sports.
5: Ang sa aton nga balitang sports sa patagit ni Nampang ka K5 hatod kato ni Clinica Dio Fresh para confident kita 24 hours or 48 hours. Clinica Dio Fresh all natural. Kaya mga K5 hay may VCO wag vitamin E, nagapakinis nagapaputi sa aton nga mga kilig. Nagapati si Kevin Durant nga sambilog sa mga nagapangon ng title contenders ng bagong team in Philadelphia 76ers nga ginakumpara na sa Golden State Warriors nga nagkampiyon kaat kaibahan pa imaw sa nasambit nga team. Sunod kay Durant, may apat nga players rong Sixers nga kayang mag-score at masubra sa 25 points kada hampang dahilan para maging sambilog sanda sa ginabantayan nga team sa NBA makaroon nga season. Ginambag man ni Durant nga makamayad sa NBA rong atensyon nga nababaton ni Sixers gabigon rong paghalin ni LeBron James sa nasambit nga team.
8: Balita Sports.
6: Dugang Italia sa kon nga balita sa patag iting na
8: Balita Sports.
6: Nabuo ni Eliza Solomon it Alas Pilipinas Women ng Best Opposite Spiker Award sa unang leg it 2026 si Volleyball Cup. Dayo ron ikatlong beses nga nabato na narong nasambit nga award matapos madag-an ko 2023 al 2024 ng CV League. Sa pihak it ikapat ng pwesto it Alas Pilipinas sa torneo nangin sambilog si Solomon sa mga umangat nga players it nasambit nga team.
9: Radyo ko.
10: Wow! May puso!
8: Balitang Entertainment.
9: Balitang Entertainment.
5: Ang sa aton nga balitang entertainment, balitang artista ka K5 hatod kato ni DTX Beauty Soap. Nagatap na agod nga malikawan ng early signs of skin aging. Nagapaputi sa aton nga panit nga may natural nga ingrediente. Organic antibacterial soap, DTX Beauty Soap, available gon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
8: Balitang entertainment.
5: Umatras si Ariana Grande sa anang nakataganang nga debut sa London West End Musical nga Sunday in the Park with George. Sunod sa anang representative, gusto a night singer nga magpahuway ag mapagayo sa mata it publiko matapos ro anang Eternal Sunshine Tour. Nagpahayag mata ita suporta ro mga producers it pagawa ag ginhambag nga ipadayon gihapon rong produksyon samtang nagausoy it kabaylo.
8: Balitang Entertainment.
6: Ag para man sa katapusan nga detalye at pagpangalaga di Tribayo Evening Newscast.
8: Balitang Entertainment.
6: Nangin bise si record niya Bisa si Lizzie Sorribano ag record niya Her sa special nga edisyon at Vogue Philippines bilang pagpahaom sa pagpagwa at anime film nga Forgotten Island. Nakitaan sa issue rong story at pelikula ag tinutuyo kara nga mapakilala rong kulturang Pilipino ag mga alamat sa world audience. Sino kay Liza or Liza magapit sa anak karang personal nga eksperyensya rong karakter nga si Risa nga nagahandom samtang magayo sa Pilipinas.
5: Alas 6:17 mga K5 aton karang oras. Nakaulihin nga dagagan na it aton nga panyempo. Magalin sa aton karang nga pag-asa DOST.
11: K5 Bantay Panahon. Magandang hapon sa ating lahat at narito nga ang latest update hinggil sa binabantayan nating bagyo na si Tropical Depression Luis. Si Bagyong Luis nga ay bahagyang bumilis ang pagkilos nito habang binabaybay ang karagatan silangang bahagi ng Isabela at huli ngayang namataan dito sa may baybayin na Makonakon, Isabela. May taglay na lakas ng hangin na maabot ng 45 kilometers per hour malapit sa sentro nito at pagbugso na maabot hanggang 60 kilometers per hour. At patuloy na iyang kumikilos pa-northwestward o hilagang kanluran sa bilis na 20 kilometers per hour. Saksalakuyan na apekto nito ang buong northern at central Luzon kasama rin ang Calabar Zone, Mindoro Provinces at Marinduque na siya nagdudulot na malalakas na mga pag-ulan at mga pagbugso na malalakas na hangin especially nga sa may eastern section ng northern at central Luzon. Samantala, habagat naman ang siyang umiiral especially dito sa may Palawan, western Visayas at Negros Occidental. Nagdudulot naman yan na mga kalat-kalat na mga pag-ulan, pagkidlat at pagkulog. Meron na nga din tayong binabantayan na bagyo sa labas pa ng ating Philippine Area of Responsibility at may international name yan na Typhoon Dolphin. At huli yang namataan sa layong 2,610 kilometers east-northeast o silangan-hilangang-silangan ng extreme northern Luzon. May taglay yan na lakas ng hangin na maabot ng 150 kilometers per hour malapit sa sentro nito at pagbugso na maabot hanggang 185 kilometers kilometers per hour. At saksalukuyan, kumikilos yan pa west, northwestward o kanluran, hilagang kanluran sa bilis na 15 kilometers per hour. Sa nakikita naman natin na senaryo dito sa bagyong si Dolphin, patuloy yan nakikilos pa west, northwestward at maaaring dumaan sa hilagang parte na ating Philippine Area of Responsibility na kung saan hindi rin natin inaalis yung posibilidad na pumasok sa PAR, ngunit hindi naman natin nakikita na magkakaroon ito ng direktang epekto sa alinmang bahagi ng ating bansa hanggang sa dumaan pa sa northern parts ng Taiwan bago tuluyang maglandfall sa may silangang bahagi ng China. Bagamat wala ngayon direktang epekto sa atin, asahan nga natin na mas pag-iibayuhin at papalakasin nito itong ating hanging habagat na siyang makakaapekto sa mga susunod na araw kapag nalusaw na nga o tuluyang humina na nga si Luis. Base naman sa ating latest forecast track, dahil nga sa inaasahang pagbilis nga ng pagkilos nitong si Bagyong Luis, inaasahan na posible na nga yung mag-close approach o landfall dito sa may area sa pagitan ng Cagayan at Isabela ngayong hapon o mamayang gabi. Kinabukasan, ina-expect natin na mapapanatili pa rin ito ang kategorya niyang tropical depression habang nagre-recurve o kumikilos pa northeastward papalayo sa kalupaan ng ating bansa. At posible nga yung bago makalabas ng ating PAR ay malusaw at maging isang low pressure area na nga lamang pagsapit ng Miyerkules. At dahil nga sa nakita nating scenario, nadagdagan yung mga areas under wind signal number 1. Sa kasalukuyan, nakataas na ang wind signal number 1 sa may central and eastern portion ng Cagayan, including Babuyan Islands, Isabela, Quirino, maging dito sa may eastern and southern portions ng Apayao, eastern portion ng Kalinga, eastern portion ng Mountain Province, eastern portion ng Ifugao, at northern portion ng Aurora. Patuloy pa rin natin pinag-iingat yung ating makababayan sa peligrong dala nitong malalakas na hangin ni Luis. Bukod nga sa hangin ay mas babantayan pa rin natin yung mga pag-ulan na dadalhin ni Luis dahil ngayong hapon hanggang bukas ng hapon inaasahan na yung pinakamalalakas nga ng mga pag-ulan ay nandito sa Pangasinan na kung saan naabot ng more than 200 millimeters at 100 to 200 millimeters naman yung ina-expect natin dito sa may parte ng La Union, Benguet, Tarlac, Zambales at Bataan. Again, yung mga areas o provinces na merong kulay ng orange at red, yan po yung mga areas na posibleng makaranas ng mga malawakang pagbaha at pagguho ng lupa. Kaya mag-iingat po yung ating mga kababayan dyan sa peligrong dala ng mga malalakas na mga pag-ulan gaya ng pagbaha at pagguho ng lupa. And aside from that, yung mga areas sa southern parts ng northern Luzon, including Ilocos Sur, Mountain Province, Ifugao, Isabela, Quirino at Nueva Vizcaya, nalalabing bahagi ng Central Luzon, including Metro Manila, maging sa may Cavite at Batangas, makararanas naman ng 50 to 100 millimeters. Huwag po natin isasawalang bahala yung ganitong dami ng mga pag-ulan dahil maaari na yung magdulot ng mga localized flooding and landslide, especially nga sa mga areas na merong very high to high susceptibility. Kinabukasan nga, pinagsamang epekto na nga nitong si Luis at habagat ang siyang magdudulot ng mga significant na mga pag-ulan, especially dito sa may Luzon and some parts ng Visayas. Pinakamalakas pa rin dito sa may La Union, Benguet, Pangasinan, Zambales, Tarlac at Bataan, dala nitong si Bagyong Luis at dito naman sa may Occidental Mindoro, dala ng habagat. At kapansin-pansin din yung pagbawas na nga ng mga significant na mga pag-ulan dito sa may Cordillera at Cagayan Valley. At sa nakikita natin, mas dumagdag pa yung mga significant naman na mga pag-ulan dito sa Calabar Zone nasama yung mga provinces ng Rizal at Laguna. Again, sa mga na-mention po natin na mga areas, ay expect po natin na patuloy pa rin yung mga pag-ulan hanggang Wednesday afternoon, especially sa may western section ng Northern and Central Luzon. At pagsapit naman ng Miyerkules ng hapon hanggang Huwebes ng hapon, dahil nga sa posibleng pagkalusaw ni Bagyong Luis at maging isang low pressure area na nga lamang, yung mga paulan po na yan na mararanasan natin na significant ay attributed na sa ating southwest monsoon o hanging habagat. So yung mga areas pa rin mostly sa may western section ng northern Luzon pababa hanggang sa Visayas, including yung mga provinces ng La Union, Benguet, Pangasinan, Zambales, Bataan, Cavite, Batangas, Occidental Mindoro at Antique. At sa magiging kalagayan ng ating karagatan, nananatili na wala pa rin tayong nakataas na gale warning. Ngunit dito sa may karagatan, sa may northern at central Luzon, magiging katamtaman pa rin ang mga pag-alon. Kaya iba yung pag-iingat sa mga papalaot dito ngayong araw. At dahil nga, aside sa mga areas na may mga nakataas tayong wind signal, malakas nga yung habagat, maging yung gilid na parte nitong si Bagyong Luis. Kaya naman, although wala po tayong nakataas na wind signal, most Luzon and Visayas Archipelago ay makararanas pa rin ng mga malalakas na pagbugso ng hangin. And aside from that, yung mga nasa coastal areas sa may northern, eastern, maging sa may southern parts ng Mindanao ay dahil exposed sila sa pagbugso ng hangin, ay expect din po natin yung malalakas na mga mararamdaman natin na paghangin dyan, especially sa mga upland areas. And pagsapit naman ng Miyerkules, buong bansa na po natin, though walang wind signal, ay makararanas ng malalakas na hangin dala ng iba yung paglakas ng habagat. At base naman sa ating tropical cyclone threat potential, asahan nga natin na ngayong linggo, yung babantayan po natin ay si Bagyong Dolphin at si Bagyong Luis. Ngunit by next week, nakikitaan na naman natin ng isang potensyal na mamuo ng low pressure area sa labas ng ating PAR at kilos pahilagang kanluran. At sa ngayon ay mababa pa naman yung tsansa nito na maging isang ganap na bagyo. Ngunit tumutok pa rin po tayo sa pag-asa in case nga na may mga latest na development sa isang posible na namang low pressure area. At yan po ang ating latest mula dito sa pag-asa Weather Forecasting Center. Ang susunod po natin na update ay mamayang alas 11 ng gabi. Magandang hapon po sa ating lahat. K5 Bantay Panahon.
5: Thank you so much sa aton niya pag-asa DOS. Alas 6:26 mga K5 aton niya oras. Inyong nabatian ro man nagapangon nga balitaan sa aton niya pagpangalaga D3 Bayo Evening Newscast Monday Edition August 3, 2026. Ginatod ka aton ni DTX Coffee Mix, DTX 500, D3 Bio Agmighty Serum maskin pabasko nga alkaline based vitamins. Sa mga dugang nga balita mag-like, mag-follow, mag-share it aton niya official Facebook page K5 News FM Kalibo 94.5.
6: Agin ibagalipat nga sundan kami sa aton niya official website www.k5newsfmclipblogspot.com. Ag sa ng mga social media accounts YouTube, Instagram, TikTok, at X again. Ag sa mga gusto man niya makitaan ro mga nagapanguna ng mga tourist attractions, iya sa itong bilog ng Binche Taklan, bisitahon niya mang rong biyaheng K5.
5: Sa nga ganit bilog ng website, K5 News sa FAM Kalibo. Sa ato niya partner sa technical side, broadcast engineer, K5J.

via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban. 107.1 K5 News FM Olongapo. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro. 103.9 K5 News FM Bacolod. 88.7 K5 News FM Iloilo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Kalibo. 94.5 K5 News FM, championing the

tanan nga mga tagpalamati kag sa aton nga mga kapamilya sa aton nga palatuntunan tinig ng reformasyon. Sa gihapon, dalayon gid ang Dios sa sining tiyon. Bangod siya nga pagatipan sa aton sa nagligad nga mga inadlaw kag aton siya pasalamatan sa gihapon sa sining mga panahon bangod kay ari kita makapadayon sa aton nga palatuntunan kag dalayon gid siya. Bangod sa tanan nga mga pagkamaayo nga ginbubo sa aton nga physical, mental, spiritual, financial kag protection. Munang ginaliwat diri nga indi ta gid pagkalipatan kay malipay gid ang Dios sa imo, sa akon, sa aton nga tanan. Basta nga magapasalamat kita siya sa tanan nga mga pagkamaayo. Kay kung kaysa magapasalamat lang kita kon may mga damo nga blessings mabaton ta. Pero hindi na kita magpasalamat kon Dios tay lang. Dumdumon ta mauturan. Diyo tayo man ang blessings. Dako, damo man ang blessings. Kung kisabisan paganit sa mga pagtilaw, dapat natun siya pasalamatan bangod kay ang mga pagtilaw, isa lang na siya kaparte sa pagputli sa aton nga kabuhi. Sige hapon, kamusta kamutanan? Kaway pa nga kamutanan nga ara sa inyong mga radyo. Iara ka mo sa kayong lawas. Kag kun may mga ulatiagon man, dalon sa pangamuyo, agod nga Ginoo magpakamaayo. Antes kita magparayom sa aton nga pagtuon, sa gihapon, mga muyo anay kita. Dakilang Dios, nasa kaitasan po kayo ng malangit. Sa magsinalipong ito, narito kami muli, dumudulog sa inyong mga lalukuhan. At pinasalamatan po namin, yung nakilang pag-ibig, patawad gabay sa magsinalipong ito. Pagpalain mo ang lahat ng mga nakikinig sa radyo. At pagpalain mo ang ginagamit ni Philan K5 News. Pagpalain mo man ang CEO Hudo Camilo Oy at pamilya, nawa patuloy ang mga pagpala na lagi naming inihiling sa inyo ng mga pagpala na physical, mental, spiritual, financial, or protection. Ngayon din sa ba't pamilya ng ginatawan at lahat ng mga kawani, simpi lang po ito. At patawarin mo lamang kami sa lahat namin mga pagkukunan, pagkasala sa inyo, laban sa inyo. At nawa, bigyan mo man kami ng makalangit na karunungan upang aming maunawaan ang inyong banal na mga salita na aming pinag-aaralan. Nanawa, ito'y maging gamay sa aming paglingkod sa inyo habang kami ay naghintay sa pagparito ng inyong bugtong nanak. Patawarin mo kami lahat sa aming kasalanan. Ito'y aming hinihiling sa pamamagitan ng matamis na pangalan ng aming Panginoon Jesus. Amen. So, ang ato naman ito ng subong mauturan is about sa ang pag-antos ni Kristo, ang iyang sakripisyo. Kay kabalo kita nga si Kristo Dios. Sa mga nagatuo nga si Kristo Dios, hari sa tanan ng mga hari, Ginoo sa tanan ng mga Ginoo, kag siya ang nagtuga sa tanan, muna nga makita ta, grabe, siya nga manggaranon sa tanan, nagpakaimol, agod nga paagi sa iya nga pagpakaimol, kita mangin manggaranon. Amuna ang inhambal sa atong mabasa sa Biblia, muna ang Kapitulo 8, Versikulo 9, sa 2 Korinto. So, diri naman ang aton nga pasahon ang nasulat diri sa Filipos. Sulat ni Apostol Pablo sa mga taga Filipos nga nagasiling. Halin sa versikulo 1 hasta sa versikulo 11. Kanami diri sa iyang mga ging panghambal. Siling diri, gani kung may pagpalig-on kay Kristo, kung may paglipay sang paghigugma, kung may pagkigahiambit sa Espiritu, kung may kalulo kag kaluoy, himunin ninyo ang akong kalipay nga mag isa kamusing hunahuna, nga may isa kagugma, nga may paghiusa kag isa sing hunahuna. Dili maghimo sing bisan ano nga gikan sa pagkamaiyaiyahon o kon pagpadayaw-dayaw, kundi sa

0: Ramil Uy. TTX 500.
1: Ako si Herminia Titong, 53.
2: Silang imo blood sugar sa una?
1: Sobra 300.
2: So pagbakal mo sang DTX 500, paano mo iniginainom?
1: Nagainom ako aga 2, sa gabi 2.
2: So apat ka kapsula sa isa kadlaw?
1: Oo.
2: Ano nakadugay ka naginom?
1: Mga sobra na isa kabulan.
2: Nakapacheck ka na sa imo blood sugar?
1: Oo.
2: Anong resulta? Pila na?
1: Sobra na lang 100.
0: DTX 500.
3: Talakayan natin it's all about paano ang DTX 500 makabulig sa mga kautura na to nga may mga painful menstruation. May mga babae nga sobra kasakit ang ginabatyag kung mag-abot ang ilang nga pamulanon. Kapin pa kung wala sila gainom DTX 500 kag Mighty C or Pure C. Prone gid or ang chances nga magka painful menstruation sila.
4: Correct. It's called dysmenorrhea, no? Dua klase ang dysmenorrhea muna sa tuluyan. Tapos mong primary and secondary dysmenorrhea.
3: Ma-primary man ang secondary, sir boy, kaya na sa DTX 500 kag Mighty C. Even ang Pure C. Ano ang primary dysmenorrhea, sir boy?
4: Ang primary dysmenorrhea, amun yung pagsakit sa puson on or before during menstruation. Apan, kung ang pagsakit sa puson or ang dysmenorrhea nag-abot sa later part of life,
3: mga 20 plus B o 30 plus?
4: O 30 plus. Amun yung kinatawag nga secondary dysmenorrhea, no? Ini siya, magpakita na niya may mga underlying causes, perhaps problem na sa mga pelvis, no? Sa mga organs sa pelvis, no?
3: Yes. So, ang kakulangon sa antioxidant, sir boy, ang isa sa mga rason sa ang gito ang primary dysmenorrhea. Oh. Especially ang babae, sige lang kaon junk food. Huwag gidya kaon-kaon gulay. Mataas ang level sa free radicals.
4: Correct.
3: Kung taas ang level sa free radicals, di ang resulta, may dysfunction nga gatabo sa endothelial, sir boy. Nga, nagasakit na siya. Okay. Ang rason is kulang antioxidant.
4: Kulang antioxidant.
3: Take note, mga babae, ha? Puro lang daan mo junk foods, puro lang mo tamis. So, kung taas ang oxidative stress sa uterine cells, no, bago pa man mag-abot ang menstruation, ini ang nag-release ang prostaglandin hormone ang nag-trigger sang painful contraction sang uterus kag nag-cause man sang inflammation.
4: Correct, no? Ang pag-inom sang DTX 500 Mighty C and
3: or Pure C.
4: Makatagsi mo relief, no? Sang mga abnormalities brought to you by oxidative stress, no?
0: TTX 500.
1: Ginakano nagpuyo sa Uptown Barangay Mabigo, Canlaon City. Ang ginabatya ko, sir, ang ako niya UTI, kasakit gid sa ako niya puson kag sa ako niya baywang. Pagka pati namon nga may DTX 500.
2: Sa kadlo kapila ka maginom?
1: Sa pilmero katatlo sa subong kadua na.
2: Subong kamusta?
1: Huwain ko ginabatya maskin gamay.
2: Anong mambal mo sa mga way pa nakatumaro sa DTX 500?
1: DTX 500 lang amugin na ang makaayon sa aton.
0: TTX 500.
3: Kaluoy lang sa mga kababay naan. Pero, mas kaluoy ka mo ang mga babay kung gaabusar ka mo. So, kung babay ka mo, need mo o mas damo ang kinahanglan nyo sa ano, antioxidant. Mas damo ang kinahanglan nyo nga DTX 500 kag Mighty C. Sa pagkadamo sa posibilidad nga magasakit ang pamulanon sa babay, sir boy. So, mas nagid ang rason nga kinahanglan sila magmintinan sa DTX Mighty C kag Pure C. Lantawa bla, sir boy, ang mga gidipang mention mo nga underlying medical condition nga mo ang nagakos ang secondary dysmenorrhea, fibroids, imagine lang may mayuma ka, kabudlay
4: niya. May mga bukol-bukol
3: kita. Busong ka nga, di man tuod bata. Pero kung pala inom kaya DTX 500, Mighty C, ini nga mga gitawag non-cancerous tumor sa imo uterus at malikawan mo na. Amo na ang nakanami kung pala inom ka DTX 500 kag Mighty C or Pure C. Amo man sa endometriosis, sir boy, kining magtubo sang mga uterine cells sa iban nga bahin sang pelvic organ. Imagine bala, sa lain siya nga organ matubo. Tubo, imbis sa uterine lining lang. Dog, akuan, pag gusto lang sila. Meaning, nagmango na yung mga selula. So, you need antioxidant. You need DTX 500. You need Mighty C. Gakatabo lang mana once nga ano, makorap sang oxidative stress ang imo nga mga selula.
4: Correct.
3: Diyan na makita kung ano ka-importante ang antioxidant sa lawa, sir boy. Diyan na makita ano ka-importante, makaong kadlaw-dlaw, gulay, prutas. Aragi na. Kung kulang pa yung gulay, kulay yung prutas, you need DTX 500 kag Mighty C. So, amo na sa mga gusto malikawan ang ilang mga gakatabo nga painful menstruation, take your DTX 500 Mighty C or Pure C every day.
0: DTX 500.
5: Ako si Tomas sa Barangay 4, Kabangalan City. Ang ginabatyag ko amuning kapangalay sa akong tudlo, sa akong mga kamot, andin sang kurap-kurap sa akong mga mata. Subong tinaw na akong panlantaw.
2: Sugod lang nag-inom ka
5: DTX 500.
2: Kailan nakabulan ka ginom DTX 500?
5: Almost 3 months na.
2: Sa isa kadlaw kapila ka mag-inom?
5: 3 times a day.
2: Kamusta ang alay sang kamot?
5: Wala na. Advice ko sa wala pa nakatry, matry gig ka mo sa DTX 500.
0: DTX 500. DTX 500. Health Alert with Dr. Ramil Uy. Ang himpilan kabilang na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Kalibo. 94.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.

Sakalye kung saan walang masagan ng trip. Unlimited ang tawanan, kulitan at mga pangmalakasang sound trip. Mag-ready na sa gabi.

0: Si Papa ay na!
1: Seven 21 ang ating oras at syempre pa isang magandang gabi. Metro Calibo, Provincia ng Aklan, Western Visayas. Welcome sa ating programang Tambayan sa Kalisingko. Ayan. Nag-busy abig kita at selfie-selfie. Ay, aton nga gina-upload ra aton ni karon nga. Dahi. Oo. Dahil makaroon nga adlaw mga kaka-K5. Ay, gina-celebrar sa bilog nga kalibutan. Rong ginatawag nga Big Forehead Day. Magapad bagaro inyo karon nga mga dahi, dayang adlaw hay para kinyo. Buong ganit para kinyo, para katon, ha? Kung sa mga eleksyon bagamana karang mga K5 hay pwede ako karang amangin purok leader. Ay kamo sino bagaro kwan, sino barong presidente kara sa Pilipinas? Kung huraton niya pag-iistoryahan hay Big Forehead mga ka-K5. Ngayong August 3, ipinagdiriwang ang Big Forehead Day, isang light-hearted celebration na nagpo-promote ng self-confidence at body positivity. Oo. At di ba sa makaroon nga panahon ay ginabato niyo natin ng mga maitom at kilikili? Wa dapat dun sa tagi na body shame, mga matambok abimana. Di ba? Tanan kita hay... may nagakasari-saring qualities si taton karon nga gawas nga hindi dapat ikahuya kundi dapat hay igapabugay nga di ipakita ugot aro inyo karon nga mga dahi, ihawi ugot aro inyo karon nga mga bangs. Ay sa likod ko inyo karon nga mga bangs sa ida ko nga may nagatago nga kagaparan. May nagapanago nga airport. Sa bilog nga ni isa nag-comment sa akon nga post mga ka-K5 ay haron gali mana, di karon lang abi mana ipatindo group pack silika. Agunit debate. Ay bastos matana. Anyway, ito po ang pagdiriwang na ito mga ka-K5 ay nagbibigay sa atin ng mensahe na ito'y dapat tanggapin. Although may mga ano na rin, may mga teknolohiya na rin ngayon, ha, na kung ayaw mo talaga ng ganyang klaseng noo, medyo masyado ng malapad at habang tumatagal, palapad na ng palapad. Eh may mga bagong technology naman mga ka-K5 para ma-achieve mo na yung iyong dream hairline. Pero sa mga kagaya ko na tanggap na kasi hindi rin naman kasi mabilis yung pag-recede ng aking hairline. Kumbaga, natural na ito. Simula ako yung bata ay talagang malapad na ang aking noo. Kani abong naghambang di karon naghalindo akon nga kaagam. Ako nga sangkiri nga kaagam. Pero ginadebunked nga ginatundon mga ka-K5 dahil hindi sukatan ng talino ang laki ng noo. Wala pong scientific basis or evidence na nagsasabing mas matalino ang mga taong may malalapad na noo. Ang intelligence ay nakadepende sa kung paano gumagana ang utak, hindi sa laki ng noo. Diba? Ngayon ikaw mo mangawa, manor akong kailangan ito kagapad-gapad, manor ang dahil kapangagapawin man. Bukon nyo tagani man at dahil ramong nakikita eh. Kuhan nyo kabilugan at bugan. Buko mamanat maaga mo na to. Ay, do yun doon mga ka-K5. Nachachambahan man nga kung amat. Ay, may mga tao gidmat nga mag-apad it dahi. Nga maagam gidmat ang. Oo. Actually, kata kinder ako, second honor ako. Pero first honor namon kata mga ka-K5 babayi. Pero mag-apad man doon nga dahi. Aga, mas mag-apad actually, roan nga dahi kakon. And that's the very reason why abo katong nagapati sa amon yung mag-classmate nga doyon niya di karon naghalin rong kaagam. Kaya kung malaki ang noo, smile ka lang. Baka mas malaki lang ang space para sa mga pangarap. mga ano tagarin ni Carno nakabotang mga handom sa kabuhi bukod at kaagam kundi handom. Pero at least abori imo karon nga handom. So sa likod ng bawat bangsa ay may nakatago palang mga pangarap. Ang ganda pa kayong ganon, ha? Sa likod ng bawat bangs ay may nakatagong pangarap. Sa isang pangarap. Welcome na sa ating programang Tambahan sa Kalising ko ngayong araw na ito ng Lunes. It's August 3, 2026. Hello lang sa mga first Monday of the month pa nga ni ay gaoy tagagi. Paano man mana hindi gaoy yun papaya. Pero imbukada at abi man at August ay Sabado. Oh, labada tagagi mana. Diba? Labada day tabi kong weekend, no? Ay nataon nga August 1 is Sabado. Nagpinanggabat, ah. Ay okay lang ron. At least naging productive ka mo. Diba? Unang adlaw it bugan it August ay productive wagi ka mo. Kaysa sa nag-tililipon, di nyo karoon nga umog, o at least ka. Nagpangaba ka mo ko Sabado, o may ginasuksok ka mo makaroon nga brief. May ginasuksok kang pante. Diba ka? Bukon ka mo it hugom umog. Dahil nagpangaba ka mo ko August 1. Dahil mga K5, ginagaoy malang actually kita. Especially yung aton karoon nga pamatsyagan. Kung masyadong nagakwan, tutok ro aton karon nga isip sa kung ano ro aton nga mga hinimuan, pero kung aton baga nga isipon rong accomplishment rong mga positibong maidulot it imo karon nga mga gintrabaho sa nakalipas karon nga weekend, mahambag mo nga accomplish kamating, mangin proud kamati imo sa imong sarili, diba ka? Okay, samahan niyo po ako hanggang mamayang alas 9 ng gabi. Naka-live tayo sa Facebook Live ng K5 News FM Kalibo 94.5. Hanapin nyo lamang ang live programs-K5 News Kalibo. At pwede kayong magkomento ng inyong mga pagbabati dyan. At syempre sa ating pagbabalik, atin niyang babasahin na ang inyong mga pa-shoutouts. Tuloy-tuloy ang ating musika dito lamang sa Kampiyon na Istasyon. Ito ang K5 News FM. Sa kasama ang Mighty C, ang Alkaline na Vitamin C. Magandang gabi!

0: Let's tambay and chill sa Tambayan sa Kalye 5.
1: Ang kakampiyon ng estasyon sa Kalibuatlan, 94.5 K5 News FM, I Care Gold.
2: Ako si Kizaya, 23 years old, isa ka-office girl. Nagaburo ng akong mga mata, nagapula kag nagadry. Gintestingan ko ang eye care capsule kag ginpatuluan ko ang akong mata sa eye care drops. Nami siya kanadula ang pagpula sa akong mata matapos ang 3 ka oras. Salamat gid sa I Care Gold kag I Care Drops.
1: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang I Care Gold kag patuluan ang mga mata sang I Care Drops. Mabakan sa Shopee kag mga butika. I Care Gold Capsule, ang kapsula nga gitunghod obra para sa mata, mas epektibo pa. I Care Gold Capsule, mas pinasaka ang level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc kag ginpapaskog sang dilberry extract. Kung pigaw na imo panulukan, ikaw may cataract, pterygium, astigmatism kag glaucoma, Mag-Eye Care Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa manami na eye health, mag-inom sang Eye Care Gold Capsule. Kaupot sa pagbutang sang Eye Care Drops ato-ato. Ang Eye Care Gold Capsule, mamakal sa mga leading drugstores.

0: Bio.
1: Ang D3 Bio.
0: Yung may Visio.
1: Ang Visio.
0: Yung may D3.
1: Mga buti ka.
0: D3 Bio.
2: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
0: D3 Bio.
1: Ang D3 Bio.
0: Yung may Visio.
1: Ang Visio.
0: Yung may D3.
1: Mga buti ka.
0: DGX 500.
3: Ako sa Jubilin. Sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin. Kitistingan ako og inom. DGX 500. Duha ka kapsul sa isa ka adlaw. Sunod sa isa ka bulan. Normal na jud akong blood sugar. 70 na lang.
0: DGX 500. Mamali sa mga butika.
4: Mataas ba lang ang imo blood sugar?
0: DGX 500.
4: Ikaw ba lang ang may diabetes?
0: DGX 500.
4: Ang DGX 500.
0: Ang may powerful compounds.
4: Yan ang kapanupo.
0: Kagakontrolar
4: sa imo blood sugar.
0: DGX 500.
4: Sa Rica
0: Epektibo.
4: DGX 500.
5: DTX Coffee Mix. Gusto ko na. Gusto lang ang isog, hindi tamaan katampis. Ina ang kape ko, DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa.
6: DTX Coffee Mix.
5: Mabakal sa mga butika.
7: DTX.

0: ka. Mature right man tabi ka.
1: Wala sa kondisyon ang makina ko.
2: Hindi makaariba? Mag-extend ka! Extend Supplement for Men. Gawa sa maca. Isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina.
0: Tiga. Ma-joyride na ta.
1: Kapot ka. Kay wala na ni preno-preno ha.
0: Kidia?
1: Siyempre, naka-extend ko ya.
0: Basta sa gan nga driver, extend love.
2: Extend Supplement for Men.
3: Nagabaho ba lang ilok mo?
0: Yucky!
3: Tama na nga palupok. Mang Clinica Dio Fresh. Kada tapos ligo, Clinica Dio Fresh. Clinica Dio Fresh. Sa Clinica Dio Fresh, magaputi ng ilok, amoy baby ka pa, bisan papa ka na. Clinica Dio Fresh. Clinica Dio Fresh. Mabakal sa mga butika kag mga branches ang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Malapit sa inyong lugar.
4: Lagi bang matamlay o mahina ang memorya ng anak mo? Bigyan ng Memory Advance Serum. Ang Memory Advance Serum, ito ay isang neurobiotic.

7:54 ang ating oras, kapiling pa rin yung papaisa ating programang Tambayan sa Kali 5 on a Monday. At syempre, batiin natin ang mga nakaantabay na katutok sa ating programa ngayong gabing ito. Shout out kay Maria Liza Nacor na nakaantabay sa ating program. Magandang gabi. At syempre, nakaantabay na katutok din sa atin si Ma'am Melda Baez, Permigid Nagakwan. First honor woman, Imaw Makara. Congratulations ha, Ma'am Melda Baez. Kaya Claire Hanson na nakaantabay sa atin. Sabi naman ni Ma'am Nerna Cerudo, talagang matatalino papa eh, ang malapad ang noo. Ayun. Wala daw ano eh, wala daw scientific basis. Pero siguro nagkakataon lang na maraming mga malalapad ang noo. Na matatalino. Ano pa gano'ng mga talent ko no it mga magapad it dahi ay. Abes mga magapad it dahi ro na. Basi pwede rin natin doon yung obrahon nga tantaran it karne. Diba? Kagabanan ng sunlog gabi kornay. Airport. Kagaparan. Pwede man na paobrahan it bagay. At least may imo man ng asset nga ginatawag. Diba ga? Or doon yan eh. Rung comment at sambilog sa akon nga amiga, haman na to hay di karon ng abi mana ipatindogro pak silika. Ayabog nagabais mga K-5 patungkol sa pak silika, diba ga? Although hay makatawa yung maurat abo nga job opportunities considering nga daya hay isang ka AI hub. So mabugit aron nga mga Filipino especially pag-abot sa employment mga ka-K5 rong mabuligan o galing nga ngay syempre kung may mga pros ay may mga cons man nagsambilo gani ko ron basi kuno makiagaw pa sa tubi ha rong pack silica mga ka-K5 o kasi kinahangan abi eta malimpyo nga tubi para i-maintain rong operation it mga machines. Aro, yun nga nag-generate it inyo karon nga mga AI. Tapos yun yung mga pag-generate malang si AI, mga what pugos! Dapat kung gagamit kamot AI, ay kat ano man, mapuslan man it imo karon nga future, mapuslan man it komunidad. Diba ga? Eka nugon matuod rong nauuyang nga tubi, malimpyo nga tubi. Para kang ma-generate imo nga to nga gina-generate doon nga picture, kunyari, nga ginapaduga ni mo rin imong punggod. Or kaya makaranabi man no? Ay syempre, big forehead eh, gusto mo dugaan ni mong forehead. Eh kung amatay, mga pugo patang beses bago ma-perfect kung amatit AI, no? So abo pat ang mga nauuyang nga tubi ano mga ka K5. Oh sige, so ro yon hay aton don nga ginasalig sa aton karon nga mga manginagamon nga mga lideresa. Ay syempre sanda ba lang karon no mag decider mga ka K5 not unless nga magano gid abi man kita mag people power gid abi man kita nga ibutang naton sa atong alimarong decision aton karon nga gobyerno kung pasugtan rung pagpatindog ita pack silica sa aton karon nga nasyon mga ka K5. Si Mama Bibing naga pa shout out una karon sa Udyong. Hello lang sa tanan nga mga taga Barangay Udyong. Oras natin, 7:58. Yan ay hatid po sa atin ng D3 Bio, the natural antiviral, antibacterial, and antifungal specialist. Tuloy-tuloy ang ating tugtugan. Dito lamang sa kampiyon na istasyon. Ako po si Papa A. At ito ang K5 News FM.

0: ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Mga butika.
1: Ano ba lang neuropathy? Amo neuropathy ni. Amo ni siyang ginamarchak na. Ay, dugaman. Wala nga akong mga kamot. Ang akon tiil, doon may gatuslok-tuslok. Ang akon puntas ang kamot ko, doon may dagagom. No?
2: May
1: gakama nga subay. May gakama nga subay.
3: Na matabo, sir boy, kung hindi nakabatsyag ang imo ano.
1: Amo na ang lain sa
3: ang imo nga nerves. Siling sa, uy, nalapakan mo ko gali.
1: Natunok na ko.
3: Natunok na. Tungod kay ang kabanglanan, taas ang imo blood sugar.
1: Correct. Number one, gid.
3: Isa malang gid ka paguba, sir boy, ang sobra nga exposure sang blood sugar sa imo nga mga nerves.
1: Hmm.
3: Kaya dapat ya, hindi na yan mag-stay sa imo dugo. Dapat ya, ito na natanin sa selula na gahi mo na nagatong.
1: Correct. So ano ba lang cause ng neuropathy? Number one. Number one, ginimensyonan na ni Doc Lamil, is diabetes. No? That's why it's called diabetic neuropathy. Number two, taas ang imo viral load. Yung isa ka virus.
3: Dapang atake na sa, kwan, sa imo nga nerves.
1: The nerves, mga Epstein virus, virus na. Taas ang imo. Ang imo Epstein virus. Number three, you are a alcoholic, meaning to say adlaw-adlaw kag inom.
3: Isa man no makabulig dang D3 Bio, sir boy.
1: Paano kabulig ang D3 Bio? Number one, atake ang sa may diabetic retinopathy. Asa diabetic neuropathy, panubuon ang imo blood sugar.
3: Kontrolon niya.
1: Kontrolon niya imo blood sugar. Paano?
3: Grabe, no? I-control niya imo blood sugar para hindi maglala ang epekto sa imo nga nerves.
4: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin mo doon po, naibaluan ko ang taas ng galing akong blood pressure. Painom pa ni Mrs. Sandy Trebayo, tatlo ka bisis sa isa kadla. One month lang, nakuha ng lingin sa ulo ko. Nagbubo na akong blood pressure.
0: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may Visio! Ang Visio! Yung may D3! Mga butika.
1: Paano? Ano makontrol ni D3 Bio through its medium chain triglycerides ang imo blood sugar? Number one, it delays your ingestion or your digestion of carbohydrates. Hinay-hinay-hinay niya.
3: I-correct niya ang insulin resistance.
1: Correct.
3: Kung nakainom ka D3 Bio.
1: I-collect. Ipanamion niya man ang imo insulin sensitivity, no? Matang maging sensitive liwat ang imo insulin. Kasi, duwa na ginhimo niya. Ginpanami niya ang imo insulin. Gindelay niya ang imo digestion sa imo stomach. Meaning to say, jutay lang ang glucose. Kaya pag abot sa glucose, jutay, sakto lang ang insulin, dulong dayon.
5: Sabi pag sir, boy, kung naka D3 Bio ka, huwag ka gana kaon. Dobusog ka bla.
1: Exactly, Doc Sam. Because your D3 Bio has medium chain triglycerides and gahatag instant energy. Oh. But there's more to that, no?
3: Kabalo ka, sir boy, ano pagin namin sa D3 Bio sa mga neuropathy? Ang pinakabudlay, kung mag-edad ka na, pag may neuropathy ka na, isa sa mga problema, sir boy, nang manghihi ka na lang sa, no?
1: Oh, hindi mo na makontrol,
5: hindi
1: no?
5: Makontrol
3: why, no? Why na? Patay ng nerves nga ga-connect sa imong brain kag sa imong urinary.
1: Why na wiring?
3: Take note, ang nerves may ara myelin sheath. That myelin sheath, kabalaw ang composition sa na, sir boy, it's fatty materials. It's
1: correct, no?
3: That D3 Bio, na may ara good fats, ganaris na siya.
1: Correct.
3: The more nga madula na ang myelin sheath sa imo, ano, daw kuwanin mo ang nerves, daw kurinti, bla?
1: Kurinti. Patanta, wiring mo.
3: May
1: kuwan na. May covering, D3 Bio ang gakover.
3: Tapos sa sulod, ana, may dendrites, and ang isa, axon goroso.
1: Axon dendrites.
3: That axon, ang axon, amo nang lagpo ng fibers. Ang dendrites, amo nang gagmay.
1: Gagmay.
3: Di kung puno ka sang D3 Bio, sumanaris ang imo nga nerves, sir boy.
1: Correct.
3: Once nga manaris ang D3 Bio pa lang sa imo nga tinae, ga-produce na to sang B vitamins.
1: Correct. That's the main.
3: Ginaris gid niya ang imo nga nerves. So kung permi ka ga D3 Bio, ganaris ang imo nga nerves, hindi basta-basta patyon sang glucose. Kung naka D3 Bio ka.
1: D3 Bio ka.
3: Take note, isa sa mga kabangdanan nga ang gakaguba ang imo nerves, atakihon sang kagaw. Talking about kagaw, para dili matake, expert da ang kwan.
1: Amo na yung binon ni D3 Bio.
3: Antibacterial, antiviral, antifungal.
1: Antifungal? Tanatana, no? Pati protozoans, no?
3: Amo na ang bintahan kung nakainom ka sa ang D3 Bio, yung mga pinaka-importante.
0: D3 Bio!
6: Ako si Borgs, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tumanagin ka malipaton. Itry na mo patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaro ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
0: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may Visio! Ang Visio! Yung may D3! Mga butika. D3 Bio! Health News! Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world. via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban. 107.1 K5 News FM Olongapo. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro. 103.9 K5 News FM Bacolod. 88.7 K5 News FM Iloilo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Kalibo. 94.5 K5 News FM Channel.

0: Si Papa ay na!
1: And you got there a song coming from Michael Bolton. Song entitled, Said I Love You, But I Lied. O, di ba? Parang ang sakit pakinggan, no? Sabihin ba naman na sinabi kong mahal kita pero nagsinungaling ako? Ouch! Yun ang una nating naiisip every time na maririnig natin ng kantang ito. Kasi yun nga yung title niya, eh, di ba? Said I love you but I lied. Pero hindi ibig sabihin noon, mga K-Fab, na ang kantang ito ay patungkol sa pagtataksil or falling out of love, kundi kabaliktaran. Kasi ang ibig sabihin dito ni Michael Bolton, mga ka-K-5, ay kulang ang salitang I love you para ilarawan kung gaano kita kamahal. About 30. Diba? Yun pala yun ang ibig sabihin ni Michael Bolton, mga ka-K-5. Kulang ang salitang love, kulang ang I love you para ilarawan kung gaano kasidhi, kung gaano kalalim ang aking pag-ibig para sa'yo. Ow! Diba? Hanapin nga natin yung ano, yung lyrics ng kanta, mga ka-K-5, para mas maunawaan natin. Tayo kasi minsan, chorus lang yung iniintindi natin, eh. Diba? Umaman dun sa mga balita kung amat headline at orato nga ginabasa. Makaroon, haya, ato nabi nga tanawon na nakaroon nga lyrics, mga ka-K-5, para ato nga mas magubtan rondaya karang kanta ni Michael Bolton. Sinyo do, kwan nga tugon do, ato karoon nga lyrics, mga ka-K-5. Ya sa anak karang chorus, ay ginahambag di karang said I loved you but I lied, cause this is more than love I feel inside. Pero ako nga nabatsyagan sa akong tagipuson ay sobra pa sa paghigugma. Oh, di ba? Kung hambagon kay Morot Yake, Korobaye, bow! Ah, maintuan ka, Gedron. Said I love you, but I was wrong. Hambag man ako nga palanggat, eh, ko. Pero sagata ako. Cause love could never ever feel so strong. Bangod rong paghigugma ko, Kimo. Haya. Masyado gin nga mabaskog. Mara to, abi mana. Said I love you, but I lied. Ay, kamo man. Rainyo nga pagpalangga sa inyo karon nga partner. Mahambag ba ninyo nga sobra pa sa kataga nga love? Diba? Doon yan na mga K-5. Kinahambag na ito nga love is an action word. Bukod at simple nga word imaw. Diba? It's an action word. Kasi para maparindugan ni mo rumakataga nga I love you, kinahangan mo ron nga ipakita through your actions. Diba ka? Bukon it I love you rin imong gininambag perme, pero hindi man na mabatsyagan sa imong mga kilos nga palangga mugid imaw. Diba ka? So dapat ano yan, mararamdaman sa iyong mga ikinikilos ang pagmamahal na yan na sinasabi mo. Diba? Ikaw mismo, nararamdaman mo na hindi ka mahal base sa kanyang mga kinikilos, red flag na yan. Minsan nabubulagan tayo sa mga salita, eh. Sinabi lang sa iyo na said I love you but I lied. Naniwala ka naman agad. Diba ka? Nambagan kapag ang cause love could never ever feel so strong. Pati ka man dayon, pero permi ka man na ng ginapaselos. Wa ka gidabi man na ng ginabakan gid at bisan sa bilog nga bugak ro na kung naga Valentine's or kung naga ano ka mo, mansari, anniversary. O kung nano pa nga mga sari-sari ro na. Diba ga? Wagit bagat effort, mga ka-K-5. So ang salitang pagmamahal, it always comes with actions, di ba? Ha? Para mapamatud-an nimo, rupagpalangga nimo sa sangkatao. Okay. 8:16 ang ating oras. Yari, hatid po sa atin ang Clinica DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, nakadetox ka pa. Pag nabay natin yung healthy coffee, mukhang at sa patron, mga ka-K5, it's not enough to say, oh, healthy ramon nga rin ang kape. kundi mabatsagan mo ged ha sa ana karon nga epekto sa imo karon nga gawas pangudahay may unang ampalaya chia seeds and sugar cane extract powder nga nagabulig para limpyuhan ang mga toxins sa aton nga kagawas nakakape ka na nakadetox ka pa. Our next song ay para naman sa mga sinabihan sila ng I love you, ikaw malang, what iba, ito ako kay Muro Kalibutan. Pero nag-asaw-asaw malang nga ni, wago nakasipot sa inyo karon nga date. Diba ga? Abong bangdanan, mayad yang sa hala, mayad karon nga magbuwagon ka mo, parting time mo niyagi. Dito lang sa Kambiyara Estasyon, ako si Papa A, dito ang K5 News FM.

0: Let's tambay and chill sa Tambayan sa Kalye 5.
1: Ang kakampyon ng estasyon sa Kalibo Atlan, 94.5 K5 News FM. I Care Gold.
2: Ako si Kizaya, 23 years old. Isa ka office girl. Nagaburo ng akon mga mata, nagapula kag taga-dry. Gintestingan ko ang eye care capsule kag ginpatuluan ko ang akon mata sang eye care drops. Nami siya pinadula ang pagpula sang akon mata matapos ang 3 ka oras. Salamat gid sa I Care Gold kag I Care Drops.
1: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtuman na sang I Care Gold kag patuluan ang mga mata sang I Care Drops. Mabakat sa Shopee kag mga butika. Dry eye, pirmi gakatol imo mata, hindi na magulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag I Care Gold Capsule ka. Ang I Care Gold Capsule highly recommended sa mga eksperto para sa pagdapta sang mga nagkalain-lain nga sahi sang sakit sa mata. I Care Gold Capsule may ara sang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc,

0: E3 Bio with Physio.
1: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag isang mankala adjuster nurse. Sa nagsugod ako tumaos ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalo.
0: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio. D3 Bio.
2: Ako si Borgs, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. I-try namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaro ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio yung may Physio. Ang Physio yung may D3.

0: ko si Barangay Kagawad Elgin Castaño. Ang morning ko extra special kay naga DTX Coffee Mix ako. Simple lang, nakakapi ka na, nakadetox ka pa.
1: DTX Coffee Mix, mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix.

nag-mighty C ako kasi alam kong malakas ang immune system ko nito. Malalabanan bago mapo ang mga sakit. Kaya kayo, kung gusto ninyong humaba ang buhay ninyo, mag-mighty C kayo. Mighty C, alkaline-based vitamin C, available nationwide.

0: Ang gabi, pre.
1: Ah, wala-wala, git, pre. Ano kayang manok ko? Di nakabaluman usik?
2: Performance mo bala? Maluya na? Mag-extend ka! Extend Food Supplement for Men. May maka, kag labuwas ka. Garagapataas ang energy, kag stamina. Para sa mas matukay nga performance.
0: Di, pre. Mustabo lang ang gabi, pre.
1: Ah, apat gig kasultada, pre. Biyag si misis, eh.
2: Extend Food Supplement for Men.
3: Tikasin.
4: Gagabasa na naman bala ang imo.
3: Ay, Kabasa na naman?
4: Oo, talaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
5: Always nagabasa?
4: Kag nagabaho ang kilikili?
5: Mag-Clinical Dairy Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili. Clinical Dairy Fresh.
3: Nagabasa na naman, balaga.
4: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
5: Clinical Dairy Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili.
6: Lagi bang matamlay o mahina ang memorya ng anak mo? Bigyan ng Memory Advanced Serum. Ang Memory Advanced Serum, ito ay isang neurobiotic.

0: Memorial. Memory Advanced Serum. Araw-araw, mabibili sa mga butika. Memory Advanced Serum.
1: For Biotics. Kontra sa viral infection loaded sa good bacteria na kaya makamatay isang viruses. For Biotics. Nagatap na sa pag-atake isang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. For Biotics.
2: DDX Beauty Soap.
3: Ako si Katrina. Gaya na gina akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Ang nagamit ko sang DDX Beauty Soap, naghinahinay na siya nadula. Sa DDX Beauty Soap, hamis ang kutis.
2: DDX Beauty Soap.
4: Mamakang sa mga butika.
5: Nagpangita ka bala sang food supplement nga barato, de kalidad, kag-aprobado sa mga eksperto?
6: Clinica, Alternativo Medicina and Wellness Center.
7: Kumpleto sa mga suplemento.
8: Clinica DTX 500.
9: Clinica D3 Bio.
10: Clinica Sport Biotics,
11: Mighty C,
12: DTX Coffee Mix,
13: Free Bio Coffee,
14: DTX Beauty Soap,
15: DTX Herbal Oil,
16: Clinica Deo Fresh Roll-On,
17: and many others.
18: Plus, sa Clinica Alternativo Medicine and Wellness Center,
19: may free check-up ka pa
20: every Sunday and Wednesday from 9 a.m. to 12 noon.
21: Clinica Alternativo Medicine and Wellness Center.
22: You're listening to 94.5. 94.

0: Si Papa ay na!
1: 8:47 ang ating oras. Ahatid po sa atin ng Mighty C, ang mas pinalakas na pure alkaline vitamin C. Para healthy ang body, huwag kakalimutan mag Mighty C. Bago tayo tuloy magpaalam mga K-Fab, eto ha. Dagdag isipin ninyo. Ang utang ng Pilipinas ay umabot na po sa 19.07 trillion pesos. At kung tayong lahat na mga Pilipino ay babayaran ang utang na yon para wala tayong utang, bawat isa sa atin ay may utang na 169,775 pesos. Yan po ay as of June 2026, ha, very recent data from the Bureau of Treasury at yun nga lang, yung census na ito ay 2024 pa. Ayun. So, yun, umaabot sa 169,775 pesos ang utang ng bawat isa. Utang pa ni mana ako sa Shopee Pay, ha. Aron yung mata mana. May utang pa ni mana ako sa 5-6. Dugangan mo pa, mat, 169,775 nga ron. Diba nga? Naya matakunta mga K5 nga, basahan natin nga, oro yun do utang in Pilipinas, pero nagagamit mo na sa tama. Or let's say nga, naadto matabaga sa mga infrastructure projects na napupuslan itanan. Ay makabati, kabit nga, do yun do utang in Pilipinas, pagkatapos ay rubalita rin sa TV, ay tungkol sa mga korupsyon. Diba nga? Aga pila man lang rumanga na pipreso ato si Bong Revilla ay nakapiansagot sa anak karon nga medyo pinatapos siyang Rosona, ah. Although syempre buong pamanimot clear karon, pero nakapiansa si Senator Bong Revilla mga ka K5. Ginapabugag pamanit Malacañang, bukon man na it mga kontra, ha, sa administrasyon na runggi na papreso. O, tanawa mana ninyo, si Bong Revilla mana, kaalyado mana ni Presidente ron, na preso mana. O, hay makaron, paalin yun. Ayrong sambilog nga kaalyado at Presidente, administrasyon nga na preso, hay makaron, hay nakalaya gon mga ka-K5. Tanawa na ito, mga masunod yung mga developments sa ay nag-aabo-abi rong developments kung mga Petrosona, eh. Diba ka? 8:50 na, maging gabi nga na sa Facebook, hanapin lamang Papa eh, Angelo Cortez. Siyempre dapat naka-follow na sa KFM News FM Kalibo 94.5 para sa kampiyon ng mga balita, drama, serbisyo publiko, kalingawan sa probinsya. Akyat. Kirikit sa'yo bukas, same time, same station, dito pa rin sa kampiyon na istasyon. Si Claire Hanson ay nag-request nga rait kanta nga wa gani, hindi gani namon makita ro imong or nga gina-request nga kanta. May iyahay iba ta. Iba lang. Ano ani imong atong kwan nga to gina-request nga to permi nga kanta. Sail Over Seven Seas. Oh, do yun lang abi, datutan nga bukoman to it sikat. Adios, you're around. God bless us all. Enjoy the rest of your Monday. Ako po si Papa A. At ito ang K5 News FM.

0: Let's tambay and chill sa Tambayan sa Kalye 5.
1: TTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. TTX 500.
2: Ako si Rosel Acuyan, taga Kabankalan, 32 years old. Sang una kadamos ang ako niya ginabat siya. May ulcer ako kag nagapalpitate ako. Sa pagsugod ko gamit sang DTX 500. Kada tapos kaon 2 times a day. Anami gid wala na nagahapdi ang akon tiyan, wala na ko nagapalpitate. Salamat sa DTX 500.
1: TTX 500.
3: Ako si Jean Paul Hineroso, istoryahan ta karon kon ano bala ang mabulig pagid ni DTX 500 kag ni Mighty C sa aton general well-being. Kaupod ta si nakaroon nga diskusyon ng amon CEO, si Dr. Ramil Uy. Hindi tanan nga balatian makuha na ton sa kagaw. Mm. No? Ang iban, halin sa hindi husto nga lifestyle, Doc?
4: Very radical siya. Oh, di ba naman ito yung nabalik-balik na ito? Mm. Kagaw, hindi kagaw, hindi ka patay sa kagaw, mapatay ka sa free radicals.
3: Correct. Mga gawi nga nag-aapekto sa immune system sang tao.
4: Oh. Actually, Sir JP, hindi ka magbalatian kung gamay lang ginakaon mo. Ang sobra nga kaon, among kapabalatian sa imo, Sir JP. Mm-hmm. Mostly, mga lifestyle disease, halin na sa mga sobra nga kaon sa tamis, sobra nga kaon sa parati, mga junk food, kaya damo na mo. Bad fats, processed food, damo-damo ya gatindog processed food sa downtown. Sobra nga carbohydrates. Ganto ka sa birthday party, Sir JP. Spaghetti.
5: Mga cakes.
3: So, unless kung...
4: Ang paborito ko, Sir Boy, carbonara. Gag, siyempre, bisyo. Mga bisyo ka nga isang panigarilyo, kagiban pa.
1: TTX 500.
3: Ang buang, kulang sa kaon, no? Wala ka masakit. Wala mang gina-diabetes ang buang. Kaya wala sila, kakaon.
5: Wala mang natapikan virus.
4: Hindi damo ang ilang ginakaon. So wala damo free radicals. Wala man to sila problema, Sir GP. Kaya ila problema, aranas la utok.
1: TTX 500.
6: Si Edin Grace Paglumutan, 45 years old, Kagahilamunan, Barangay 1.

0: mahal na kamo.
1: Sanda Text 500 kay namigit ini sa aton nga lawas.
2: Text 500.
3: Isa unta sir JP kung ano ang mabuling sang pag-inom sa Detex sa aton lawas. Una, ang epekto sini sa aton kaugatan. Mangkot ko sa inyo ha. Kapila mo magkaon mantikaon sa isa kadlaw. Mantikaon sa aga. Tlog na gimprito.
4: Gimprito.
3: Kadto linaga. Sobra na guro 20 anyos.
4: Ang average person ko noga consume 4 liters of cooking oil every year.
3: Okay. Imagine la Sir JP kung anong epekto sang oxidation sang mantika dara sa imong ugat.
4: Sus, grabe nga mga latak siguro. Kung sa tubo pala Sir Boy, perting lagdo ka ng tipik, tapik sa kilid.
3: Hindi pag ikaw pala inom DTX 500, why na? Amo nang dali kang patay.
4: So ining LDL doc, no, ginatawag nga bad cholesterol, ang gina-oxidize sang free radical susto na si Dr. Mil. Kag ini ang nagatapik not only sa large arteries kundi subong man sa mga medium-sized arteries.
3: Amo nang may arteriosclerosis, atherosclerosis, mga plaque, no? Amo nang gakatabo Sir JP. Diri nagsugod ang high blood pressure. Amo ni, sulihi, mahulog lang hypertension. Siyempre puno na namo na oxidize na ang mga tambok nga ginakaon mo. Te, kabalo-bala ka mo nga mas damo ang nagapatay bangod sa problema sa kaugatan. Kaysa yung parang sa cancer. Mga cardiovascular diseases. Kag mga problema sa ugat. Ina, malikawan lang kung permi kagaino. DTX 500.
2: DTX 500.
3: Ang nakanami lang sa DTX 500, Sir GP, unan lang ginataki mo free radicals. Pang, kuha nila, pang
4: dugangan atagan, nila, dugangan, kulang.
3: Para man-neutralize. Di na sila mang sabad-sabad. Ang munang matabo. Una ginatake before pa makareact si glutathione ng imo nga innate antioxidant. Kumbaga Sir JP, ang super antioxidant nga makita mo sa DTX 500 nagatambay na dahan sa ato atay. So kung may mga free radicals da oxidation
4: may mga toxins
3: pambutangan na niya para hindi na mga toxin da tinloan niya. Kag once nga ining mga toxin sa JP magabot na unan lang nga i-neutralize. No. So ang resulta hindi na magamit ang glutathione nakatambay na.
4: May reserve ka na.
3: Correct. Ina, magamit lang glutathione kung malipat naman kainom sa ano, sa DTX 500.
2: DTX 500.
5: Ako si Tumasyon sa Barangay 4, Kabangkalan City. Ang ginabatyan ko amuning kapangalay sa akong tudlo, sa akong mga kamot, andin sa kurap-kurap sa akong mga mata. Subong tinaw na akong panlantaw.
4: Sugod lang nag-inom ka
5: DTX 500.
4: Kailan nakabulan ka ginom DTX 500?
5: Almost 3 months na.
4: Sa isa kadlaw, kapila ka mag-inom?
5: 3 times hindi.
4: Kamusta ang alay sa kamot?
5: Wala na.
2: DTX 500. DTX 500. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.

0: Seryoso. Ini ang impormasyon sa ikaayong lawas.
1: Upod natin sa aton nga programa sa impormasyon sa ikaayong lawas, si Brad Paul, kag of course si Sir Boy Solweta. Adri natin pag-istoryahan, mga pagkaon nga dapat kaunon, mga pagkaon nga dapat likawan, of course, mga suplemento nga makabulig sa aton maging healthy. Bawal magkasakit. Sige mga friends and relatives, ano ang dapat natin himuon kada aga? Kinanglan ta mag-take sang DTX 500 of Dantasing Mighty C, ang alkaline nga vitamin C, of course, D3 Bio, kag ang aton nga klinika Spore Biotics. Mayong aga mga partner, Sir Brad Paul, mayong aga sa imo, Sir Boy, mayong aga man.
2: Mayong aga sa imo, Engineer Ronnie Albao, no? Sir Boy Solita, mayong aga, tatlo kita subong. Sa aton mga tigpalamati, mayong aga sa inyo. Istoryahan ta today, ano ang ginatawag nga tumor. Tumor. O tumor. O bukol. Kag paano ka mabuligan ni DTX 500. Himaloon ta kung ano ang kinalain sang tumor, ano ang kinalain sang cyst, ano ang kinalain sang cancer. Ini anong tawag sila tanan? Kag paano ini nagatuga, kag nagasugod sa lawas ang tumor. Kulol ba, an engineer may bukol tubo sa lawas mo? So, istoryahan ta karon kag kaupunta siya na ng discussion si Sir Boy Solweta. Ako si Jean Paul Inoso. Boy, good morning.
3: Good morning, Sir Boy.
4: Jean Paul, good morning, engineer. Bayong aga sa aton mga suki, Isil North, Isil South, Isil OFW. Of course, ang aton KSS supporters and Slow Love supporters, mayong aga sa inyo kabay pa kampyo ng lawas kay naka DTX 500, no? Amon ninyong sekreto kung gusto ka maghubin, kung gusto ka protektado ka o maghagan-hagan man ang epekto sa imo bisyo, sa imo pulaw, sa imo tanan-tanan ng mga negative, ng mga tawag sa ganin, mga health threats mo sa imo lawas, may mag DTX 500, the super antioxidants that protects your cells from oxidative stress causing premature aging o dali o pagtigulang sa imo cellula. So kung gusto mo maiwasan na layo ka pa sa diabetes kay may ampalaya extract, mag DTX 500. Kung gusto mo i-boost ang imo immune system, mag Mighty C, the alkaline vitamin C, ang paborito nga vitamin sa mga soldado sa imo lawas para makabatok, para makaprotekta kontra sa mga mikrobyo, kontra sa mga anomalies, no? Sa mga ginatawag ng mga cancer forming cells, no? Para makabatok ang immune system, no? Karon i-discuss na ito upod kay Sir JP. And of course, kung gamasakit ka na, nakasulod ng mga mikrobyo nga kadalas ang pagtaso, ubo, sipon, kagilanat, kung ano pa da nga masakit, kaya gusto mo dali ka mag-ayo, mag D3 Bio. And of course, kung gusto mo superb ang imo mata, hindi ka pa sakon matipara, ang 45 pa na, nagsugod na konti para, ha? Mag eye care drops, no? Ining eye care drops, well, basically protects your eyes from ginatawag natin sa mga oxidative stress, may ginatawag ng mga tapos nga mga forms nga gapa blur sa imo vision. So gusto mo nami ang imo mata, lalo na if you read every day, lalo na if you use your eyes every day, kunta using your computer and your tablet, mag eye care drops. Tandaan ang ngalan, eye care drops available na sa Mammon Pharmacies and leading drugstores.
1: Ano nagligad ba Sir Brad Paul, nagpromisa Sir Boyo, matagaan niya ko kuno sang eye drops nga ginambal niyo.
4: I care. You don't care. I care, of course, gaanta ka na.
1: Okay, thank you in advance. Pero may mga nagambal bla nga.
2: Oo, kinanglan mo na na kay mga gaka-appreciate mo sumong kapalaw, ay nga kapalaw, ay nagid. Oo. Daw may buron ng mata mo. Ang mga sa una daw gwapa pa to sumong do hindi na. Storyan tang tumor, engineer. Kung magambal ka tumor, amuning bukol gatubo sa lawas mo, pinakasimple na gid lang. Magambal ka nga tumor, nagatubo nga bukol sa lawas.
1: Pero may magambal si Mrs., niya tanan pa o nilang bukol-bukol, pero ang kay Mr. nga bukol kung kagahon, hindi lang pag-dula, Sir JP.
2: Saktan gid. Daw lugits naman lang bukol si mo, daw naman iban. In a way, engineer, tumor, amuning bukol sila kung gatubo sa lawas. Imagine na bala may matubo nga bukol sa, okay na na tubo bukol kisa sa imong nga
1: maskulo?
2: Panit o di
1: okay.
2: Ka. Ito ba si hubag lang man. Pero kung tumubo ang bukol sa imo kolon,
1: abaw. Oh.
2: Tumubo ang bukol sa imo tinai, tumubo ang bukol sa imong atay.
1: Aha. Uh-huh.
2: Tumubo ang bukol sa imong kidneys, tumubo ang bukol sa imong utok.
1: Aha.
2: Naguro mas balkagid nga tawgon mo tanan nga mga anghiles mo.
1: Aha.
2: Kululbaan. Kululbaan. Now, diri kita nay sa mga klase sang bukol. May mga bukol, hindi tanan nga bukol siling ko cancerous. Tan. Pero magitubo nga bukol, kinimo sang doktor na lantaw yun na anay.
1: Oo, oh, ginakuha niya.
2: Kisa ginaikapikap niya. Oo, oh, ginapalpate niya. Kisa ginapa-ultrasound niya. Ah, ultrasound anay. Magamba ka binga bukol engineer, it could either be unay nang i-roll out, hindi dapat cancer.
1: Okay.
2: Kay ang bukol, pwede siya mangin cancer. Okay.
1: Kung hindi magapan.
2: Magambal ka nga ang bukol cancer. Kung mangin cancerous ang bukol, kung inisya, ang aggressive nga nagadako,
1: gadamo,
2: kag magametastasize.
1: Okay.
2: May ara sa kapabilidad nga maglapta.
1: Mm-hmm.
2: Okay? Now, ang staging sang cancer, kung hindi ko magsala, Sir Boy, amo ni siya ang buot silingon kung mag-stage 4, malapta na, metastasize na. That's why mambal siya.
3: Metastasis na,
2: oo,
3: no?
2: Nag-metastasis na, that's why.
1: Nga nagalapton ka pang lapton na.
2: That's why stage 4 na siya.
1: Uh-huh.
2: Kung stage 1, stage 2, why panikayo ka pang lapton?
1: Okay.
2: Doara pa lang sa specific location niya.
1: Mm-hmm.
2: So magambal ta again nga ang tumor abi general term ni, nga buot silingon, bukol.
1: Ano unwanted nga bukol?
2: Bukol, oo. Pero, ano klase bukol? Tiyan mo na, hibaloon asang doktor.
1: Okay.
2: Inibala cancer. So, hindi tanan nga bukol o tumor, cancer.
1: Ginabiopsy pa na, sir.
2: Ginabiopsy pa.
1: Okay.
2: So, kung magambal ka nga bukol at tumor, it could either be cancerous, o munang cancer,
1: uh-huh,
2: or non-cancerous. Ano ni ang non-cancerous? Isa na dira, mayuma.
1: Mm-hmm.
2: Ang mayuma is a tumor, pero almost always hindi siya cancerous.
1: Okay.
2: Oh, hindi siya cancerous. Kay kalabanan 90% of myomas, ang tawag ni abi sila fibroids, uterine fibroids.
1: Okay, do
2: hindi
1: mga
2: hindi siya cancer. Galing pabayaan mo ni true to all tumors, madako nga madako nga madako hasta nga daw kalalaw na nakadako sa tiyan mo, ikamatay mo man.
1: Correct, correct.
2: Kay magapang na to, matinapik na to sa imong ibang organs, i-compress ang organs mo, ikamatay mo man. That's why, engineer, actually 70 to 80% of women magkakatubuan mayuma, no? After 50 years ang edad.
1: Mm-hmm.
2: Usually do amo nang trending subong. Amo na nga dapat sa mga babae inom gi kamo DTX 500 para malikawan ta ni engineer.
1: Correct, correct. Oh.
2: Inom ka hubin ka pa. Indi kay pag 50 mo maginom mo. Ara na na daang susceptibility mo gataas pag edad mo mga amo sina. Now, ari pa di na-discuss tanang nga hindi tanan nga tumor o bukol cancerous. May ibang benign.
1: Mm-hmm.
2: Isa sa mga benign amo ni ang mayuma. Ano pagid ang iban? Cyst. Magambal ka nga cyst, laban na binga tumor is mas ang masya composed of tissues. Magamba kaya nga cyst, fluid.
1: Mm-hmm.
2: Fluid ang uno dya. Kwan inang ano bla hindi ya bala tissue kundi it could either be water, could either be
1: pass.
2: Ano pada o pas so cyst dawag.
1: Okay.
2: Now ang importante engineer amo ni kanami tani ko di follow up ni Sir Boy sa Ditribayo karon ba. Mm-hmm. Ining role of apoptosis.
1: Mm-hmm.
2: Apoptosis kay dapat ang imong cells kung naguba na siya, nagtigulang na, dapat may cell death, ina.
1: Okay.
2: May ara siya program cell death nga siya ya mismo ang mapatay sa lingon niya.
1: Okay.
2: Malysis na siya, abi. Matunaw siya. Ang aton immune system, may ara man role nga sila ni ang magapatay sa mga tigulang na mga cells and useless nga mga cells sa lawas.
1: Uh-huh.
2: Oo, ginakuha, ginascrap nila na kung anong pwede pa magamit.
1: Tapos may araman reproduction dayon sa mga new cells.
2: Uh-huh. O galing may mga cells kita nga lain ang ila tinutuyo. Amo na ni nga nadula na pinanas nilang ilang program cell death.
1: Mm-hmm.
2: Oo. Why hindi silang patay? And they continue to thrive. Amo na nga gatubo ang bukol, engineer.
1: Okay.
2: Kay ginasurround sila sa immune system naton. That's why nga gahimo sa isang ilaman niya nga compound.
1: Sa, Sa ila koloni.
2: Oh, may ila sila koloni. Compound amo na, engineer. So, nagsugod gid ang mga Bukol sa abnormal nga selula.
1: Uh-huh.
2: Paano ga abnormal ang selula? Either pollution sa ginakaon mo da nga mga chemicals. Ano nga chemicals? Preservatives.
1: Mga toxic yan.
2: Oh, preservatives. Mga chemical nga ara ginagamit sa mga frozen food.
1: Okay.
2: Mga canned foods. Mga ano pa, ang imo nga sigarilyo. Mm-hmm. Chemical sa salin sa sigarilyo mo. Asbestos can cause lung cancer.
1: Correct, correct.
2: Oo. Kadamo nga mga lead, ang lead bala? Mm-hmm. Mercury can cause cancer. Ang lead, pagid, ining tingga bala.
1: Tingga, oo. Oh.
2: So, kadamo sa mga causes nga magka-cancer ka. Radiation. Radiation can cause cancer. So, ang pinakanami, proteksyonan tagid ang aton nga cellular engineer.
1: Mm-hmm.
2: Para wala bukol-bukol sa lawas, mag-DTX 500 ka. Because again, ang bottom line, nagasugod ang bukol sa single cell nga nag-abnormal. You have trillions of cells in your body that needs protection. Isa dira sila mag-abnormal. Tikadasig niya mag-divide.
1: Dala sa atanan.
2: Ang isa ka cell mangin duwa. Ang duwa mangin apat. Ang apat mangin walo. 8 become 16, 16 become 32, 32 become 64, 64 becomes 128, 128 becomes pila?
1: Millions na after some time?
2: 256.
4: Ang mga ginausap ko, 256 plus 256.
2: That's already around 512. Mental na yan. 512, 1024.
4: Sige na.
2: 2048.
1: Dugay-dugay.
2: Ikaw may mamagutong po.
1: Dugay-dugay, trillion ng mga cells ang napituhan.
2: In other words, engineer, ang point is, nagadamo nga nagadamo. Because of multiplicity, cell division. Mm-hmm. So nami engineer, alagaan tagid sir boy ang aton nga cellula. Amo pinaka bottom line, paano alagaan? Well, science would tell us kinanglanon ta sang antioxidants para buligan ang aton cellula.
4: Prevention.
2: Mm-hmm. Your best defense is antioxidants. Kay para nga ang imo nga cellula hindi ma-expose sa oxidative stress that causes gene anomaly, cell damage kag iban pa. So dapat paano? Uy, nung kaon permi utan. Amo nang balpermi sa mga doktor, kaon permi utan, kaon prutas because antioxidant and fibers ang inakuha tada. Fibers sa utan agud siligan nya tong imo nga tinai, mm-hmm. Hindi ka to magka polyps, hindi ka magka problema, hindi ka magka colon cancer. Antioxidants makuha ta sa prutas kag utanon, taas nga antioxidant pagud may aratay pang bato. So kun da lang alang tada, DTX 500. Kag parisan gid permis ang Mighty C, your strong immune system defense, dapat may Mighty C kagid para nga bakod ang imo nga immune system. Tisiling ko na, for your best defense against cancer is nami nga diet.
1: Okay.
2: Healthy diet, exercise, iwas bisyo, timprano tulog, hindi magpa-stress, okay? Hindi mag-expose sa kagulingon mo sa mga harmful nga mga substances. Hindi ka da magsagay painit kay mm-hmm. Because ang init can cause cancer man sa skin. Tanan likawan mo ini, bisyo, exercise kaon, live a healthy life. Iwasan ang bisyo. Hindi yung pa-stress and take a lot of DTX 500 religiously every day kag magparisan mo sa Mighty C ang alkaline nga vitamin C. Let's go sa talk ni Doc with Sir Boy Silueta.
1: Before si Sir Boy Silueta, may mga sayings bala.
2: Okay.
1: Kapag malusog ang pangangatawan,
2: Abi Kwanay, anin mo ang butas kung walang papasok.
1: Kapag malusog ang pangangatawan, mas masaya ang samahan. Amo kinanglan ta, maging healthy kita.
2: Ano tuliwat?
1: Pag malusog ang pangangatawan, mas masaya ang samahan.
4: Mayroon ako. Alin niya sa famous man nga, ano, nga saying, alin kay DC.
1: Okay. DC?
4: Kapag tumibok ang puso, kay Donna Cruz.
1: Kapag tumibok ang puso.
4: Anyway, no, moving forward. Kanami isang lecture ni Sir JP, nami ginpapasan.
2: Namunang ginaulat ko gina.
1: So, apoptosis na.
2: Ang role ni Ditribayo.
4: Okay. Doon na yung carriage, kung magap mo. No, so, nagkanto din sa Sir JP, preparado sa iya cancer lecture.
2: Memorize na iya ginggaan
4: niya ko sang ginatawag niya
1: impromptu
4: pangpagana
1: ang pangpagana
4: kung anum naman bala mabulig ni D3 Bio kung iupod mo ang D3 Bio sa DTX 500.
1: Wow.
4: kontra cancer.
1: Oh. Correct, correct.
4: Again, ang amon din mga produkto nga tawag ni Support Leo kay may mga synergistic effect ni. They help each other and enhance magdi-tribayo every day. No, hindi lang kontra tang kaso ubusip on kagilanat para ma-check man mga anomalies nga ginaubra sang at ang ara sa sulod sa lawas. Na. Kung gusto mo protektado ka, healthy ang imo cell life. Ha, layo ka sa ginawag nga tangkaso o busip on kagilanat nga dalas ang mikrobyo kag you could also prevent na the formation of cancer cells na migid kung gainom ka D3Bio. Gusto ko mag-ayo mag D3Bio.
1: Salamat Sir Boy, ang D3Bio makabuligid pero kinanglan taman healthy nga lifestyle, mayo nga tulog, kaunsing healthy foods Sir Boy, exercise kag i-manage mo ang imo stress. Amuning kinanglanong gid naton Sir Boy, pero mabuligan gid kung mag-inom kita sang D3Bio adlaw-adlaw. Sige. Before anything else Sir Boy, kinanglan taman maging healthy ang aton nga skin, dapat pugay ta, medyo maganda ta kag maayo ang aton abiran Sir Boy. Kinanglan maligo kita adlaw-adlaw gamit ang DTX Beauty Soap. Sa DTX Beauty Soap te ara Sir Boy ang mga suplemento kag mga antioxidants dira nga makabulig sa aton skin, moisturize kag maging healthy Sir Boy.
4: Kay nga kay may VCO nga kaya tapnaon mga mikrobyo nga gatugas nga tawag mga skin diseases, mga unborn psoriasis or other fungal and bacterial infection including your pimples, ha, kaya ni kwaon sang VCO tungod sang iya nga tawag nga mga antimicrobial properties kakasman ang mga mikrobyo nga gatugas nga tawag nga body odor. That's why mag kun ini nga habon ginusaan mo ang DTX beauty soap, beauty soap every day, layo kadayon nga magbaho ang imo lawas. Kay mismo ang source ang pagbaho sa imo lawas gintap na sing ini nga habon. Regarding beauty properties, kampyon, may papain nga gapaputi sing imo skin, may ara guava extract extremely rich in vitamin C that amplifies the whiteness of your skin by improving the production of your glutathione level. Dalanda na ang imo ang production sang tungod sa vitamin C sa guava extract, ang production sang collagen that helps repair your skin. No, lalo kung nga punggod kita, kita mo nagpali ng punggod mo, dugay kumakuha ang pali, basi kulang ka sa collagen. That's why you could avail of that by using DTX Beauty Soap. Mumot ka na, hamis ka pa sa DTX Beauty Soap.
1: Pero kinanglan taman Sir Boy, ining speaking bla sa body odor, labi na gid sa aton nga ilok Sir Boy. Mostly kusis ini sang aton balhas plus ang mga skin bacteria. Of course, for ventilation, mainit nga panahon Sir Boy, kag ara hormonal changes sa mga aton mga binata bla Sir Boy, ti ara na obesity isa na cause ang aton nga body odor labi na gid ang aton mga ilok. Pero ang solusyon ta si Sir Boy, kinanglan ta maggamit sang Clinica Diofresh. 48 hours na protected ka, no, before anything else tinluan mo anay imong ilok Sir Boy, ha. May anti-perspirant kita nga ibutang or ginawa natin dyan nga deodorant ining Clinica Diofresh Sir Boy.
4: Kaya may VCO man yung kaya tap naon mga mikrobyo nga gatugas yung tawag nga underarm body odor. You know, that's why this deodorant Clinica Diofresh gives you 48 hours of freshness. Gamat ang matpaputi ang imo skin sa imo ilok. Rich in vitamin E ang VCO nga sa Clinica Diofresh, no? So if you want a natural deodorant that gives you 48 hours of freshness and the confidence you want, mag Clinica Diofresh. Kung gusto mo rin nami man niya ang imo kwa ang imo nga tawag nga health sa imo eyes, mag eye care drops. Ano nga eye care drops ni kampiyon kini sa mata, not only that it helps your eyes clean itself but also it contains minerals and vitamins and nutrients needed for you to maintain the health of your eyes. Pero nami pa mo vision. Layo ka sa pagkaburon. Doon si engineer ka, layo pa lang. Makita ina kung medyo kangay-angay ka. Hindi. Kung ikaw, naka-eye care drops.
1: Okay nang lanta. No? Maging, no, hindi bala dry bala Sir Boy ang aton nga eye. Kinanglan, taon man ta kung mga healthy foods man Sir Boy.
4: Kanami, mas
1: carrots.
4: Eye care from mga ka, eye do ka lain how. Pero anyway, no, kung besides eye care, nami gidya kung gapangapi ka.
1: Correct.
4: Gapangapi ka early, early in the morning or before nga you eat your breakfast, depende na sa imo mood, no, iban kapag pagana anay. And remember, it is in the morning na pinakataas ang oxidative stress level mo. Kaya halin ka sa tulog where your body repaired itself. So you need nga masilhig mo na ang tanan nga oxidative stress na or tanan nga free radical sa imo lawas.
1: Sa balay, sir boy, aga pa may gapanuktok na, gapangita na sang DTX coffee mix. Mm-hmm.
4: So what is the best way to remove those oxidative stress? Mag DTX coffee mix. May DSE, super antioxidant from DTX 500 that basically help remove those free radicals in your body, lowering your oxidative stress level early in the morning. Ang nami pada, kampiyon ng sabos ni may chia seeds kang gatinlo sa imo colon para layo ka sa colorectal cancer, no? So duwa ka kahit therapy ka. So nagnubugid ang imo probiotics population sa imo chan, ha? So pigaw ng imo metabolismo, pigaw imo digestion, pigaw ang pag-harvest sa mga antioxidants kag mga vitamins sa imo nga food.
1: Mm-hmm.
4: Dapat mag-Clinica Spore Biotics, 80 billion colony forming units of spore forming probiotics helping working together, no, in improving the reproduction of your gut derived B vitamins, B1, B2, B3 to B12, and of course your happy hormones, your serotonin, dopamine, and oxytocin nga amo ni ang gapanami sa aton mood, no. And of course ini mga B vitamins hindi lang ninami sa mga ugat-ugat mo para layo kasi nga tabang mga neuropathy, nami mani sa imo brain health. And of course kabalo naman ta mga happy hormones na amo ni ang ginahimo, amo ni ang gapalipay sa imo, no. And pinag-importante kita ya for me, nami imo digestion ko naka-Clinica Spore Biotics. Nami ang imo metabolismo ko naka-Clinica Spore Biotics. Kag sa mga babae, kampiyon ang paaman sa Clinica Spore Biotics. Gaamat-amat pa. Amat-amat naman ni what? Hamot. Ha? Ang medyo nagbaho nga flower.
1: Uh-huh.
4: So kung may mga melon amoy ang mga flower dyan sa mga girls and sa mga misis na kapamati, amo na yung sabat, no, mag-Clinica Spore Biotics. Basically, ginabalik kini natural flora sa inyo da flower para magbalik ang normal scent.
1: Ang introduce ko man, sir boy, extend food supplement for men. Mm-hmm. Mayo ining supplement para mag-increase ng atong libido, sexual desire, blaster boy.
4: Mm.
1: Best supplement pa ni para sa aton nga stamina kag energy, sir boy. Mm. Ti para sa mga lalaki, labi na gyud sa aton mga senior citizen, inang mga nagalaylay kag nagadonglay nga junior, sir boy. Kinanglan magauntay, magamit kita sang extend food supplement for men, safest ini para sa mga male enhancement supplements, sir boy. Natural testosterone supporting habit, sir boy. Ginapanami ang mga testosterone level naton sa mga lalaki dira nga 40 and above ang edad. Mag-extend food supplement for men, nami isang daloy, isang dugo, ang dugo nimo amo ang pinaka life kuno sang tao, sir boy mo.
4: Mm.
1: Ang dugo kay nga kun wala ang dugo, medyo hina ang manoy naton, sir boy.
4: Siyempre, ara ang sekreto tanan sa dugo when it comes sa ginatawag ng kapasidad sa lalaki, no, in performing loving. Mag-extend food supplement. Pero kung gusto mo namin yung mga blood flow, pwede man ka ginatawag nga magpamasahe adlaw-adlaw. Ang sekreto sa masahe, sa wala man sa masista, ara sa Balanyos, dapat DTX liniment oil ang sana, oil ng bayan, kampiyon ng hagod ang ginahatag sa tired muscles, kung mga kasukasuan mo da, no, para makuha na ang inangin habang ginahimas ka da, ginamasahe kada
1: sa
4: DTX liniment oil, no, kampiyon man yung aromatherapy. So kung may mga medyo may mga biyahilo ka, ang gilingin-lingin ng ulo mo, simutan mo lang,
1: uh-huh,
4: ang DTX liniment oil, matamat ga relax sa imo brain. So kung gusto mo kampiyon nga Balanyos, mag DTX liniment oil ang sana, oil ng bayan.
1: Galing, sir boy, uras ta medyo bitin agad ay mo mga Parting words, Sir Boy.
4: So hindi kita maglipat, no? Adlaw-adlaw, mag DTX 500, the super antioxidant para hubin ng sinila, hubin ng sinila, ang gatawag hubin ang tsura. Mag Mighty C, the alkaline vitamin C, ang paborito nga vitamin sang imo immune system nga matamat ka paputi, nami tangang imo skin. Mag eye care drops, no? Ang eye care drops, amo ni ang ginatawag naton para maandaman ta aton mata, mag-usas ang eye care drops with all the minerals and vitamins for your eyes para layo kasi ginatawag ng mga anomalies sang imo mata. And of course, kung gusto ka mag-ayo, kung tatangkaso, ubo si Poon Kagilanat, mag D3 Bio. Ako si Boy Salueta Gambal, good morning, God bless, and start your week right.
1: Okay, Lonis Ngadlaw Subong, in behalf ni Doc Ramil Oy, atong pinalangga nga CEO, of course, ang Vice President sa Operations, Sir Eljan Castanyo, kagang aton nga SM, no? Station Manager, Sir Rods Palma, ako naman, si Engineer Ronnie Albao, i-albao mo. Salamat sa inyo pag-upod kabay ngang Diyos magpakamayo sa aton. Mag-ayos ang tanan naton nga balatian sa tanandra nga Barangay 35 nga mga senior citizen, mayong aga sa inyo tanan-tanan.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kumpleto sa health tips and information. Impormasyon sa ikaayong lawas. Magpamati, makibahin sa health discussion. Kaupod ang mga health experts. Impormasyon sa ikaayong lawas. Ang kakampyon ng estasyon sa Kalibo Atlan, 94.5 K5 News FM. News FM. I Care Gold.
5: Ako si Kizaya, 23 years old. Isa ka office girl. Nagaburo ng akon mga mata, nagapula kag dagadry. Gintestingan ko ang eye care capsule kag ginpatuluan ko ang akon mata sang eye care drops. Nami siya kay nadula ang pagpula sang akon mata matapos ang 3 ka oras. Salamat gid sa Eye Care Gold kag Eye Care Drops.
0: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtuman na sang Eye Care Gold kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakat sa Shopee kag mga butika. Eye Care Gold Capsule. Ang kapsula gagitungut obra para sa mata. Mas epektibo pa. Eye Care Gold Capsule. Mas pinasaka ang level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc. Gaginpapaskog sang Dilberry Extract. Kung pigaw na imupanulukan, ikaw may cataract, pterygium, astigmatism, kaglucoma, mag-Eye Care Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa marami na eye health, mag-inom sang Eye Care Gold Capsule. Kaupot sa pagbutang sang Eye Care Drops ato-ato. Ang Eye Care Gold Capsule, mamakal sa mga leading drugstores

0: C3 Bio.
1: O si Karen, damog isang akon hair fall, hindi manami akon kutis. Nag-try ako tumar sang D3 Bio, kang naghining akon buhok, kang naghinis ang akon kutis.
0: D3 Bio. Ang D3, gamay Visio. Ang Visio, gamay D3. D3 Bio.
2: Ako si Borge, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. I-try namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Gamay Visio. Ang Visio. Yung D3. Mga butika. DTX 500.
3: Ako si Albert nga tagadumagin. Ako po ang akong mga TL o mga panakit. Napagadumog na po sa DTX 500. Akong gindubol dos. Mga kapsul sa buntag. Mga sa gabi. Wala pa'y bulan. Nawala ang ubag-ubagong sakit sa akong mga kamot. Epektibo kayo ang DTX 500.
0: DTX 500. Mabalik sa mga butika. Mataas ba lang ang Ibu Blood Sugar? DTX 500. Ikaw ba lang ang may diabetes? DTX 500. Ang DTX 500. Ang may powerful combat.

Ang inundan nga no, daghan mo sakit, kay daghan mo kwarta ipalit og dili healthy nga paggaon. Napay di mayong panahon karon, magsakit yun mo. Sundo gagani ko ninyo. Nagmaytisi ko, mapalit sa mga butika. Immune Booster Maytisi.

0: Extend Food Supplement for Men.
1: Kung si Junita Gabakulod, kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Supplement for Men.
2: Ga, gabasa na naman bala ang imo.
3: Ay, ga, kabasa na naman?
2: Oo talaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
4: Always nagabasa.
2: Kag nagabaho ang kilikili.
4: Mag-Clinical Deo Fresh.
2: Para sa maputi at mabangong kilikili.
4: Clinical Deo Fresh.
3: Nagabasa na naman balaga.
2: Alay naman aya. Amo na ang basa na gusto ko.
4: Clinical Deo Fresh.
2: Para sa maputi at mabangong kilikili.
5: Ang bata mo bala daw kakaulihi na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon. Kag wala na gana mag-eskwela. Hindi na magkabalaka. Ang solusyon, yari na.
6: Memory Advance.

0: lugar.
1: Sporbiotics, ang best friend sa mga kababaihan. Sporbiotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Sporbiotics, dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Sporbiotics.
2: DTX Beauty Soap.
3: Ako si Katrina. Gaya na gina akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikodang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinahinay na siya nadula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
2: DTX Beauty Soap.
4: Mabakang sa mga butika.
5: Nagkapanghita ka bala sang food supplement nga para

na kampeon sa balita, kampeon sa musika, kampeon sa drama, kampeon sa komentaryo, at kampeon sa serbisyo publiko sa Kalibo 94.5 K5 News FM. Champion.

0: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kompleto sa health tips and information.
1: Di ba kauras ang pinaka-regular gid nga interval sa imong nga pagkaon? So meaning, namahaw ka alas 7, dapat manyaga ka alas 12, manyapon ka alas
2: 7. So pain reliever, na-relieve siya ang pain, bangod na ginom ka. After 4 hours, madula na si reliever, aragay po ng pain.
3: Kung magsubra ang imo body mass index sa 30, kina-consider ka na obese.
4: Damo, no, ang mga pagkaon nga rich in beta-carotene.
2: Hindi lang carrots.
4: Oh, hindi lang carrots, mga doktora.

0: kaayong lawas.
1: Mga sokin, atong atagpalamati, welcome na sa programa mga impormasyon sa ikaayong lawas. Kung sige ka exercise, sige ka kaon utan, sige ka tulog timprano, way kagabisyo, naga DTX 500 ka, ay Mighty C or Pure C, siguradong sigurado, magalawig ang kabuhi mo. O kamuda, before you eat your breakfast, kung wala ka pa nakakaon, take your DTX 500. Mighty C, the alkaline vitamin C, don't worry, nami ni siya, best taken in an empty stomach. Agod nga good health ka. Ako si Jean Paul Hineroso, istoryahan ta karon in ano nga madulot nga mga balatian kung ikaw ang may buyon. Kaupod ta siya na karon nga diskasyon, aton CEO, si Doc Ramil Oy. We also have Doc Sammy Pedrosa and Sir Boy Sulweta. Doc Ramil.
2: Sa tanan aton nga mga suki nga tagpalamati, welcome na sa palatuntunan mga informasyon sa ikaayong lawas. Kabay pa, nainom nyo na inyong DTX, D3 Bio, Mighty C or Pure C.
1: Isa sa palatandaan, no, nga sobra ang ginakaon sang tawo sa iya sang sa iya kinahanglan, no, nga energy sa adlaw-adlaw nga activity amuning pagdako sang tiyan or abdominal girth, Dr. Mil.
2: So gasugod lang Sir JP ang pagdako sa tiyan, ah. Number 1, sala sa pagpili sa iyang iginakaon.
1: Oo, choice.
2: Mahilig magsigi kaon tamis. Ice cream, soft drinks. Nya bilog nga adlaw, pungko. Pagbugtaw, pungko, kaon, kanto opisina, pungko, snacks.
1: No, si Justin na doon kao.
2: Niyaga naman, pungko. No. Kaman, snacks naman. Oh. Sinunlim dako dyan. May tani kong naka, ano, naka DTX 500, naka Mighty C, kaya daw, bisan paano, mabuligyan ang metabolismo.
3: Correct.
2: Ang problema, way pagid gakaon utan. Way gakaon utan, way gakaon prutas. Tapos, way pag-inom DTX 500 by TCD, dakot yan eh.
1: Gusto, no? Ang, ginatulok mo ko buya mo.
2: Ano ang buyon eh?
3: May lamisa.
1: Sir Babes, ah?
3: May lamisa.
2: Nabalaka, hindi basta magdako na tiyan ko, Sir Boy.
1: Gani,
2: o. Oh. Ano, abig ka namin magsigi doyo?
1: Oo.
2: Oh. Pareho baboy bla, tapos ka, bla, no? Tapos kaon, danigda.
1: Pagkita ko na si Dr. Ramil kung galakat na siya, but siling ko nadakuan na siya.
2: Nadakuan na.
1: Okay na sa palibot.
3: I just wanna share, no? Nang sa una, ang mga tao, during the, ano kidyan, no? Mga Stone Age, ang tao, gakaon damo, gadakuan nila tiyan,
1: pero pag winter,
3: knowing, nga after 2 to 3 days, pas lang makakaon liwan. So inaangging kaon nila, yung paayaw sila kaon, may upod ng ajita, cause wala fix, wala yung 7-Eleven. Sa una, wala grocery. Ang tao, from one forage area, sa isang kuhaan na pagkaon, makadto pa sa piyak. So, sa una niya, applicable na. So, kung hindi, kaya balidok, pagkaon mo damo, pungko ka sa pisina mo.
1: Kaon naman liwat damo.
3: Kaon ka naman damo. Ay, dugay-dugay panyaga, kaon naman.
4: Diyan natin makita si JP nga kinanglan, may pahuway man sa pagkaon.
1: Ang pagdako, actually, sang buyon, hindi lamang iniisa ka, aesthetic concern, no? Kundi ini ang may dala nga risgo sa health. Kabalo bala ka mo nga ang mga dako tiyan, especially ang mga overweight, ang nagresulta sa mga major diseases, kaangay sang heart disease, kag heart attack.
2: So, kung dako imo buyon, Sir GP, siyempre, taas imo bad cholesterol. Taas imo triglyceride. Ang mga fatty substances nga gabara sa ugat, ga-oxidize na. Mga rason nga ga-problema ka sa imo nga korason. Nya, okay, good, tani. Kung gainom ka DTX 500 para mabuligan nga hindi ma-oxidize ng mga tambok na ginakaon mo. Mga tamis nga ginakaon mo, ma-neutralize sa DTX 500 kag Mighty C. Malikawan ang mga plaque formation, malikawan ang mga pipila ka mga balatian. Kung ikaw, tani, naka-DTX 500 kag Mighty C or Pure C, Sir JP. Tapos, ang importante, good, nga inom gig kaya Mighty C. Ang purpose na kay kung taas ng imong blood pressure, hindi ka dali ma-stroke. Amo na nga, permi gina-recommend. Isa sa mga sign nga makadto nakasdamo nga balatian ang pagdako sa imo buyon. So, pag medyo dako na imo buyon, sa high time nga medyo mainom na kadamo DTX 500 kag Mighty C.
1: The more nga dako buyon mo, the more nga need mo mag-inom DTX kag Mighty C. So, correct kay Doc, no?
4: Amo na sila sa GPS ng iban nga the bigger the waistline, the shorter the lifeline. Ganun po ang kabuhay. Galing ka nga man. High blood, hyper diabetes, so may kung dako chan mo pwede mag may fatty liver ka man.
1: Gusto. So it goes to say nga kung gadite X500 kagamay tisika, malikawan ang iban pa nga mga health risk kung dako ang buyon, kaangay sang high blood pressure kag stroke. Another health risk, doc, is ining type 2 diabetes.
2: Correct. Halin pa sa pagsugod, Sir GP, hambal ko sa radyo, wala pa ni Radyo Bandera, sa iban nga radyo, gabayad ko. Hambal ko, hindi, magsigi kaon, damo tamis, likawi ang mga pasta kapag kaon, mga concentrated starches, kay mabankrap imo nga pangkriyas. Ang matabo, Sir GP, sigi bu-bu sa insulin, tiya ang iya insulin nga kapasidad, hindi man masarangan sa ginakaon mo, sobra grabe nga kaon mo. So, sobra nga kaon, na-stress sa imo pangkriyas, tigubay, here comes, may problema ka, may mga insulin resistance, diabetes eh.
1: Husto. Ang lain pa na, Doc, kay wala man gina-check ang blood sugar wala. Levels. Oo. At tuloy kadamo sa mga
2: i-check
1: tao
2: na lang kung ano, galain na matyag.
1: Oo. Kadamo sa tao nga may diabetes, guru, ah, nga wala sila kabalo, Dr. Ramil.
2: Sige yun, pagid kaon sa tamis, kagabusar sa lawas, Sir GP, mabot ang panahon nga, wala na sang ma-produce ang, di na mag-produce ang imo pangkriyas ang insulin.
1: Husto.
2: No, so, maulat ka, nga babangkrap imo pangkriyas, kontrola ang pagkaon, inom o inom sang DTX 500, inom sang may TC kag intermittent fasting man. Ang inyong budget para ikaon pamahaw, tibakal mo na lang na kuan DTX 500 kag may TC.
1: Why nga ginabalik-balik ni Dr. Ramil ang DTX 500? Bangot ini ang may charantin extract rin sa amargoso. Ini ang mayara sang anti-glycemic properties nga nagapanubo sang blood sugar levels. Ini man ang nagamimik sang function sang insulin.
2: So, ang matabo ni Sir GP, kung di ba bankrap ang imo pancreas, isa sa solusyon, Sir GP, is, siyempre, pawayan mo ang sobrang kaon ka mga ano. Pawayanan mo, agad di ba tamaan gamit sa selula sang pancreas, ang mga cells na kinakontrolahon gid, Sir GP. Dapat lifestyle modification, importante na. Ini kun mamati pa.
1: Gusto.
2: Kung maumpawan pa.
1: Oo.
2: Pero kung gainom ka DTX 500, mabuligan ng imo pangkriyas, balik normal. Tapos makaproduce na nasasang nagakaigo ng mga insulin, ang mga oxidative stress ng katabo na kag free radicals nga among gapaguba sa pangkriyas, man-neutralize niya, Sir GP.
1: So seriously, damo nga problema ang mahatag sa dako nga tiyan, no? Isa nidra ang fatty liver. Make changes, ha? ASAP. As in, subong na, no?
2: No, dali ko nakita nga wala gid sang baylo sang exercise. May exercise siga, mapilitan ka gid. Tapos intermittent fasting, ang mga nasobra nimo kaon, bawion mo sa hindi pagkaon.
1: Husto.
2: Ang importante na, kay the more nga damo ka ginakaon, the more nga grabe ang free radicals, the more nga gabalatian ka, the more nga dako ang buyon mo. So DTX 500 might see isa sa mga makabuli gid ara.
0: DTX 500.
5: Yan na mag-aso taga Alibabay, Mabigo.
1: Ang imong sugar sa una, pila man?
5: 300.
1: Kanus ama ka nag-start og inom og DTX 500?
5: Mga duha pa kasi man kapin.
1: Pila imong nainom DTX 500?
5: Pagyud ka sab.
1: Duha ra ka stab. Yun sa man yung pag-inom.
5: Muntag og gabi eh.
1: Mga pulo ra ka adlaw imong tumar.
5: Oo.
1: Oh. Pila na may sugar ni mo ron?
5: 126 na lang taw, kaluis Ginoo.
0: DTX 500. DTX 500.
6: Para sa libre nga check-up, bisitahan lang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Yulo Street, Corner Snart, fronting Midtown Hotel. Ilo-ilo.

0: ang ginatawag nga underarm body odor.
1: Mm-hmm. Pati gigo na Sir Boy, oh. Na migid ang klinika Dio Fresh.
2: Yes.
1: Bahala madulan ta na nang klinika Dio Fresh upod gina yan.
3: Uh-huh. Abi mo kon hindi kabla ka paligo, una gabat sya gid ang ilok mo. Ang unang so kon arak sa emergency, katok sya ang barangay, wala ligo ay balon lang kon klinika Dio Fresh.
1: Importante mag-assist sa imong exercise ang paggamit sang Extend Food Supplement at pagpamanyo sang Santon Plus Herbal Oil. Oh, talking about Santon Plus Herbal Oil, damo ya galibod nga gitawag may ngalan man siya Santon, no, pero hindi naamon ha.
3: Tapos gel ko no.
1: Oh, Santon hindi, gel. Hindi ka mo magbakal din sina. Hindi naamon.
3: Si Engineer Albao so, aga pa nang api samtang pagtatag sa pantries no.
2: DTX ang pa-api.
3: So DTX ang
1: pa-api. DTX coffee mix ka Grayo coffee
2: Grayo
1: mix.
2: Coffee mix. Mm-hmm.
3: And Sir Boy,
0: of course premium? DTX premium no, ang kape nga may K no, may K nga damo ni siya sang antioxidant, may DSE ka na. Alin sa DTX? May ala ka pang hanggano mushrooms. So kung may extra nga jutay, mag-DTX premium.
3: Sino man nga doktor ang pamangkuton mo, ang sabat nila permi nga kapatay ang tao sa COVID-19, it's because ang cytokine storm, no? Uncontrolled reaction, overreaction sa imong immune system nga nagaguba sa imong nga lung function. That's why ginatubuhan ka permi pag may ara ka sang balatian ining tawag naton nga iya ka pandemya. Let's talk about paano makontrol ni D3 Bio ang cytokine storm nga hindi na kaya siya sa plain nga D3. Sa topic ni Sir Boy Solueta, sa talk ni Doc.
4: Talk ni Doc.
0: Thank you Sir JP. Okay. First and foremost, kung medyo gakatalo ka mo, gatrangkaso ka mo, sumong ginakulbaan ka mo, relax, no? May D3 Bio, no? So, ang D3 Bio arani para na si inyo, no? To make you confident again to go out, no? Of course, with mask, mga proper equipments, yung nasa patang solon, may face shield ka, kag mag D3 Bio ka, para protektado ka the whole day. So, ano ba lang cytokine storm? Ang cytokine storm cause nearly more than 50 to 60% sa nagpatay sa COVID. Amuni ang issue gid no. Kaya ang cytokine storm amuni ang pag hindi na pagkilala sang imo immune system kung anong kontra niya. Kung ang virus or ang imo na lawas, kumbaga nagwild na siya no. Nagwild na ang imo immune system, kigawori gid siya, kabasi ma-overwhelm siya. Ma kumbaga mabasi ma-perdi sa sang virus nga nagsud sa lawas mo. Amuna ang
1: nablang nagulpihan Sir Boy. Nagulpihan ka.
0: Nagulpihan ka.
1: Gamurag-muragan ka.
0: Gamurag-muragan siya no. Correct. Ang una
1: gid ibubo niya tanan niya yang kwan.
0: Ibubo tanan niya nga persa. Bala na alin kamo di, alin kamo di, kabasi mapatay ang lawas. Ginaprotektahan kita sa ang immune system.
1: Pero sad to say, ang natabo, hindi na ang virus ang ginpatay niya.
0: Correct.
1: Imo na mismo nga lawas.
0: Iya, imo na healthy cells, Doc. Ang
2: cells.
0: Imo na mga good cells, ang imo na mga healthy tissues, ang ginpang-atake niya. Ginpang-markahan niya na tanan-tanan as non-self atakihon tanan. So, ano katabo? Ano, importante gina, abe, if matanaw to sa microscope, ano ang katabo? Ang una ginmatubang sa COVID, magsulod sa lawas mo, is your adaptive immune system. Amo ni mga macrophages, amo ni mga monocytes. Ini nga mga monocytes nga ini, ma-release ni sila sa isa ka enzyme no called interleukin 6. Ang ini interleukin 6 nga ini, basically will trigger cytokine storm, no? Ang cytokine storm is basically ang una ginigili correct me no, I'm sala ang ambal ko no. Ang macrophages ma-release ni siya cytokine enzyme. Ini nga cytokine enzyme basically will padamuon pag ini interleukin 6. Ano ba lang ubran ni D3 Bio. According to studies and research, ang medium chain triglycerides ni D3 Bio suppresses macrophages activity lalo na sang pag-release ng interleukin 6 nga ga-trigger sang cytokine storm sa COVID. So, by doing this, amat-amat ang intervention sang aton immune system. Hindi mag-wild ang imo immune system.
2: Correct.
0: Cause after that, ang delikado da kung hindi matap na or nagwild ng immune system mo during sa adaptive immune system pa lang, pag-develop sang imo T-cells, which is your specialized cells regarding the COVID virus, hindi na matap na.
1: Six. Ang una gid nga obra ni D3 Bio, Sir Boy, the MCTs like monolaurin, monocaprin, monocaprilin. Sila na to yung mauna yung control sa ano.
0: Correct.
1: Kapapatyo na to ni Anay, basin maabtani karon sa kagaw, ti basin mabagyo naman ang gwan.

0: sa ito kain. Amo nang bintaha kung di tribayo ang ginainom, Sir Boy.
1: Correct. Minimal
2: kasi
1: na.
2: Kasi napaalam niya si Kwan, si T-regulatory cells, ha? Para kabalo sa niya nga function, eh.
1: Correct. Nung
2: tapos ng gira, siya nang ma-stop. Pero kung wala, kung di kabalo si T-reg, ate sige-sige ang ginatawag war, Sir Boy.
1: Ang naminan ni Sir, ni Doc Sam, nga T-reg, amo na yung regulatory T-cells, no? Nga ginapadamo ni D3 Bio through its vitamin D3 nga upside. Ang vitamin D3 na ana kay D3 Bio epektibo kaayo nga it's better absorbed tungod sang extra virgin coconut oil nga upod sini. So ano matabo sa immune system? Kung nami ang vitamin D3, nami ang development sang ginatawag nga regulatory T cells nga mga police enforcer. Kung kumbala mga traffic enforcer, hoy, tama na. Tama na, tapos na, patay na ang kontra. Ang ginagira nyo sa bong, ato na. Hindi na dapat magtandugon. So, that's one way nga naprotektahan ka ni D3 Bio. Ang second way, ang motor ginambal ni Doc Lamil. Paano ang immune system ta mag-overreact kung wala nang layakan? Kinigin tapos na, gintap na ni monocaprin, ni monocaprilin, kag ni monolaurin.
0: Wala reaksyon.
1: Ang virus mo.
0: So, amo nang bintaha, Sir Boy, kung D3 Bio imo ginainom.
1: Exactly.
0: Kaya kung D3 lang, medyo may posibilidad. Kung BCO lang, Kulang man. Dapat duhagit.
2: Partner gina sila.
0: D3 kag BCO. Makita mo lang na sa D3 Bio.
1: Extra virgin coconut oil, may jutay nga vitamin D3, is perfect and only found in D3 Bio. Hindi mo na makitaan sa ordinary nga mga D3 supplement. So, by taking vitamin D3, you attack the virus in two ways. Ginpabakod mong immune system mo, ginhimos mo na daan ng virus. So basically, hindi na mag-overreact ang immune system mo. So ano example sini? Maghilanat ka. Paghilanat mo, makabatsyag ka sa pagtaas ang imo temperature,
0: gareak na ang imo immune system.
1: Gareak ng imo immune system. But ang hilanat mo hindi why nagdugay kinag D3 Bio ka nga kinatap na nato.
0: Dapat yan 4 hours gidang inom sa D3 Bio, Sir Boy, kung mahilanat ka, may trangkaso ka.
2: Dasig lang
0: duha ka soft gel every 4 hours. Mas dasig kaya makasurvive, dali ka maumpawan, Sir Boy.
1: That is the best way to basically defeat this kind of pandemic.
0: Actually,
1: no?
0: Ning mga cytokines, useful gin ni sa aton nga kuan, sa aton nga lawas. Kay the works la as pro and anti-inflammatory, Sir Boy.
1: Correct.
0: Anti-inflammatory, pro-inflammatory. Depende sa
1: condition.
0: Ano kung alibabi kagaw, di
1: inflammatory.
0: Pro-inflammatory. Mahubago nila. Butangan na cordon. Pero kung may hubag na daan, maproduce naman sila anti-inflammatory. Damo ni sila ang grupo mo. Kung pala inom ka D3 Bio, ang cytokines mo, gaalaman, way gamango ya, this cytokines nga gamiton sa imong akuan, immune response, may ara na sila gitawag, Sir Boy, nga TNF.
1: TNF, ano?
0: Mga cytokines.
1: TNF na siya, that's a kind of cytokine.
0: Tumor, necrosis factor. Ang may ara man, colony stimulating factors. Cytokine man sila. Chemokines.
1: Chemokines,
0: amo ni mga largest families ang cytokines, nga ang purpose nila, gina-control nila ang migration sa imo nga immune cells. Di ba pag gusto la ba? Ganami ni sila kung pala inom ka D3 Bio, Sir Boy.
2: MCT.
0: Ganami ila function kung ganaaga inom ka D3 Bio. The MCTs of D3 Bio, ang di mo na makita sa ano?
1: Di mo na makita sa ordinary, vitamin D3, di mo na makitaan.
0: Correct. But so, amo na nakalami, interleukins. Di ba sa cytokines? Interleukins. No? Interferons. Ini nga mga functions ang mga cytokines, ganami kung pala inom ka D3 Bio.
1: Correct, no? Okay, ang cytokines is also used by our body against cancer. That's why it's anti-necrotic, no?
0: Sir, anti-cancer.
1: Ang aton cytokine, ginausar man ni against in infection, like in COVID, of course, no? But also, the cytokines, may ari man siya, gina-inhibit niya man ang ginatawag mga anti-inflammatory cytokines, gina-inhibit man inflammation kung suba-subra na. But there's one thing pagid nga ginaubra sa D3 Bio, no? D3 Bio, by enhancing your immune system, particularly your innate immune system, dananda si macrophage, yung control yung si macrophage, pumiisada ka superstar sa innate immune system mo. This is a crossover between your innate and adaptive immune system, ang natural killer cells. Ang natural killer cells kuno, once makita niya nang ga-wild na ang killer T T-cells. Mm-hmm. Kaga wild na si B-cells. Mismo si ang imo B-cells kag T-cells patyo niya kag hindi ina makontrolar. Kaya over-inflammation na. And medium-chain triglycerides found in D3 bio will basically enhance your killer cells, natural killer cells growth, no? So di mo makita tatlo. Tatlo ang epekto sang D3 bio si mo against cytokine storm. Andaman taning cytokine storm kay hindi nilaglahog 50 to 60% nga death sang COVID is caused by cytokine storm.
0: Grabe, no?
1: No? So kalan
0: ka sino sa cytokine sang gabalbal gid sang storm?
1: Mm-hmm.
0: It's the interleukins.
1: Interleukin 6 particularly, no?
0: Siya gina- sila ang kuan mo pro-inflammatory mo. Mm-hmm.
1: Pro-inflammatory.
0: Hmm.
1: Si interleukin 6 niya, do ano niya siya, do booster sang immune system again, ano, tumukunta emergency mode. Pa, interleukin 6. Oh, was din.
0: Hindi sports mode.
1: Sports mode. Sports mode. Sports mode. Mga sports mode. Pwede man sports mode. Tumukunta sports mode. Nan. Naka-sports mode ng immune system mo, hala, biskan ano, dala sa untanan, no? Imbis ang protektahan ng healthy cells, pating healthy cells ilabtan. So, hindi magkahadlok. Oh, mga abyan, kung gahilanat, gasipon, may kaapin ka, may D3 bio, putang mo ginasong ulo mo, D3 bio, against sa trangkaso, against sa sipon, any kind of virus, hambal pag ni Secretary Nograles, it is tested by DOST, even with COVID, that extra virgin coconut oil will protect you from COVID, and ang aral na sa D3 bio. D3 bio is a cold press extra virgin coconut oil. It has vitamin D3. This potent combination, hindi mo na makita sa iban. D3 bio lang makataksin mo. Boosted ng immune system, protektado pang immune system sa dalaw. So mag D3 bio ka na. Hindi magpakulba. I-D3 bio. Kung makulba, kung gasipon, gakataro, kulbaan ka magtubang, so, i-D3 bio na kagipotektahan ng lawas.
3: D3 bio.
4: O si Karen, kadama mo isang akon hair fall, hindi manami akon puti. Nag-try ako to Mars ang D3 bio, kag naghining akon buhok, kag nagkinis ang
3: ang
4: akong puti.
3: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Pabakal, sumang muti ka. D3 Bio.
5: Ako si Jomer. Katumarget ko sa D3 Bio pag ang bilog ko nga pamilya para malikawan ang infeksyon, tuga sa mga virus kag bakterya.
3: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Pabakal, sumang muti ka. D3 Bio.
6: Para sa libre nga check-up, bisita halan Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Yulo Street, Corner Snart, Fronting Midtown Hotel. Iloilo City. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Roa City. Atubang sa PLDT McKinley Street. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Calibo. Refentor Building, Osmeña Avenue. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, San Jose Antique. Wantyong Building, Barangay 8 Bagumbayan, fronting kay Sun Mall. Amar Alternative Medicine and Wellness Center, Kulasi. National Highway, kilid sang LBC. Clinica de Alternativo Medicina, Kabangkalan Branch, located at ACM Building, Texas Street, Corner Bread Box, Kabangkalan Public Market. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sagay City, Radyo Bandera Compound, likod sang Pag-ibig Office. And Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Bacolod City, Ernai Street, fronting Paglaum Sports Complex.
7: Sige. Siling sa study, ang monolaurin kag ang fat envelope sang virus is pareho kadako. Ang gwa sina, kita ka babol, mahabon bla kundi pabukon mo. Kag isa ka balo, pa pabukon mo sa piyak. Ang duwa ka habok na bla nga babol sang habon.
0: Mm.
7: Pag nagtapikay sila, gaisa bla sila Dok Sam, pareho na do. Kon ang imo nga monolaurin, sige ka inom D3 bio, ara na sa imo selula gatapik. Pag sulod sang virus, mapilit to siya, maisa siya, malikop siya sa viral in, sa ining viral envelope, no, nga fat substance. Now, bangod nga kulang gali niya ang poor binding power ni, no, may poor binding power ang monolaurin, ma-disintegrate ang lipid envelope sang kagaw.
0: Mm.
7: Amo na siya nga kunwa ay nasang putos, mabungkag. Bangod nga pareho lang sila gali kadako ini, Dr. Ramil,
0: yes,
7: sang kagaw. Now, ano nga to ni Moon? Padamu-damu tainom monolaurin.
0: Padamu-damu tainom D3 bio.
7: D3 bio.
0: Monolaurin nga makita lang gid nimo sa D3 bio.
7: So meaning to say, hindi ka magkabalaka kay ang vitamin D3 ang component tama na kagagamay, no? Hindi ka magproblema nga ma-overdose ka. Take ka duha sa aga, duha sa gabi, kampiyon nga protection. Agud
0: ako niya every 8 hours yo.
1: Every 8 hours.
0: Every 8 hours. Ang namiat ko lang sa D3Bio Sir GP amo ni. Isa sa mga nakita ako, ning pagproduce blas ang nagakaigo nga mucus, mucus sa imong mucus lining. Amo nang gatrap mo.
2: Amo nang gatrap. Gatrap sang kagat.
1: Gatrap gaputos
0: para ma-expel sa bacteria. Bacteria. Hindi siya yakapenetrate sa sila. Okay, alalang infection nun tong imong ano, imong mucus, hindi way man sa kwaon to. So kung matrap siya da, kampiyon, hindi siya kakakuan niya. So kung gainom ka D3Bio, ga-produce ang gitawag, damo nga mga mucus sa imong mucus lining, kag dako tsantsang, hindi gid siya kakuan, kapinitrate. Amo nang rason nga, makita mo na sa imong ilong, sa imong baba, ang mga mucus na, lamig-lamig, halin baba, ilong, pakadto na sa dalong, pakadto si mutian, even sa imong intestine. May mga lamig-lamig na da. Kita mo na, magkisa, magpupo ka, may mga gagulua na. Tungod kay ana, ginaproduce na slawas, against sa nang mga kagaw. Hindi lang mo nulaw rin mapatay, ga-produce pa o ga-encourage pa ang D3Bio sa pag-produce ang nagakaigo ng mga mucus sa imong mucus lining.
1: Nga ama D3Bio ko, ang vaccine sa COVID, ginhimo ni to prime your immune system. Para mabalaan sa immune system mo kung ano ay kontra. But the vaccine, it was never made to fight cytokine storm. No, if your body still reacts, will overreact, amo man gyapon may cytokine storm ka man gyapon. What D3Bio gives you is that extra virgin coconut oil will basically prevent cytokine storm in three ways nga gin-discuss ko. So ano ni matag simo, kumpiyansa, hindi mabayaran ini. Tanan nga tawo subong halos duha na katuig in priso sila balay.
0: Da makadlaw gani ko Sir Boy. Tapos naman guro ang herd immunity. Kaso kay may bago naman sila nga ginhimo nga strain. Lain naman eh, matrangkaso naman ka.
1: Ang term nila kung sa Indian variant, ala palos. Ang palos na sa Tagalog ni, isang sa kakarakter nga sagad managu sa immune system. But it could never hide from monolaurin and monocaprin and monocaprilin.
0: Monolaurin, monocaprin, monolaurin sa D3Bio. Patay ka.
1: Patay ka siya. Kay biska ng Indian virus sagad managu sa immune system ta, isa man lang yapong kantuan niya ang aton selula. Di ko magkanto sa selula ta may gahulat na to nga monolaurin kag monocaprin kung nag D3Bio ka.
0: Ti, kung wala siya ga D3Bio,
1: ti, good luck, no?
0: Good luck.
1: Naama D3Bio ka, D3Bio has extra virgin coconut oil nga katap na sang virus tungod sa monolaurin, monocaprin kag monocaprin.
6: Impormasyon sa ikaayong lawas.
0: Wala na mi time. Ini naman si Dr. Miloy, magasiling ang Diyos magapakamay sa tuntunan, magaayo gid sa madamo ninyo nga balatian.
6: Impormasyon sa ikaayong lawas, programa na nagbibigay ng tamang kaanaman tungkol sa karusugan, mga health tips at health information. Alamin mula sa ating mga eksperto na mga alternative medicine doctors na pinangungunahan ni Doc Ramil Uy. Impormasyon sa ikaayong lawas. Ang kakampiyon ng estasyon sa Kalibo Atlan, 94.5 K5 News FM. News FM. D3Bio.
8: Ako si Gabriel, nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
6: D3Bio. Ang D3 yung may BCO. BCO yung may D3.

0: sipon.
1: You might get ubo.
0: You might get trangkaso.
1: Kaya ngayon pa bago-bago ang panahon,
0: i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan.

0: ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alquitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
1: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
0: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
1: Clinica Deo Fresh. Available now.
2: DTX Beauty Soap.
3: Ako si Elaine. Ako, gidangakon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag-pagpaputi sa ngakon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginahalinan sa mga skin diseases.
2: DTX Beauty Soap.
4: Kamakang sa mga butika.
5: Nagkapangita ka bala sang food supplement nga barato, de kalidad, kag-aprobado sa mga eksperto?
6: Clinica, Alternativo, Medicina, and Wellness Center.
7: Kumpleto sa mga suplemento.
8: Clinica DTX 500.
9: Clinica D3 Bio.
10: Clinica Sport Bionics,
11: Mighty C, DTX Coffee Mix,
12: Free Bio Coffee,
13: DTX Beauty Soap,
14: DTX Herbal Oil,
15: Clinica Deo Fresh Roll-On,
16: and many others.
17: Plus, sa Clinica Alternativo Medicine and Wellness Center,
18: may free check-up ka pa
19: every Sunday and Wednesday from 9 a.m. to 12 noon.
20: Clinica Alternativo Medicine and Wellness Center,
21: Eye Care Gold, ang superior eye formula.
22: Eye Care Gold, ang kapsula ng may mataas ng lutein, vitamins, minerals, kag bilberry berry extract.
23: Isa ka herbal medicine para sa mga mata nga may mataas nga anthocyanin.
24: Isa ka potent antioxidants
25: nga nagabulig sa pagtinaw sang panulukan.
26: Eye Care Gold, ang superior eye formula
27: para sa epektibo nga kombinasyon.
28: Mag-inom sang maskin pabaskog nga Eye Care Gold
29: kag patuluan ang mataas sang Eye Care Drops.
30: Mabakal sa Shopee kag mga butika.
31: You're listening to 94.5

0: Salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampiyon na himpilan ngayong 2026. Sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko at kasiyahan. Ito ang K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Mga ka-K5, ratong oras, alas 4.38 na tigahon. Good morning mga ka-K5, gising na.
0: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM. Number one, ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
2: Balita K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga. Ang inyong tagapagkising tuwing umaga. Ito ang Balitang K5 sa Umaga. Balitang K5 sa Umaga. Ang kalipunan ng mga balitang lokal. Balita sa loob at labas ng bansa. Balitang K5 sa Umaga. Magmamatsyag sa mga kaganapan tuwing umaga. Kasabay ang paghahatid ng mga presyo ng bilihin sa Pantay Merkado Update. Balitang K5 sa Umaga. Balitang K5 sa Umaga.
0: Michael Solorio
2: sa Balitang K5 sa Umaga. Balitang K5 sa Umaga.

Good morning mga ka-K5 Millennia. Gawin sa ating mga tagpamati sa bilog nga probinsya Takan, Kabilugan, Makarong, Yabanwa, Itagalibo, Makarong, Martes nga adlaw, August 4, 2026. Good morning sa ating mga suki ganyan mga tagpamati sa bilog nga probinsya Takan, Kabilugan, Makarong, Yabanwa, Itagalibo. Aga, siyempre, makita mo ito sa Bilog Kalibutan pagi sa ating official Facebook live sa live programs da sa K5 News FM Kalibo. I-follow, i-like, i-share para mga updated sa mga balita lokal, mga balita national, pati sa ating mga international scenario. May mga nga mensahe ko tangan ikitang nababaton mo. Anyway, good morning. No? Ma-headline na kita bago natin basahon mga K5. Good morning sa mga negosyante. Good morning sa mga nanay makaroon tiprano pa nag-

0: tapaong may gagahait bagon mga ka-K-Fi. May din niya agahon kinyo welcome sa ating paglilibha.
1: Little K-K-Fi sa umaga.
0: Inyo karang anchor man K-Fi Michael Silorio. Mga balitag informasyon. Good morning sa mga driver, sa may mga karinderya. Good morning. Tiprano pa nagagaha. Kung karon yung mga linaga. Manapasabaw. Anyway, good morning sa ating paglilibha. Makaroon mga ka-K-Fi. Ano rato yung mga balitag informasyon? Ano at nagpawal ang headlines? Para makaroon sa ating mga nagpawal ng mga headlines, sa una kita sa ating mga headlines sa mga balita lokal. Mga balita lokal mga K5, gagaki ka naging snatch o 60,000 nga balor it kulintas, habuog ka na it manakaw. Dati sa mga Manila, kating makita it snatching, makunya sa Aklan, may iyaguta. Aklan Provincial Police Office, nagpanumdum, dapat maging alerto para malikawan ro panakawan. O kung mga una, malang sa mga waungid matpanaw. Kasi yan may gapanaw, hindi mag-sinokso kulintas. Kulintas, sabi, manaba at agagi ka, 100,000 eh. Oo, oh, ay, mahaba, abi. Ay, mainit sa mata ron mga manakaw. Galinagsan, takamukha. Anyway, outreach program at LTO sa Isad Boracay, madinagagon mga kakipan. May ato man yung police report, no? Aga, dugan natin yung mga balita, samtang nag-flag racing. Amisang ka-eskwila niya rang tinakawan ng mga ka-K5 mo. Oh. Tinakawan, ta na igto ka rin sa Banu at Balete. Arsang ka-eskwila, nag-flag racing kay Sanda. Wow, ang gindama akong bisan tumindog lang. Rumanakaw nga rin, nakabati. Kunti mo't lupang hinirang. Kami ka to, elementary, makabati at lupang hinirang. Dapat tindog at imbaga, pay attention. Dayag, pinanakaw ta. Sa bagay, kung amat nga ni, nangani kung amat sa daya nga rin mga session ito sa nasyonal. Kapangamuyo man, pero sige man, do corruption pagkatapos. Bago mag-umpisa rin mga session nga rin, mga pangamuyo po. Sa ilo sa mga balita, ang National Office of the Vice President wa nagasunod sa regulasyon ng confidential fund sunod sa COA. Pagpiansa ni Rebilla nakasandig sa ebidensya bukod sa mga aligasyon. Balita international, pagagsasiguridad at mga barko sa Middle East, umpisa mas naglala, umpisa itagyera, mga kakaifay. Dahil mga balita, ginatod ka doon mga ka-K5 with DTX Coffee Mix. Ang kahelting nga klase, ka pinakakapi ka, nakadetox ka pa, may anang ampalaya, may anang pagkakit nga DSA, the sugar cane extract. Sang kamapait nga party tubo para masukwa na doon nga mga diabetes. Mga ka-K5, mabakay sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center. Yaron sa Refender Building, Osmania Avenue, Calibo, Aklan, sa Prente Dating Garcia College of Technology, ang mga pitman sa atin nga ABL Sports Complex.
1: Balita K5 sa umaga.
0: Wala kita sa mga headline, balita international. Ginasugin makaroon mga ka-K5 bro, daya makaroon nga pagag sa mga barko o na sa Middle East ay mas kaping nga naglala. Umpisa nga umpisa madugyera mga ka-K5 suno sa mga eksperto. Ay makaroon ay may mga warning nga nagagawa matapos nga mga barko nga nag-aagi o sa Red Sea, diba dati hay kwanda sa Strait of Hormuz at aron may problema pa nga pati sa Red Sea. Ay, daya kung taro alternative way nanda, meaning bagay, daya ibang agagyan, ita rundaya karon yung mga barko, ibang ruta baga, halimbawa man na, madiritso ka man na, iya sa Banuad Kalibo, nakita mong may bantay di kara sa unahan, ay naliko kari ka to sa mga kaganasan baga, medyo may LTO baga. Medyo maron, di kaon sanda kung tamaagi, adios, makon ay delikado ta ho. Alternative way that some tankers had been using Iran block of Strait Hormuz. Daya nga Red Sea, karasanda, siyempre ginabangan ita Iran do Hormuz. Ay karakunta sa namaagi, ay delikado man makon niya. Kasi may mga hotel rebuild nga rang bata-bata mat Iran. Ata, sumatalangis ka rin. Gurado rin, oh. Yata pa man sa Pilipinas, mga oil company kon maghira igto. Ay, after 2 days kon taas na rin ang presyo at gasolina rin sa Pilipinas. As if nga tanan nga mga tinugo at gasolina ginatayon sa mga sigakyan niya, ay naghahalin mismo rin igto sa daya ka ng Middle East. What, asan at buffer stock rin nga good for 1 month or 2 months, abimana? Mm. Oh, ay, paldo, abidensan na ko, di habakay mo, wapat giray, barato pa, pagiray, pasakao nang dahil so, sa hasta sa nang liog, roganan siya kaya. Dato yung nga nga may bagyo nga to nga, manyan yung mag-agiri, ah, LPG, oh, siput. Ituro ka pa kung sinsinig to, may aman man ang branch, ito, saan naman siya, basi maigto pa man, kaya agto ka man, ito, iwa man. Ay, what, mag-agiro barko, it, ah, barko, ro, bagyo, it hapon. Pagkaagay, may LPG ko saan nang nagawa. Ayos na ako mga negosyante nga rake. Anyway, good morning. Dahil yung mga balita, ginatod gaton makaroon ni Textan Food Supplement for Men. Manggaranon sa amino acids at phytonutrients kisang kapan ita makarot ag klabuwas ka nga makabulig para masolusyonan datan nga prejudice erectile dysfunction. Nagapataas pagid ita daya karon nga potency mapagyaki man ukon mapababayi mga KK5 no nagatauman ita nagadugang it libido nagatauman it extra performance mabakaw sa klinika de alternative medicine and wellness center Defender Building Osmeña Avenue Calibo Aklan sa Parente Dating Garcia College of Technology ug mga pitman sa EBL Sports Complex
1: dito KK5 sa umaga.
0: Oy, good morning mga KK5, gising na sa ilo kita sa aton karon yung mga headline sa umagin pang headline balita nasyonal.
1: Balita KK5 sa Michael Soraga sa Balita KK5 sa umaga. Balita KK5 sa umaga.

0: umaga.
1: Ginasugin mga ka-K5s ang eskwelahan na biktima at panakawan to karasano sa Rondaya, Karangbano at Balete. Yan kita lang sa mga balita. Lokal na yung araman namin rin. Ay ginasugin makaroon mga ka-K5 na may 1,000 karang kwarta nga nabuo sa isang kamaestra. Ay sinugod na idaya karang mga makilang suspek Rodayang kwarto. Ita eskwelahan samtang nag-flag racing sanda. What? Ama ito, nakasahid mo rin at Republic Act 8491 of Philippine Heraldic Code of the Philippines. Wow! Nga dapat, hay, respetuhon mo kung may flag raising bukod magpinanakaw kat imo. Galing manabi man na may kay. Namat ngayon ima na may mga official man yung bago mag-upisara ng sisyon to sa national man na may kay. May man man ang pinangamuyo. Tapos man na hibalitaan mong may mga malita ta. Ang paapanuhan yung gidaman na rang 1,000 araman. Hindi, ay mga maura nga rin, magtrabaho at patas, hindi tayong panakaw. May pa kayo nagpangayo ka ay, hindi ka man gihapon pagtawan. Ay, no, mga estudyante, ang mga maestra, ayun na, nag-flag racing, katsudlo na taro kwarto. Nakasuksok remote hoodie jacket. Nakita mo sa CCTV. Grabe man yung tabo nga raman. What a trabaho at patas ay. Sige, tara ng panakaw eh. Ay, kabay pang madakpan ka. O, kabay pang akon. Baka yung mutsuga, hibakog ka. Isang beses ka, may isang kaunga. Mga kakibig, tinangis din mo. Ay, nay, mana, habakog, tang mana. Sus, mana. Baga nang nanay. Huwag ka man nagadahan, magkaon. Magmana nga, magdahan ka. Baboy lang mana, ano pa sa kaon kimo. Magkinaon ka man at isda. Ano man, kaon man at saging. Pagkakaot na iwang kasaging. Ay, sin, una, pamana. Ay, mananay, kasakit ba ta? Ara, dugangin man na. Okay, man, kaubos na sang sapad nga, kalatunday raunga. Ay, masakit pa man na raw, imong bako. Oo, mana na yun. Sin, manabanda ako dilo ta. Iyan man na sang dapa-dapa, tapakan ko. Bisan sang sapad, ba't bisan sang bulig, pagalira, hiubos, unik ko sa dapa-dapa, tarubakog bukon at sa liog. Kay Wei Dainan, good morning. Good morning, mana K5 Mike. Good morning, man. Manny Alanza, good morning. Miss Gracie Libanias, good morning. Oy, gagaha, right? Bago na eh. Arnold Latsika, good morning. Good morning, man. Bros Ryan Bagabaldo, not Bros Tao, good morning. Los Bis Pamatian, oy, sanay busy, good morning. Oh, good morning, good man. Oh, amo nang kagapit to sa dinabuan, no? Sanay busy. What at pag presidente, mayor na busy, katabi mo rapir me. Gani Elias Quatres, good morning ka K5 Mike. Great lang Rosicio Tabayag, Arcanel Baleting, always listening. Ag sa tanan nga nagatanaw, ag sa live ang nagapamati sa imong K5 station. Oy, good morning ha. Ay, naho, tinakawa na sa Balete, Rodaya nga sang ka-eskwela niya rin na ho. Grabe man, dalitong manakaw man nga to man. Mga takawan na pa doon mga maestra, mga makakon man niya, puro man nga ni London. Oh, sa Feliciano Galera mga ka-K5 sa Feliciano Balete ra natabo oh. Sige, anyway, sarang nga pag padayon. Good morning ka-K5 Mike. Sarang nga pag ililiba ka-K5 Mike, good AM. Tama gin man do ginahambag gali nga money can't buy happiness. Well, may ginahambag sa nang money can't buy happiness ko. Pero may una matang kung may kwarta kay malipayon kating. Si Mr. Abi, bisan paldo kami sa amon nga business kon amat. Ag mabawro kita, maghuyap kami, maguyat, agihapon. Ay, kamugin ang mga aking rakipem ko, dagahig pa kita karatapat. Si Mr. Siyempre, gaoy ako, ay gusto na tagapon nga maglabing-labing kami, no? Ay, bisan paldo, tara amon nga ginakita. Ay, kung hindi, ay mo, paghuyap namon, agpaldo kami, ag kung hindi, ay mo, pagtawan, ay maguyat, agihapon. Ay, oo, ron, ay, bisan ako man nga ni ron, ay. Bisan kanyo, man doon matabo nga, paldo ka nga niya sa negosyo, hindi ka man pagtawan, siyempre, maguyat, ringgawas, undun, hay. Kaguyat, ah, kung tawan ko mata, ay, kaabtik, taga-aga, patagabango, nag-gapatit ako nga. Mas gusto na tarukwarta kaysa sa labing-labing. Ah, eh, siyempre, gid lang. kay namin kung taro negosyo o ay magabot ito sa labing-labing ay uwa mo tawin maguyat ay moron dun ay may una nga ni kunamat ko mong kuindi kating kabangon kabugat gida kingawas o kabugat ingawas Hay imo lang advice-an nga bukon matutanan nga mga bagay sa kalibutan ni atong habubuog. Habubuog. Hay kun mga maron nga ron taw eh, agud di maguya ba taw eh. Nami nami tagi higup kape kya. Namiton gid daro dito ex coffee mixer ron. Ay, mauron ko, hindi na't ako napagtawan si Mr. na bisan paldo, tas na sa negosyo yung maguyat, ako na si Mr. na, ayaw, gilang. Tamaran ka, tingkabangon ka. Matyagan mo kang sobra ka pa kang sa mga habugat sa trangkaso. Nerna Taplera, si Rodo. Good morning, K5 Michael. Ha? Good morning. Gapamati kami sa pinamukan si Nene Agabudin Zalazar. Zagamat, good. Thank you, man. Ha? Valerie Tolio Mabinay. Good morning from Saudi Arabia. From Saudi with love. Oh, yan, good morning. Ha? Marites Acopio. Good morning, K5 Michael. Yes, ma'am. Good morning. Ha? Mga bago natin yung mga listener da. Nagdugang atong mga listener. Ha? Mga viewers. Ha? Ay... Kalisod ako ito ka sa mga abroad mo to ni Rano. Pero siyempre, makaroon niya. Katot ang tiyempo, malisod ako sa abroad guy. Sugat-sugat siya taka to. Oo, di ba ga? Ay, makaroon ta na, hay ko niya ta. Dayaw ta ng video call, bisan sa gugban niyo, tari mong asawa, ay ma-video call ka mo, ay kita mo ta. Imaw, di ba? Kato, gida. Malisod-lisod taka to. Oo. Di ba ga, kato, may mga voice tape panganing ginapadaga kato alin sa Saudi. Oo, di ba ga? Katot, abe, puro at sugat-sugat. Gagay, love you, han. Bata ka mo sa sugat, sing nubyo. Nga, nakanablo, so tayo mo, bago mo hibaton. Mas kaping nga sa abroad, mga tig 2 weeks, tako na. Katot, ang ani, ay nausuan ni katarong mga penpal, nakasawa at mga afam nga rahe, sa penpal, sugat-sugat. Kita sana sa mga airport niyo, hindi pa tanimo makilaga, ay tsura, ay, siyempre, sugat siya ta. Makaron, oh, kilaga mo ta. Wa mo pa nga ni, makita ra na nga daya ka nga wa pa ka magkakita at personal bangod sa teknolohiya makon wa pa ka magkita at personal hakita mo tara dugha nagra singit dito ay ginapicturean nag isend kay mo oh di ba ga mao nyo tama kon do teknolohiya eh. May na istorya na ako eh ano ma ko ni mga nubya ma ko sa LDR ka mo abugag naman na kami ka to Mike. Ano ma ko nagbugag ka mo? Ay, na naman nakahina man ang signal. Malabo man ako naka bikini man may malabo man ang signal. Na white ang man. Good leg like, gali man ro LDR nga ra. Jan Arvin de la Cruz, good morning. Sir Mike listening from Sitio Agasili na iso di bahay. Balikan taro mga mensahe nga ron tanan-tanan. Pati ang tinakawan niya ro gen snatch nga ra oh. 60,000 ang balorit ko lintas mga ka K5. Oh, grabe ta. Balikan ta bagaron tapos ang mga reminder standby.
0: Balita K5 sa umaga. Hit 3

0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Mga butika.
1: Checklist na ta? Check. Siling ni Sir Kevin. Mas nami ang D3 Bio compare mo sa ordinary nga D3. Kay kung D3 lang, suguon pang imong immune system, makantos cancer cells, kag maawayay.
2: Sakto.
1: Pero kung D3 Bio, duha ang epekto, Sir Boy. Uh-huh. Ang lauric acid sang D3 Bio, it will causes a healthy oxidative stress. Ginaprotektahan niya ang imong healthy cells from pathogens. Uh-huh. Kag gina-induce niya ang oxidative stress to cancer cells.
2: Uh-huh.
1: Kung ang D3 Bio, nami sila for healthy cells. Pero sa cancer cells, hindi healthy na sila. Stress na sila. Kaya nga man.
2: Simintoon sila mo.
1: Hindi na sila kagawa.
3: Hindi sila kagiyo.
1: Hindi kakaon. Paano sila magdamo?
2: Dumduman mo sa Marawi, Doc.
1: Oh.
2: Pwede hindi silang Marawi.
1: Mm.
2: Game palibutan, tanan army, isa ka bulan, may huwag kong kaon to. Luluya, paano ka pagkadagan?
1: Ang muling ipigoy to, sang lauric acid nga ra sa D3 Bio. Lauric acid, hindi mo makita sa D3. Ang plain D3 sa boy. So, meaning pa, kung adlaw-adlaw, sige ka inom sang D3 Bio, layo ka sa cancer. So,
2: sang 2017, may ara sang Journal of Drugs and Microbiology. Na-find out nila, Doc, na may mga bakterya nga resistant kasi sa antibiotics. Kapin pa ko na blang ang target person, nag-inom, imbis ka 7 days, 3 days lang, and then,
1: wala ubos, ha?
2: O resitahan liwat. Why magyapong kabakal? Hastang resistant na, ilabin ang tuberculosis. Once mag-resistant ang TB, yawan kagid, ikamatay mo ginaya. So, no, there is a study, ang monolaurin has the antibacterial and antiviral properties nga bisan pa resistant ang kagaw, kaya niya and wala ga-develop resistance. So bisan adlaw-adlaw ka pege inom, same kagaw, why niya problema? Lantawa bla do, kung mag-inom ka antibiotic, makuto ko sang doktor, when ka last nag-inom antibiotic? Hambal mo sang ligad bulan, at ilain naman ni, hindi naman na pwede. So ginalain-lain nila, ang monolaurin continuous, wala sang resistance antibiotic. Kada may kagaw, patay gidya sa monolaurin nga ara sa virgin coconut oil nga number one component sang D3 Bio kag wala sa vitamin D3.
0: D3 Bio.
4: Ako si Lito, isa ka mason na diagnosed na may balatian sa atay. Nabatian ko kag intestinan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Mga butga.
5: Ako. Nga gusto ko D3 Bio over ordinary vitamin D3 cause this is prescribed by Mother Nature itself. Cause ang una, ano gid ba lang ginaandaman sa aton kabuhi? Ang aton kabataan. Anong una ginatag sa Mother Nature sa aton kabataan nga proteksyon? Lauric acid. Nga makita mo sa D3 Bio nga ginahimo sang lawas ang bata into monolaurin. Inisya yung klase yung nga natural defense, arat na daan niya. Since birth, arat na iatag na yun. Ang muna kaalam sa nature, in order for us to survive, God, if I may say so, God gave lauric acid in breast milk to protect our children, and that is present in D3 Bio. Kung gusto mo sige-sige ang protection sang Mother Nature si imo, mag D3 Bio ka, kiina may lauric acid. So that is the protection of D3 Bio, and that is the why it's better than ordinary vitamin D3.
1: Ako naman, Sir Boy, kablo ka nga aputi ang lubi. Mag-unin, no? Nga, kablo ka nga puti ang lubi.
2: Uy, ko kapi para sila eh.
1: Nagsulod na mag-us ako ng uto ko. Kablo ka nga puti ang lubi. Because of lauric acid yapon.
3: Wow, no?
1: Hindi kaya magtiner ang kagaw mismo sa iya unod. Nga aga ito mang imuunto, it's because sa bacteria. Sa your medic treatment lang, how important is oil pulling? The more nga sige daw ka oil pulling, gamat-amat puti ang imukan, imo nga ano, hindi galing nga masige lang ka pa cleaning. Ang secreto is flossing and oil pulling. Wala sang iban nga pinaka the best nga oil pulling, it's the D3 Bio. Hindi kaya na sa ordinary nga plain D3. Sa sige mo oil pulling, di ba sige ka pa toothbrush para lang makuha da ang makuhan, hindi na maubos na ng Sir GP. Pero after toothbrush, after flossing, tapos gakpan pagiga, ga oil pulling, 15 to 20 minutes, kaya mapatay ang tanan nga kagaw. After 20 minutes, iyan mo. Mga tatlo lang ka soft gel, Sir Boy, nga D3 Bio.
0: D3 Bio.
6: Ako si Gabriel, nagalibog kita nga akong ulo kung paano magpaniwang kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Nagamay ang akong nga buyon.
0: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. BCO. Yung may D3. D3 Bio. Health News.

0: Balik sa mga balita, 5:01 na tagahon na itong oras.
1: Balita K-5 sa umaga.
0: Morning, Anay, kay Irene Fuentes sa Kinisyo. Good morning, ka K-5 Mike. Pag-greet mo kami sa Arcangel Balete. Ag sandaywang kaunga kay Ariel, ag Ariel Cuatres. Ag kay Totong, ag Joselito Cuatres, ag Ma'am Susel Shane Ningalia, ag kay Sir Bobby James Ningalia, ag sa Morales Balete, ag kay nung Alvin Kinisyo, ag si Auntie Lani Ricardo. Nga pirimigin, nagapinamati, Sir Mike. Thank you. Thank you, man. Ha. Kay Ma'am Nancy, ag Owel Carpio, it kaano, good morning, no? Sa ato makaroon nga pag ililiba mga ka-K5, no? Sa rin nga pag panunaw si K5, bro, may iwa pa man. Daliang, ha? Mayaman nga rin, ano, dayang, daya karang search warrant, yung gin-apply nga rin sa Banwa, ita malinaw, ho? May nabuo ka rin nga balag mga baril doon na-recover, di ka rin sa Barangay Kinalangay Nuevo sa Banuat Malinaw, matapos ng research warrant gin implementar ita criminal investigation detection group sang kapanibagay. Naburo homemade shotgun na sumpak, na-recover pa rin mga bala. Gawa man gin pamalibar it suspect, rin naburo ka rin yung armas ang ginagamit niya mang bilang self-defense. No? Nasayuran niya abong alaga ang mga sa kasapatan do kuha niya raw. Doanang ano rin, dayang anak doon sa meeting ng suspect, kapres baka, baboy, ang manok o kapayagit kagawad, kapitbagay suspect, ang kapitan, huwa man at record nga nagpagupok ron sa bitan karon nga o nagrabyado ron sa bitan nga suspect. O galing ron eh, siyempre, gahupot ka tayo bit armas. O. May programa ro pulis ay eh. Armas by lubugas. Diba? Kung yung surrender mo taro na, hindi, automatic na kung taro na may bugas ka din. Ministerya kung saan kamisis nga to. Ah, hindi ko tama nagbailo. Ay, mister, ngarang armas bisan sa anong klaseng bugas. Mga kong armasa to, masing maghahagam. Tagkuan man na rin, may paaman ang daywang kagranada. Gagi. Anyway. Ano man, may nangutana. Una, si K. Febron. Dali ang K. Febron, mga 10 seconds. May nangutana sa survey sa barangay. Ano man na rin alagang, pilang bilog man na rin alagang, ano ra? Ano man na rin alagang hayop? Hambay ko, daya karon nga, sa survey baga sa misis, ay, napugo man naraamon man ng pato, napugo man naraamon nga baka, lima man nga daya nga baboy, o, 30 bilog man ng manok. Ag sang bilog man naroon, ako man ng asawa, ay hayop man narabatasa. Grabe, tagal. Anang alagang hayop, si Mister na ko na. K5 Romy, sa kampiyon niya balita, standby.
1: K5 News FM, live report.
2: Okay, sarap, sarap namang damhin.
0: K5 Romy, good morning.
3: Yes, K5 Mike, good morning. No? Sa atong karang mga pagpumati, sa atong karang tipon ng mga balita, iya sa atong karang Karibo PNP Station na K5 Michael, sang ka tricycle driver ka, gin-refer lang ra K5 Mike sa atong karang barangay Justice, barangay iya publasyon, no? Iya sa atong karang Banwa, ita Kalibo, kaya ang reklamo nga itsang ka 33 anyos karang driver matapos ng mga karang higin pagag nga pagabunon itong dahil karang ice pick dala mismo kaman kaparehas karang driver iya sa Banwa karatag kalibog kahapon at taborat kay Pai Michael di karang mismo sa sakop it Mabini Street sa poblasyon na kalibog kay Pai Michael base abis sa rung dahil karang panensayo itong dahil karang biktima ay sampay mo karang nag iruka na mismo karoon niya tricycle sa main intersection nga at Mabini ag enrolled arrested sa kipay mo kung naging abangan da ito dahil karang asang kasing 23 anyos karang anaman nga tricycle driver anaman kaibahan no ag nagtuhaw tanga na kipay micro minute karang diskusyon hanggang nabot sa punto karang nagbuot ito dahil karang ice pack sa nakarang storage bag ron dahil karang nga anang kontra nga rang 53-year-old nga rang suspect nga tricycle driver agin nga gas unday karang nga biktima kipay Michael
0: isog na makon ng mga driver nga kipay Romeo. Kasinggit pa ko naman at may mga tubo ba?
3: Oo. Kaya sabi ko kaya ito nga ginakon ba? Ginamahampan ato nga kina sa mga nito, pilit siguro mga konda nga watong PNP maganda at mga stick point ba nga raw kundi ay handa mismo mga official at mga tudas nga nabuon pero mga party nga mga mga bakal nga si Michael. Okay ta kung mga arnis nga ron, pero kung mga bakal, bakal nga ron, mga mataw mga bagay dapat ay buo ta kay Mike. Ay aron ta nga abot sa pun. Although may depensa man kung sandaan ng self-defense, pero bukod at dapat ang aron ay ramat ikot ang mismo abin nagaprobok ng mismo nga contract kay Mike.
0: Oh, ag masyado ko namat may mga driver nga ra ko namat nga arrogante gid. Dami una matang mga mayad aho.
3: So yun, kay Mike. So nahadlok taron sa spray. Hinga ka Scott Ice kay kuha ka pa nita pangaman ng kay Michael. Ataranta ka man. Dumagagan taron dahil ka nga biktima kay Michael. Ag abungod makalikaw ka niya sa ka ng posible nga apagbuno ka na kara. Ag matapos nga makapagayuhay umadto ng karang nga biktima sa alam mismo karang unga sa may new boss wang kalibo kay Michael. Ag nato gintawagan itong dahil karang nga aton nga pulis no ag nagresponder aton ni mga katapot ka pulisan agabutan no dai karang nga driver ay nang suspect nga bit paro dai karang ice pick nga nagahaba it mas uminos sang karuler gid kay Pay Michael
0: ro ka pa paro dai karang ice pick 1 foot ay, agali mo
3: ruler nga imong ipare sa imong tiyan hayap pus karon sa kun kwan so base sa pagdaga sa aton nga kalibutin pe ay sidaw mi project karang nga makakahilong karang ilim nun. Parang dahil karang suspect. Aminado man sa natabo karang incident day. Pero wag kita kipay Mike sa tibo kung ano ro sa tarapadaw ng rason. Kung naman ito na karahay, naglinaway, nagapot sa punto nga nagdipati, nga harap rin nagyagsan ito dahil karoon nga ice pack. Pero kaso, yaron sa katapan ito aton karang nga barangay justice ni punong barangay Capnil Candelario kipay Michael. Sa tugang gihapon nga balita kay Mike may nag saka iya nga sangka kuno sangka hilong kay Michael no? Actually gin kanda kay na kay nag-aga si kay Mike no dito parang ginikanan sa kabarangay di man makambar ginikanan kun sa medyo nagwala lang kay Michael sa nakarang panin kay agabot ta ni kay nakarang ina nga medyo nag kuno mo gawin nakay di binaso na ro at na pulis na ulan ko limaw.
0: Kutanabi ko ano ra nang ginawin na kay base sa mga party at sa mga impeachment hearing ba
3: ano? Huyan ko limaw kay Michael. Ay, paano ba yan? Yan ang kontras sa nangsood pa limaw siguro kay Michael. Nagawin na kay at kuwan, yun pa kulungan ay po namin tamiya sa aton karang alakap sila sa Calibo Pinto Station. Samtang sa dugang yapon nga balita kay Mike, kaso man nga itong dahil karang aksidente na kumtadiya sa aton karang abanwat na Calibo, na po sa iyan ang sangkat tricycle kara wrong binungguan kung tayo karang SUV kara mismo sa may intersection ita Peteras Avenue ag J. Magnusted na kalibo kahapon na kipay Mike mga bantang alas dos wrong oras kara hapon base ang base investigation ko atong nga traffic section mayroon tayo karang na tricycle sa mga naga maniho ka na karang asyakyan kipay Mike ka na karang na tricycle ay pagliko ikara sa kurusan ni J. Magno pato ka Peteras Avenue gulpay mo karang binuguan ito na karang SUV nga ginaman niya ito na karang 52 anyos karang driver nga taga Haniway Iloilo nga nagkakross war karon sa ID Magno Street patot na crossing Buswang ag nakagom it sa mat ito na karang tricycle ag may romanda na karang pasayero kipay Michael kung pasayero nakagom it kasamaran sa may partikarta na karang gawas no akin tawad man ito tayo karang medical nga pagbuong itapon karang nga manag-responde ng mga katapo ita MDR RMO kay Michael. So matapos ro aksidente hindi ro parehas karang nga pitulo isa pag nga kalibo PNP pero retail on kay Michael nagkaring luman ro magtimbang karang nga partido kay Michael. Samtang sa piyak nga ba nagtukang gihapon nga balita na-identify yun kay Michael at aton nga Calibo PNP Station. Pero ray nga nang responsable sa rin dahil ka nga pag panba kay Mike, pag post nga sa bomb threat kay Michael, kaya sa aton nga may aban na teleport ikaw lang kaya sa may kano, sa may ulihin nga ra,
0: kaya sa may buo kay Mike. Ah, na-identify na.
3: Identify na kay Michael. Ay, ro parabi ko nung karado, pero motibo, ibangot kay Pipe Michael sa ramdai ka nga pagpangbuli. Dahil motibo kay Pipe Mike. Kaling do, suspect abing nga na kay Pipe Michael ay isang ka minor na edad kay Pipe Michael. Agro, gina-target abing ka rin kayang sa grade 10 nga panay. student nga siyempre kapagitano sa mga 16-17 ay base api sa atong karang base sa initial nga investigation ko atong nga kalibo PNP nagagawa api kay Michael nga medyo rabing nga suspect karang kay Michael ay permit abing nga bully kunura wala karoon nga mga classmates na kay Michael aga rin do rason nga medyo nagpakalat matunday karang nga bomb threat sa nasabitan ka ng eskwelahan. Pero sa kihapon, araw aton karang rako ay magahimo itunday karang pag-apply ba ito nga warrant to examine computer data kay Mike. Aga dapat ay awon doon sa cellphone itunday karang CICL kung may anak isang naging upra na pag-set itunday karang abangkat ay makita rin kay Michael ni karang.com kung imogin man doon na totoog niya responsable sa runday ka nga pagpakalat kay Michael. So sa makarang at simpo, napasalimit sa atong rako at patay ang investigation ka rin, may nakita o niya responsable. So bilang adlaw rin sa atong kay Michael sa development sa runday ka rin nga. Kaya sumara ito pagmamagag, pinagis sa paggamit runday ka rin nga bomb threat sa kay Michael. Saktang sa pihak na bahay kay Michael, atong balita sa guwaman ko atong sarang nga parawat ka kalibo, ang imunerad ng pag-serving nga it Arrest warrant. Sa sangka 34 anyos karang agake, sa kimpitayin karang manat operation ko atong karang Altabas sa PNP kahapon sa Michael particular sa may sitio kabilang parang ikat ng Altabas basiman sa randay karang pagabag.
0: Maliban sa Malinaw nga to, may sa Altabas ba tayo, no?
3: Oo, may Altabas ko kay bike, no? In papanawagan ng wanted person da.
0: Katmon dahi, agto, tangkara bukid da ray. May bukid-bukid ray, katmon nga ray.
3: Ay, na ako na bi ray, nahugog sa regular filing, kaguro natabu ka si Michael, kapot sa randay karang
0: warrant of arrest.
3: Warrant of arrest kay Mike. So, may piansa randay karang suspect nga kapatabot ita 100,000 pesos. Ag sa makalahay, kung aron sa panay, na po ba, tantaron, nga Altabas, PNP Kipay Michael. Samtang sa dugang ihapon nga balita Kipay Bike, masubo man doon yung ngatan at sangka at tricycle o sa rinagarang at sangka tapdan Kipay Michael. At tapos ka rin nga mag-tapdat kahapon, ikara mismo sa may barangay Pugasyon, sa kopraid at sityo o sa may Pugasyon at Alibakaw Kipay Michael. At tapos ka mag-tapdat, itarotay ka rin nga tapdan, nasunog at samtang gina maniho kay Pai Mike. Ari karon mismo sa sakitan karon nga lugar. Base api sa investigation ko aton talaga PNP. Aron dahil karang top down kay Pai Michael. Ay agulpit ang nga nagdabdab ang nga mismo karang tanke. Oo, aron dahil karang napahos na bro tanke. Aghos ko aron dahil karang tanke nga ita motor. Top down. Rason kay Pai Michael nga siyempre mainit na itong panimpo. Ay ginkaon ta for day karang kainit nagkakayo ng konsen gulpi nga nagka adaptab kay Pai Michael medman ay patasig man dai per karang nga nakapanaog sa runday karang second agwa man it naninahan kay Pai Michael raton ni mga katapot MDR nagrespond di man agin gamitan ita fire extinguisher agud nga ni mapatay pero nasabitan karon nga kagayo kay Pai Michael sa katapusan karang nga balita kay Pai Mike dayang kaso mangarat mga panakawan kay Pai Mike nga naguntad iya sa aton mismo karang banwa kara ita balite no hayos isu ipata kay Pai Michael aron dai karang iskuylahan nga ra ita kahapon na nadiskubrihan matapos ro flag ceremony nga ginso titaro sangka kwarto kay Pai Michael kapo or abo bita ro may kapin nga 1,000 kay Pai Michael a pesos nga kwarta ita na karang nga extra agbase ate sa pag imo ita pag-investiga pa aton karon nga balit ipinti, nagagawa parang suspect kay Michael ay nakasuksok itong dahil karang hood nga jacket at may takop sa nga mismo karang itsura at kinaitimar nga may mga 30 anos sa mga karang edad. Akon ba kipin? May basi makon sa rin nga nga pinanakaw sa kalibong nga rahay naabot at talimutos may party na ito nga raho.
0: Mga ibang banwa, Abi.
3: Oo, ay. At itong nakita nga ito sa footage, ito ang ilang mga panakawan niya ay mataas nga legal age na kay Mike ay. So makarahay patayin pag-iapon do investigation o pag-track pag-iapon ko anak para identification ko rin sa kanyang suspect. Bukod at min, dati kipay Mike, mga minoridad rin ka dinanakaw, mga tapos kilarin, makarahay, mga huwag ko utak. At nakapati ako ng posible. Nga ba si tayo, at siguro kipay Michael nga, ang ibo nga ako siya. May, ato ko lang ito kipay Mike, kahapon nga itong in-post mo kung saan ka, paan baga, saan ka nitisanin sa kalibo, nga nagka-pulit motor.
0: Oo, kat na itong isnatsing?
3: Ara tagal itong motor kipay Mike.
0: Motor it?
3: The suspect.
0: Ah, okay.
3: Palero, sistema tagal ka ito kipay Mike, huwag mo ka-paandar at motor.
0: Ako hindi ma... Karas ako, nagsugod nga ito sa mga nag-review it, board, sa board.
3: Oo.
0: May sarili kang motor na manakaw.
3: Oo, ay pagkating nga ba si dati, siguro ka nakakabot mo sa balita yon. Pero anong teknika rin kipay Michael, siyempre kumanago, pagkutin mo, iahit ayaw, hindi mo ba itintipay, may motor na nagpundo, pinaguyod na kipay Mike. Ay, sarama ko, anong strategy. So, ito ang awan na kipay Michael, kung dahil karoon nga, posible nga, suspensado kipay Mike. Ang sa katapusan ng kipay Michael, makasubo ba, no? Pang balita, iya mas may banawa karatabang, ha? Ay isang kanigusyante man kara, parang hadali, parang nakarang souvenir shop na nakabuan, doon nagkapin. ₱60,000 ka lang nga, arunday ka lang worth of alahas kay Michael. Para right in tandem na kay Michael. Pag matapag o matagid nga mutos ra. Iyas ato ka lang nga provincial taklan na biktima, arunday ka lang nga nagsante kay Michael. Kay Mike, may nasa nga balita, halin niya sa kong area ako si Kay Pipe, Romy Kahilig. Para sa kamping nga balita, servisyo publiko galing nga sa kalibo, Kay Pipe, News FM.
1: K5 News FM Live Report.
0: Abang siya mat K5 Promi sa kampiyon yung mga balita, no? Sa dayo mata, may mga panakawan nga rin, ano, tasigit, nagyapon. Ay, bawasan tani, rato yung mga mensahe nga rin. Good morning, ka K5, gagubugubog, kapamati, iba manaming balita. Alin kay Kenji Carpio. Aga, Jack Pilaes, good morning, ka K5, watching Lawaan, New Washington, Aklan, si Choco Suguman. Good morning kay Nini Jacqueline Pilaes, kay Boyet, at sa mga kids, good morning. Kay Claire Eating, good morning, ka K5 Mike listening here in Morales, Balete. Shout out kanday Uncle Tickboy, Auntie Aida, si Buwan, og nang Lani Ricardo ng Bibing, Ambrosio, na Norma, Rambo Eating, ag sa pamilya at Salvador. Kanday ng Giovanni, ag nang Analin Salvador, nga nagasigabong. Gid permido, K5 News FM. Kalibo, mabuhay. Thank you, gid. Jason Natabio, good morning. Good morning, gid. Sige, sa ano makaroon niya pag ililiba mga ka K5? Maya ta karang ano ra bago ro snatching nga dali ang buon talang ani mga balita makaron sa atin karang dayang newsroom department mga ka K5. Ago dere diretso ra aton nga pagplastar ita pilang ka mga balita national. Pamatan-on nga naga-vlog kinahanglan nga mag-bow it permit halin sa dole. Aga Senador Escudero gin propose ro nationwide ban sa gambling related nga mga ads. Kampyon nga balita K5 Teresa, good morning.
4: Obligado gawin ka magbuo it work permit. Magaling sa Department of Labor and Employment o kondole rong mga pamatanon nga nagaedad sa manubo, 15-year-old. Kung magpakigbahin sa mga vlogs, live streams, digital advertisement, ag iba pa nga mga online content. Nakasadraya sa Labor Advisory 12, Series of 2026. Naging issue ni Labor Secretary Francis Tolentino. Roging issue ng advisory ay ginakakipanit mga inunga nga nagapakigbahin sa public entertainment o kan information mission activities pinaagi sa tradisyonal na ukon online media. Ginpahayag itdole ngarong advisory ay may katuyuan nga proteksyonan rong mga inunga kagakipro ang dagarang mga kinamatarong punsandaray magsugod sa industry at entertainment ag iba pa. Sa pehak nga bahing ginapropose man magkaroon ni Senator Francis Escudero rong nationwide nga pagban sa tanan ni mga gambling related nga mga ads ag sponsorship agod nga mapunggan rosobra ag irresponsable nga pagpanahor samtang ginaprotektahan rong mga minor di edad, ag iba pang mga vulnerable nga mga grupo. Sa pahayag ni Escudero, oras ngun, agun nga ma-regulate rong industriya, rason nga ginfile rong Senate Bill number 2347 nga nagatuyo ipag dumili sa ads ag sponsorship may kaangtanan sa gambling. Balita magaling sa K5 News Center, hatod gato ni DTX 500, the superior antioxidant. Makabulig gaton nga makalikaw sa oxidative stress, sa sakit ni cancer, diabetes, nga regulate sa atong blood sugar level. D3 Bio, the natural antiviral, antibacterial, antifungal specialist. Ako si K5 Teresa Igid. Para sa kampiyon ng balita, serbisyo publiko, galingawan sa kalibo. K5 News FM.
1: Ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM.
0: Abong salamat kay Five Teresa sa kampiyon ng mga balita. Agadong natin yung mga balita makaroon niya agahon. Mga balita international. 14 patay sa ginaligar ng suicide bombing sa Pakistan. Aga President Trump binawir planong pag-atake sa Iran bangon sa posibleng negosasyon. Kampiyon niya balita kay Five Rio. Good morning.
5: Kapin sa 14 ka mga individual ro namatay ag masobra 20 rong naninahan sa sangka ginadudahan nga suicide bombing sa Banwa Ikabal sa Swat Valley ko gabi ikarait Domingo. Naguntad rong pagsabog sa guwa itsang kaistasyon it pulisya kung sa siin may ginapatigayon nga hubgag protesta rong mga residente kontra sa kinagamo sa rehiyon. Kagakip sa mga namatay ro 5 ka mga pulis nga nagharang sa suspect, 8 ka mga sibilyan ag mismong rong bomber. Ginako man it militanteng grupong Terek it Taliban Pakistan o TTP rong responsibilidad sa pag-atake. Hugot man yaging kondinay gobyerno at Pakistan ng insidente samtang padayon ng investigasyon ang paggagas sa utak sa krimen. Samtang sa iba pang balita sa Guwait Nasyon, ginpaiway man ni US President Donald Trump ro nakaplano nga pag-atake sa Iran matapos nga mag-ayo rong Tehran itdugang nga panahon para sa isigang kanegosasyon. Samtang sana karanga pahayag sa Truth Social, ginpanindugan ni Trump nga nakadepende rong kalinong sa daywang nagapanguna nga kondisyon kagakip kararong insigida nga pagbukas ag huwas nga paggayag sa Strait of Hormuz agrong dagayon nga pagpundo sa pagagit nuclear weapons it Iran. Suportado it Israel ro nasambit karanga tikang pero nagpahayag it kahauman nga ipadayon rong pag-atake kung pagaunahan raya it Iran. Ginmaliit man it Acting Defense Minister it Iran rong pagagit Amerika agin tawag rayang sangka psychosocial warfare agin pasigurong hauman randang militar sa anuman nga sagupaan. Balita alin sa K5 News Center hatod kato ni DTX 500, the superior antioxidant, makabulig makalikaw sa oxidative stress, sa sakit niya cancer, diabetes, at nag-regulate it blood sugar level. D3 Bio, the natural antiviral, antibacterial, and antifungal specialist. Ako si ka K5 Rio Trico para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko at kalingawan sa kalibo, K5 News FM.
1: Ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM.
0: Dahil mga balita mga ka-K5, mong sigamat kay K5 Rio Trico, mga balita nga ragin na taukaton makaroon ito Klinika Dito Bayo. Ro Klinika Dito Bayo ay giniibaro kabas ko git cold pressed extra virgin coconut oil ng vitamin D3 sa sangka soft gel capsule. Ro daywang ka mga sangkap nga raita Dito Bayo nag-obrat ng pakaimportanteng papel sa pagkontrol ng hindi magbahuro cellulite cancer. Agbisan do pag buo mismo ko cellulite cancer. Dong Klinika Dito Bayo, bukod niya matmanggaranon sa vitamin D3, ginapanami man kararong absorption at mga vitamins magaling sa atin yung maginakaon. Rong fat soluble nga bitamina nga sambilog sa nagapangon ng sangkapay kinanganan para makaobrat mabaso ang klaseng protina nga magasuporta sa immune system kontra man sa cancer mga K5. Mabakay sa atong klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center. Yaron sa Refender Building, Osmania Avenue, Kalibo, Aklan. Sa prente, dating Garcia College of Technology at mga pitman sa ABL Sports Complex, mga ka-K5.
1: Alita, K5 sa umaga.
0: Kay List Agustin, good morning mga K5 Michael. Iya sa malinaw to. Good morning ha, kay List Agustin. No? Good morning, Gido. Moro, nag-bugog ka kunday. Si List Agustin, good morning, Gido. Sige, sarang nga pag-padayon. Daliang kay Ma'am Anoraho, kay Mr. Jack Socati Terrazon, kay Ma'am Jonaline, good morning ha. Thank you, Gido, sa pag-pamati. No? Kay Mr. kay nung Jewel Itulid, good morning. Ag kay Mr. Talatala it Civil Aviation Authority of the Philippines, good morning. Daliang dugan naton nga mga balita. Daya karang may ginsnats nga kahapon no. Sa Manila kating dati makabati it may mga ginsnats nga ra. Makan may iyaw sa Iyaw ta makon sa Aklan. Imagine may mga mudos nga ra may motor tagagi mga ka K5. O sige, kampiyon yung mga balita ni K5 abi ni K5 Sandro, K5 Red.
6: Oo mga ka-K5, Paldo ang isang snatcher sa Banga, Aklan. Matapos nitong mabilis na hablutin ang gintong kwintas na suot ng isang senior citizen, nabantay sa tindahan na ito. Narito ang report.
1: Ang superpower sa Mighty C, lakas tensya, matalinaw Mighty C.
7: Dinig sa kuha ng CCTV na ito ang pagsisisigaw ng isang lalaki nang magnanakaw matapos umanong hablutin ang kanyang suot na gintong kwintas habang nagtitinda sa kanilang sari-sari store sa Barangay Humarap, Banga, Aklan. Bandang alas 9:50 kaninang umaga ng Agosto 3. Ayon sa biktimang si Louie Ganal, 63 anyos, na may dalawang lalaking huminto sa kanilang tindahan, sakay ng kulay asul na Honda Click, kung saan bumaba umano ang back rider na bibili daw ng isang candy. Habang abala ang biktima sa paghanap ng tinutukoy na candy, ay doon na nakakuha ng tiyempo ang kawatan at hinablot ang gintong kwintas na nagkakahalaga ng mahigit 60,000 pesos, saka sumakay ng motorsiklo.
8: Ano ba? Ano ba? Ano ba?
7: tinangkapang habulin ang magnanakaw. Ngunit mabilis itong nakaalis sa lugar, kasama ang driver nito.
8: Sigarana na inapot ay dahil laray galing ang gusto. Okay. Ay malabo abira akong matatento. Ang left side ay totally blind. Ang right side ko ay malabo. Naniwa ko na pansin eh na kwan. Ay bigla na nga dinampot at kwan. Dinampot na akong kwintas at dumiritso. Masama ko sumakay mo sa nakipan.
7: Tumulong rin ang tauhan ng Highway Patrol Group na nagsasagawa noon ang checkpoint sa lugar. Ngunit hindi na naabutan ang mga kawatan. Dahil sa may kalabuan na ang paningin ng biktima, ay hindi nito namukhaan ang mga salarin na nakasuot ng kulay rosas at itim na helmet. Parehas rin nakasuot ng itim na jacket ang mga suspect. Samantala, handa namang magbigay ng reward ang may-ari ng alahas sa sino mang makapagbibigay ng impormasyon tungkol sa mga suspect. Sa ngayon, ay patuloy ang sinasagawang pag-backtrack ng CCTV ng Banga Municipal Police Station upang matukoy ang responsable sa naturang krimen.
8: Deep down, mga around sobrang 60K. Ay kaabot yung abi, souvenir ko kung taron niya, pulgut yun ako iya. Aling sa Saudi for 38 years more than ulit ito ay pagkaroon ito problema sa kumatay nag-design yun ako na nag-exit.
7: Para sa K5 Digital News, ako si Ko K5 Sando Salazar, K5 News FM.
1: Ang kampiyon ng istasyon K5 News FM.
0: Lagi ako tangan ni Rubiktima galing araw taga Linabant, actually sandaray ay makon mo rin. 60,000 niya kulintas. Okay, souvenir na konta galing. Nung lowera para sa ano, sa daya ay. Kasi nag-Saudi abim ato di mora. Souvenir na konta, for good na. Grabe ito mga abot, ang manakaw. Anyway, sa ano makaroon niyo pagpanayin ng mga balita, ginatokatan makaroon DTX500. DTX500 mga ka-K5, isang kasuperior antioxidant supplement nga mong binipiso para sa atong ikayong gawas na gapangon ng epekto karon. Pinasokan do oxidative stress ang kaproseso kung sa sinaga kasama do silyo labangon sa sobrang mga free radical sa mga molecules na nagataot premature aging ang nagkasari-saring mga masakit. Pagi sa mataas ng antioxidant content, nagkabulig rong DTX500 yung protection ng do silyo para hindi ramasamad, nagiging healthy para atong organ na gratong immune system. Mga ka-K5, maliban karon dong DTX500 may potensyal nga suportahan do tawo nga may type 1 nag-type 2 diabetes bangod sa mataas nga antioxidant content, naganaba do inflammation nga nagabulig sa regulation ni blood sugar level, parehong importante para sukan do mga diabetes. Sa kabilugan dong DTX500, wa gamon nagabulig sa pagdetoxify itiyawas, nagaserbing natural nga suporta sa healthy metabolismo, mas malimpyo nga gawas, matibay nga resistensya kontra sa chronic disease kapresko diabetes. Of course mga ka-K5, ang partner is vitamin C. Kailangan man do vitamin C bilang nagapabaskog resistensya sa kagawasan, pero mas ginarecommend at eksperto sa medicine na maburo maibulig ito alkaline yung vitamin C, which is makita nimo sa Mighty C. Mga ka-K5, ginadugangan na collagen production, ginapatibay raton nga resistensya katon karon nga kagawasan, ginaproteksyonan do kaugat-ugatan nagkasuan mga ka-K5. Partner at DTX500, Mighty C. Mabakasanda sa Klinika de Alternativo Medicine Annual Center, Refender Building, Osmania Avenue, Calibo, Aklan. Sa Prente dating Garcia College of Technology, ang mga pitman sa ABL Sports Complex.
1: Balita K-K5 sa umaga.
0: Good morning sa Robelo family ha. O, nagka-copy man na kita. Nagka-copy man ako rin at DTX Coffee Mix, mga ka-K5. May iya pa rin nga text messages. O. Gina-ban man na ro gambling. Sunod sa text. Pero ro panakaw ay. Wa. Ay paalin ay. Luwa nga nit gaubright layo nga bitayon do mga kaso nga plunder nga bimana pandarambong sa kabanit gobyerno. Wa ni indecent magubrat layo he. Una pa sa mga hibitay ron. Basi ko na milagpilag sanda kon. Kon matuod sanda ron nga sinsiro sa pagpanerbisyo pares ko ibang nasyon. Firing squad ang ani sa ibang nasyon. Ito manakaw ka ta pondo ita gobyerno. Agidak pa nga na firing squad gating. Iya ta sa aton ay akusahan ka nga nanakaw ka ita sa kabanit gobyerno. Sabton din ita ginakusahan doon nga kabuway pa nga ni manak election ni puro man na politika. Ana mga supporters hasos man na sinuporta man. Babot ang uto-uto kaya. Nano manabi sa Pilipinas bago ako mag-commercial komentaryo lang kita pilang segundo. Nano manabi sa Pilipinas magsiningkit mat corruption mga Pinoy. Oo. Ang igbinuto na ng igbinuto, pero ginahambay na ng, manakurap, katima managapong ko. Komandidato nga nito, man, ginabinuto man. Kung okay, tarin ko sa una, kung hanabudol ka, naloko ka baga. Pangaywa, kung niya sigit ang binoto ni mo kadagagan ni Bukon, yata na nabodol ka, ituliran, so taran, ginakonsinti mo, ta? Tapos magsiningit kat corruption. Ang bago mga magong ka to, pagmire lang. Amanita, ano ra? Dahil nga ni sa aton nga 1987 Constitution, klaro, tanan kita may poder sa pagpili at leader. Ako aton nga nasyong Pilipinas mga ka-K5, kada eleksyon, katon ginatauro poder eh. Ano ro ginahambag ko aton nga Constitution, the Philippines Democratic and Republican State. Sovereignty resides in the people and all government authority emanates from them. Yun, nano ko no? Do gahom, agro pinakamataas nga gahom, maiya sa tawo. Demokrasya kita eh. Sa tawo ro pinakamataas nga gahom pagi sa pagpili it mga opisyal it gobyerno. Tanan nga otoridad it mga nagapungko nga ron, halin kinyo, halin katon, iginagaboto kita. O, tapos magsilinggit kat corruption. Okay lang kung medyo nabodol ka, ay sumaga, tama na, ang habuto man nga to, haraman na may second term pa man. Eh, pag second term, sa third term, ay ginabinoto man. Magsilinggit kat corruption. May lang, nagkatugog ka kanin, gatambok ka pa ang bago mga magugang. Ay, nako. Ngayon ako, hindi man mo kasamit kang boto nga rang sagrado. Kamangon mo, dispress election ay. Hambaga man, call man na, patama na ni Sir Mas, 5 mila, straight voting. Batonon ko man na rag. Hambaga man mong tawaan, gamot second chance. Boy, sit yun. Mabalik kita, tapos ang mga reminder, standby.
1: K5 sa umaga. Ang kakampiyon ng estasyon sa Kalibo Atlan, 94.5 K5 News FM. iCare Gold, Ina Reyes, isa ka certified iCare Gold and iCare Drops user.
9: Nagaburo ng akon ng mga mata, bangod siguro sa diabetes kag high blood. May nakahambal sa akon ng

0: Bugid ka tama.
1: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
2: Problema sa mata? Ari na ang

antioxidant, nga kaangay-sang, lutein, vitamin A, vitamin C, zinc, ang ginpabastog sa bilberry extract. iCare Gold Capsule, ang superior antioxidant eye formula para sa mas epektibo na kombinasyon para sa manami na eye health. Mag-inom sang iCare Gold. Kaupod ang sa pagbutang sang iCare Drops at adlaw-adlaw. iCare Gold Capsule, mabakal sa mga leading drugstores sa murubo na presyo.

0: C3 Bio with Physio.
1: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumbag ko sa D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
0: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio, mabakal sa mga butika. D3 Bio, mataas bala ang Ibu Blood Sugar. DTX 500, ikaw ba na ang may diabetes? DTX 500, ang DTX 500 ang may powerful compounds. Yan ang kapanupo, kagakontrolar sa Ibu Blood Sugar. DTX 500, asal rikas, epic table. DTX 500, mahigo ba na ang Ibu dugo? DTX 500, masamig ka ba na ang gina-allergy? DTX 500, ang DTX 500 ang nagatindo sa Ibu mahigo nga dugo.

0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
1: Ako gani sa bigay loser sa estudyante. Ga problema gid ko kay kada sigsa kon madulaan gana magtuon sa sakit na akong ulo. Ti inom ko Mighty C alkaline vitamin C.
2: Kag subong kanami sa kon paminsaron.
0: Mighty C, mabaka sa mga butika. Sport Biotics kontra sa viral infection loaded sa good bacteria na kaya makapatay isang viruses. Sport Biotics nagatap na sa pag-atake sang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. Sport Biotics.
3: Lagi bang matamlay o mahina ang memorya ng anak mo? Bigyan ng Memory Advance Serum. Ang Memory Advance Serum, ito ay

0: Memorial ng Memory Advance Serum. Araw-araw, mabibili sa mga butika. Memory Advance Serum. You're listening to 94.5 K5 News FM. K5 News FM.
1: Balik mo sa rin ang mga balita, mga ka-K5 na yung mga balita. Ginahatod ka ito ni Ita Rondaya nga DTX Premium Coffee with a gari ko sumasong for cancer and heart disease, mga ka-K5. Mabakay ron sa aton nga daya karang klinika de alternatibo medicina and wellness center iaron sa Refender Building Osmania Avenue, Calibo, Aklan. Sa printed dating Garcia College of Technology, magapit man sa aton karon nga ABL Sports Complex, mga ka-K5.
0: Balitang K-K5 sa umaga.
1: Sana makarin niya pag padayon, dire-diretso ang mga balita.

0: Sana makaroon nyo pag ililiba, makaroon nyo agahon mga ka-K5. Sambilog makaroon sa mga mainit-init, karang nga gina, ano ra, gina istoryahan, makaroon do daya, karang nga paksilika. Dapat makaroon na hiro aton karang nga gobyerno, no? Aton karoon nga national government, dapat may mas, ano ra sanda, o mas, o magaparan, mas information dissemination, o awareness campaign mga ka-K5, no? Especially, rundaya nga ano raro aton karon nga mga ano raro aton nga mga daya karon nga mga ahensya at gobyerno nga involved sa aga daya nga anang papel karon hay ano ra about sa science baga oo ay daya makaron mga K5 kabuabo karang nga mga naga pangutana regarding makon sa paksilika idaya industrial hub area sa aton sa Pilipinas, which is ginamboy nanda nga magacreate man it mga 190,000 jobs according sa kun yung mga nababasa mga ka K5, no? Pero gina sugid abira nga ano ra mga ka K5 boy daya nga posible nga ano ra mga ka K5 posible ta man nga base ah may ano ra daya nga may mga epekto sa aton karon nga environment dahil ngani nga bisan ngani ro mga ano mga K5 rondaya nga mga ano rondaya nga mga IP o indigenous people di katuwagi sa Tarlac ay una may butang eh actually ko ano ray ko year 2025 ginduso rat Amerika pilaot ang ka mga nasyon karon makaron do miyembro mga K5 nga magabutang ita rondaya karong industrial hub sa Tarlac kun sa sinhay para babaskugon man ang palikunon do daya karong artificial intelligence o daya nga computer man ang nag-iisip at medyo tao abi tanan nga pag-obra siguro iya ibutang pagkatapos ay rodaya karon nga mga daya mga ka K5 karon nga mga critical mineral abi mana babaskugon pagid which is manggaranon tagalikon do Pilipinas pares ko mga cobalt ang copper nga mga ka K5 mga lithium nga ra nga ginagamit no sa daya karon nga pag-obra daya karon mga electric batteries iyaron may iya sa Pilipinas
1: balita K5 sa
0: oh agdo yon makaron nga base man akon andat ang imina ra mga ka K5 ang bangon sa daya karon nga andang inaobrang andang plano nga ra higa kinahanglan sa dat abo karon nga tubi. Oo, agbasi, maubos man na itong tubig, which is, makaroon may water shortage yun ni kita. Ay dapat, ay, doon doon ginahambay, no? Although, manamit ako ni mo matang pamatian nga ni, kasi, ano ron eh, science nun eh, nag-asenso pag-abot sa siyensya kung iya ron ibutang sa Pilipinas. The question niya ta karon, ayan, ano ron, matabo karon, technology transfer ba yan? Oo. Pag inatawag ang technology transfer, para maintindihan, itusto ka itong tagpangamati. Kung ikaw abi man na nagatrabaho ka man na sa restaurant, igto ka man na sa kusina, ay ikaw man naman naghugas plato.

0: Tapos ay ginaturan ka man it chef o kusinero, makaraman ng paggaha man na pare. Oh, hastang magantigo kat mga mino nga kaya mo magpatindog imong sarili ding restaurant. Yan ang gusto ng bagong bayro, mga teknolohiya gina-transfer ayan sa mga Pinoy. Agayhan 100% nga Pinoy ro trabahador or basi kon puro man foreigner do trabahador ag iyay ordinaryo kat ana kitang taga ako nano raton nga trabaho hindi ig training ro Pinoy bagangan ni after karon matapos sa kontrata halimbawa lang. Ay, wa man gihapon kita technology, di ba? Di na mga pangutana. Kung pangayon mapag-abot sa environment, ayan, willing rong mga officialis at gobyerno makuan mga ka-KFI magpirma sa Nata Fidabi to undertaking parang ako nano gin man doon magain nabiyo man ang resulta. Ay, sanda rong manabat? Siyempre, hindi. Saan ang pirma ron? Ipautod ko rin ako nga koko. Oh, doon mo lang rin mga pangutana. Ako actually, naila tang karaga, pamati ako mga ka-K5. Gabasa ako baga sa daing paksilika. Pero problema ka, ay dapat may mas magaparan nga information doon nga national government. K5 is from Visayas. Good morning!
1: Sa kila sila nga signal, live dira sa may probinsya sang Capiz, siyudad sang Rojas. Ang pinagkaroon sa tanandang pagpapdanan ka K5 Robert Lago.
2: Sana magdilang anghel ka. Good morning, Amy. Good morning sa ato mga kaptanan sa K5 News FM, Western Visayas, kag Negros Island Region. Ang probinsya ng Capiz, ang sunod sa Cross, makanay ka na yung panahon. Aga pa, naka-DTX Coffee Mix na. Baskog, signals na Bilbilo, back to you. Ang bagong negosyante sa Banwas ang Pututan, ABP. Good morning.
1: Kung salamat ka K5 Jobert Lago sa ato sa mga ka K5 sa Iluanta si Kerontang Signal direkta dira sa may probinsya Itantike ka K5 Ismar.
3: Good morning AVP K5 Western Visayas and Negros Island Region. Mayadayad gid nga gamit yo basa-basa ang amon nga kagahon dia sa may probinsya kang Antike. No problem na kamaitisi kami kag nakapangapi kami ka DTX Coffee Mix. Balik ka nimo Sir Ray.
1: Alright, salamat kid ka K5 Melmar de la Cruz. Sa Iluanta naman ng aton sininga signal dira sa may probinsya Itacalibo, mga ako probinsya Itaclan, Banwas ang Kalibo ka K5 Michael Celorio.
0: Sir BP, sir, good morning. K5 Western Visayas, no? Antique kag Rojas. Daddy Babe, Sir Robert, good morning sa aton tanan kampyon ng signal. Oh, naka-detect ko Phoenix na kita kag naka-detribayo. Kampyon ng signal, Sir Ray, balik sa imo.
1: Salamat kid Sir Michael sa Iluanta naman. Ang duwan aton sini ka mga halang don nga mga amay sa Negros Occidental kag Negros Oriental kag K5 Babes kag K5 Robert Pacardo.
4: Mga balita na mo dere.
5: Mayo nga aga honorable kun kinala ko pa honorable. Ray Umalay.
4: Ikaw ang matutod nga halang don. Hmm. Halang don honorable Ray Espeha Umalay. Mga balita na mo dere sa Negros Occidental kag siyudad sa Bacolod mga kakibay ning isa ka lalaki nga ginbuno o patay gid natabo ini dere sa may bayan sang Moises Padilla. Nagapangidaron sang 28 anyos aning lalaki mga ka-K5 ginakilala lamang ang biktima ang si Rande samtang padayon pang ginapangita sang kapulisan ang sospechado sini base sa report sang kapulisan mga ka-K5 sang samtang nagatindog malapit sa waiting shed si Rande nagabot ang sospechado kaupod ang tatlo niya kaiban pa ginaligar nga yara sa impluensya sang makahulubog ng ilimnon ang apat kag nagasinggit sang inaway nawar ang mga suspect nagwa naman sa ilabalay si alias sa Amado para pakalmahon ang suspect mga ka-K5 apang ginsumbag dya tobtob nga nagabulig man pakalma si Randy gilayon nga nagabunot sang patalom ang suspect kag ginbono sa tiyan kagbotkon ang biktima patay gid mga kakibagin dalapad diriya sa may bayan sang sa District Hospital mga kakibagin sa Ignacio Arroyo Lacson Senior sa Memorial District Hospital sa Banwasang Moises Padilla.
5: Direkta na lang kita balita ba? Unahan tagid sila reklamo sa mga vendor sa public market sang Talisay agin solusyonan na suno sa information nga nagpanawag sang executive order si Attorney Weng Lopez Lizares nga sa diin ang tinutuyo diri nga mahatagan sang nakaigo nga pagtamod ilabi na gid ang mga ambulance vendor nga sa karon nagapang lakaak lang diri kag wala nagasunod sa pulisya sang Talisay Public Market nawa na diri nga wala sang nakaigo nga permit ang iban at the same time ang laptas ang basura hindi hamak muna nga gintagaan sang pagtamod sang LGU Talisay mga kakipay.
4: Aman ang mga balita namon diri sa siyudad sa Bacolod kag Negros Island Region. Back to you, Sir Ray.
1: Alerto nga pagdulong sa balita ka K5 Babes Gan Talao, no? Diretso balita kita mga kabyanan na sa konsuli nga pagpangalagad sa iluhan na mga balita sa Capiz with ka K5 Jobert Lago.
2: Mga nagapanguna ng mga balita diri sa probinsya sa Capiz kag siyudad sa Rojas. Mga kapta nato sa K5 News FM Western Visayas. Diri sa amon sa may banwa sang Hamindan, isa ka apat ka tuig nga bata na patay matapos nga naghampang sang huling gun mga ka K5. Ining nasambit nga bata upod sang iya magulang nga napulo ka tuig ginbayaan sang iya ginikanan kay nagkadto sa kampo sang army sa Camp Peralta Hamindan Kapi sa ulunan lang ang ginikanan ginbilin ang bata nga duha nakita na laga kapit sa kisami ining huling gun mga ka K5 ginkuha sang magulang kag didto ginhampangan mga ka K5. Wala gani guro mag 10 minuto so lampang lumupok ining holding gun mga K5 na igo ang apat katuig nga biktima nga si alias Jeff isa ka kindergarten pupil mga K5 kag indala pa ni sa Kwan Camp Macario Hospital sa kampo. So daw alang-alang gid kay transfer sa Iloilo masubo mga K5 kay wala gid masapar na dulaan sang kabuhi ining apat katuig nga bata mga K5. Samtang padayon man ginakwan subong inalurip sa Dumaraw PNP ang suspitsado nga nagluthang mga K5 sa biktima dira sa may banwa sang Dumaraw, particularly sa barangay Bungsuan. May ginluthang isa ka 25 anyos mga K5 kag matapos ang insidente nagpalagyo ang nasambit nga suspitsado. Ang biktima mga K5 wala gid ka preparar ini mga K5 ang nasambit nga biktima sang gintiro sang suspitsado mga K5 ti amo ni karon nga sulo sa kay Police Lieutenant Husmalaga padayon pang investigasyon karon sang aton sini makatapos ang kapunisan sa Dumaraw PNP. Apo na mga nagapanguna nga balita diri sa amon sa Capiz. Back to you, Iloilo.
1: Salamat kada kakipab Jobert. Diretso kita sa probinsya sa Antique kakipab sa Melbara.
3: Magatalalupang doon naman nga balita dyan sa probinsya, patayang sang kalalaki to sa San Remedio, particularmente sa barangay Baladahay, K5 Western Visayas, matapos nga gintambangan dyan na gintiro. Doon sa mga sukit na kagpinalanggang mga tagparamati, may person of interest raman ka dyan, kapulisanta sa San Remedio, kag nagagawa sa investigasyon nga bau gwa sulod manggali dyan lalaki nga biktima nga dyan sa prisuhan. Sa kaso nga murder, homicide, tapos may pirapa kapag pangihaw kang mga baka. Kag violation sa pagdahupot kang illegal nga armas luthang na kita sa ingad kang biktima, kang bangkay kang biktima ang 38 caliber, tapos ang gingamit kapag tiro ka na among 45. Sa banwa naman kang bilison kay Five Western Visayas, may rider man na comatose. Na bunggo sa ginasundan ng tricycle K5 Western Visayas. Sa kadya pa dayon nga ginaobserbaran ang diyang nakumatos nga rider. Mura mga balita namon so far diyan sa probinsya ka Antique. Balik kanimo Iloilo.
1: Salamat kada Antique. Seluanta ang mga nagapanguna nga mga balita sa Kalibo kag probinsya sa Aklan. Sir Michael Celorio.
0: Sa mga nagapanguna ng balita sa Kalibo kag bilog nga probinsya Aklan, isa ka sorswaran tigin apply sang CIDG kahapon sa banwa sang Malinaw sa barangay Kinalangay Nuevo. Kung sa diin na ginaplayan ang panimalay sang isa ka sospechado nga nagapangidaron 43 anyos, isa ka homemade shotgun o konsumpa kang na-recover sa iya kag mga bala. Isli niya self-defense mga ka K5 ang pagupon niya sang sumpak. Kami mga alaga siya nga baka, baboy, kag manok. Pero katgin na pamangkot man ang barangay officials, wala gin sila sang makita nga may ginagrabyado ang nasambitan nga suspect. Pero siyempre, wala lisensya, gindakop sa sang aton kapulisan mga ka-K5. Kaga, dugan natin yung mga balita, isa man ka wanted person na dakpan sang aton man mga kapulisan paagi man sa warrant of arrest kahapon man kag may piyansa ini nga 100,000 pesos taga Banwa man ini sang Altavas mga ka K5. Senior citizen pagid ginsnas ang 60,000 nga balor sang iya kulintas kay mabakal tani sang Kendi ang suspect pagduko sang biktima ginsnas ang kulintas niya souvenir tani to kay ma for good na siya from Saudi mga ka K5. Ano mga balita di si Ray balik sa imo.
1: Salamat kay Sir Michael Solorio sa mga nagapangunang balita sa syudad sa nga Iloilo. Ginapayag ni Colonel Wilbert Parilla nga ang mga marijuana nga nakuha sa apat ka mga estudyante nga gaya pagidaron na ngalun sa mga minor de edad 14, 15, kag duha ka 16 anyos ang halin sa isa ka online shop sa ton sini nga mga kakipay kag sa online delivery nila nakuha ang mga estudyante mo ang mga estudyante sang A. Bonifacio Integrated School kag isa naman ka estudyante ang halin sa Haro National High School. Ginaimbisigaran pa karon sa mga kapulisan mga kakipay ang ining career mga kakipay kung may arabala sang ihibalo sila kag may arabala sang koneksyon ang reseller carrier kag ang delivery rider sa aton sini nga mga ka K5 na paila na ini sang kaso ang 15 years old kag duha ka 16 anyos ka mga estudyante kag nakabil sila mga ka K5 samtang ang 14 anyos na minor de edad naman kay sandig sa aton juvenile justice law nga ti dapat mag-undergo lang sa intervention pinagi sa aton sini nga DSWD. Amo ni mga balita na mondri mga ka K5 sa siyudad sang Iloilo. Why na kita oras sa masunod naman nga inadlaw. Salamat gid mga kakaypay.
0: Mga kakaypay, inyo karon nabatin ako bilogan yung mga balita sa Negros Island Region nag sa Western Visayas mga kakaypay no. Good morning anay kay Ma'am Leia Agrinaldo aga dayang Leia aga daya karang Boy Regala dito sa Sandan, Washington. Good morning. Aga, good morning man kay Nay Nancy Agrinaldo Salazar ita Daha Norte sa Banot Banga. Good morning gito. Aga, sa imo karon yung mga unga. Good morning. Doon natin yung text message Jesus and Nelson Delvin. Good morning kay K5 Mike. Nakatuto kung kanyang mahalin sa A-Issue Banga. Kampiyon yung mga balita. K5 News FM. Jason Pasilan Zonio. Good morning kay K5 Mike. Pa, shoutout kami sa Alfonso 12 Libakaw. Gapamati. Good morning na sa Banot Libakaw. Ha. Good morning gito. Aga, doon natin yung mga mensahe, daliyang. Daya, ikontaraw. About sa daya, karang mga Bible, padaga. Anyway, mga ka-K5, no? May bago ta magtakop makaroon, ay makaroon, ay may iya karang apiryahan niya ginapatindog, di kara sa puo ko, ay makaroon, ay ginanaragin pamalibaran ni punong barangay Lodi Pinos, nga may nagpahanugot, ima mga ka-K5. Ay kung tatagan at piryahan nga ray, magaong ka man doon na, pare sa tagbagay ba yung masugod, at ka mo mapatindog, ka mo itdaya karang piryahan nga wagalit pahinugot. Aga, siyempre, ay wholesome, pero lugar nga ng butan mo, tat piryahan, ay iba kung namat na piryahan nga, ay pula puti ta. O, may mga taya, tang kwarta, sugag ta ay. Dapat ang ani wat at mga maura kunta kon usually yan man haagto ko dati kat ma, buhay yung gilato sa piryahan may mga kwan mga machicheria taro premyo ah may una gid ana ko namat nga ano gid daya karang kwanta sugal ta usan jam ta kunta kon may piyesta oo dahil nga ni nga masangag baga ay pero kun dayeng may sugal kay siyempre kon wakat permit illegal ta sa Pilipinas ron kon wakat permit oh pres ko mga bugo ngon gaka baldaw nito dinagagan ginalnagas pulis ay bugang man dun eh. Kaso what permit? Pero kung legal nga may permit, ay pwede ka magbugang. Parehas ko dahil nga mga ginatawag ng dakaranga, dahil nga, ano ra, daya, biman na karanga, bukis, o, oh, ay STL man, parang STL, ay iwa man, it permit. O, oh, diba? Pero kung may permit ka, bisan PCSO ka, basta PCSO ka, biman, may permit ka, ay illegal ka, kung wakat permit, ay illegal. Diba ga? Makita ni mo mga beer house nga ron? Oh, legal dun, may permit eh. Anyway, sana makaroon niya pag-ililibas ng anay kita di karahinaga. Hilibati naman kita 4:30 to 6 mga ka-K5. Babuin niya sa gamat. Kasalas pagkatod mga balita. K5 Romy Kahilig, Kalimo Police Station. Ag sa aton man karang mga balita man sa aton nga Newsroom Department K5 Teresa Igin na Balita National. Ag mga balita international K5 Rio Traigo. Sa aton karong Newsroom, sa aton karong Technical Engineering Department K5 Fred Batoy. Sangan ka mong Station Manager, Ma'am Gloria Villas Manio. Ag pangasangan ka mong CEO kay Dr. Ramil Oy. Good morning. Sige po na ako si K5 Michael Silorio para sa kampiyon ng serbisyo publiko galingawan sa Kalibo K5 News FM.
6: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. TGX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. TGX 500.
7: Imo pangalan na partner.
8: Dennis Antonio, taga Kabakungan.
7: 41. Nagpa-check up ka sa mga free clinic. Imo nga blood sugar test, nakita ko daw kinatong score gani
8: 470.
7: Sangsano ka nagsugod inom na DTX 500?
8: Nagteko duwa sa gabi, duwa sa agad. Bali 2 times a day.
7: Pila na lang imo nga blood sugar sang last mga nagpa-check?
8: 160.
7: Sa may mga diabetes kag mataas nga blood sugar, anong mahambal mo sa ila?
8: Inom ka mo sang DTX 500 kay ako mismo tested and proven the best get ang DTX 500 para sa
6: DTX 500.
9: Istoryahan ta karon ang about sa aton mata. Kaupod ta sinang diskusyon si Doc Ramil Uy amon CEO.
10: Kung pala inom gid man ka DTX 500 kag mighty si Sir GP, ti layo ka sa akoan ibulag eh.
9: Oh.
10: Kita mo mga maayo nga butang. Sa palibot. Ang astigmatism, Sir GP, ang hindi man seryoso nga problema sa mata.
9: Gusto, correct.
10: Kung ikumpara sa mas seryoso nga mga balatian sa mata, ka nga isang gatarata, inang glaucoma, high blood na sa iyong mata mo. Nga lunsay gid na makabulag. Ang astigmatism, Sir GP, isa na siya ka refractive error. Hindi ini makabulag, apan, amo nang rason nga magburo ng imo panulukan.
9: Correct, no? But silingon ni Abi, ang cornea or front surface sang imo mata, daw kurti itlog. So meaning naglain ang iyang shape, kinaglain ang iyang shape, ini ang may problema sa refractive error, no?
10: Namigida ang kan, Sir GP, ang prevention. Tama na permi na mo balik-balik ang kan, ang pag-inom sining DTX 500 kag Mighty C or Pure C, dako gid ya makabulig para nga hindi ka biktima sining astigmatism. Kalabanan sa astigmatism, Sir GP, ang yara nga daan halin sa pagkabata.
9: Oo, do in do inborn, no?
10: Siguro pagkabata ang nanay sige lang kaon jang po jay. Wala gid ya kaon-kaon da kalabasa, kaon-kaon karot, kag iban pa nga mga yellow foods. No? Kag usually, ini naga kinahanglan sang koreksyon. Ang mga sintomas ang astigma, amo ang pagburon sa panulukan, kisa Sir GP, gasakit imo ulo.
9: Oh, abi mo migraine, gali sa mata mo na, no?
10: Oh, nabudlayan ka, makita akong gabi.
9: Gabi, mag-drive ka nga gabi, doon di akita.
6: TGX 500.
11: Ako si Herminia Titong, 53.
9: Pilang imo blood sugar sang una?
11: Sobra 300.
9: So pagbakal mo sang DTX 500, paano mo ini ginainom?
11: Nagainom ako aga 2, sa gabi 2.
9: So apat ka kapsula sa isa kadlaw?
11: Oo.
9: Ano nakadugay ka na ginom?
11: Mga sobra na isa kabulan.
9: Nakapacheck ka na sa imo blood sugar?
11: Oo.
9: Anong resulta? Pila na?
11: Sobra na lang 100.
6: DTX 500! TTX 500! TTX 500!
10: Even ang simple nga pagsakit sang tissue sa palibot sang mata or eye strain ang isa sa mga sinyalis nga mayara ka sang astigmatism.
9: Posto.
10: So before pa matabo ina, tiinom na ko na DTX 500, may tissue or pure C.
9: Ang cornea, Sir Kevin, isa ini ka transparent avascular tissue. When you say avascular, matamudan isang A, ang isa ka word, meaning not, no? None. Wala sa sang blood vessels. Meaning, wala ni sang blood supply. Gani mas vulnerable ini sa ultraviolet rays, no? Kag rason nga ikaguba sa mata mo kung magtulog ka directly sa silak sang adlaw, magtrabaho nga nag-atubang sa computer, paglantaw sang TV nga malapit, kapimpas ang una mga picture tube pang TV, kag paghampang sa imo nga cellphone, paguba sa mata.
10: Sigurado damo na subong nga cases.
12: Isa lang ang common sa ila sa TV. Free radicals.
10: Gapabata ang kwan. Ang kaso sang astigmatism.
9: Oh,
10: tungod sa cellphone. Grabe ang radiation. Computers, grabe, Sir GP. Bago din ina, Sir GP, tuman kataas ang oxidative stress.
9: Radiation.
10: Free radicals. Tugas ang radiation nga gaapikto sa imong corneal health. Attention sa mga office workers like Sir Kevin, Sir Boy. Bilog lang adlaw ya, tubang sa computer para lang makadulong sa ano sa mga
13: so, information,
10: mga information. Ti gin sacrifice nila ilang mata para sa mga information. Kung gagamit ka mga anti-radiation ano,
9: sunglasses,
10: mas nami pagid nga magamit ka mga antioxidants. Inom ka gid DTX 500 Mighty C or Pure C para nga ano, hindi magguba imo mata.
9: Correct. Correcto, Camille, no?
10: The more nga kung office workers ka, sige, atubang cellphone, dapat painumon. Mga nanay, sige lang pa cellphone nyo yung mga bata. Kung may budget, may imo bata sa cellphone, dapat may budget na DTX 500 kag Mighty C kag Pure C.
9: Otherwise, kaguba sa mata.
10: Ang kakulang sang antioxidants, agod batuan ang sobra ng oxidative stress, tugas ang radiation, amo lang japo na magguba. That's why, importante, nga mainom giga sa imo mga DTX 500, Mighty C or Pure C, kung gusto ka, hindi dali mabulag.
6: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.

0: Mahig ko pala ang imo dugo?
1: DTX 500.
0: Masamit ka pala gina allergy?
1: DTX 500.
0: Ang DTX 500
1: ang nagatimlo sa imo mahig ko nga dugo.
0: Nga sa masami,
1: amo naman
0: ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy.
1: DTX 500.
0: Masalika
1: DTX 500.
2: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Kalibo. 94.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
3: Oras sa K5 News FM Kalibo, alas 6:03 itagahon.
2: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM.
4: Number one.
2: Ang himpilan ng sambayanan, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Live mula sa bulwagang balita ng K5 News FM. Narito na ang mga nagbabagang mga balitang lokal sa iba't ibang bahagi ng bansa. Balita sa international, palakasan, entertainment at balitang negosyo sa DTX 500 Morning Newscast.
4: DTX 500 Morning Newscast.
2: At ngayon, narito na ang inyong K5 Newscast Team. DTX 500 Morning Newscast.
4: Morning Newscast.
2: DTX 500 Morning Newscast. Headlines.
3: Para sa aton yung mga headlines sa headlines sa Balita Lokal. Bulintas nga nagabalor ita masobra 60,000 pesos sa Binirait Manakaw sa Bantay at Baraka sa Ninabansura. Suspect madasig nga nakapagagyo.
5: Sa nga headlines Balita Lokal, classroom isang kaeskwelahan sa Feliciano Balete sinugod at ginaaligar Manakaw samtang sa flag ceremony ng mga teachers sa mga estudyante.
3: Sugang nga headlines sa aton nga Balita Lokal, 34 anyos nga gagaking wanted sa kaso nga paggapa sa RA 10591, arestado sa Banwa at Altavas.
5: Samtang babaeng pasahero inahan matapos masunggaban it SUV rong ginasakyan niya tricycle sa kalibong.
3: Headline sa ato niya Balita Regional, 38 revolver yung gamit sa pagbaril patay sa delivery rider sa Sibuagwan, Rojas City, suno sa PNP.
5: Sa Balitang Regional, driver at motor na comatose matapos nga magkabunggo sa ginasundan niya tricycle sa Belizon, Antique.
3: Headline sa ato niya Balita National, DOH Chief Puhalte nagapabilin sa pwesto samtang ginaimbestigahan.
5: Sa nga Balitang National, Malacanang naghambal nga bukon it loyalty check rong pahayag ni Teodoro angot sa mga pro-China nga opisyal it gobyerno.
3: Headline sa ato niya Balita International, tension sa Pakistan-administered Kashmir mas nagalala.
5: Sa nga Balitang International, massive attack na ban sa Singapore matapos rong concert.
2: Balitang negosyo.
3: Headline sa ato niya Balita sa Patagit Negosyo, gasolina, diesel at kerosene may rollback makaroon nga Martes.
5: Sa nga Balita sa Negosyo, GCash magapagamit ko anit na kalink nga Visa card sa QR payment.
0: Balita Sports.
3: Headline sa aton nga balita sa Patag itinampang finals na day Alex Yalag Jessica Pughalte in-postpone na bangod sa ugan.
5: Mga balita sa hinampang, Gary Payton II magabalik sa Warriors para sa sangdagon nga kontrata.
0: Balita Entertainment.
3: Headline sa aton nga balita ang showbiz. Ludin Barreto magaganap bilang VP Sara Duterte sa bagong pelikula ni Daryl Yap.
5: Gaga balitang showbiz, BTS hindi mag-intra sa 2027 Grammy Awards bangod sa bagong Asian Pop category.
2: Ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM. GTX 500 Morning Newscast. Morning Newscast. GTX 500 Morning Newscast.
3: Alas 6:07 rong aton nga oras. Magka K5 nyo batiano tiga panguna nga headlines ginahatod gato ni DTX 500, D3 Bio Mighty C ag DTX Coffee Mix. May daid niya gahon na Banwa Itakalibo. May daid niya gahon na Probinsya Itaklan. Good morning, Western Visayas. At lawag na makaroon na 8 Martes, Petsa 4 sa buwan, Ita Agosto, dag undusmela 20 sa isla. Welcome sa pagpangalagat at programa.
2: DTX 500 Morning Newscast. Morning Newscast.
3: Live rin sa Broadcast Center at 94.5 K5 News FM Kalibo. Kami rin yung mga newscasters. Ako si K5 Barrio Trico.
5: Aga naman si K5 Regilin Tornino.
3: Agsa detalye at aton yung mga balita. Una kita sa aton yung mga balita lokal.
2: Balita lokal.
3: Nabuo itwa pa makilaga nga Manakaw rosang kabugawan nga kulintas itsang kagagaking senior citizen nga nagabantay sa sang kabaraka sa parte it Barangay Linabuan Sur Banga pasado alas 9 it agahon. Kapon karang adlaw it Lunes Agosto 3 ging kilaga rong tag-iya it alahas nga si Mr. Lowie Ganal 63 anyos nga dating OFW nga imauman rong tag-iya it nasambit karang nga tindahan. Sabu karang it CCTV footage siya madasig rarong pag... Madasig rung anak karang pagbuog ita ro pagbira it kulintas halin it suspect halin kara sa tag-iya ina tinguha pa karang agagson rung nasambit karang Manakaw pero madasig nga nakahalin sa lugar sa kahit nagahugat karang motorsiklo ag kaibahan pa karang driver kulay blue nga Honda Click ag naka helmet it pink ag black kapares naka jacket it itom rung daywa karang ka mga sospeka ginyagas pasigun man raya ikatapo it highway patrol group magapit sa lugar rung mga sospek pero waon raya na abdan sunod sa tag-iya souvenir kung tanana rung nasambit karang akulintas sa mabuhay nga pagtrabaho sa abroad pero wa karang ginagauman nga matakaw ang raya sa madali nga panahon samtanga nagahauman niya magtawit it reward rung tag-iya kara sa sinuman niya makatawit impormasyon sa pagkadakop it daywa karang ka mga sospek.
5: Balita detalye at balita lokal, nadagasarong 1,000 pesos nga ginapanagiyahan itsang kamanog tudlo. Matapos nga sudlon, ituwa pa makilani nga sospek rung sangka classroom. Samtang sandahin nagapatigayon it flag ceremony alas 7 imidyarong pangorason kahapon sa Barangay Feliciano, Balete. Sunod sa impormasyon, maghalin sa Balete, PNP. Ginatama it sospek rung kahigayunan. Ngauna sa school grounds rung mga manugtudlo ag mga estudyante para sa flag ceremony. Para sudlon rung nasambit karang nga classroom. Sunod sa CCTV footage rung sospek kay sangka gagaki. Nga nakasuksok it hoodie jacket ag may takop rung itsura. Ginabubanta nga una raya sa 30 anyos rung pangidaron. Nasa yuran nga pilang beses ngon, nga gintakawan nung nasambit ngayong skwilahan apang hasta sa makaroon ay wagi hapon na tumod rung responsable sa insidente. Samtangin pa siguro man itbalete PNP nga nagapadayon rungan ng investigasyon para matumod ag maaresto rung suspect.
3: Samtang sapya kabahin na dugang at detalye at aton nga mga balita lokal. Arestado rong 34 anyos gagaki sa ginpatigayan nga manhunt operation at Altavas Municipal Police Station. Bandang alas 4:16 kahapon karang ithapon at adlaw ng Lunes, Agosto 3 sa Sityo Kabilan, Barangay Katmon sa Banwa Ita, Altavas. Inaresto raya sa visa at warrant of arrest angot sa kaso nga paggapa sa Section 28, Article 5 at Republic Act 10591 orong Comprehensive Firearms and Ammunition Emissions Regulation Act nga may kaangtanan sa illegal nga pagpanag-iya ita or pagtago it baril kung sa siin may ginrekomenda nga piyansa nga 100,000 pesos rong korte. Rong madinagagon karang operasyon na ginpangunahan ni Altavas MPS kaibahan ng 4th Platoon ni 1st Aklan PMFC gamit rong sangka body-borne camera sa binang pagsunod man sa nag-existir nga mga layi aga sundanan ni Korte Suprema.
5: Ulang pang retalya at balita lokal, nagangkon man ni Tlastro sa nagkagaingain nga parte at gawas rong 46 anyos nga babaeng pasahero matapos nga masunggaban ni SUV. Roana karang ginasakyan niya tricycle alas 2 rong pangorason kahapon sa intersection at Veterans Avenue at J. Magnus Street sa Barangay Poblasyon, Kalibo. Sunod sa investigasyon, rong tricycle ay una sa J. Magnus Street. Agi nating huaan kung takarang mag-left turn pa ato sa Veterans Street. Apang pag-abot sa intersection na sunggaban raya at sangka Toyota Rush nga pa ato sa Barangay New Buswang. Bangod sa impact, tagangkon at lastro sa nawagang porsyon at siki at tuong porsyon at ugo rong babaeng pasahero. Ginabisuhan raya nga magpaidagom sa medical examination samtang pareho man nga nag-angkon ita kasamaran rong daywang ka mga sagakyan. Gilayon nga gindaga sa Kalibo PNP rong mga involbado sa insidente para sa nagakaigong investigasyon ag kuulihay na uli man sa areglo rong magtimbang nga parte.
6: K5 News FM. Yan ang radyo ko.
7: Wow! Maikos!
6: Balitang Regional.
3: Alas 6:13 ang aton nga oras para man sa detalye at aton nga balita regional ginahatod gato ni DTX Coffee Mix, the healthy coffee na kakapikayon na naka-detox ka pa. 38 revolver ginggamit sa pagbaril patay sa delivery rider sa Sibagwan, Rojas City, suno sa PNP. May kampiyon nga balita si ka-K5 ba Rodney Daban Dalano na please kami.
8: Natumod na sa mga otoridad ang fired bullet nga na-recover sa lawasang delivery rider nga gindutang patay sa Sitio Ilaya, Barangay Sibagwan, Rojas City, sang Hulyo 28. Sa interview sa K5 News FM Rojas kay Police Lieutenant Colonel Rogelio Tumagtang Jr., hepe sang Ras Kumpunan City Police Station, iya ginpahayag nga kasunod sang ballistic examination nga ginpatigayon nagwa nga iya sang caliber 38 revolver nga armas lutang ang among fired bullet nga na-recover sa lawasang biktima. Sa piyak nga bahin ginsilingman ni Tumagdang nga ginpaidalom naman sa proper kag standard examination ang helmet nga na-recover sa lugar nga ginapatihan ginapanag-iyahan sa isa sa mga suspect. Sunod pa sa iyan, nakakolekta naman sila sa mga CCTV footages apang kulang pa sa Gyapon agad nga matumod mayad ang mga suspetsyado. Sa subong, nagapadayon sa Gyapon ang maidid nga investigasyon sa mga otoridad kag nagapangayosang kooperasyon sang publiko agad nga magkaladakpan ang mga suspetsyado kag mahatag sa pamilya sang biktima ang ginasinggitan sini nga hostisya. Ini si ka-K5 Rodney Daban Dalanon para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Capiz. K5 News FM.
5: Ang balitang regional, driver it motor na comatose matapos nga makasunggab sa ginasundan niya tricycle sa Belizon, Antique. Sa kampiyon nga balita, ka-K5 Family Palanog, please come in.
9: Comatose ang driver kang motor matapos nga nabungguan ng ginasundan niya tricycle. Ginabanta alas 9:48 sa gabi, Agosto 12, 2026 sa Barangay Marajona, Belizon, Antique. Ginkilala ang driver kang motor kay alias Earl, 26 anyos, residente kang barangay Patlabawon, Patnongon. Samtang ang driver naman kang tricycle ang ginkilala kay alias Jury, 51 anyos, residente kang barangay Aureliana, Patnongon, sa kayang anang asawa kag bata. Sa pagpakigangat kang K5 News FM kay Police Captain Ellen Jane Fortos, OIC kang Belizon Municipal Police Station, ang naging payag na nagabiyahe alin sa hamtik pato sa Patnongon ang tricycle, samtang nagasunod naman ang motor. Apang pagabot sa National Highway kang barangay Marajona, nabungguan kang motor ang likod kang tricycle kag bangod sa impact, nagtabag sa tanga kang karasada ang driver kang motor nga wala ti suksok nga helmet. Samtang naduraan naman kang kontrol ang driver kang tricycle nga nagderetso naman sa piyak nga lane kang karasada kag nakabunggo sa padera. Bangod ka dyan, nakaangkon kang gasgas sa lawas sa mga sakay kang tricycle. Samtang pilas naman sa ulo ang naagam kang driver kang motor nga comatose sa talad sa Angel Salazar Memorial General Hospital. Base sa pagpamangkot kang Belizon MPS sa mga nakakita, madasig ang dalagan kang motor kag ginapahayag na kay namang driver. Sa talad, ginhalat pa kang Belizon MPS ang kasugtanan kang magtimbang nga grupo. Balita regional halin sa probinsya kang Antique. K5 Family Palanog. Para sa kampiyon nga balita sa serbisyo publiko kag kalingawan sa Antique, ang kampiyon nga istasyon K5 News FM.
2: Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM. Balitang National. Balitang National.
3: Alas 6:16 ng aton nga oras. Para man sa detalye at aton nga balita national kinahatod kato ni DTX 500. The Superior Antioxidanta makabulig makalikaw sa sakit niya diabetes ug nagaregulate ita blood sugar level. Ginaklaro it Malacañang nga wa pa ita ginpatong nga preventive suspension kontra kay Health Secretary Jose Britanio Pujalte Jr. angot sa reklamo nga ginangot kana sa online gambling. Suno kay Palas Press Officer Claire Castro wa pa it may ginpagwa nga matibay nga ebidensya kontra kay Pujalte rason nga ginpabayan anay nanda nga magpatigayon rong investigasyon. Suno kana nga rong pangugorong magadesisyon kung may nagakaigo nga basihan rong nasambit kara nga reklamo.
2: Balitang National.
5: Mga balitang National, suportado it Malacañang nung panawagan ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. angot sa mga opisyal nga may pro-China nga pananawan. Sano kay Palas Press Officer Claire Castro, mas mayad nga ilantad it mga raya. Ruandang posisyon agud makita kung sinorong ginaunarong interes it Pilipinas. Ginabay ni Castro nga rong pakikipagbato sa national interest hay dapat nakabase sa kulay it politika. Sarokana wa ginakabig it administrasyon nga loyalty check rong mga pahayag ni Teodoro kundi isang kapagpakita it nasyonalismo.
2: K5 News FM.
7: Yan ang radyo ko.
10: Wow! May tinsyo.
2: Balita International.
3: Samtang sa aton man niya detalye at balita international, balita sa Guwait Nasyon, ginahatod kato ni D3 Bio, the natural antiviral, antibacterial, and antifungal specialist. Para sa pabalik-balik ng gagnat, ubo, ag sipon, mag-inom it D3 Bio, mabakag sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center, nga makitaan sa Refendors Building, Osmeña Avenue, Calibo, Aklan. Nagapadayon rong tensyon sa Pakistan-administered Kashmir matapos rong serye it kinagamo sa tunga it mga security forces at mga nagaprotesta magaling sa grupong Joint Awani Action Committee o JAAC. Sunod sa mga doktor sa Rawalakot, dose-dosena ka mga tawagon rong namatay at maabo rong nakaangkon itama it bala sa nagtaliwan nga daywang bugan. Ipamilit it mga nagaprotesta nga ipakigsukoy nanda rong mas barato nga kuryente pagkaon nagmas maayos nga health services aga edukasyon.
2: Balita International.
5: Ugang nga balitang international, nagpahayag it pagkadismayan ng British band nga massive attack. Matapos ang dabawagan nga mag-perform sa Singapore bangod sa pagpakita it bandera it Palestine at pagsinggit it Free Palestine sa andakarang concert ko July 29. Sunod sa banda, temporaryo sandang agin papundo it pulisya sa magkaseparar nga agin kwestiyon agin kopiska paro andakarang pasaporte samtang ginaimbestigahan rong insidente. Ginhambang mata it mga otoridad sa Singapore nga ginbayulara it banda rong layi nga nagabawal sa public display it foreign flags ag mga pahayag may kaangtanan sa politika ag mga sa mga public performances.
2: Balitang negosyo. Negosyo.
3: Alas 6:20 nga oras. Para man sa detalye at aton nga balita sa patagit negosyo. Ginatod katon na kita YTC rumaskin pa baskog nga alkaline vitamins. Inagauman nga magadabarong presyo at produktong petrolyo umpisa makaroon nga Martes, Agosto 4. Sunod sa Department of Energy, inabana-bana nga mabawasan it 73 centavos ng kada litro at gasolina, ag 60 centavos sa kada litro at diesel, ag 2 pesos ag 9 centavos sa kada litro at kerosene. Sunod sa report, nagnabarong presyo at langis sa world market matapos ginpahayag ni US President Donald Trump rong panibagong peace talks sa Iran agod niya mabawasan rong tensyon sa Middle East, ag uman niya mabuksan rong Strait of Hormuz.
2: Balitang negosyo.
5: Ang balita sa negosyo, magalunsar ang GCash at bagong feature nga magasugot sa mga user nga magbayad gamit ang QR code pinaagi itandang nakalink nga Visa card bisan kugang rung sugod itandang e-wallet. Sa pihak nga mag-transfer o mag-top up it pondo, pwede gon nga pilion rung nakalink nga Visa card bilang payment source. Sunod sa Visa, pag-protektahan ng mga transaksyon gamit rung biometric authentication o PIN sa pihak nga SMS o one-time password nga ginagauman nga mas guwas kontra sa mga fraud.
2: Balitang Sports!
3: 6:21 na aton nga oras para man sa detalye at aton nga balitang sports. Sa balita sa patagi tinampang, ginahatod katon i-Klinika Diofresh. May bisi o vitamin E, nagapaputi, nagapakinis at nagapahumutit aton nga mga underarms. Nasuspender ang women's single final sa Mubadala DC Open sa tunga ni Alex Yala at world number 4 Jessica Pegula bangod sa mabaskog nga ugan at thunderstorm. Napadaog ni Pegula rong sa unang set, it's 6-4, samtang abansi mata si Yala sa 2-1 sa ikaywang set bago ginpapundo ron na sambit nga hampang. Ginpadayon kararo hampang sa masunod karang mga inoras sa or tungang gabi or kabi or tungang gabi kaina nga iya sa Pilipinas kun sa ingin deklara nga ni karang nagdaog rong Pinay tennis star.
0: Balita sports.
5: Duga nga balita sa inampang uman nga magasuksok iti uniforme ita Golden State Warriors si Gary Payton II matapos si mao nga magpirma isang dagon nga kontrata nga nagavalor ay $3.9 million. Kung nagtaliwan nga season, naka-record ng 33 anyos nga guard it average nga 7.5 points ag 3.6 rebounds ag 33 ka mga hampang. Kadungan kara opisyal gon nga gintapos sa Warriors rong pagpirma kay D'Anthony Melton sa daywang dagon nga kontrata bilang parte it pagpabaskog itim para sa masunod nga NBA season.
0: DTX 500 Morning Newscast. Morning Newscast.
7: Balitang Entertainment.
11: Balitang Entertainment.
3: Alas 6:23 ng aton niya oras. Para man sa detalye at aton niya balitang showbiz, balitang artista. Kinahatod katon ni DTX Beauty Show. Magaganap si Claudine Barreto bilang si Vice President Sara Duterte Carpio sa pag-aabuton nga biographical film ay ga-direct ni Daryl Yap. Ginanunsyo ni Yap prong casting at actress para sa papel ni Inday Sara pero uwa pa it may ginpagwa nga opisyal nga titles sa petsa ita pagpagwa at iba pang detalye parte sa nasambit nga pelikula. Prong proyekto ay ginagauman nga magiging isyo para sa kabuhi at kilagang personalidad sa politika. Agrong kontrobersya ang ginapangatubang kara kay ibahan yon rong impeachment proceedings sa Senado.
0: Balitang Entertainment.
11: Balitang Entertainment.
5: Bukang balitang entertainment, nagdesisyon ang K-pop group nga BTS nga hindi mag-submit ita nga kanta para sa 69th Grammy Awards bilang pagkontra sa bagong kategorya nga Best Asian Pop Music Performance. Sunod sa grupo, mas gusto nandang kilagahon sa musika base sa kalidad, agbukon it base sa rehiyon o kung language. Ang bagong Grammy kategory ay para sa mga kanta maghaling sa Asia, kapareho it South Korea, Japan at China. Raya ng unang kahigayunan nga hindi mag-intra ng BTS sa Grammy Awards. Randa ka lang ang comeback album nga Arena nga ay naging successful man matapos nga magpanguna sa Billboard 200. Kasunod itpagbalikit grupo maghalin sa military service it mga miyembro ang kara.
0: K5 News FM.
12: Yan ang radyo ko.
10: Wow! May puso.
0: Ang kampiyon nga istasyon. K5 News FM.
6: DTX 500 Morning Newscast.
4: Morning Newscast.
0: DTX 500 Morning Newscast.
3: Alas 6:25 ra aton nga oras. Mga ka-K5 niyo batiano, nagapanguna nga balitaan sa programa.
0: DTX 500 Morning Newscast. Morning Newscast.
3: Martes nga edisyon, August 4, 2026. Para sa dugang mga balita, hindi magkalipat, i-like, i-follow, i-share ang official Facebook page, K5 News FM Kalibo 94.5, at live programs -K5 News FM Kalibo. Standby sa masunod niya programa, Foro de los Pueblos, kay Bansika K5, Leonard Vira. Sa uman kami rin yung mga newscasters, ako si ka-K5, Rio Trico.
5: Aga kuman si ka-K5, Regilin Tornino.
3: Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko, kalingawan sa Kalibo, K5 News FM.
0: K5 News FM.
13: Championing the lives of the Filipino.
0: I Care Gold.
14: Ako si Kizaya, 23 years old. Isa ka office clerk. Nagaburo ng akon mga mata, nagapula kag taga-dry. Gintestingan ko ang eye care capsule kag ginpatuluan ko ang akon mata sang eye care drops. Nami siya kay nadula ang pagpula sang akon mata matapos ang 3 ka oras. Salamat gid sa I Care Gold kag eye care drops.
12: para sa epektibo nga kombinasyon, magtumad na sang Eye Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
15: Eye Care Gold Capsule. Ang kapsula gaginhungut obra para sa mata, mas epektibo pa. Eye Care Gold Capsule, mas pinasaka ang level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc. Gaginpampaskog sang Dilberry Extract. Kung pigaw na imong panulukan, ikaw may cataract, pterygium, astigmatism, kaglucoma, mag-Eye Care Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa manami na eye health, mag-inom sang Eye Care Gold Capsule. Kaubot sa pagbutang sang Eye Care Drops ato-ato. Ang Eye Care Gold Capsule, mabagal sa mga leading drugstores sa manubo na presyo.

0: Ang durong pala ang imo panulukan.
1: Magalingin pala ang imo nga uhaw.
0: Masami nagkapangihi.
1: Masami ginauhaw.
0: Kasi may diabetes ka na.
1: Ang DTX 500 na.
0: Ang DTX 500.
1: Ang may powerful compound.
0: Nga nagkapanubo.
1: Sang imo blood sugar.
0: DTX 500.
1: Garantisado.
0: DTX 500.
1: DTX Coffee Mix.
2: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar. Nabatihan ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan nga mani. Nagpagsik ang akon nga lawas. Kag nagnubo ang akon sugar. Kay mayara inigali nga sang ang palaya extra.
1: DTX Coffee Mix.
3: Mabaka sa mga butika.
1: DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rina. Permi lang ga hulong akong ulo. Sang nagtisting man ako. DTX Coffee Mix. Panamigid sang pamatyag. Nadula na ang hulong sang akong ulo. Salamat gid DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix.
3: Mabaka sa mga butika.
1: Extend Food Supplement for Men.
5: Ako si Prid Domingo. Extend Food Supplement user. Dakogin nga bulig sa among mag-asawa ang Extend Food Supplement for Men. Kaysang unabi daw wala nagiganay. Pero may himala pamangali.
6: Salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
1: Extend Food Supplement for Men.
7: Kabalik-balik sa CR. Kinadayariya. Mugs 4 Biotics. Katap na sa bacterial infection na nagatuga sa diarrhea. Sa Spore Biotics, sasig ang alibyo. Mag-klinika Spore Biotics na.
8: Gabasa na naman bala ang imo.
9: Ay, Kabasa na naman?
8: Oo, talaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
10: Always nagabasa?
8: Kag nagabaho ang kilikili?
10: Mag-Clinica Deo Fresh.
8: Para sa maputi at mabangong kilikili.
10: Clinica Deo Fresh.
9: Nagabasa na naman balaga.
8: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
10: Clinica Deo Fresh.
8: Para sa maputi at mabangong kilikili.
11: Nagpangita ka bala sang food supplement nga barato, de kalidad, kag-aprobado sa mga eksperto?
12: Clinica Delta Nativo Medicina and Wellness Center.
11: Kumpleto sa mga suplemento.
12: Clinica DTX 500.
11: Clinica D3 Bio.
12: Clinica Sport Biotics.
11: Mighty C.
12: DTX Coffee Mix.
11: Free Bio Coffee.
12: DTX Beauty Soap.
11: DTX Herbal Oil.
12: Clinica Deo Fresh Roll-On.
11: And many others.
12: Plus, sa Clinica Delta Nativo Medicina and Wellness Center, may free check-up ka pa every Sunday and Wednesday from 9 a.m. to 12 noon.
11: Clinica Delta Nativo Medicina and Wellness Center.
13: You're listening to 94.

0: championing the lives of the Filipino. Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Kalibo. 94.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Oras sa kampiyon ng istasyon K5 News FM Kalibo, alas 6:36 na sa aga.

0: Yun na istasyon K5 News FM. Yun ar Viray Puro Telos Pobos K5 News FM. Yan ang radyo ko.
1: Wow!

0: Good morning, Pilipinas! Mayadayad nga gahon, bilog nga Western Visayas. Welcome sa aton karang nga palatuntunan.
1: Foro de los Pueblos.
0: Foro de los Pueblos, the People's Forum. Adlaw kita sa makaroon karang nga Martes. Petsa 4 gon para sa bugan ni Tay karang Agosto 2026. Kadasi graton nga ilinadlaw, no? Petsa 4. Kanugang nag-Hulyo nga to mag-K5. Agosto na. Next month, bear months na. Madasi graton niya panyimpo magkarang 2026. Dahil siyempre sa nakangdan, rinyo ka ng anchorman, K5 Leonard Viray.
1: Leonard Viray, puro Delos Pueblos.
0: Maga ililiba kita daywang oras sa gatunga. Sa pagatod kinyo, pinanaton ka mga nagapanguna. Mga preska, bago ka ng mga balita. Mga balita lokal, balita nasyonal, issue lokal, issue nasyonal. Naton tawa nito ra sa aton karang pag ililiba.
1: Foro de los Pueblos.
0: While partner ko makaroon niya sa technical side, iya sa studio, si K5 Fred Batoy. Una sa tanan, nagapabot kita at pag-abi-abi, pagpanamiyaw, pag-welcome sa aton karang mga suki ng mga taga-pagamati. Kaya nagatutok makaroon niya sa aton karang pag ililiba. Good morning sa mga ka-K5 naton nga nagatutok na sa makaroon ka ng pangorason. Wala sa mga tsindahan, sa mga negosyante naton, sa mga public market, sa bilog naton nga probinsya Itaklan. Oy, good morning kinyo tanan-tanan, ha? Sa mga nagatutok rin na sa may Kalibo Public Market, Kalibo Shopping Center, sa may Juliana Market, nagatutok man makaroon nga gahon.
1: Foro de los Pueblos.
0: Hanga syempre, likewise, aton nga mga driver, sweet lover. Wala sa mga terminal, nagamat-amat na't pila. Aton nga mga L300 van drivers, mga tricycle drivers, good morning. O nagmatamat at libot ya sa sentro at Kalibway. May mga amigo kita nga mga tricycle drivers nagyantakina nagapamati sa K5. Good morning sa mga listeners man aton nga nagatutok una sandang nga mga panimagay. Sa mga tatay, nanay, lolo ag lola nga nagapreparar ipampamahaw kandang nga mga estudyante. May klase, may klase, may klase, may klase, may sugod sa opisina. Ang ano paro ginahugat naton mga ka K5. Abay bugtaw, bugtaw, bugtaw, bugtaw, banguna. Good morning sa mga listeners naton abroad. Yan ang subaybayon pagi sa aton yung Facebook Live, sa aton yung Facebook page, Live Programs - K5 News Kalibo. Wala pa drop kamot inyong mga comments ha, sa aton don basahon eh. Yes, aton yung pag ililiba. Good morning sa mga listeners tang mga mangunguma sa kabukiran, mangingisda sa mga katangkihan nga nagatutok man ag sa mga bukas ng restaurant makarang agahon. Good morning kinyo tanan-tanan mga ka-K5. Aga syempre sa mga nagapamati una sa may Jassy Catering and Services. Una kay Ma'am Honey, kay Sir Unayan, bilog ng danga staff. Good morning kinyo tanan. Aga sa Sea Oil Estancia, naga sinigabungo. Aton nga mga duty nga pump boy, aga siya ng duty. Good morning. Una sa may Crossing Vinturanza, kay Madam Jean Yap, gapamati man. Ag likewise, di ka na sa may Pastrana Ubos, kay Daddy Harley. Nasa nga pwesto, nagatutok man, magkaroon niya gahon.
1: Foro de los Pueblos.
0: Aga sa tanan nga kutob, gumabutan ka ton niya signal, magarang Martes. Or Martes.

0: Tuesday gid ah, kundi kamot Martes. Ah, di ba? Ah, makarang Martes or Tuesday. Welcome ngon sa aton nga palatuntunan. Puro Delos Polos. Ano raton mga nagapanguna nga mga balita? Aton tawon ito oras sa aton nga pag ililiba. Balita lokal, balita nasyonal, issue lokal, issue nasyonal. Yakita sa aton nga mga headlines. Headlines naton balita lokal. Sa aton nga mga headlines, mga K5 sa balita lokal. Ay, standby ka mo ay balikan ta rin nga natabo baga kahapon. Di ka na sa may banwa ita banga, no? Ay kulintas ite isayang ka negosyante na sa banga. Mga nasa 30,000, 60,000 plus na paman. Ay anat ang akwanda. Di nga gin kabudlayan at nagtrabaho pa imaw. At bata pa imaw, ginpundar na. Di may sentimental value taka na ra, no? Ay ginhabnit takahapon ita Manakaw, no? Ito yung identity na kung mga suspect pa dahil patanang inatumod katon nga banga PNP. Katon doon balik-balikan niya sa ton nga pag-ililiba mga KK5. Matiyan tarong interview it aton ka na mismo nga patrol sa regrang biktima sa nga negosyante, no? O na sa may banwait banga, standby. Matiyan ta kung nano nagkananabo kapon. Ano ro approach ko rin nga gagaki ba nga ng habnit ko anang kulintas. Eh, siyempre, naggawa matimoron sa anang baraka nga to. Di ba? May mga buho ro baraka nga ra. Ang siguro, mawakal malang itbaho gid ro, no? Mga siguro, mga di man kasing haba itruler gid. Oh. Ti, gin-approach mao binirat ara kulintas. Ay, doon na, may video man doon. Atong balikan doon na sa tonya pag ililiba mga KK5. Sa piyag ka parte, sa dugang pagid naton ng mga headlines. Pinapayag uplift program it gobyerno nga nagabase sa data at lekira nga SSS or the Social Security System. Abay matamat yon nga nabaton itaya kara nga mga klanol. Ito na, standby ka mo ay aton nga pakig-angutan mga KK5. Rong mismo kara nga Public Information Officer ita Panay. Mismong SSS ha, na PIO with Sir Amiel Genova, no? Sir Amiel Genova, mangutana kita kung ano ro proseso kara, no? Paano ma-aware nga si Juan de la Cruz is nakabaton or magabaton? It nasabitan karang ayuda halin sa government? Ay, may mga bagasihan na biray, no? Di karon gabasi man do government, especially the DSWD, para hatagan it tig 2,000 pesos every month rin nga ng mga beneficiaryo. Makibalita kita hindi na sa ton karang SSS mga KK5. Standby. Samtang sa pihak karang parte sa dugang ng mga headline. Inapayag man mga KK5. May kantanan sa dekaraman nga Magna Carta of Barangay Health Workers, no? Aprobado gon sa dekarang Senado. At manami mandang balita para sa aton nga mga BHW, pila ka mga barangay kapitan, kapitan yung matrato. Barangay kapitan, mga barangay officials, no? Magaganar sanda kara. Oray ka nga nasambitan nga manami nga balita may kantanan sa Magna Carta of Barangay Health Workers. Ano, balikan man aton doon ha. Kaya sa aton nga pag ililiba magkarangan law it Martes. Samtang manalapi nga rollback. Mahambay na aton nga good news nga daw bad news. Oo, ay manalapi nga rollback sa petrolyo sa ligan magkarangan law mga KK5. Pilahan na kita ko mga siguro mga 3 to 5 pesos. No, 3 to 5 pesos nga pagsaka kutinlikdan sunod-sunod nga dinomingo. Tapos makara may rollback. Manalapi, malanggali. Ay, Ginoo kong Diyos, patawarin kita. Nano teroplastada ka itong nasyong Pilipinas. Gara, may natawag nga bagong Pilipinas, bagong muka. Samtang sa piyak nga parte mga KK5. PBBM, oy, manami nga balita raya. PBBM, nagausoy, itpobre, agmaagam nga istudyante. Atensyon sa mga pobre ag may mga maagam nga mga inunga or estudyante ay nagapangita makaundo presidente tay tawana ko not ginatawag scholarship program. Oo. Iti gobyerno rong magapatuon, magabulig alalay para kinyo, amakon mong gitabiron. Ano na, detalihan ko kamo karon ako nasambit nga balita, iya sa ton nga pag ililiba.
1: Ang kampiyon na istasyon K5 News
0: FM. Ato-raton nga mga headlines, itawan ito na sa ton nga pag ililiba. Mag-check it at dugang nga mga reports eh. Alin sa ton nga mga K5 patrol reporters nga naka-standby. Una sandang nga mga areas of responsibility. Aton nga kalibo PNP pag-check dugang sa pila na ton nga mga PNP stations. Agbalita sa aton nga patrol nga nagalibot na sa makaroon ka nga pangorason mga kaki-five. Ay sa mga wapa rin na kabangon, bangon bugtaw na. No? Agmamahaw kita makarang nga morning. Dapat manamit raton karang nga pamahaw, healthy, ag makapabaskog katon. Kaping kung rin yung trabaho ba, ay masyadong nga mabugat like sa mga kargador, sa mga naghahakwat ngarat kung ano pa rin na nga mabugat ba nga parte trabaho, construction worker. Kaya dapat may atong kita karon nga enough nga energy para nga baskog raton karang nga gawas. Baskog mga kakipay raton nga pwersa, no? Ag hindi makangkon ita kanbaga pagguya nan ay dapat healthy gid raton kara nga pamahaw. Ano ro mga healthy nga pamahaw ti siyempre bisa nya ni linaga nga sabang nga saging pwede man, di ba? Bugat na sa tiyan ro mga tatlo daywang bilog okay na ron sa pamahaw. Pamanan mo pa ita sangkatasa ita DTX coffee mix. Yes, DTX coffee mix. Kung healthy ring pamahaw, dapat healthy man rimo kara nga kape. Oy, dapat may imo kara nga DTX coffee mix. Free bio coffee ag DTX premium coffee. Pili ang kamoy pareho man tanan don nga mga healthy coffee mga K5 nga may una kara nga sangkap nga ampalaya nga may charantin nga nagabulig pagtaoy solusyon kung may mga ginabatsag kamo bagatian diabetes. Tapos may una pang chia seeds nga nagapanamit itsabor kong kape. Aga take note, aside karon ginapaniwang na kamo, pampaniwang nga kape. O pampaniwang nga kape because of the chia seeds. Ay kaya nang tunawon, no? Rung mga extra fat sa imo ka nga gawas, mga kakipay. Tapos may DSE pagid or desugared sugared cane extract powder. Rung mapait nga parte tubong agin butang sa DTX Coffee Mix para nga mas makatabang sa may mga bagatian nga diabetes. Sinpa ka mo, kani maghigop na kita. Again, ikapis agahon ng kape naton sa hapon. Mag-inom kita DTX Coffee Mix. May kape ka na. Naka-detox ka pa.
1: Yonar Virai, puro Delos Polos.
0: Alas 6:48 segundo daton nga oras. I-check ta kada partner raton nga dagagan ni Chimpo ay may typhoon dolphin nga ra, magrabi ra international name. International name tara na no? Ewa patakasugod sa aton nga Philippine Area of Responsibility or sa PAR. Tikon sumod, may anang nga bago nga pangagan. Base iya sa aton sa Pilipinas. Pero magayo-gayo rabi mao, agrelo ginapasayamat naton mga K5. Mabaskog tari mao ha, typhoon category, 150 kilometers per hour. Karang karang hangin agra na karang gustiness is nasa 185 kilometers per hour. Hemakon mo ron. May diyang matons, masayamat kita sa mahang makako ay ito'y mo sa guwa katon nga nasyong Pilipinas. Pero may daywat anak ka mga low pressure area. Hindi ka sa aton nga may part ita Luzon. Oo, Luzon area. Mga ni magugagom tari ka to sa may northern Luzon mga K5. Hindi ka sa may part ita Cagayan area. Dati rin mo nga si Bagyong Luis, humina, nangin low pressure na lang. And then, may una pang low pressure, di ka nadampi sa may part it, kwanyaraw, doon nga Buluan, no? Pwede ka sa may Uo Idagong, baga ko aton nga may part it, di ka na nga kwanman, Uo Ibabaw Manggali part it Luzon. Sa Eron, tanong nabi kung mag-epekto man baga katon niya sa Visayas ron. Pero nasambitan nga daywa ka mga low pressure area. Nilanggit yon sa piyak na linya, si Ma'am Veronica Torres. Ito nga duty pag-asa weather specialist. Ma'am, kamusta po ang lagay ng panahon ngayong araw ng Martes? Good morning!
2: Magandang umaga, narito na ang pinakahuling balita sa lagay na ating panahon ngayong araw ng Martes, August 4, 2026. Narito ang ating latest satellite image kung saan nga yung minomonitor nating Bagyong Luis noong nakaraang araw. Kagabi ay humina na nga lamang at isa na lamang low pressure area. So itong dating si Bagyong Luis na LPA na lamang ay huling namataan sa vicinity ng Bagao sa May Cagayan. At maliban nga dito kay Luis, meron pa tayong isang minomonitor na low pressure area na nasa coastal waters ng La Union. So itong dalawang low pressure area na ito ay mababa or napakababa ng tsansa na muling maging bagyo in the next 24 hours. Gayunpaman, itong dalawang low pressure area na ito ang magpapaulan sa Northern Luzon and Central Luzon area. Samantalang yung Southwest Monsoon o habagat ang magpapaulan sa areas ng Metro Manila and then ilang parts ng Southern Luzon at westernmost portions nga ng Visayas area. Samantalang maliban dito sa dalawang low pressure area sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility, meron tayong minomonitor na bagyo sa labas ng ating PAR. Ito si Bagyong Dolphin and as of 3 a.m. ito ay huling namataan sa layong 2,330 kilometers east-northeast ng Northern Luzon or Extreme Northern Luzon. Itong si Bagyong Dolphin ay posible ngang kumilos or kumikilos sa direksyong westward at 25 kilometers per hour. So dahil nga pakanluran yung direksyon nitong si Dolphin ay not ruled out yung pagpasok nito sa ating Philippine Area of Responsibility. Gayunpaman, mananatili ito sa may malapit sa boundary ng northern part ng Philippine Area of Responsibility. So hindi naman natin nakikita or less likely yung landfall scenario and direct effect nitong si Bagyong Dolphin. Gayunpaman, habang ang lumalapit ito sa ating bansa ay posible na itong ma-enhance yung southwest monsoon at asahan nga natin na magiging maulan sa ilang areas ng ating bansa, mostly sa may kanlurang bahagi. So kung magiging maulan sa malaking area ng bansa natin, mas malakas yung mga pag-ulan sa western section ng bansa when it comes to southwest monsoon. And dahil nga sa epekto netong low pressure area at southwest monsoon, mayroon tayong nilalabas sa weather advisory updated kanina alas 5 ng umaga kung saan 100 to 200 millimeters na mga pag-ulan ang posible sa May Zambales at Bataan. Kapag 100 to 200 millimeters yung mga pag-ulan, yung mga flooding posible sa urbanized low-lying near rivers at landslide sa mga highly to moderate to highly susceptible areas. So, meron na naman tayong nakita ang 50 to 100 millimeters na mga pag-ulan sa Ilocos Sur, sa May La Union, sa Mountain Province, Ifugao, sa May Benguet, Nueva Vizcaya, Pangasinan, Tarlac, Nueva Ecija, sa May Pampanga, Bulacan, Metro Manila, Cavite, Batangas, at Occidental Mindoro. Kapag 50 to 100 millimeters yung mga pag-ulan, yung flooding ay posible sa mga urbanized, low-lying, at near rivers at landslides sa mga highly susceptible areas. By tomorrow naman, 50 to 100 millimeters na mga pag-ulan yung inaasahan natin sa Ilocos Norte, Ilocos Sur, sa May La Union, Benguet, Pangasinan, Zambales, Tarlac, Nueva Ecija, Pampanga, Bataan, dito rin sa May Batangas at Occidental Mindoro. At pagdating ng Thursday, 50 to 100 millimeters na mga pag-ulan na inaasahan sa Ilocos Sur, La Union, Benguet, Pangasinan, Zambales, Bataan, Pampanga, Occidental Mindoro at Antique. Para naman sa lagi ng panahon ngayong araw, inaasahan nga natin na magiging maulan caused by the low pressure area sa may Ilocos Region, Cordillera Administrative Region at Cagayan Valley, pati na rin sa may Central Luzon. Yung southwest monsoon naman, inaasahan magpapaulan sa Metro Manila, Calabarzon, Marinduque, Oriental at Occidental Mindoro. At sa nalalabing bahagi ng Luzon, partly cloudy to cloudy skies, may mga chance na mga localized thunderstorms. Agot ang temperatura ngayong araw sa Metro Manila ay 25 to 31 degrees Celsius. 17 to 21 degrees Celsius naman sa may Baguio. Agot ang temperatura ngayong araw sa Puerto Princesa at Calayan Islands ay 25 to 33 degrees Celsius. Para naman sa lagay ng panahon sa Visayas at Mindanao, inaasahan nga natin sa may lugar ng Antique, Iloilo at Guimaras magpapaulan ang southwest monsoon o habagat kung saan naman sa nalalabing bahagi ng Visayas and Mindanao area, partly cloudy to cloudy skies at may mga chance na mga localized thunderstorms. So inaasahan nga natin na mas maulang area yung nasa western section ng mga cloudy nga po natin and sa the rest of the area is posible yung makulimlim na panahon. Agwat ang temperatura ngayong araw sa Cebu, Tacloban at Davao ay 26 to 33 degrees Celsius. Sa Iloilo naman ay 25 to 31 degrees Celsius at 25 to 33 degrees Celsius naman sa May Cagayan de Oro. Wala naman tayong gale warning sa kahit anong dagat baybay na ating bansa, pero ingat pa rin sa papalaot sa Northern at Central Luzon dahil posible ang katamtaman hanggang sa maalong karagatan. Sa Kalakhang, Maynila, ang araw ay sisikat ng 5:40 ng umaga at lulubog ng 6:24 ng gabi. Huwag magpapahuli sa update ng pag-asa. I-follow at ilike aming X at Facebook account, DOST-PAGASA. Mag-subscribe sa aming YouTube channel, DOST-PAGASA Weather Report. At para sa mas detalyadong impormasyon, bisitahin ang aming mga website, pagasa.dost.gov.ph at panahon.gov.ph. At yan nga muna ang pinakahuli sa lagay na ating panahon. Mula sa Weather Forecasting Center ng PAGASA, Veronica C. Torres, nag-uulat.
1: Ang kampiyon na istasyon, K5.
0: Thank you so much. Sa ton niya PAGASA, DOST with Ma'am Veronica Torres. So, di magiging direct makapikturong daywa ka mga low pressure area nga na sa may part of Luzon. Igo malang di kara is Mindoro area. Tapos idagom na bikon is Panay Island, mga K5. So par hindi manggit, mani masilak, raton nga bilog, nga daot Martes. Kaya sa ton sa probinsya, itay ka nga Aklan, mga K5. Alas 6:57 na raton nga oras, sa pagbalikta, aton iplastar do mga dugang nga mga balita nga ra, matapos siya mga importante, nga mga panomdom. Stand by!
1: E3Bio Health News. E3Bio.
3: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tuma na gid ka malipaton. I-try namon patumaron sa E3Bio. Ilalang ka bula nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa E3Bio.
1: E3Bio. Ang E3Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Mga butika. E3Bio.
4: Paano si E3Bio makabulig sining insulin resistance? Meaning pa, si insulin di nakasulod sa imong selula nga ah. Amon ang talakayan naton upod kay Sir Boy.
5: Thank you Doc Ramil no. Ini nga insulin resistant
4: amon. Kilalahon guro nato anay si insulin Sir Boy. Eh?
5: Mm-hmm. Ano ba
4: lang insulin? Si insulin?
5: Ang insulin is a kind of hormone.
4: Kung no? Sa central siyang track.
5: Siya nang track tagadulong. Kung sa central amon siyang tracking.
4: Mm-hmm.
5: Ang glucose ikarga sa tracking. Ang tracking
4: dulong niya to central.
5: Dulong sa central.
4: Ang central amo ang selula.
5: Amo ang selula.
1: D3 Bio.
6: Kung, no? Kung sa amo niya Doc sa laboratory si insulin niya daw abridor.
4: Mm-hmm.
6: Kumbaga ang selula sarado.
4: Mm.
6: So para kasulod da ang kalamay sa sulod.
4: Mm. Upod na si glucose kag si insulin.
6: So masulod na to si insulin, iatuslokon ang selula para abrihan.
4: Para ipasulod niya si
6: ipasulod si glucose gamit ang mga glucose transporter nato.
4: Masiling ka glucose mga pagkaon sa imo selula para may energy ka. Glucose. Tanan nga gingkaon mo, mahimo na siya nga glucose. Gusto ka magpadamo glucose mo, kaong kadamo, kanon.
5: Correct.
4: Anong kakatabo kung may insulin resistant?
6: Babe? Kung may insulin resistant ka na, hindi na pagkilalahon ni cell si insulin. Di kung hindi inakilala si insulin, hindi niya madulong ang glucose.
4: So ang matabo, matiyog-tiyog na lang ang imong insulin?
6: Matinil na lang si imong
4: glucose.
6: So mataas ang imo blood sugar.
4: Kag mataas yung insulin.
6: Correct na.
4: Anong rason behind, Sir Boy, nga ang may resistance, hindi na makayabi si insulin sa imo selula? Ang isa ko sa mga nabasan, sobra ni mga tambok.
6: So, please. Belly fat gid, no?
4: Mm.
6: Ang bal nila, the larger your waistline, isa na nakasign.
4: The shorter your lifeline.
6: Isa na, the shorter your lifeline, but it's also a precursor or it's a sign.
4: Uy.
6: That your cells are already insulin resistant.
1: D3 Bio.
7: Ako si Gabriel, nagalibog na nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Buwex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa nga akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
1: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. BCO. Yung may D3.
4: Take note sa mga medyo gadako-dako na ang buyon. Dason ko nun ni mga balatian is
6: insulin resistant.
4: Diabetes.
6: Insulin na
4: dayon. Resistance.
6: Pag diabetes na ang insulin resistant, nag-develop na diabetes, then bungkit urot ka na, no?
2: Okay, mga complications.
4: Di paano makabulig si D3 Bio, da?
6: Ang ginaibra ni D3 Bio, ginakikunol na. Kunol na ang imo selula sa insulin, wala yung nag-acceptar. Ginagaan choice ang aton selula to have an alternative source of energy, which is medium chain triglyceride.
4: So, meaning pa, ang una mabulig di D3 Bio, kung hindi ka sulod si glucose, iba ang masulod, Sir Boy.
6: Correct.
4: Ang ketones, nga ara sa D3 Bio.
6: Nga ah. Kikibiskan mo, ano mo kakaon?
4: Wala na sa D3, Sir Boy.
6: Ha?
4: Wala na.
6: Wala na sa Boy.
4: Kung may nung ka D3, wala na ketones. Pero kung D3 Bio, may ketones na.
6: May ketones.
4: So, meaning pa, if you have insulin resistance, makabulig ang D3 Bio as your source of energy.
6: Correct.
4: Ang isa pag-isa basahan ko, Sir Boy, the MCT of D3 Bio, nga hindi mo na makita sa plain D3, ginakorek niya ang imo cellula para makilala na dayon niya si insulin.
6: Liwat.
4: Kung ang imo being mga cellula, Sir Boy, nabuta sa mga toxin, nabuta sa mga higo, nga tambo, kung maagihan na sa MCT ni D3 Bio, iya na tinloan. So meaning pa, ang D3 Bio, it will detox also your cells.
6: Correct.
4: Tanan nga mga lagdo da, toxin da, ginabuligan man
8: niya. Magadaw shower siya, Dok.
4: So, in short, Sir Boy, ang target, amoni. Kung mayara ka insulin resistance, grabe na gid pagtambok mo. Grabe na ang imong issue sa pagtaas ang blood sugar. Isa sa mga i-consider mo, paano mangin sensitive ang imong insulin. So, D3 Bio, makabuligid sa amuna nga solusyon. Pag-exercise, nami tulog, amuni ang mga the best nga kwan. Kag ang maayo nga pagpili sa imo ginakaon.
6: Correct.
4: Damuon gid ninyo inyo antioxidant, damuon nyo inyo fibers. Because fibers, isa sa makabulig para hindi magbaha ang glucose sa imo bloodstream.
9: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Nang galingin mo doko, naibaluan ko ang taas ng dali akong blood pressure. Payo ng paninisis ng D3 Bio, tatlo ka bisis sa isa kadla. 1 month lang, nakuha ng lingin sa ulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
10: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may Visio! Ang Visio! Yung may D3! Mabakas mga butika! D3 Bio! Health News! K5 News FM! Kajami mo sa musikahan, sa balita, maasahan sa public service. Always number one! Number one. K5 News FM. Ang kampiyon na istasyon. K5 News FM. Yonar Viray. Foro de los Pueblos.
0: Alas 7:30 daton nga oras ag balik kita sa aton ka nga pagpadayon. Yes, sa programa sa Foro de los Pueblos, The People's Forum. Sa gyapon ninyo ka nga anchorman, K5 Leonard Viray. Sa aton nga pag ililiba mga ka-K5, good morning anay sa mga nagapabot ita minsahe ya sa aton nga programa makaron nga agahon una kay Madam Guafa Kalipa, no? Good morning. Thank you gid sa pag tutok ya sa aton nga programa makaron nga adlaw ita Martes. Aga una, by the way, sa aton karang mga listeners sa may printing nga na ita DTI, no, nga mga restaurant, no, nga nagatutok man makaron nga gahon. Good morning lang kinyo tanan-tanan mga ka-K5, no. Thank you gid. Sa aton nga pag ililiba, aton iplastar ro rayang ranga balita anay unang-una, no. Mga ka-K5, may kantanan sa dayang ranga maka sugubong hindi mo maintindihan yung balita ba? Parte sa oil price hike nga ginatawag, oh? Pagtaas ita raya karang produktong petrolyo nabatsagan taron last week, no? Ag makara may una nga ginatawag rollback, no? Pag naba itraya karang presyo. Pero kung naton isipon mga ka-K5, medya kwan eh, kung tanawon ta medya daw intrimis baga nga klase nga pag panubo, no? Itraya karang presyo. Ay tigman na lapi, birahan na kita at mamiso every Tuesday. Alin pa ko second week at July, no? Nga pag tilinaas ko produktong petrolyo and then hashtagid makarang first week at August, what on tat nga nagsilina ka? Oh. Pero makarang Martes, abe ni nato na mas pagidimaw nga magatagas pero kibot kita may rekara nga rollback kasi hindi yang raya karanga Strait of Hormuz ro gina panimbangan naton kundi iba pagid nga mga ruta nga nga ginagyan it barko mga oil tanker nga nagadistribute itroy nga mga krudo sa nagasari-sari nga mga bansa especially ya sa aton sa Asia, di ba? Ay sige ro kinagamo may mga wag yapon pagkilinsindihan, wa matapos nga agreement ro Estados Unidos agdaya karang Iran. Medyo maton eh, pinundo anay ni Trump uman. No? Imagine mo man do pinitik aton ni tig 3 pesos, last day may 5 pesos pag inyani kung sugpuno na nimo. No? Pero tinakataas. Hey, last month mga first week na enjoy na naton do mga nasa kuan eh tanawon kay mao kato mga pumatak pangani mo 71 no? Pesos per liter ro presyo taya karang gasolina ang imo man sa diesel nagnaba-naba man di balit galing kerosene ngaron no so nagnaba lipay kita kato tapos araw ta nang linupok na naman sus ginokon juice na problema na naman kita mga kakipipe parte sa nasambitan ka rin ng mga petroleum products. O ay pila manarugin na ba K5 Dard? Sa kerosene, okay, ay 2 pesos and 9 centavos per liter dugin na ba? Sa kerosene, ay pila man lamang katong ginagagamit kerosene nga sa mga pagkwanta ron, sa mga kalan abimana nga rahong ginagamitan ko iba kung kerosene. Oh, di ba? Ag kun ano paro ginagamitan dari na. Gaka malang may nagagamit gid ta kerosene. Ay 2 pesos and 9 centavos. Sa diesel nagnaba it 60 centavos. Oh, uabanti ang imaw it singkiri sa 50 centimos sa mga katigugangan ta. Sus ginoduy man narugin na ba centimos. Oh. Sa gasolina 73 centavos rugin na batman mga kakipay.
11: Wow.
0: Amakon mo taron, no? Ruyon yang kabahol rugin na bat na na. Centavos sa gasolina agraya karanga sa diesel mga kakipay. No. Tip agi kita to sa mga gasoline station may 76, 75, no? Marundo presyo sa pinakabaraton gid nga gasoline station yaron sa Kalibo. Gumwa kapat Kalibo, may iba man iya sa sentot Kalibo, mga before ka tumapak it Kalibo, Porsyet Banga, Numansia, no? Mga leso nga to, malinaw, may mga gasoline station ka nga magyan, ang makato nga mga highways, hay grabe taranda nga ni karon, tig 80 plus, 85, may 83. Oh. Ay pinakanabaut ang anir, ang ginahambang nga sa gasolina, may 75, no? 76, nga nakita kita ya sa ton sa Kalibo. Una ko nagabi ng gasolina ron ko namat ay ko namat malang man ay may akong tabing stock to sa amon man nagatwanta ko to konbrato ba nga mag kalakot container nga maisot binakan ko everyday itig daywang litro ag ibubo man rito good at least bisan umot sinta makon mo bilang adlaw ra may aton nga pwede buan nga supply it gasolina di ba. Ay, depende pa. Kano pa, idea na lang man. Based man sa ito nga makababayan. Diba? O, dindugin ko, dindugin pitik lang kung raya karama K5 nga mambay na ito presyo sa produktong petrolyo. Sa ano pa baga magkuan man, magnaba-naba. No? Itos to nga maabot man kinaton do bisan balik kita sa mga 68, 69 per liter. Oh. Bisan sa ruyon lang gid, mga K5. Oh. Karon lang gid, okay takaton doon ng mga biyahero. Mabaho takatong tipid ron, mga K5, sa adlaw-adlaw.
12: Foro de los Pueblos.
0: Rindo balita na ito, may kantana na sa Raya Karanga Petrolyo. No? Makarang adlaw it Martes. Eh, every Tuesday, ay doon do adlaw nga nagahugag ro presyohan ay sa aton karanga mga gasoline station. Nakadepende ron sa world market man kuno.
13: Wow.
0: Pero stock ko tanan dari na ano doon sanda pa maubos na ron ita 1 month giday sang Domingo ron yaron nga stock nan dari na. Oh di ba nga every week nagabahay nagabarato pero gaban mahal gid tagtig mamisos na paman.
12: Foro de los Pueblos.
0: Alas 7, Jess, raton karang oras, mga kaki-5. Ag sa dugan na ton yung mga balita, iplastar ko lang gitkinyo, makarang agahon. Sa mga estudyante patanga nagpupamahaw, makaw nag-una patagid sa andang mga panimagay, ay kahapon, Monday, may flag raising ceremony ay timprano rin iba, no? Pero makara, I'm sure, unapagid sa andang mga bagay, andang ginikanan, nagapamahaw pagid sa makaroon niya oras. May manami ang kitakinyong ibalita, no? Nga may mando makaroon si Mr. President Marcos. Nga manabi mag-usisa ka mo. No? Manduan na ro, anang mga cabinet secretary. Gabi, usisaan nyo bilog nga Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao. Ag mag-usoy kamot mga pobre. No? Pero, take note ha, pobre pero mga maalam nga mga estudyante. Oh, pobre, meaning, pag hinama mo pobre, wait pangita ra tatay, wat pangita ra nanay. May pangita man, pero hindi mo regular nga nagabatot sweldo. Oh, alimbawa ko aton nga mga mangungumang rang kun makaani man lang man makakwarta kun amat gani tigagani man lugi pa sa ginlatag nga kapital. Oh, kapin kon wagit pagundag ning abono man yan kun sano pa nagabarato man. Oh. Tay mga maurondo situation, wagit bagat may ma buganit income para nga ikabakay tot uniforme ka na karanga unga no, uniforme na wagit. School supplies, bisan for peace member, wagit nga ni ribat may ginabaton, eh, baka ito ni tatay na to kalapad, ag bayad ni nanay na to sana ng mga kautangan sa baraka. Ano pa, pobre nga, mamagin na ton, ag una may record man do barangay karon, di ba? Kung sino mga pobre rin na sa nga lugar nga, kaguguoy ang gid nga, what may ginasaligan, nakita nga sa sangadlaw, nagalitik, rubagol kung paano makakita at inugkaon. Pagkaon kung ano pa, no? Pero tanom lang sa libot, rugi na lunaga-sustain man kanda. Pero ba kapobre? Pero, take note, maagam, may mga maagam nga unga, may mga maagam nga estudyante. Yahoo! Doon na ginapapangita makaroon ni Presidente Marcos, no? Now, based to sa anak ka nga tagapagpamaba na kay Palace Press Officer Claire Castro, gusto man at Presidente, nga makapanipugos rong mga rin nga mga estudyante sa ginatawag Presidential Scholars, no? Nga programa it aton kara nga gobyerno mga K5. Araw man kita makon pag-abot sa mga Presidential Scholars, masanga kita-kita kung kisa, no? Because nga riba nga nirin nga mga barangay kupitan, ay kupitan, mga barangay chairman, wapataga po ni panagtagran na nga mga 20,000 pesos per scholar nga ron nga ginapaprovide it presidente ta, no? 20k sa lima ka mga estudyante nga nag-eskwela, fourth year manog tapos, no? Mga K5, e dapat residente at barangay, kat uwa-uwa gid it may ginagastos sa pamilya, ag kat kon pwede yang, sa imoro unga ba nga wagid at sa pamilya nanda, wagid at may nakatapos o nakapagtapak sa college, tapos imaw gang, ag manong graduate, iti ka na dapat to 20,000 pesos. Mga mga doon ginapapangita, I mean, nagtaot guidelines do DSWD, DILG party karon eh. Di ba? Para nga ma-provide imaw sa mga deserving nga mga beneficiaryo. No? So, araman, another nga presidential scholar, ay halin yung tara mismo si presidente, pangutaan na takarasin, oro, andang tugyanan, anong opisina itdaya ka na nga gobyerno o mag-trabaho ka para magpang-identify. Ay again, kung isalig gumatanaton doon sa mga pol-pol-pol-pol-politiko, no? Yes, aton sa bilog na Pilipinas, kapin makara, ngayon din aton masayaran kung madayon gidman no election o kung hindi, ay basi gamiton na lang man doon kung mga may mga magain itbalak, mga ka-K5. No? Dapat alim akong kunta, mabasi sanda sa tama man yung listahan, hindi nga itugyan ta to sa daya karang mga barangay officials, hindi man nambaw na to yung tanan, hindi masaligan ha. Tamaon ng tamaon na lang, kinyo nga nagapamati. E kung ipahagi tabi kong kisa sa mga kung ano nga mga posisyon sa gobyerno, ay may nagatuhaw nga mga issues. O pre sabi ko bugas nga lang, mapati ka mo nga tanan nga nakabato ni 10 kilos nga bugas, deserving. Sino masukot pustaan? Kakon mga K5, nga gapate ag kayang patunayan kakon nga rubugas ang ginpanagtagya sa aton sa aklan. Tanan nga nagbatong deserving na kong pati. Oh? Ay may mga negosyante Singa kabatas, negosyante, kabaton, kabo. Kahit nagabaligyat bugas, makabaton pa 10 kilos ng bugas, tinunto. Oh, may aktibo nga maestra. Oh, maton maestra, ay, aga problema man doon pambakayot bugas. Pero mo ko nga ni again, may mga deserving patakaron nga, ngawaw tagidit may ginabugan ita pambakayot bugas. Nga sana dapat na supposedly makabaton? Ay may guidelines ka ginasunod raton nga government. Single parents, senior citizen nga white pension. O ay may pasok abikon ng mga maestra nga nagat aktibot at nagaturo, bata pa. O may nag-obra sa munisipyo, regular. O tinunto, makong klaseng programa, ruwanda nga rin.
11: Komentayo nga patas.
0: O ay na nga nga pa, President Scholar, kabay pangayos at gobyerno na, especially ko Office of the President. O, mga K-5. Pero target ng dakat sa mga magayo na nabukid nga lugar nga makabaton gid karon. No? Eba ni Castro, yung scholarship ayon sa pangulo dapat, no? Ay dapat makarating sa kasulok-sulukan ng parte ng Pilipinas. Dahil may mga bata diyan na deserve maging scholar. Correct. Karon ko palakpakan si Claire Castro. Tama gang. E ako pabor gid ako karaman ay sa mga baryo nato ngayon, ng mga ungat ang bukunt at lulong sa mga gadgets, mga randat na mga pag-abot, yagay, basa-basa, sugat, no, memorize, etc. Medyo makitaan mo tabat kahugod yagay sa pagtuon, ay dahil nga ni nga, randat abing napinsan, siya, pobre yung sanda eh. Ginaturo ka ng ginikan nga manay, iskoy, lagi ka mo mga nini, ang totoy at mayad, ay para kinyo ron, agod ka mo man, magpangita itrabaho sa mga uling, ang mga chimpo, sa mga masunod, generasyon, ay siyempre, dito masayang kung ano, generasyon sa mga after 30 to 50 years, di ba? Ay kamuta ka ron ng pangabuhi sa sarili ninyo nga sike. O, nga ni dapat makausay kamot manami nga trabaho, agod nga makabuhi man kamo sa iyong kogalingon, agkon magpamilya man kamo, mabuhi ninyo. Di para tama na kinyo ron. Mga naging natulon na ito sa babaw sa bukid. Di ba? Ano rin mga inunga man kigiti ni Makas. Bisan mga masubras ang oras na ginabaktas pa ito sa eskwelahan bukid pa ron. Katiis. Eh, siyempre gusto kita na makapagtapos. Makatapak sa koleyo. Di ba? O, tikon may assistance, the government nga tutuod ng assistance, education assistance, di manami. Though sounds pretty good para katun, ba? Di ba? O, daro tutuod nga kat gobyerno nga edukasyon gid naton dapat ipiliton tanga mas maayos siya sa Pilipinas. Di ba? Hay lima ka mga scholar, kada barangay, human, sa bilog ng Pilipinas. Rumatawaan it another 20,000 pesos bilang kaparte at presidential scholarship mga ka-K-5.
11: Foro de los Pueblos.
0: Oh, di ba? Ay, mambo ka lang ang estudyante, ama ni Claire Castro. Lumaka pa ni Pugos. Ag, ginapasigurado ko, presidente, tanga tanan man ang barangay sa bilog nga Pilipinas. Matauan kita man na surbol. It raya ka lang pundo, mga ka-K-5.
11: Foro de los Pueblos.
0: Separate patara, ha, katatong naunago niya gintugyan sa mga barangay officials. Nga kamuro pilit tiglima kabilog nga manugtapos sa kolehiyo, no? Fourth year student, incoming fourth year student. Tao ko na ka-identify yun bagar iba. Eh try ko nga ni nga pamasyaran sa pilang adlaw, ay eh, masako pagkatayin doon na. Ro DILG Aklan, no? Mangutana ti kita. Eh dahil nga ni diba nagpaguwa sa NAT guidelines. Now, the question naton, riya baga sa aton sa probinsya at Aklan, sa 327 ka mga barangay, natapos na mga raya, it identify ko mga barangay chairman naton.
13: Yahoo!
0: Oh? Do yun baga nga 100,000 pesos na ipanagtag na baga ron, ay oho, ro aton ka lang nga mga estudyante sa college, mamat-amat na. Diba? Agod at least, ro 20,000 pesos nga mabaton, please lang sa mga mangin beneficiary, please lang, no? Ibutang nga giron sa eskwelahan. Ago duwa ang kamutlitik ba sa uwo nga muni mo to, may bagay ran. No? May maamunito, di man kita ka-take it exam, eh, although nga may batas ka rin, hindi pwede ron, no? Nga dapat take it again ito exam before bayad man. Hey, what problema hon kung tanan gin butang na to, harara kon maton nga inugbayad sa mismong professor mo, haramaton sir, okay na, may 20,000 man ang kaming aray, ibutang ko lang kita ng tananda kung may mga kung ano pa, pila pa kung bayaran sa eskwelahan, o, tikon sobra, ti baka mo another man doon kung ano rin pwedeng gamiton na sa schools ni mo, hasta nga matapos din nga 20 26-27 nga school year, mga kaki-five. No? Iba kayo mo't gamit din ako na mga kuwang ni muskwilahan. Eh, 20,000 pesos is manubo ko ni mo isipon kung halimbawa tanan ay bayran gid ani mo hasta gid nga makapagtapos ka sa ring school year, no? Pero siyempre do yung assistance at aron it government ini man gid isalig na ton tanan sa gobyerno, no? Ay kung may mga challenging matsingkiri baga ti butang turo mga 15,000 may 5,000 ka ti baka mo kuha ka pa kapatahit uniform kun sa OJT mo kinahanganon mo na graduating student yaman nag-OJT na, no? O may mga agamutan ka mo rin na i-amot, no? Hindi pag gamiton ba sa kunano, di ba si scatter nyo ito, baga? O, pagtalpak mo to pilang oras, sipot, ding ba 20,000, nga rin ginikanan, bugto rin pagtumo.
13: Foro de los Pueblos.
0: Ay, alin nun mo, pwede ka. Kung ilang kontakon kada, kada pindot mo ma-spin, o? Oh? Kada mo may daog ka gilang. Oh, ay, sugay tabiro na eh. Di ba? Basi kung ibakay mo tarito ron it, gadget nga hindi man gid ka pugos kapanipugos rin mong pagtuon. Oh, okay ta kun party sa eskwela basta party sa pag-eskwela nga do point baga hay makabulig nga mapatapos ka ring ginapasaan nga bugat baga especially sa mga bagayran hay mabuligan ka ko national government dun no point karon mga kakipab sa 20k ana tarot mga so far makaon anay sa barangay. I don't know kun natapos na nandaron it daya kira nga panagtag ag natapos na magananda nga na-identify ray nga lang mga estudyante nga deserving nga makabaton karon. Kaya bago nga ni pamasaran tagido DILJ basi makong kung may record diya unless kung ipasubmit nandaron kada barangay it record nga hararo beneficiary namon si Maura hararo gin provide namon ka na insakto nga 20,000 pesos sandig sa guidelines maton yung ginpagwa nyo. Oh, harap pag idro guidelines si Ibaho nga Imaura ay suluhanon nga unga ni Makara wat trabaho agara ng pamilya kara mo ni mo to mapasok ba imo sa guidelines ko DILG. Tapos imaw malaman gidrar kiro nakatapak sa kolehiyo agahagos mapundungan ni kunta matunda may jang maton ay may 20,000 nga gin provide do government ay wat imo no bayad sa nang tuition. Although nga riba ay butang tagid anak ko gobyerno ng eskwelahan ay kung namat nga ni like mga kwalibing aron kung mga nag-resume the operation like LCST di ba LGU doon so halimbawa may palibring pagtuon at siyempre may mga bayran ka man gapon sa eskwelahan bayad ka rito at mga umutan project etc. gagastos ka karon 8,000 bukot oson makala 50 pesos 20 gatos kada hugag 1,000 tay kung kapatuon katunga 1,000 ta tay at least ay makabulig sa mga estudyante para maton do listahan. So yun itong pangutanon sa DILG Resaclan kung may anda karon nga hawid, no? Or paano itong mamonitor doon nagpaguwa sa NAT guidelines, paano itong mamonitor nga tanan nga kapitan ni Resaclan ay naipanagtag na ron ay budlay baga nga tapos yung do school year 2026-2027 wat agapon panagtag. Kasi baka ito ni kapitan doon ka generator it bagay na basi sa 100,000 to basi ani katparamat sa barangay di ba bawal ito sa infrastructure hindi ito pwede dapat mga kung anong gamit nila sa barangay kat mapuslan ba nga makita nanda nga haraman ng arang equipment or gamit hey anara ko presidente ta way back 2026 maton nga gin provide gamon amounting of 100,000 pesos mga mauron pero at least separate mata ron nga anait barangay nga ginmando ko presidente last month. So may andaw matangarang nga mando nga another woman nga tig 5 no, ka mga scholar sa kada barangay. E tanan ko no matawaan gid. E haraw man doon. Kabay pa nga makuan doon ma-plansat maayos agud what issue nga nagatuhaw. Ay budlay nga adto baga sa bukot deserving kanugon man do aton kwarta. O bilang mga taxpayer, mga kakipaib.
13: Foro de los Pueblos.
0: Alas 7.25 ngayon, daton ng oras, agdeng oras, balita, todgaton. Itay ka lang DTX 500, ag Mighty Zero, alkaline vitamin C. Yahoo! O pabasok ko na ito ng immune system, mga K5, hindi kita magpa daog-daog sa mga bagatian. Paskog immune system, may mga diabetes ka mo, goiter, tapos gina-atake ka mo rin at bagatian sa atay. Sa inyong karang respiratory system masuportahan inyong kidney guba na ato niya ayuson i-repair ni DTX 500 kay manong DTX 500 ginakabig nga the superior antioxidant nga nagasukoy sa bagatian nga diabetes ginabuligan pa man regulator ng blood sugar levels aton karangawas ginaprevent ro mga oxidative stress ag anti-cancer pa mga kakipay tisin pa kamo mag-inom DTX 500 ag ipares ro nga partner na si Mighty C ro alkaline vitamin C again nambal ko kon may bastanting bitamina sa gawas gayo ka sa mga bagatian gagnat ubosipon ag mga trangkaso. Mag Power Duo DTX 500 Mighty C Raw Alkaline Vitamin C.
14: Yonar Viray Foro Delos Pueblos.
0: Sa aton nga pagbalik, ano ro natabo baga kahapon nga man it ginhabnit bagat manakaw nga raro kulintas iti siyang kanegosyante na sa banga. Pa, ano ro approach kada ano nang kananabo? Ang kamusta ro latest investigation it aton kara nga banga PNP. Balikan tara matapos siya mga importante nga pahanomdom. Standby!
14: Ang kakampiyon ng estasyon sa Kalibo Atlan, 94.5 K5 News FM. I Care Gold.
15: Ako si Rene, 43. Nabudlayan ako sa pagmaneho kada gabi. Bangon sang kasanag sa mga suga sa dalan, ilabi na sa mga nakahay nga suga nga ako nagkasugata. Hambal sa akong doktor, normal ini sa mga tawong nga may katarata. Kintestingan ko ang I Care Gold kag I Care Drops. Subong, nagamaneho na ako kada gabi kag makapasa na ako sa mga magagmay nga letra.
14: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtuman na sang Eye Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Dry eye, pirmiga katol, imo mata, hindi na magulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule, highly recommended sa mga eksperto para sa pagtapda sa mga nagkalain-lain nga sahe sang sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule, may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc,

0: Ethel Payo with Physio.
1: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akong mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nang insekreto sa law school.
0: D3 Bio, ang D3, yung may Physio, ang Physio, yung may D3.

0: 500 ang GTX 500
1: ang may mataas ka antioxidant
0: nga amo naman
1: ang nagatilo sa imo atay
0: basta tilo ang atay
1: happy kanunay
0: GTX 500
1: masalikat
0: epektibo
1: GTX 500
2: ako si Barangay Kagawag Elgin Castaño ang morning ko extra special kay naga DTX Coffee Mix ako simple lang nakakapi ka na nakadetox ka pa
3: DTX Coffee Mix mabakal sa mga butika
4: DTX Coffee Mix.

0: epektibo.
1: Mighty Six!
2: Mabaka sa mga butika.
1: Extend Food Supplement for Men.
3: Ako si Fred Domingo, Extend Food Supplement user. Dakogin nga bulig sa among mag-asawa ang Extend Food Supplement for Men. Kaysang unabi daw wala nagiganay, pero may himala pamangali. Salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
1: Extend Food Supplement for Men.
4: Lagi bang matamlay o mahina ang memorya ng anak mo? Bigyan ng Memory Advanced Syrup. Ang Memory Advanced Syrup, ito ay isang neurobiotic.

0: ng ating memorya.
1: Memory Advance Serum. Araw-araw, mabibili sa mga butika.
2: Memory Advance Serum.
3: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
4: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
3: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
4: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
3: Clinica Deo Fresh. Available now.
5: TDX Beauty Soap.
6: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag-DTX Beauty Soap na mga best.
5: DTX Beauty Soap. Pabakan sa mga butika.
7: DTX

0: TX Coffee Mix.
1: TX Coffee Mix. Mga mga butika. Nagpapakita ka pala sa food supplement nga barato, de kalidad, kag-aprobado sa mga eksperto? Clinica, Delta Nativo, Medicina, and Wellness Center. Kumpleto sa mga suplemento. Clinica DTX 500. Clinica D3 Bio. Clinica Sport Bionics. Mighty C. DTX Coffee Mix. Free Bio Coffee. DTX Beauty Soap. DTX Herbal Oil. Clinica Deo Fresh Roll-On. And many others. Plus, sa Clinica Delta Nativo, Medicina, and Wellness Center, my free checkup ka pa every Sunday and Wednesday from 9 a.m. to 12 noon. Clinica Alternativo Medicina and Wellness Center.
2: You're listening to 94.5 K5 News FM. K5 News FM.
1: Ang kampiyon na istasyon K5 News FM. Yonar Viray Puro Delos Pueblos.
3: Alas 7.33 raton nga oras, balik kita sa aton ka nga pagpadayon sa programa sa Foro de los Pueblos, The People's Forum. Sa Gyapon, inyong ka nga anchorman, K5, Leonard Viray. Sa aton nga pag-ililiba mga ka K5, good morning anay sa mga listeners naton nga nagpupamati na kay Mr. Raymond Derbasio, gapamati, while nga nagahigop it kape, nga DTX Coffee Mix, no? Thank you so much. And also kay Nino Beltran Gumban ang nagapamati. Alin doon sir, pag-abot sa barangay, hay doon na nga ginpili, hay kat mga gatoon sa private. Oh. Ay sa guidelines, madyawa man rito makabutang kon private or bukon. Oh. Pero gaban, gidaron, hay kat sa mga kwangid, nagmanog tapos na fourth year, kung kakon pwede man sa private, kasi riba man abi, hindi man tanan ng bago na itong giskwela sa private school ay mga big time ngon dandang mga ginikanan man. No? Riba karon ay nakigsapalaran dahil una gina-offer do anang ginailaan. Do yung school is nag-offer ito yung kurso nga ginailaan, ito rin yaron nga estudyante man. Wala problema siguro ron. Ma'am Leslie, good morning K5 Nard. Pakigreet ako sa tita kong ba chismosa na walang tigil sa kakachisme. Sino si Leslie nga raman? Oh, ay taga Siin, mga taga Aklan man. Sige, good morning lang kinyo ha, nga nagapamati. Sa mga chismosa ko nung gapamati makaroon. And good morning kay Mr. Raymond Derbasio, sige, sa may Pinoy. Sige, thank you so much. Sa Auntie Lourdes, kay Col Ramon, Naig, no? Sa pamilya Naig, nga pinamati, makarang gahon. Good morning lang kinyo, tanan-tanan. Well, kahapon, mga K5, may viral video nga rin nga parte sa isayang ka-negosyante. Actually, na nakikitang nagyan kuman kung kisara na karang pwesto, mga K5, di karadampi sa may part it barangay Humarap sa Banwa it Banga, no? Pero daw ding baraka abi is daw gapit sa sangka eskwelahan kun basiyon rumapa ay part it matod bandon it Humarap, no, mga K5. Pero nasambitan karang

0: ton yung mga listeners. Pero rin nga nga ganap kahapon, no? Rin nga nga video nga una makita gid naton do pagpaningita na pakibutang na din partner do anang audio no it ring nga video para mabatian naton do paningitan it day kira nga mismong gagaki no mga K5. So mga 9 a.m. da natabo kahapon, estimated mga 9 a.m. ay kita kita sa CCTV, no? Pero CCTV na nakatutok di kara sa anang poultry supply. Ay ranang baraka bing nga bahog ta eh. Bukot at press ko mga baraka bang mintok, no? May anang poultry supply, baligya at sabod, no? Mga pangkondisyot manok, etc. May anaman nga mga ice cream, ilimnon, grocery. Una, kompleto, matahagos na karang pwesto di karon sa may humarap. O, mga K5, nga sakop itay ka nga banwang banga. No? Timaw ro bantay kahapon, mga K5. Slide lang doon partner, K5 Fred, yung nga video yung ginsend naton sa makaroon niya oras. No? Makita bi sa video, nga while nga imaw kara is bantay, may nag abot nga gagaki, no? Nga nagbakal. And then kat time nga gin-entertain na mga K5 nga medyo may ginabuo imaw nga dato siguro ginpili ita raya kara nga nagbakal. At kat ginatao na siyempre magapit di kato sa may printin na naro siguro ginbakal ko unidentified pangaral nga suspect. Tikat pagapit na, si pinag pagapit mo sa buo bintana ko anang nga baraka mga ka K5. Agra nang suksok pa bi sandong nga puti. Aguna nakabalandra ro anang nga kulintas nga mabawbahog ta pa man gold, no? Anang nga gold nga kulintas nga nagabalor it mga nasa butanta 60,000 pesos. Di ba? Ayro pagtutok CCTV takilid. Ikara focus sa may poultry na entrance itana kara nga baraka. Anang nga pwesto anang store, no? Pero kita gid gapon nimo sa CCTV aron makita nyo gina-slide naton. Ro paghabnit, no. Ay katanang gina-entertain, ro nya ron nga ni makon nga nagbakal, nga nagpundo na sa nang printe, ay highway ron di karon, highway. Ay nakasakayt motor ko na riding suspect eh, motor riding suspect. Ay pagbakal, pagtaon na siguro basi makon mga sigarilyo ro ginbakal. Ag paggapit na sa ro nga rong gagaki, gulpi ta hinabnit ang kulintas na bugto. Ay ano gilang nimo man abiro raya nga ra nga kulintas kun halimbawa bisa madamu-damu pa ay mabugto akon apply mo pero sa kaping kon manipis pa pag habnit karon makakasgid pero ding victim akibot man ni mawag nagsininggit ana pakibot ang mi partner ita audio ara pa matiya daton lang ang singgit ita oh. Before the interview katon nga patrol kahapon una sa nasambitan ka nga area mga kakipipe. Ano no? Pagtaki balik sa pag-aralan. Masako highway yun eh. Batiro tunog ko mga sakyan nga nagagi. Ayan, yan, yan. Aron. Gin-habnit ako. Ayan. Pinira. Ayan, pinira. Oh, nato na sininggitan timaw ko pangayo it tabang ron nato manag imbirat amana rakon nga rakon manangara nga kulintas, no? Binirado magagan mao. Oh, pagdayagan na what ang hiabot ron nakasakay ta daya ka nga motor. Ano ro bilog ni istorya? Ano na tabo? Oh. Aton nga pamatian na biro interview it aton nga patrol kahapon una sa Banwa Itbanga, no mga K5 aton nga pamatian.
1: Foro de los Pueblos.
2: Nga ka-K5 mangin kaibahan naton makaron si Tatay Louie Ganal no 63 anyos rong daya karang nga biktima no ita pagpang snatch ita ana karon nga alahas iya sa bahin kara ita Barangay Linabuan Sur sa Humarap Humarap no iya sa aton karon nga Banwa ita Banga tay pa istorya kamon ano ro natabo ag paano natagupang dan nga dutuyo galit daya karon nga snatcher hay hatuot ah no imo karang alahas.

0: kara abi ako nagapungko. Ako malang iya ito tara ang sawag unga sa likod. Ay may nagpundo di kara nga nakamotor.
1: Opo.
0: Na daywasan da rosang bilog ay nagastig at sa manobela. Tapos ay papakay mana. Tapos ay ano mako na mga tabakay ay snowbear. Manala, hindi naglibot ako. Balibot ako na.
1: Opo.
0: Tapos ay ginaturo ko ka na ay ano man kung niya doon Dulce Raya. Ay bukod naman na naayat ako.
1: Okay.
0: Ay habang na nag-usoy ako, magapit ra ako nga liog.
1: Sa may...
0: Di ka rin itabi na ako. Oh. Bugan ko. Dahil di ka rin anang ngamuto nga po. Di ka rin
1: ako. Oo.
0: Di ka rin na inapot. Ay dahil na ay galing anang gusto.
1: Okay.
0: Ay malabo abira akong mata dahil to, akong left side ay totally blind.
1: Hmm.
0: Ang right side ko ay malabo.
1: Opo.
0: Kaya naiwa ko ng pansin ay ako. Ay pigla na yun akong dinampot ag kwan. Dinampot na akong kwintas ag dumiritsyo tayo mo sa motor, sumakay mo sa nakibahan. Huwag mo't helmet. Pero pag sakay na sa motor, nag-helmet yun ay mau.
1: Hmm.
0: Mga 30 plus na nang idaro
1: eh. Ma-identify niyo mo anong itsura tayo?
0: Eh, hindi masyado eh. Dahil
1: wala ka face mask ni Mau datta?
0: Wala. Nakakuan na ni Mau. Open na nakatumbrero ni Mau.
1: Okay.
0: Oo. Pero anong boses, parang hindi aklano eh.
1: Hmm.
0: May punong hilonggo. May punong hilonggo. Ay, pagsinggit ko nun, gumawa man ako, singgit ako sa akong manakaw. Tapos, diretso ta, haruro na sanda eh.
1: Haruro ka na makalagan. Sa imo nga pagtanaw sa anak karon nga panggawason, anang picture ita ng gawas?
0: Karang yung mataas eh, slim lang yung mawin.
1: Tapos?
0: Bukong nga mawin, mabukod, slim lang yung mawin, makaram lang mataas. Doon rin ako hapanuhan sa anak panggawason.
1: Pero hindi mo ginaitsurahan na yan?
0: Hindi ko maitsurahan mga yan eh. Dahil hindi nga ni klaro rin akong pananaw.
1: Pila dubalor ag ano nga klaseng alahas na buong
0: kita doon na mga around sobrang 60k. Ay kaabot yung abi eh. So binir ko konta ron nga for good yun ako ya. Haling sa Saudi. For 38 years more than ako ito. Ay pagkaroon may problema sa akong mata ay nag-decide yun ako na nag-exit. Binaligya ko na ako mga second to ag nag-for good yun ako ya. Ay, ba ko na isbitahan ang makaroon matapos.
1: Yes.
0: That first time ko pag ang run, yeah, for 8 years sabi akong wakauli isa sa aton.
1: Ay, pagbalik mo
0: ay, raya yun, natapos. Ay, katoan ay bukunit masyadong crowded. So, kalibog ba nga, ay makaroon ay iba sa galing ang sitwasyon. Kani raya, ray, awareness yan sa mga tao na nag-atras ba. Dapat ingat kita para ruin yung tao nga ron ay sana madakpan mo sana ginaubrang nga ron nga ubalit tumayad.
1: After karon sir, nagtawag ka mo itaton nga katapo it mga otoridad ato ni police?
0: Nag-report kami. Kasi direkta kami na ang ungaag ako agasambilong nga katubang nga mundi na nakakita git sa tao nga to imoro sumunod sa SPG agilinagas ng ibang ruta. Ag kami man nagdiretso kami sa Banga Police Station para magpa-blatter. Nagbuhay kami to, nagahugat kami sa mga radio kung may na-intercept na mga bakang motor ay huwagit eh. White one. Tapos pagbalik naman sa SPG huwagit naka-notice. Siguro datatong nga kwan nag-snatch ito, siguro naisip niya na mag-compliment ako, ay siguro uwi mo nagdiretso sa mga highway dahil nag-action mo at SPG dahil nanotice mo yung muna pag-agi eh. Kaya na siguro duda ko na nag-lilo aray mo sa Banwa. Kung siin mo area sa Banwa. Bago mo nagkakuan, pumanaw.
1: Mga anong oras exactly kayo na natabo rung dayang pagpang-snatch?
0: Iyan sa CCTV na mo na mga 9:50 na umaga. Agakon pagkatapos yung asaw-asaw. Tapos ay biglang may pumundo. Ruin yan eh, aga pungko-pungko malang karon. Ruin na natabo.
1: Ano prior sa dayang pagpang-snatch na natay? Nagbuhay anay sanday ya, nagistorya-storya pa or pagpundo gagi in sigida nagpakay makalma.
0: Kuwa matasan lang patay ro motor, nakapundo ta ro motor.
1: Oo.
0: Ara nang kibahan ay una ta ara nang kibahan man lang nagpanaog ya.
1: Oo.
0: Tabakay man nagkindi do yung pants no bear. ruin ma lang. Ay, uwa man nani mo kabakay, uwa man mo nagbayad.
1: Paano ananda na sayuran nga may imot ang gali nga harun ano nagkabalor in 60k nga ron nga suksok.
0: Ay, kaya ako nakamakaraya malang oh. Kita.
1: Oo.
0: Oh. Kita, abira akong nakulintas.
1: Ay, nagkaba na agit.
0: Oo, oh, agiya ako. Pero may baka oh. Na-obserbahan nanda.
1: Hmm.
0: Baka na panyutara na survey. Oo. Oh. Di kaya raga. Pinamu ko malakod lang oh. Di kaya eh.
1: So, posible, nagapati ikaw nga agin yes, surveillance ka, ka nanda oh, ikaw.
0: Nagkaba na ako nanda. Oh. Nga, for kanong malako nagabot ya July 7
1: oh.
0: First time nila na nakita siguro tabo man ang aray
1: oh.
0: Di ka na naging standby na
1: mm.
0: Ruin niya siguro na kanan na so na kanan na tapos niya ako malang tama tama tapos it ugan tapos it asaw asaw insakto na uminto mo na ako malang iya wa tabo iya doon na nang asaw naka
1: huwag itimot may ginhambag abing panilong anay kami ko makarumaka to
0: wata tapos sa nakulang ko malang rika ron sa bilog ikaray mo tapos pamakay mo na snow bear ay huwag na ako sa akin sino snow bear ay nainong kay ko sa ang mata ay doon na alang hapan bigla na tagulpi kang madasig ka sanda bilang minuto kang tatong minuto na anang pag pundog tapos sumibat
1: sa ano man sa itsura ita yung driver ita tong motor
0: ay, hindi mo makita naka helmet
1: oo naka helmet pero ano rin motor na nakita nakita ay, ni mo man
0: hindi yan naka na nang kung nga malang pero kapit pa kay doon naka identify it motor kung ay ano to nasa single malang to eh
1: oo
0: at sa hopper ano to na yung klaseng yung motor noy ha? Anong klaseng motor Honda Click.
1: Ano nga color, sir?
2: Dito.
1: Ay, ano suno sa pag-aadto ninyo to sa aton karang PNP? Ano ang bait PNP game mo?
0: Ay, kwando na agat-ugat yung ano, update, agat-tanang mo mga CCTV, yan, okay. Mga unit copy. Kabay pa na, makakuan, matrace, pero kwan, yung oras, makakuan, pag-agita na to, kahit mabugan, kuno, street number yung baga, ma-identify, mabahong nga bulig.
1: Ay kamusta ikaw so far? Ay harot ana ron natabo ana.
0: Ay okay ang ay medyani may isot siyang katamtaman niya na to mga 60k ay sana wala ako na kabakanan at siya again yung baka gigod ako ng baho nga para pang last yun baka na ako na pat aga may nabaw mo na akong benefits yan eh ay medyani ay datugang kandidat mga kalahati ang mana
1: pero may sentimental value man dyan
0: simple na pagbaran mo ron eh nga dapat ay may una ka na-realize yun makarayat na gali yun delikado ta mag 1-2-1
1: ay si
0: sige saya
1: ay ano rin mong ano mensahe lang siguro pati panawagan man sa aton karon niya publiko angot sa raya karon niya insidente
0: pero ako lang may ambag karay awareness lang ron sa mga buko niya sa may mga alahat kundi sa tanan niya mga gamit baga mga cellphone o ano man na ako na dapat ay hagungan din natin hindi kita mag-trust sa ating kapwa dapat ay unahan din ro safety ay iba eh miskin niya sa panimag ay uwa ko man na siray ay hindi din natin mahambal ro kwan pero kung una ro awareness sa ating sarili may iwasan siguro mga bukon mayad-ayad niya mga hitabo sa ating sarili. Thank you.
3: Yonar Viray Foro de los Pueblos.
4: Okay, kung mo isipo, no? Kaguoy mando situation, ito yung nga 63 anyos nga nga negosyante. Oh? Eh, nagkwanyang gitimora, nag uli riya sa aton sa Pilipinas, sa Saudi, yaban-yaban, Saudi gold re. Ranang-arang kulintas, mga KK5. No? Ay, ito yung mo nakatrabaho. So, for good, muli mo yung Pilipinas. Ag tanan nga mga property ro may una imaw, ay gin pamaligya na lang rito sa part it Saudi. No? Gin pamaligya na lang rito. Para nga mambay naton magamit na rekwarta ag may pundar it kung ano nga negosyo iya sa aton sa Aklan, no na sa Banga. Agaron doon, arundo ana nga napilian nga klase't negosyo magtukod it mga maurangarang nga simpleng sari-sari store, no, o nga may mga poultry supply. Agod at least kahit papaano nga while nga naga pupahuway-huway mauriya sa aton, ati may source of income, no. Agurang ang ginpundar or tinipon nga halinto sa Saudi ay mapatiyog na kwarta ba mapalago na. Pero anang nga kwarta? Ay medyang maton ay ro niya natabogid nga bi kun mga hinold up pagidre mao imo tagali isaga kapunda. No? Although nga maabo nga tawa bidi karon don siguro nagangan man dudaywa ka mga motor riding suspect nga na nga ipenetrate gid imo to story to sa sugod, no? Maron niya yang saliwan, mama ko mo. Rostyle it pagkuananda pagpag-atake. Nasa 3 minutes ang abag ko victim, no, nga pag-stay di karon pag pag-park nag-andar do motor ti siyempre gapatimaan nga ma-exit man yagi. So snowbird dagin bakal or dulce kun sa aton pa iti ma malabo galero pihak ng mata ko sa bilog ko mismong victim ang sa bilog is totally blind kay malisod gid gana pag revision nga ginatawag tiga pangita pa mo kun sinampere ka to daw ginapatayang man nimo ko suspect. Aga kolehe, ato hinabnit yung gidra. Ay nagagapit mo sa kwan eh, buo bintana ko baraka ba yung nga kung sino na mo ginadawat o ginabakay nga product, kato hinabnit ay na lang kwan ko lintas. Ang bago man, ugilang abin na nabniton man. Mauna ko namat rang kilaga, wat aga susokso karon ay budlay tama ko nung pari nga. Abo, tama ko rin ala. Ha, sa ira ng akong kilaga itong negosyante, sus, kumugag ko na hasta sa kalingkingan na ay purot sing-sing, agbukot at isambilog. Tatlo katudlo mga daywa, taro sing-sing, maki. Five, pag kung tugukon mo tayo mo sa magayom, ako nakapit sa kurno, kating makonbare. O, oh, abo ko sa kilaga nga negosyante. Tapos ranang kulintas, daw kadumdum, kating makon man pariki, mamakong itsura nga, daw ubularyo kating. Kabaabo kating makon, anting-anting, imong makon, kanamiton no dating ay albularyo abid, di ba ka, kanon, medalyon na malang rumakita mo sa printe and then higot yata na nakabutang sing liog. Ay rana tap, puro tamakon ng mga gold. Imagine mo, lima kakulinta sa liog. Oh. Ay pilang adlaw, ginambalang kimaw, ay uso to sa ibang probinsya, hold a panay, ag maumaurang mudos, oh, katika nagapanghabnit, gulpi-gulpi. Kaping ko may mga, datong time may nambalang kimaw, manog event riya sa kalibo mo. Oh, ati-atihan. Ay ko pagkaaga, pagkakita ko kanay, makon, ay mako, makuparihon, makuitandaywa kung tugukon sa mga yun, makupubring, makaluluoy, makon. Ay, sinong tamakon ng mga lahas ito, eh. Ay, patago mo mana, di tago ko mana ron, sambilog lang kiro, sing-sing ibilin, taga-anda pa nga wedding ring ko anang asawa. Ay, aron makon, ay, suksuka niyang makon kung mag-uhukas yun. Ay, budlay, tamakon, yes, public, mamatay, okay, matawag, ginadisplay. Ano, makon, ay, kung baga, agbasi kon. Ay, kung pagbira, tamakon, sing liog kung mga kulintas, makon, naghiyokan, kating. Ay, kabubaho, tara, ng gold, makadumdum, at mo makot kulintas, tako ayam, kadina, ba? Bubaho ta, pero solid gold. Oh, ayan naman ang pinundar, yung negosyante, gani. Oh, mamanra na nga, daywa kabut kon, puro kita makon gold. Oh, ay, kung na, ginayos na, ginpalimpiyohan na lang kung tanan-tanan. The good makon doon, eh, budlay tama akong disgrasya ka makon. Ag matamis na sa mata at mga manakaw rin nga rin mga butang. Ag saring natabong sa banga nga ra, planado taray, no? Planado. Tama ra ng word nga ginagamit, survey. Gin-survey taray, mao. Siguro pila ka beses na ikaw doon nag-aagi, na madyawagin na nag-inoubara ng alahas, tinarget, no? Tinarget, ang gin-schedule kita nanda kahapon, ang gin-timingan nga, what hour lugar. Ag pag-exit nang dati kun dayro bintaha ko may mga nagabantay makon like mga diversion road sa banga tigayon matod sa kalibong may mga presence at police kun madasig baro response may mga radyo gang ato maton approaching una nga direksyon abi araro kulay blue nga Honda Click una mako masima sa pupo nyo kun nagpa highway hay kun nagpangliklik sa makonsiensiin to nga dagan ngot pagkakita ron like what happened kahapon no lisod ang makita matuod. Ay nagbulig man do HPG ko ni. So makon under investigation para mga KK5.
3: Furo de los Pueblos.
4: Loy man kiro victim. No, andat ang tinipo na may sentimental value. At magmaro rin nga rin nga value. Agin kabudlay na sa ibang bansa. Agaroon na una na nauna mo nang kaangkonit pagkakuan ko ng mata pagkalabo. Dahil sa trinabaho na nato sa Saudi. Ruhugod ba di mo mabaylo? O nga ni ay depende kinyo ha sa may mga lahas. Kung kakunyat ha mas dami kung maokasyon niya ta suksukon. Magunwa man lang man ay tago-tagoon na lang, no? Kaysa nga mabiktima ka mo at presko raya nga lang natabo kahapon. Una sa may banwa, itay ka nga banga mga G5.
3: Furo de los Pueblos.
4: Alas 7.57 raton nga oras. Aga sa aton ka nga pagbalik, standby ka mo, ay mapa-SSS kita, no? Mga ka K5, mapa-SSS kita. Social Security System. Kung kamo nakabaton ita mensahe nga may 2,000 pesos kamo every month starting ko July, manami nga balita. Di man naro iba man na K5 dahil paano kami masairan, paano namon mahibaguan nga kami man manay nakabaton or magabaton. Hay abot, ano kan manay, yung mga aklanon nga nakapagbuo na, itanda nga mga grasya. E manguta na kita hindi na with Sir Amiel Genova, PIO at SSS Panay Agimaras. Balikan tayo mawa, matapos siya may importante nga pahanomdom. Stand by!
3: TTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. TTX 500.
2: Ako si Herminia Titong, 53.
5: Tilang imo blood sugar sa una?
2: Sobra 300.
5: Sa pagbakal mo sang DTX 500, paano mo iniginainom?
2: Nagainom ako aga 2, sa gabi 2.
5: So, 4 ka kapsula sa isa kadlaw?
2: Oo.
5: Ano nakadugay ka naginom?
2: Mga sobra na isa kabulan.
5: Nakapacheck ka na sa imo blood sugar?
2: Oo.
5: Anong resulta? Pila na?
2: Sobra na lang 100.
3: TTX 500. TTX 500! TTX 500!
6: Ako si Jean Paul, hineroso istoryahan ta karon ha. Ano bala ang lain nga madulot sang visceral fat? And what do we mean by the word visceral fat? Kaupod tis na sulong nga diskasyon, si Dr. Ramil Uy, amon CEO. Dr. Ramil?
7: Kung nadumduman nila Sir JP ang aton topic about obesity, na-discuss na aton to Sir JP kung ano ang delikado sa visceral fat o kung tambok nga nagtubo sa mga abdominal organs.
6: Mm-hmm.
7: Especially itong kuhan, fatty liver.
6: Oo!
7: Pero kung naka-DTX 500 gagmay TC, kaya na siya kontrolon.
6: Mm.
7: Natubuan sang tambok imong spleen, liver, intestine, pero mas delikado ang paglikop sang tambok sa heart.
6: Grabe, no?
7: Actually, Sir GP, bisan pa wala ka buyon, pwede nga magka visceral fat ka.
6: Mm.
7: Ina ang ginatawag nga tofi. Kabalo ka kung ano ang tofi, Sir GP?
6: Ano na, Doc? Ang tofi?
7: Tofi means thin outside, fat inside.
6: Ay.
7: Niwang ka, pero puno ka tambok ang imo internal organs.
6: Mm-hmm.
7: Ang problema, Sir GP, kaya hindi mo may baloan nga puno na galis ang tambok ang imo internal organs.
6: Oh.
7: Madetect lang kini kung magpa CT scan ka or MRI.
6: Ay.
7: Ang muna importante, Sir GP, ang pag-inom sang DTX 500 Mighty C or Pure C. Bangod sa DTX 500 kag Mighty C or Pure C, ang nagabulig mag-regulate sang mga nag-abnormal nga mga hormones, nga nag-regulate sang appetite kag satiety, ang ghrelin kag leptin.
6: Mm, correct, Dr. Ramil, no? It doesn't mean nga kung buyunan ka, may visceral fat ka man.
7: Mm.
6: Lain bi ang tambok nga nagaporma sang buyon o belly fat kag sang visceral fat. Bangod ang belly fat or subcutaneous fat nga na-store sa idalom lamang sang panit.
7: Mm.
6: Ini ang makitaan man sa mga kamot, sa paa, sa sagang, kay iban pang parte sang lawas.
7: Mm. Ang problema, abi Sir GP, sa visceral fat, ini ang mga dagakusang inflammations. Amo nang rason kun nga kun may fatty liver ka, nagahubag man ang atay.
6: Mm.
7: Nagahubag imo tinai, pwedeng mahubag yung pancreas or spleen.
6: Mm.
7: Amo nang dapat nga adlaw-adlaw gid. Pirmi na mon reginawali. Ano ka importante ang taas nga antioxidant? Ano ka importante ang palakaon, prutas kag gulay? Kag ano ka importante ang pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C? Bangod ini ang may ara sang anti-inflammatory agent.
6: Mm-hmm.
7: Siling na sa pag-tone, Sir GP mo, the more nga taas nga antioxidant ang ipasulod sa lawas, the more nga damo ka anti-inflammatory agent. Dito sa Pilipinas, isa sa mga nadiskubrehan nga pinakataas ang antioxidant, pinakataas ang anti-inflammatory substance, DTX 500 kag Mighty C or Pure C, Sir GP.
6: Yes.
7: Amo nang kombinasyon nga dapat hibaloon sa mga kautura naton para matap na ining mga inflammations.
6: Mm-hmm.
3: TTX 500.
8: Si Catalina Habagat, sang puro kantabo, barangay Kamingawan, Kabankalan City.
6: Anong ginabatsyag mo before pa man ikaw nag-inom sa DTX 500?
8: Ang left ko bala nga mata, inang may nagasapdol, kag domicho may nag, ano na, hindi na ko kakita. Nagbakal ko dahil sa DTX, inang pulo kabila.

0: RX500.
1: According to research, ang visceral fat Dukramil is about 10% of all body fat.
2: Mm.
1: So kung imo i-calculate ang tanan mga tambok sa lawas, 10% sang total sina is your presumed visceral fat.
2: Mm.
1: Isa sang may dako nga koneksyon sa visceral fat is having type 1 and type 2 diabetes.
2: Nga mo nang kadelikado. Mm. So sa DTX500 pa lang kag may TC, kontrolado na. So daw hindi ka makulbaan bla nga matubuan ka tambok sa imo atay, imo tinai, sa imo spleen, sa imo heart, kay nga man naka DTX 500 ka.
1: Pusto.
2: Kung may ara ka sang diabetes, siyempre sobrang sugar sa imo dugo, ini unused nga energy in the form of glucose ang ginastos.